0: nga biwa. Dapat itu cetani nga gagi. Iya yang nga gagi. Una pa rin na ubertek pa saya.
1: So, diri lang po.
0: Aksa din tiyang jit man adi. Aksa din tiyang jit man adi.
1: Tamo.
2: Kaya lagi. Ito pang MSO na.
3: Sige. Kita na to ng motorsiklo do.
2: Ano ang ngalan mo, sir? No, sir. No.
3: May kuano, wasak ang ulo kang motorsiklo man?
2: Emerson. Tayo na to nga ang istorya. Sorry naman di ang aton nga katulisan. Subdiri.
3: Okay.
2: Emerson, no? Sa may yakin nga left side. Trigid ang impact left side sa mga ining elf back na katapang Emerson. Check na to on ang ano gani sir ang pangalan sa driver? Asang driver sa motorsiklo? Si bisan alias ng amin guro sir?
4: Alias Leonard na sir.
2: Alias Leonard?
4: Si alias Eddie.
3: Eddie ang
2: So ang pangalan sang driver sa motorsiklo si alias Leonard katropang Emerson.
3: Taga diin sa.
2: Ang driver naman sang ining elf truck si alias Eddie. So may mga nakita kita diri no nagkarabot pa ang glass sang ining elf truck katropang Emerson.
3: Ang injury sang rider diin.
2: Si alias Leonard ito pang Emerson.
3: Ang kwa niya, ang mga pilas niya din.
2: Check natin na ito pang Emerson.
1: Dito sa sinanakad ko?
3: Yan isang
2: dito mga pilas ang driver, sir?
4: Ang ano sir, wala pa man kami agit ano kasi ato pa man ato sa opisina. Bali dito pa na kun na Monterrey sa Strom ya sa mo suspected nga fracture sa left niya nga ano nga right niya nga paa.
2: Ano ba
4: dito sa suspected man lang na wala pa man kami ano suspected
2: so,
4: pa man
2: right lang side gid.
4: Right side sang iya nga
2: may
4: paa.
2: Helmet mo siya sir.
4: On
2: Sige sir.
3: Taga din tong kwan, taga din ang driver kang motor.
2: Sige. Ang sa diri sa driver. Sir, morning sa XFM. Ano gid ang natabo kagina, sir?
5: Ganggad dulo ko na sir, pag
2: U-turn ka tani. Sige lang wala mo ni siya, sir. Ano lang ang natabo lang.
5: Yung
2: third ka lang dami. Lumaanay
5: sila.
2: So, nag-derecho lang siya. Hindi,
5: sayang
2: yung sumutan. May kasunod sa iya. Duwa sila,
5: lumaan.
2: Ah, duwa sila. Ano niya ni, may ano, kakilala yung. Basta may kasunod sa iya. Okay, so katapang Emerson, gayo turn ang elf truck.
3: Yes, ang five brothers ning elf ang involved ngayon eh.
2: Yes, ang The World Pro Audio.
3: The World Pro Audio.
2: Oo, katapang Emerson. Ang ining, ano, ang ining, bagay sa motorsiklo based sa initial information daw ano tani ma sulod o may duty kato pang
3: may duty pa lang
2: oo don't know lang no pero based sa tong diri nga daw ari na di ang iyang kakilala ang ilang posible iyan ang himata no nga pakadto ni siya kuno sa duty so based sa mga ano sa mga residente diri daw da, sige man kuno ang padalagan. Daw kasundan na, wala duwa ka motorsiklo going to Leganes sa area katropang Emerson. Posible ba si, I don't know kung wala niya ganyan na nakita ang ini nga nagpaliko nga or nag-U-turn no, nga elf truck kag pumunggo yun, yeah, front portion no, sang ini nga elf track katropang Emerson. So nag-abot naman diri ang isa naman pagid ka ambulansya possible ano ni Daloni ang driver naman sang health track kay may mga pilas siya nakita-kita may mga pilas siya sa iyang TL katropang Emerson as well as ang posible sa ano no sa nagkarabuka ni nga glass. May mga pilas siya sa TL.
3: Ah, buka gid ang glass gani sa ang window niya.
2: Oo, ang to may fiberglass siguro or glass ni katropang Emerson.
3: Ining sa kilid gani sa may kwa niya, sa may kilid kang iyang kwa nga puerta ano ni do buslot man ni or do na pati man din buka man ni. Do may glass ano?
2: Do glass man nga ano katropang Emerson.
3: Okay.
2: Do fiberglass man siya nga type sang
3: so diri gid dapit sa may kilid ka suga nya glibumunggo guro no ang kag diri sa may puerta nya gid.
2: Yes, katapang Emerson. Makita gid diri ang ano no buki kag pagdalag buka sang mga glass sang ining elf truck sa katapang.
3: Okay.
2: So susubong ina ano ni siya
3: gid taas BP ni ka driver kang elf.
2: Oo, gina-check ang iyang BP as well as ang iyaman niya ano no kung ano siya abi kay kung impact ato pang Emerson kay nagtrabuka gin ang nagkaraan diri sa may passenger seat na nga area at diri sa Piyako makita na diri ang pagkarabuka sang glass diri sa kilid may mga ano pa ni mga unod may mga bit dala no nga mga ano audio equipment ari sa likod niya posibleng ano lang ni kay sunod sa iyang mga nakakita diri ma-park lang siya dito ni sa tag-iya diri na gid sa balay sa tag-iya katopang Emerson posibleng ano ni siya
3: amo ni ang motor nga nagbunggo
2: oo mi yung Aerox wasak ang frente ng Emerson
3: wow
2: isuno sa responders ang ano gito ang natamaan ng iyagid niya right nga tiil possible nga fracture ang iyasin nga agom sa ini nga insidente katropang Emerson.
3: Okay. Wow, ti kabay nga okay lang to siya no. So gindara na subong sa hospital ang adtong driver sa motor.
2: Yes, kag ang driver man ang ining elf truck patokong Emerson. Nag-check it out sa police kung may initial na sila sining reporter investigation sa natabo.
3: Okay. Dira na sa may balay ginsang tag-iya kang Five Brothers. Katropang John Ray, confirm ko na iyasang Five Brothers yung kwan, nga sound system or nga elf ang
2: Iyan ikaw Five Brothers, sir. Ay, hindi. Ano siya iya ka The World?
3: Iya ka The World. Iya ka The World. Iyasang The World.
2: Kinconfirm natin din katropang Emerson, iyagid ka The World Pro Audio. Ang hiling
3: Pero amo ni di ang kwan man no?
2: Service o padto pa lang kamo.
3: Oo.
2: Tapos na dali. Din kamo nag-service. Sige, dali lang na. Sir. Sige. Sige. Sige, get doon na ni police corporal Amihan. Sana lang ni ano. Sana lang mahigan.
3: So, muling plastar ka daan? Ang muling plastar sa elf key na pagbunggo na?
2: Oo, daw nag-idog lang di siya kasi pang nagidug lang kamay pero makita na to nga diri na siya sa the inner lane nagid bala
3: okay kay masulod sa tani halin managkwansa nag mapark sa halin sa di nagkwansa nagliko siya pawala pasulod
2: yes kata pa Emerson so may possibility nga halin sa city ang motorsiklo going to Leganes may base sa ano na to nag-overtake ang ininga motorsiklo kay nagasundan na ini ang duwa ka motorsiklo katropangers so possibility diri na siya sa piyak na linya pag before siya nagfelpok or nagbunggo sa ininga Elf Track patungong Emerson. Tidiri na yan sa may ano, sa may outer lane na yan yung ano, ang Elf Track. Makita natin tatlo ni abing lane ang ano eh. Dari sa may Guaan, Leganes area. Dari na siya sa may third lane or dari sa Kapiak, do counter na gid kay tropang Emerson. So dumabagay na to, do counter flow na siya kung kaso kay tinag ano siya kuno nag-overtake. That's why nga nakabunggo ni siya sa ininga Elf Track katropang Emerson.
3: So gindala ang pulis na naton sa police station ang Elf, no? Makadalagan pa man siya.
2: Oo, so gin ano lang ang like, nag-i-pay guard lang na isa doon nga police officer para man niya ma ano no, ma-clear diri ang area katropang Emerson. Kay di nagabalabag pa siya sa ano eh, sa lane going pakadto dito sa may Iloilo City nga area katropang Emerson.
3: I see. Sige. Anyway, katropang Jansen, bulon talang ang dugang update sini karon, no? Sa pagbalik ninyo, no? Kung kamusta ang sitwasyon sang driver kang motor nga ini nga nakabunggo dyan sa nagapaliko nga Elf, no? Sa Guaan, no? Guaan, Leganes, katropang Jansen?
2: Yes, sir. Katropang Emerson. Ano lang, though, siguro mga, check na itong mga pila pa ni ka metro sa kadto sa Banwa, sir. Lapit na lang. Dito, pakadto. Mga pila ka metro?
3: Mga 3 kilometers.
2: Mga 3 kilometers away sa proper. Is proper katropang Emerson diri sa may coastal road katropang Emerson. So standby lang no sa dugang sining update kag sa mga Leganes police tinatabo nga bigger accident diri sa barangay Guaan sa Banwasang Leganes. Pod sa patrol sa atong mga student interns ang ini nga balita ang ginatulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium DT, Turbo Dietary Supplement for Men. At sa FM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si Katropang Jansen Crisostomo, Extra Term News. Live report.
3: Nabatian ang report ni Katropang Jansen Crisostomo kag upod man sa aton nga mga interns man, no? From anong school ni sila Katropang Jan Ray? West Visayas State University, no? Mga MASCOM students na no, from West Visayas State University. Anyway, kabay nga okay lang, no? Ang sitwasyon sa driver sa motorsiklo ini nga na-aksidente. Ti medyo dasig-dasig gawang dalaga niya kuno. Kag nakabunggo to sa nagapaliko daad nga Elf truck na may karga mga katrupa nga mga box bilang isang sound system sa balay to kang Five Brothers katrupang Jan Ray ang antunan niya daad, no? Kadyang Elf nga nga may ngaran The World Pro Audio na dyan natabo ini mga katrupa, no? Sa Guaan, Leganes. So ang driver gin buol man kang ambulansya ang isa kay may posibilidad do naglain matyag ni siguro to basi nagtaas BP black ang driver man bangod sa ining aksidente nga natabo. Subong idamang aga mga katropa dito sa may Guaan, Leganes. Pagbalik naton basi maka mabuol na sa aton nga mga reporters kay padulong tos dumanga sa aton mga reporter na sa sunog na tabo kay nasang kagahon diyan mga katropa sa mga karanaan marapit sa may port kang Dumangas. Bulo naton ang ibang update sa pagbalik naton ini nga bayan Builogman nga ginadulong sa inyo sa Kaluan kang Santon Plus Gold. Santon Plus Gold herbal capsule pabakuro naton nga aton immune system dapat hindi kita balati ano na agud nga ma-enjoy naton nga aton nga life. Santon Plus Gold Herbal Capsule, mga katrupa, makabulig pabakod kang resistensya kontra balatian, kag magluwas ni, ma-regulate na ito ng aton nga blood sugar level, kag mabuligan kita sa mga bukol-bukol sa aton nga kalawasan. Naga-healthy ang aton nga korason, kag nagahamuok ang aton nga turog, naganami ang aton nga mudo, hindi kita buringot, hindi mainito ng aton nga ulo. kung adlaw-adlaw nagainom kita sini, gina-enhance ang happy hormone sa aton nga lawas, sa aton nga brain. Gani always relax ang aton nga brain, kag always happy kita. Tikon-ikon happy kita, kag relax ang aton nga paminsaron. Ma-promote ginaton ang world peace. Grabe. Santon Plus Gold Herbal Capsule, mga katrupa. Santon Plus Gold Herbal Capsule, mabakal ninyo sa mga butika, mabakal online, Lazada, Shopee, kag sa TikTok Shop. And of course, mabakal sa Yes to Health Clinic and Wellness Center, Yulo Street sa City Proper, atubang sang Iloilo Midtown Hotel. Ara dira no si Doc Ray Impinado makabulig gid kaninyo dia sa pagtudlo no kon ano ang kon gusto ni alternatibo nga pagbulong, ano nga matanom ang pwede dia sa inyo, paano ipreparar, libreng itudlo ini ni Doc Ray Impinado diyan kaninyo. Kag kon wai man ang mga tanom nga ni hindi available diyan sa komunidad ninyo, hindi gani diyan sa palibot ninyo, pwede gid no may mga alternatibo man nga mga erba nga pwede mabakal ninyo diyan sa may Yes to Health Clinic and Wellness Center sa Euro Street sa City Proper atubang sang Iloilo Midtown Hotel. Bisita ka mo da no kay libre man lang ang pagtudlo da sa inyo ni Doc Ray Impinado. Kag kun gusto niyo magbakal sa mga produkto kang Yes to Health, ang mga Santon products available gid ra. Kag sino ba la ang para kapilik ninyo? Akon para kapig, hindi ko katropang dyan. Day kagabi, upod kami ni isang ex-girlfriend ko. Katropang dyan, day. Upod kami sa ex-girlfriend ko. Nangapi kami. Kagabi mo kung ano ang kape namon. Santon Gold Coffee Mix. Kanamiton. Sus, no. Grabe, ginga. Ginasipot ko pa na sa kuan sa may magbala katropang dyan, day. Kay kanamiton abisang sabor kang Santon Gold Coffee Mix. Oh, di ba? Healthy nga kape, kape nga ginbutangan mangustin, ginbutangan ahos, ginbutangan turmeric o kon kalawag, may spirulina, may balunggay pagid. Kag indi lang ina, gindugangan pagid kang glutathione kang collagen. Tekon para kape, kanong kape nga gusto mo abi? Siyempre, gusto mo namit nga kape. Kag ini mga katropang Santon Gold Coffee Mix. Namit na sa sige-sige nga inom ni mo sini, gaputi ka pa, kagagwapa, kagagwapo ka pa. Grabe, no? Kaya may glutathione kag collagen. Anong purpose kang glutathione kag collagen nga ginabutang sabon, ginainom? Oh, hindi ba lang gusto naton magputi kita? Gusto naton magbataon, pirmi nga itong itsura? Tiyari, hindi ginbutang sa kape. Santon Plus or Santon Gold Coffee Mix. Santon Gold Coffee Mix, may glutathione kag collagen. Amo ini ang nagaisanon nga kape nga may alias. Alias kaping pugi. Alias kaping guwapo, alias kaping guwapa. Kay bangod mga katropa, nagapaputi, nagapahubin sa aton nga mga silula. Santon Gold Coffee Mix mga katropa. Isa ka or lima ka bliss, lima ka empty sachet. No? Lima ka empty sachet kang Santon Gold Coffee Mix. Isa ka entriya sa aton nga promo Santon and XFM, libo-libong pa premyo. No, kon Santon Plus Gold Herbal Capsule naman isa ka blister pack niya. Ano pa gid ang pwede naton magamit ng kuan nga proof of purchase, Premium D3 Soft Gel Capsule. Ang Premium D3 Soft Gel Capsule mga katropa nami ini nga pangontra sa infection. Ang Premium D3 Soft Gel Capsule mas ginpakusog ng purma kang vitamin D3. Ang vitamin D3 nga nagaamlig sa aton nga ikayong lawas, panguntra sa mga balatian, panguntra viruses kag bakterya man, na napamatud-an ini nga makabulig. Pero mga katropa, hindi man lubos ang epekto mga katropa kang vitamin D3 kung waay sang upod nga healthy fats. Amo ini nga ang Premium D3 ginbutangan kang virgin coconut oil. Kaya ang virgin coconut oil, mga katropa, makabulig, pakusog kang vitamin D3 ini. Magluwas sa ni mga katropa, ang nami, kay may antibacterial kag antiviral properties pagin. Ang virgin coconut oil, kaya hindi lang ina, gindugangan pagin kang malunggay oil na makatugro kang vitamin at mineral sa aton nga lawas. Gasamo ng karahiata ba? tugro. Makahatag mga katropa kang vitamina kang minerals sa aton nga lawas ang malunggay oil. Ti ari diri sa premium D3 soft gel capsule. Mabatuan ta ring infection, healthy pa kita kay puno sang vitamina kang minerals ang premium D3 soft gel capsule. Mabakal ninyo sa mga butika, mabakal online Lazada, Shopee kag TikTok Shop, mabakal man sa Yes 12 Clinic and Wellness Center sa Yulo Street sa City Proper at ubang sang Iloilo Midtown Hotel. Kag ang isa ka blister pack niya, isa may katropak entry sa atong nga promo Santon and XFM, libu-libong pa premium. Ano pagin turbo dietary food supplement for men? Abi ninyo kon para lang ni kay Mrs. ang turbo? Hindi. Mga mister, kamo sini ang mainom? Kita nga mga lalaking mainom kang turbo dietary food supplement for men. Pero abi mo kon ano, si Mrs. ang malipayon. Silangga-langga na to ng malipayon nga ah. Bangod, hindi ikaw kapoy. Diba? Te kon pag-abot naman ni sa inyo nga mga mag-asawa, ang effect kang turbo kay mister, abaw. Daw ay nga daan ni duga nga kusog kagabakod ni duga nga pwersa. Ti grabe ni ang epekto. Ti amo ina mga katropa ang binipisyo kun si mister ang nagaturbo na itari food supplement for men. Kun di malipayon si misis, nagapapag-on kang relasyon ka mga mag-asawa ini. Magluwas ni mga katropa ang nami diri kun si mister ang nagaturbo, kun hindi siya kapoy, pag uli niya mga katropa sa balay, halin sa trabaho, kung ano da, kung halimbawa ba ang trabaho niya, nag-drive kang jeep, nag-drive kang tricycle, pwede gid nga magbit-bit pagin katropang John Ray, kang bangros nga draple na sa gabi, bangros nga drahaon, para sa anda mga katropa nga iapon. Oh, grabe no? Maraha tanakon sa antike pa. Maraha tanakang bangros nga sinabawan nga nagalangoy sa balunggay. Oh, grabe. Ti samtang nagabit-bit ka to kang plastic. Abi mo kun ano? Nagatamwa ding ulo kang bangros nga priskada yun pagkatapos no ga beautiful eyes pang mata. Gasiga ang mata mga katropa. Dahil pagkatapos ang baba kang imo bangros na doon ganyuhum pa. Diba? Amuning akon nga gintugon, gingang sudan na katropang genre, subong aga, pagtapos program. Bangros nga may balunggay nga sinabawan. Amuning akon nga sudan, gingang subong aga, katropang genre. Tapos ko di program, madali-dali, uli, amuning akon nga sudan. Ay, sos. Te, pwede mo giniubrahon katropang genre, pag uli sa balay, bit-bit ka sa bangros nga priska, dahil pagkatapos may ga babay-babay pa dyan nga dahon kang balunggayo. Kung hindi ka kapoy, na mahimo mo na. Kung nakaturbo dietary food supplement for men ka, pwede mo ginobrahon, hindi ka kapoy. Kung di nami, dahil pagkatapos pwede pag-aboto, himuon mo Disney Princess silang galangga mo. Pwede gid. Pag-aboto, pangitaan mo, langga din ka! Mamo, yung pag-abot mo sa balay, no? Sus gabung karas kung langga-langga mo to samtang galantaw kang mga video di ba lang AI na subong no? AI ang kalabana no? Grabe. Dahil pagkatapos yung iba na mga gindabla. Dahil pagkatapos AI man gambal no? Di ba? Dahil mambal aray-aray hu-hu-hu ang sakit-sakit hu-hu ang saya-saya ha-ha. Te, gabong karas, guros langga-langga mo pag gambal mo. Langga din ka! Di ba pag-tambuan niya, langga, ano to? It's a hide yun ka, kwa na? Ka Santon Plus Herbal Soap? Langga! May regalo ko di. Santon Plus Herbal Soap. Kag Clear Skin Herbal Soap. Huwag ka na sa kubrahon ka niya, langga. Pamot ka lang, langga! Abo lang na kubrahon mo. Pamot ka, akong bahala di. Akong marahari diya kang bangros nga sinabawan nga may balunggay. Te, grabe no? Te, mahimo mo na kini kakapoy, kini nakaturbo ka o. Te, ang balon mo to sa langga-langga mo nga maparigos lang, mapanibin, gamit ang Clear Skin Herbal Soap. Ang balade sa langga mo. Langga o! Clear Skin Herbal Soap! Gamiton mo dyan! Glutacogic Sobya with virgin coconut oil. Pre gusto lang ka. Pamot ka lang. Disney princess ka kanya. Gamita to ang Glaive Skin Herbal Soap kay parang imo nga panit, humok-humok, puti-puti, kagwara, buho-buho lang ga. di ba? Di ba katapos? Iyari dyan pagi do? Gamita pagi dyan? Santhon Plus Herbal Soap lang ga. Kay tandaan mo lang ga, bisan ang imo nga gina-imagine mo nga si Elsa ikaw sa Frozen nga nakasok-sok ka gown nga blue kag pagkatapos ang imo nga buhok daw inside mada nga gintong-tungan kang corona, tandaan mo lang ga, ang imo irok lang ga, gabaho gihapon ran. Bisan Disney princess ka man lang ga, ang irok mo, tandaan mo, gabaho maran gihapon. Teori jaw, may Santhon Plus Herbal Soap lang ga. Gamita dyan lang ga, parigusto! Kaya ang Santhon Plus Herbal Soap lang ga, tandaan mo, may kwanja, may kapayas, may bayabas, may mangosteen, may balungay, may antibacterial properties dyan lang ga. Gani ang imong panit lang ga, na may bakterya dyan, nga nagatuga kang baho nga daw bayabas sa imong irok lang ga. Yung ganit daw, langgaw nga sinamakan, wag tangon dyan kang Santhon Plus Herbal Soap yung bakterya nga dyan lang ga. Te, para doon nami, pag-imagine mo dyan lang ga, nga daw si Elsa ka sa Frozen, nga may buhok nga daw insaymada kag pagkatapos may nagatungtong nga corona. Kag nami dyan lang ga, kay do Disney Princess ka nga hamot dyan lang ga. O, di ba? Kag puti-puti lang ga, kay naka-clear skin herbal soap, kag hamot-hamot kay bangod, naka-Santhon Plus Herbal Soap lang ga. Te, ayos doon? Pagkatapos, pag-yapon ninyo, higop ka mo kasabaw to kang nakahigop ka mo kasabaw kang bangros nga may balunggay sos pagtigab mo dayon na tunaw-tunawa na ka mo hambalades lang galangga mo langga hapa pungkuin yun sbuli paghapa niya pungkuan mo sbuli dayon paturuan mo kang Santhon Plus Herbal Oil ang imo nga nakahumlad nga mga palad dayon painito ni mo kagihaplak sa likod nilang galangga mo, pus-on mo diyang mga nagabukol-bukol sa may pakpak niya. Nga kung mahimo anghel niya silang galangga mo, diyan nga tubong pakpak mo lang. Kaya sa sobra niya kakaon sa Mang Mac Jolly. Kang mga manok diyan sa Mang Mac Jolly. Sos, dira siguro matubong pakpak. Nakagamo niya pirmi ang nami nga pisgaon niya nga gaagay-agay silang galangga mo, pero nanamian mo lang. Pus-on mo ginang mga nagabukol-bukol diyan sa abaga niya, diyan sa may pako niya, panaog di sa may kilid, diyan sa may tunga, dapit kang likod niya, sa kilid, blad, di sa tulaan sa likod niya, na paturuan mo na kang Santhon Plus Herbal Oil, hindi ka di palhit mo diyan ang Santhon Plus Herbal Oil, kagmasahihon. Panaog di sa may bulay, na panaog sa may batiis, panaog sa napa-napa. Pagkatapos ka dya, feeling nilang galangga mo, ay sos, daw Disney princess gin man, nga gin pamper mo. Te, pagkatapos, sino may premium ka? Kung ano ang premium ka mo, nang bahala da, basta importante, mister, nakaturbo ka. Ayos? Ready ka na? Te, ka mo nilang bahala, magsugpon da, kung ano ang masunod nga matabo, sundan sa masunod nga daw ang kasaysayan. Turbo! Naglaawig ba? Sige. Ay, ang isa ka blister pack ninyo sa Turbo, pwede nyo magamit proof of purchase ha? Sa Santhon and XFM libu-libong pa-premio promo. Agod nga kada Biyernes, magdaog ka mo kang 3,000 pesos nga cash. Kag subungman sa grand draw, 50,000, 30,000, kag 20,000 pesos. Kag pulo katag 5,000 pesos ang inyo mga katropa nga dag-on sa grand draw naton. Santhon and XFM libu-libong pa premyo. Pagbalik naton mga katropa, gintiwa naton nga ma-schedule si ang aton nga pulista ni no? Spokesman naton diri sa may ICPO, pero daw alang-alang gid si Major Shilamay Sangrinis sa subong aga no. Anyway, No? Ang iban pagid nga balita karon nato na bulontang sa Dumangas kag subong man si Congresswoman Jamjam Barunda gina-propose niya karon may bill nga ginduso ginaduso sa Kongreso mga katropa nga dapat mabutangin kita ya no sang security officer sa tagsa ka eskulahan agod mga katropa malikawan ang diyang pareho ka diyang insidente nga natabo dito sa may Tacloban. Pagbalik nato no bulonta ang iban pagid nga mga detalye sang sini nga mga balita ang oras 8:31
6: XFM. XFM.
7: Happy!
8: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Yes, to help!
12: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
13: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Atin po munang pakinggan ang sekreto na ibinahagi ng ilan nating kababayan kung papaano nila napapanatili ang malakas at malusog na katawan.
14: The Secret of Health, Santon Gold, Live Testimony.
15: Ang hihita po, itwar po ako. Halos po yung pananakit ng aking katawan. Aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santon Gold at marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman. Na ipapayo ko po sa kanila ay sana po ay gawin nila yung aking ginawa. Uminom ng Santon Gold at para po sila ay lumakas ang mga katawan. Saalit yung kanilang mga nararamdaman sa buong katawan nila.
16: Santon Plus Gold, mambibili sa mga butika.
13: Ang isa sa sekreto ni nanay, umiinom ng Santon Plus Gold. Sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold, natulungan na mapawi ang pannakit ng katawan at pangingimay ng mga kalamnan. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na napagkakamalan ng iba na ito ay mayroong magic? Wala po itong magic, bagkos ito po ay nagtataglay ng mga bioactive compound na nagbibigay ng maraming benepisyo sa ating katawan. Isa sa maraming bioactive compound ng Santon Plus Gold ay ang flavonoids. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay nagtataglay ng anti-inflammatory effect. Ang inflammation o pamamaga ay ang madalas na pinagmumula ng sakit sa katawan. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay mayroon ding kakayanan upang pigilan ang sobra-sobrang paggawa ng katawan ng prostaglandin. Ang prostaglandin ay isang natural na chemical na nauugnay sa mga pamamaga ng katawan. Ito ay nagagawa sa pamagitan ng isang klase ng enzyme, ang COX or cyclooxygenase enzyme. Karaniwan nating naririnig ang tungkol sa pamaga na negatibong bagay, pero bahagi ito ng proseso ng ating immune system upang protektahan ang katawan. Ngunit ang sobra-sobrang pamamaga at matagal na pamamaga ay hindi na nakakabuti sa katawan. Kaya napakahalaga ang pag-inom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule upang maiwasan ang ganitong pamamaga at maibsan ang mga pananakit sa iba't ibang parte ng ating katawan.
14: The Secret of Health, Vision Next. Marami na ang natulungan.
17: Ako si Jess, ang online manager ng Kingjoy. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho. Dapat kasi, lagi ako mabilis makareply sa mga customers namin. Pero malaking tulong sa akin ang Vision Next Plus Capsule dahil napanatili nitong malinaw ang mata ko. Kaya kahit magdamag sa kakareply ng customers, okay lang. Kasi naka-Vision Next Plus Capsule ako.
14: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
13: Ayon sa kasabihan, the eyes is the window of our body. Napaka-importante mga kaibigan ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Ang karamdaman na AMD o Age-Related Macular Degeneration ay isa sa mga napakaraming sakit na maaring maranasan kung hindi mapapangalagaan ang mga mata. Ang araw-araw na pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel ay makatutulong upang mapigilan kaibigan at maiwasan ang ganitong karamdaman. Ang Sia Santin na matatagpuan sa ating Visionix Plus Soft Gel ay nagtataglay ng dalawang mahal

0: Iwas sa karamdaman na macular degeneration at oxidation sa mata. Ugaliing uminom araw-araw ng Bisonix Plus Soft Gel.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Spyro, isa kong fitness coach. Kasali sa workout routine ko ang Santon Plus Coffee Mix. Gusto kong kombinasyon ng soya, malunggay at santon. Suwabi sa lalamunan.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
3: The Secret of Health.
0: Ang pagkakape ay parte na ng buhay nating mga Pilipino na parabang hindi kumplito ng ating araw pag hindi nakakainom ng kape. Pero sa pagkakape, mas mainam na piliin natin ang kape na hindi lang basta masarap kundi healthy pa. Yan ang Santon Plus Coffee Mix. Mapabata o matanda, pwede pong uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Patok sa lasa ng masa at siksik sa sustansya. Kaya kung ako sa'yo, subukan mo na ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
3: The Secret of Health.
0: Kung ang hanap mo naman ay energizer na kape, yung tipong buhay at masigla ang katawan, may good news mga kaibigan. Subukan po ang bagong kape ng Yes to Health, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3, mangosteen extract at pinatamis po ng stevia. Kape na tumutulong upang patibayin ang mga buto at mapalakas ang resistensya ng katawan laban sa mga mikrobyo.
3: The Secret of Health.
0: Uulitin ko po para mapangalagaan ang malusog na katawan at maiwasan ang napakaraming karamdaman. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa mga pamamaga at sakit-sakit ng katawan at iba't ibang uri ng mga karamdaman. Uminom din ng Visionix Plus para maiwasan ang oxidation ng mga cells sa mata at magkaroon ng magandang paningin. Ang Santon Plus Coffee Mix na sa bawat higop, sustansya ang hatid.
3: The Secret of Health.
0: Hanggang sa muli, ito po ang inyong bantay kalusugan. Dr. Remilito Oy, ang inyo pong naturopath doctor. Lagi pong pakinggan ang ating palatuntunang The Secret of Health.
4: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Yes to Health.
6: XFM.
7: Get ready, Cebu!
8: The biggest and most colorful running event of the year is here.
7: Join the Windsor ColorCon 2026 on July 18, 2026. Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
8: Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K and run for a chance to win amazing prizes.
7: Four lucky winners will take home a brand new Honeyclick 125 version 4 motorcycle. Plus, win 4 iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 smartwatches, 4 JBL Go 4 speakers, 4 Huawei FreeBuds, and many more exciting prizes.
8: Register now or visit a registration booth at Abeliana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
7: For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph.
8: Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big.
7: Windsor's Color Run 2026. Run, celebrate, win!
9: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santon Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.
10: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
11: Ako si Franz ang panitang kapis. Nervyoso git ko. Basta gani gayon ko sang ordinaryo nga kape. Gato kang pagit pagka nervyoso ko. Ipatila ko sang akon abyan sa Premium D3 Coffee Mix na mian git ko. Kaya wala akong kapalpitate. Kalmado git. Pero may akong lawas kag utok. Premium D3 Coffee Mix lang git ang kape ko.
10: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na? May Santon kag Vitamin D3 ka pa? Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
12: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
13: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss?
14: Ha?
13: Oh, ma? Ikaw na.

0: Ang oras 8:43, balik diri sa aton kapag pangalagad. Mga katropa, builugman nga ginadulong sa inyo sa kaaluan kang Santon Vitamin C, Alkaline Vitamin C. Why tanan nag-aslom ang imong busong kung ang ginainom ni mong Vitamin C, Santon Vitamin C, Alkaline Vitamin C. Basta Vitamin C, Santon Vitamin C, mga katropa. Mabakal ninyo sa mga butika online, Lazada, Shopee, kag TikTok Shop, kag Yes to Health Clinic and Wellness Center, Yulo Street sa City Proper, at tubang sang Iloilo Midtown Hotel. O pwede man kita makapangapi, ha? Santon Plus Coffee Mix, original nga kape, kang Yes to Health Incorporated, Santon Plus Coffee Mix. Ini mga katropa, caffeine-free coffee, ha? May mangosteen, may soya, may balonggay. Mayad sa inyong hormonal imbalance. Santon Plus Coffee Mix. Check tanay, no? Ang report sa katon Siriga Patrol, gaaso-aso patusubong ang sunog sa Puerto Dapit kang Dumangaso. Mga karanaan to sa may port kang Dumangas, mga katropa, ang nasunog subong idamang kaagahon. Check the report, katropang Jansen Crisostomo, mga katropa. Live report. Katropang Jansen.
1: Katropang Emerson, live kita dari subong sa may Dumangas port, dari sa Dumangas sa Iloilo. Kasi rin lima ka mga karinderya ang na totally burned dari sa area, katropang Emerson. Dari lang gini ayon sa may gate sang kupasulod ka sa may Dumangas port, dari sa may left side, katropang Emerson, may mga karinderya na din, no, sang una dari sa may left side, katropang Emerson. Mga pasado, alas 4 ni siya sang kagaon, kaginas sang aga, natabo ang sunog, katropang Emerson. Kapag kita ganyan atong diri is nag-aso-aso pa, kag may mga area, may mga ano pa, may mga gamit pa diri nga.
0: Hindi ba lang may Coast Guard na katropang Jansen, ang Coast Guard station do ara da pitman area, di ba?
1: Oo, sa ulo-unahan lang, katropang Emerson.
0: Ah, okay, rapid na.
1: Oo, dari lang gate. Kung mag, before ka mag, ano, magsulod pala sang gate sa Dumangas Port, pinakaming, kumbaga main gate, katropang Emerson, dari ginanti ang mga karinderya. So, mga, sunod sa ating initial information, mga pasado alas 4 ni kaginas ang kaagahon, natabo ang insidente. Sige, ari di isa sa mga tag-iya, katropang Emerson. Ma'am, isa ikaw sa tag-iya, diri sa karinderya.
2: Oo, sir.
1: Sa exit, okay, ma'am. Nga, anong oras kinikaguna yung kaguna natapo, ma'am?
2: Siguro around 4 o'clock, good sir.
1: Ari yung kamo di?
2: Ari ako, kakatulog ako, nanggin po kawa, helper ko. Pag barangon ko, naghinagaw ako. Makuakutanin sa kabinet, kaya amula na siya. Nang gamay lang mga 10 steps lang, ako na nang kahakuhaan ko tayo sa kabinet ang mga papilis. Wain ko na, nabuyan ko na, kaya ang kalayo, grabe na.
1: Sa diin ko na posible naghalin din ang kalayo?
2: Sa halin dito sa pangfang, sa una, gito nga tindahan, sa sulod na yan ni Grace Piad. According sa nakasaksikit, alagid sa ila ko sino.
1: Okay. So, posible nagaluto sila?
2: Tulog ang nagatulog. Dira, ano ta, napinin nga tigulang.
1: Ano na, day 24 hours kami?
2: Kami yet is 24 hours.
1: Okay, yung inyong operation dira. Ano nila yan?
2: 11 o'clock close sila. Ang tigulang na lang nabilin.
1: So, posible kagamon nyo na may nagluto?
2: Wala pa, nagkalayo na, kay gin tulog siya ko niya.
1: Okay, pero kamusta siya mo?
2: Sa ilag, guro. Wala na siya.
1: Okay.
2: Kay giningagaw ko lang yung husband ko, kay 3 times stroke na, giningagaw ko na yung mapagpo.
1: So family niya guro lang nag-stay?
2: Nag-stay kami din, kay tungod na 24 hours operation ko niya.
1: Sige, so ang initial information, katropang Emerson, sa karing pinapag-iyahan ni Grace Piad, nagalin ang kalayo. Pag pila ka gimang kamot do lima kamot rin no lima na di sila. Ato pang Emerson. Siguro sa mga dugang sining questions ito pa Emerson, ipasa ko lang si Ma'am si Ma'am Cherry Casabueni. Casabuena. Ma'am Cherry Casabuena ka Ma'am Emerson. Sir, katropang Emerson.
0: Ma'am Cherry,
2: yes, good morning, sir.
0: Oh, si katropang Emerson Labrillaso diri sa XFM, no? Okay, Ma'am Cherry, pagbugtaw nimo dako na ang kalayo.
2: Oo, dako na nasa para na sa sister ko nga pwesto.
0: Halin dito sa kay Grace Piad nga pwesto ikapira ang imo.
2: Ika-apat,
0: no? Why mo dayon matalupang dan nga dako na ang kalayo na ano naturugan ka mo?
2: Natulugan na ako kay may helper man ako, sir. Tapos ang husband ko nakabugtaw na siya kay mga pisyatani. Ti amo to pagbangon ko nga gipagpukaw sa ako nagwa ako sa muskitero. Nagbangon ako nga makwa sa papilis ko pagbukas ko sang kabinet sa may ginakaha ko bali sir. Wala na nakon matigayon ko ang papilis tungod ara na ang kalayo na gidya nga sa sister ko kay isa lang kami na ka ano mo dikit la na ang amon nga mga bubong.
0: I see. So anong information ni mo ma'am nga ginhalinan sang kalayo gid?
2: Ang makahatag ni sir sang complete siguro nga ano ang nakasaksi gid nga na ng mga driver sa tricycle.
0: Pero ang
2: na nagpamahaw
0: sa kusina to sa kay Grace Piad nga nga area naghalin gid. Pero why man sang nagaluto to sa motong oras ma'am sa ila to no? Sarado
2: wala
0: pa man sila.
2: Wala kami sir, sarado pa sila sir. Kay siling tulog ang tigula nga dira gatulog.
0: I see. So do hindi taman mahambal nga ang ginhalinan sini ang kalayo to sa ilang kitchen or sa dapog nila?
2: Daw supposedly daw dira gid sir kay ang sir ang mga tricycle driver
0: pero basta sa kusina no hindi mabalaan lang galing kun bala may nagaluto or yung ganyan ang pabayaan nga kalayo dito sa kitchen nila or base kon sa kurinte man no hindi bala tanan may kurinte man ka mo da no.
2: Oh sir, una ko gid gani sir pagbangon ko ang gid trip off ko gid ang amon nga circuit breaker.
0: Oo. Pero ara nang kalayo gid. Dikit-dikit ang inyong mga pisto.
2: Oo sir, dikit-dikit kami kay magululutod man lang kami. Magluwas da sa ila day crispy ad nga ga-close sila kon gabi.
0: I see. So pwede, kilala mo ma'am tanan nga nagapwesto da sa lima kamo kilala mo gid no Grace Piad. Dira na galin ang sa iya pwesto. Sino pa gid ang iban?
2: Ang halin sa iya kay Crispy Ad, Telly Devil de Mihelio, sister ko. Tapos Emily Delfinado, sister ko man. Then ako, Cherry Casabuena, kag kay Yakabayaw ko man, kay Erwin ang Gahitila.
0: I see. So tanan nga ini ma'am mga kalanaan gid no?
2: Kalanan, pasalubong.
0: Oh, okay. Mga more or less, pila ang estimates ang damage, ma'am? Dira sa imo, kaga sa pati sa iban man gada nga imaw ni mo, tanan?
2: So, as of now, sir, hindi ako, sir, maka-estimate kay ti lain-lain man kami to usang kwan mo.
0: Pero sa imo, kag mga pira?
2: Kag kami naka... Ang sir, hindi ko pa ma-estimate kay mga bagog kag may money involved, may cash nga involved abi nga nadala sa.
0: Okay. So mga more or less mga pira ang cash nga nadala sa sunog?
2: Ang sa sister ko hindi ko lang sigurado kung pila gid ang iya kay siguro sa cash siya. Hindi lang ko sir kasigurado ko sobra 300,000.
0: Wow.
2: Kag tapos may binta pa sila kay may sila da, sir, nga kwarta.
0: Sino nga sister mo? Kay sino nga sister mo ang may 300,000?
2: Si Emily Dibel. Pero hindi ako, sir, ka-sure, sir, kung maamo na more than pa, sir.
0: Basi sobra pa. Dako-dako galigawa, no? Sa imo, amo man?
2: Ang sa akin, sir, actually, may aragid ko yung na safety dapat na inughatag ko sa down ko sa salakyan ko by tomorrow. May aragid ko yung naputos nga 150 plus ang alkansya namon nga mga 1,000 ang unod man. Kag may mga coins kami.
0: Te, ang sa imo, 150 mo, 150,000 mo, nga cash dara sa sunugin?
2: Dalagid, sir, dalagid. Pati ang baboy-baboy nga ginasudla naman, tag 1,000, siguro may mga 32.
0: So, ang ibanto nga mga utod ni mo, kag, pati to sa bisan to sa kay Grace Piad, may mga, why man sila to sang may nasalbar sila?
2: Why man, sir, ubus kid.
0: Oho. Bawa hay ti dako gali ni ang kiti mga kwan malang ni no made of light materials ning inyo nga mga pistoda pero galing may mga cash kamo nga why gid mabuol sa why, pagkasunog
2: gamit grabe gid ang kwan sang kalayo sir tapos ang isa ko kautod iya cellphone duwa laptop cash bagya ubos gid wala lang ko kabalo kon mga pila ang cash ya to.
0: I see. Pero ay man ma'am sang na pilasan sa inyo?
2: So far wala naman.
0: I see. Di gin una nyo gid safety ano yung inyo nga ko galingo no?
2: Okay ang akon nga husband sir giningagaw ko man kay 3 times stroke siya.
0: Okay. Okay. So
2: giningagaw ko man siya dayon pagwa.
0: Ano kalawig, ma'am, ang paglamon sa kalayo sa inyong mga pwistoda? Kikita na itong grabe ka.
1: Cherry Casabuena, isa sa mga owner sang nasunog.
0: Katropang dyan, Ray. Katropang Jansen, I mean, grabe gali. Dako gali. May mga cash gali sila na, kuano, na dara sa sunog. Okay, Katropang Jansen.
1: Kamagayang Katropang Emerson.
0: Kadako gali isang damage yun eh. Okay, ti, ang structure dyan, made of light materials. Pero may mga kwarta gali sila nga, huwag yung makuha nga na darasunog. Okay, Ma'am Cherry, ito mga 150 inog down niya sa buwasta ni sa Baraklon yung sarakyan. Iyas ang bugto niya pag ito, mas dako-dako pag ito ang cash nga na daraman sa sunog. Huwag sila sang na bit-bit pa gwa, Katropang Jansen, no? So dako gali ang damage kanyang kalayo nga naglunta dyan, no? Pero galing hindi pa mapatod gid kung ano gid ang rason sining sunog Katropang Jansen, no?
1: Yes, Katropang Emerson. Amo pa ng ongoing pang investigation sa atong taga Bureau of Fire Protection. Actually, may mga nistorya makita kagina ng mga tag-iyaman pagig Katropang Emerson dere sa area. So sa ila, ti aside sa mga aside sa cash, may ano sila eh, mga like mga ila pagig mga kagamitan, mga freezer, mga baligya Katropang Emerson. So laban-laban mas dako pagid ni nga na kantidad ang nasunog, nagkalasunog sa ining area Katropang Emerson. So based sa ano diri sa mga tricycle mga tricycle drivers diri Katropang Emerson. Pwede may lapit abi diri nga ano nga terminal Katropang Emerson diri lang gid sa ulunahan. Amuna may ano sige sila gid si ang nakaano diri isa sa mga naka witness man sa ano nga natabo o galing kay TV bangod man nga tawang kadako ng kalayo kag made of mixed materials Katropang Emerson
0: may kalabanan mga, kawayan mo no
1: may mga kahoy kag may mga semento man ang semento sementado nga man nga structure Katropang Emerson o galing kay bangod nga mostly mga light materials ni dasig lang nagdako man ang kalayo
0: mga kung mga kagahon Katropang Jansen damo na dang pila mo gaadto da sa may coast guard bla gahapit da no sa coast guard kay ti may antis kasaka sa ruro may bulon ka ba da sa nga daw clearance alin sa kwano sa coast guard. Tiga pila na mga truck dahil pagkatapos duro ng mga alas 4 damo ng mga tricycle na dagawa Katropang Jansen, no? Pero lugar makita nila dako ng kalayo kagadasig lang.
1: Oo, yes Katropang Emerson. Siguro mga ano lang mga 50 meters 100 meters lang guro ang ano diri ang parkingan man sang mga sasakyan. Kag lumanag ako lahat da ka tapang emotion. So damo kita nang nakawitness sa rika ginaw galing kay iti bangod nga tuman ka dasig lang nang dako ang kalayo. Naman ito wala daw bagad gagano lang sila dasig nga sila nga ano na lang nagkuha na lang kadto pang katropang Emerson ang iban wala na nakabitbit sang ila pang mga importante nga kagamitan sa ini nga natabo nga sunog katropang Emerson. So may mga nakita kita diri nga mga freezer, mga LPG nga lutaw na lang diri katropang Emerson. May mga kasapatan gani actually diri mga kuring
0: dara sa sunog na lang.
1: Oo nga, kumbaga nakaano man sila, nakapalagyo. Galing dito sila ya sa may tubig na area, katropang Emerson.
0: Pati that's mga kuring naglinokso na sa tubig, ha?
1: Oo. Naglinokso na lang diri. May mga may portion pa din kanina daw nagkakalayo. Pero kay, ano naman siguro, no? Kahit may mga tubig man din nga area. Buhay naman siguro, hindi naman siguro maano pa. Maka... damage pa kata pa Emerson. So ang portion sang ininga pathway or walkway na sunog man na dalaman sa nasunog ang portion sini katropang Emerson.
0: Amo ni gid ang kuno pa na gid ni ara sa likod ni mo ginapakita sa video nato na port na nasang dumanggas no.
1: No, yes, katropang ara kita mo ang gate katropang Emerson. Amo na gid ni siya.
0: I see. Titam an gid gli karapit sa may Roro port na no.
1: Oo, diri gid sa tubang ganing isang guard house diri katropang Emerson. Sakop na gid sang Dumanggas Port ang ini nga area.
0: Oo, isang nagligad nga nagapabakulod po kada Lunes ang kagahon katropang Jansen. Kita ginato na da no ang sitwasyon kag mga muning amuna nga mga oras damo na gani ng mga truck da nga naga standby da katropang Jansen nga ulat ga pila da ga ulat ta turno nila masaka sa kwan gani sa Roro Port no pero kaina do kadasig lang abi kay made of light materials ang ining mga karanaan ini mo nga dasigin lamon sa kalayo. Anyway, bulon nato ni ang investigasyon gid katropang Jansen na establish nga kay Grace Piad nga pwesto naghalin ang kalayo sa may kusina dapit pero hindi pa mamanaan karon kun bala halin sa kurinte or halin dia sa lutuan katropang Jansen kiti turog pa man no ang bilin nga tawo diyan sa ilang apisto katropang Jansen?
1: Yes, katropang Emerson. Sila lang kunuto ang karinderya nga daw nag-close kong gabi at open sila kung kaagahon. The rest diri is 24 hours nga operation. So, ginatanaw nga posible base sa nabilin nga ginluto or depende no sa magiging investigation sa atong taga Bureau of Fire Protection sa ininatabo nga sunog. So, lima ka mga karinderya ang totally damage. May portion sang balay. Possibly, may siyang partially damage kato pang Emerson. Kaya may mga residential pa nga sa unahan.
0: Oh, nalabot pang residential?
1: Doon may mga balay. I don't know kung karinderya man eh or ano na siya. Parts ang residential nga structure. Dito naging sa sulod, naging sa may Dumanggas Port, naging niya sulod katropang Emerson. So, check natin sa Bureau of Fire Protection ang dugang sininga investigation taga detalye. Pero subong based man sa mga naka-istorya natin, wala man sa may mga nagkalapilasan or na casualty sa ininga natabo nga sunog katropang Emerson.
0: Sige. Salamat kid, katropang Jansen.
1: So live diri sa Dumanggas Port upod ang aton nga mga student interns ang ini nga balita nga dulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si Katropang Jan Zing Crisostomo, XFM News.
0: Nabatian ang report ni Katropang Jansen Crisostomo upod sa aton nga mga student interns no. From West Visayas State University, ang mga dalilang gid case kanon tabladi. Kita ko di ang padara ni kuano ni Marky, yeah, intern nato ni from West Visayas State University. ang mga tag-iyas ang balay, Arvin Gahitila, Arvin Gahitila, Cherry Pambuena, Emily Delfinado, Tili Dimihilyo, kag subongma, no? Atong ginhalinan kay ina, kay Grace Piad. Sige. Importante nga waisang kabuhi nga kuana nga nadalahig bangod sa siling sunog, no? Ang kwarta tanan kag propiedad mabalik rat sa pirakadlawa. Bangon lang liwat, no? Kag sa sunod halong gid, no? Sa sining sunog kay amo ning klasika dilubyong matabos kabuhi ni mo nga pati giting kag tanga sa imo nga balay katropang January ubos ya. Tibi pareho sa ila nga ini, no? Ang ilang mga kwanto mga kwarta nila to may tag 250,000 tong nadara sa sunog or sobra pa. Pareho sa kay Ma'am Cherry to kay ina nga gin-interview naton, ang iya 150,000 plus ang sa alkansiya nila to, why nila makuha gin? Kay bangod, grabe ka dako ng kalayo kay ginhingagaw niya ang bana niya, no? Ang bana niya kaagi stroke, ang itong ginhingagaw niya pagwa. No? Di dala sa pagkasunog ang pinaka mga papilis nila kag subugman ang kwarta niya nga inog down niya pa sa sarakyan daad buwas nga adlaw. Grabe, no? Sige. Acknowledge ko anay, ha, mga nag-upod diri sa aton sa XFM Radio Patrol Iloilo, Tristan White Gulay, si Ma Mary Ricabar, no? Galantaw gid, Randy Archaga Santisas, kag subong man nag-upod man sa aton diri si Katropang Arnel sa Unoy. Good morning gid. Katropang Arnel, salamat gid sa Indian Mango ni mo. Wina sosan ko gid. Ayo. Kag subong man sa Kulabuon. May kulabo naman to kami nagliga do. Katropang John Ray. Nami ang subong mo Katropang Arnel nga Indian Mango gid kay Gurang gid. Pro nga akon Katropang Arnel. Kagabi, pag kaon ko, duro-duro kaon ko, katropang John Ray, ba siguro mga hindi magnubo, 20 ka, John Mango. Waswasan ko, ah. Dasig maluto, katropang Arnel ba? Pero namit, no? Namit-namit, sige. Salamat kin katropang Arnel sa Unoy, dyan sa Barangay Bariri, Tobias Fournier. Kag Ma'am Mary Ann Moreno, good morning gid, no? Kag subungman Angelo Di Monteverde, Amoroso Glenn, good morning. Sir Dennis Cahigas, no? Good morning gid. Ma'am Emily Alteliero, good morning gid, Ma'am Emily. Kag subungman iban pa gid, no? Nga mga nag-upod sa aton sa Iloobla ko di sa XFM Antique. 93.3 XFM Antique. Ma'am Analisa Tobillara, good morning gid. Okay. Dali kay masaylo ko di anay. Hindi ko kumaan maggamit ka kon nga cellphone ba. Ayo. Standby, ah. Kag napasakaan na kahapon sang kaso, ah. Ang ining mga nagsulod tubla sa may resorto sa may Sikugon. Duro-duro man nga armas ang na-recover. Pero wa ini makuha ning armas ni Mr. Dave Sarusaw. Negosyante man ini from Bacolod. Kag ila man nga duta sang pamilya niya sang una, no? Grabing surigil isang lupa ngini di sa may Sikugon. Dumduman ko isang una katropang John Ray, isang gamay pa ko, may taga dito sa amon nga nag-obra di sa may Sikugon. Amo to gid ang kasikatan sa mga 80s, no? 80s, late 80s. May taga dito sa amon nga nag-obra pa di sa may Sikugon. Sang way pa bala to magsarado. Kamaan ka nga ang nag-adto na di sa una, mga hapon, kag iban mga Europeans, kag diri gin shooting ang pelikula nga sa subong mabatian mo ni katropang Jan Ray, ang pinakamagandang hayop sa balat ng lupa na diri ni sa may sikugon gin shoot. Kaysa nga unang maka-adto lang di, ang nag-adto na di, mga foreigner, amo na nga may airstrip na sila. May direkta silang flight halin to sa mga Japan, direkta di katropang Jan Ray sa may sikugon. Kaya mga kon, mimo, ang taga dito sa una sa amon mag-uli to sa amon katropang Jan Ray, abi mo kon sino nga milyonaryo mo. Oh, duro-duro ang mga lahas na yun, puwerte. Duro-duro ang mga ang kwarta nga dara. Eh, sa amon to, kung duro, kung alimbawa, panagtaga, duro ka na kwarta mo. Di may mga dulyar sa yung inapakita, katropang Jan Ray, mag-uli to, namon. Kaya damo sa kwarta, pero may pinanglibre, so to permit namon. Kay bangod, kadako sang tip na ginahatag sa mga foreigners dito, nga gina Amuma, Manila eh. Oh, kay duro sang una to, antes magsikat ang Boracay, abay mo kung anong sikat sang una pa. Sikugon, why pa niya magsikat yung Boracay, sikat na yung sikugon. Pero galing ti, nakibot kita sa mga update ngayon eh, no? Kay sang orihi nagsaradong Sikugon Island, ang mga resorts dito. Then sang orihi, batian naton sang orihi, nagsulod ang Ayala. Kag hasta nga batian ta sa balita nagligad nga permanente gin close ang resort dito sang Ayala sa may Sikugon. Kag sang nagligad nga adlaw mo ni nagadto dito si Mr. Dave Sarosa, negosyante from Negros. Kag iya man isang pamilya nila di nagligad nga lupa. Kag hasta kaya may mga conflict gyapon no sa ownership sang lupa ngayon eh. Kag may bit-bit si Mr. Sarosa abing high-powered firearm mo. Kag may mga upod pagin ng mga armado. Pagkatapos ngayon eh, nagligad nga nagkinamustuhan ay sila sa mga pulis to. Dito, ginaristo ni katropang Jan Ray pero why ni ma-recover ng armas ngayon eh. Kung basi kung may gin hatagan wala, or may gin pataguan. Ang mga armas nga na-recover lang, kagagin kasuhan sila mga katropa, ining isa ka Glock 19, isa ka 9mm CZ-75, may darwa ka plastic holster, tatlo ka cloth holster, siyam ka 9mm magazine, 135 rounds kang 9mm ammunition, isa ka magazine kang 5.56mm, 5.56mm ammunition, o kung armalite ano, anom ka basiyo kang ay mas specify kung anong kalibre no, darwa ka fired bullet fragment na kag tatlo ka deformed unfired nga mga shell no, kag subong man apat ka cartridge case, kag tatlo ka fired bullet, kag iban pagid nga mga items no ang na-recover dito sa lugar mga katropa no, kag halin diri sa mga upod ni Mr. Sarosa no sa may Sikugon. Ti kahapon gindara sila di sa may Hall of Justice na no? Kag gin pasakaan sang kaso mga katropa no? Anyway, dugang update sini, bantayan lang ninyo diri sa XFM Iloilo sa buwas nga adlaw mga katropa, kay ti ang istorya naton di bilyon de nga negosyo, no? So ginahambal nga bilyon mga katropa ang lugi sang Ayala sini di, no? Sa may sikugon mga katropa bangod sa konflikto man sa lupa dira kag subong man daw damo pang kulang siguro pati ang pagpadulong dira ang transportasyon ti tamaan ka budlay, no? Amuning daw mahina-hina man mga katropang income dito plus nga kontrobersyal labi pati hasta subong aga irinaway pa na di sa ownership sang lupa, no? Kaga subong man mga beneficiaryo man dira nga iban, no? Sang lupa nga ini mga katropa. Sige, ang alang ng aton siri oras diri sa aton siri kapag pangaragad. Kita na naman kita buwas nga adlaw dito naman kita sa probinsya kang Antique sa 93.3 XFM Antique. Upod naton si katropang John Ray Bertiz. Kag subungman sa Antique, upod naton si katropang James Din Hongko. Ako naman si katropang Emerson Gonzales Labrillaso, XFM News.
3: XFM.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: Sa tagsak abagpitik sang taknaan, lain-lain nga mga hitabo ang nagaabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang.
1: Kasubong! Kag wala sa makapugong sa akon! Wala!
2: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanintog ang akon balahibo samtang nagalakat ako sa dalan. Oh, baboy! Kag nagasugata siya sa akon. Oh, baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
0: Mga katropa, isa naman kabago kag matahom nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo talan, nga ginatiguluhan. Oras! Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
3: Exciting.
4: Kung ikaw ay nagbabantay ng iyong blood sugar, mahalagang may katuwang ka. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may Ampalaya Extract, kilala sa pagtulong sa blood sugar balance. Kasama ang malunggay na may nutrients para sa overall health, suportahan ang healthy lifestyle sa natural na paraan. Santon Gold Herbal Capsule.
5: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustin, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Kung tutuusin, hindi mo naman iiwan ang pag-inom ng kape. So bakit hindi mo gawing mas healthy? Try mo ang Santon Coffee Mix. May mangosteen, moringa at soya. May antioxidants at may plant compounds. Hindi lang siya kape, may silbi pa sa katawan mo. Once na sanay ka na, mahirap nang bumalik sa dati. Santon Coffee Mix. Hindi lang about sa malinaw na paningin, kundi sa quality ng paningin. Yung lutein at zeaxanthin na makukuha sa pag-inom ng VisionX Plus Soft Gel tumutulong sa contrast at clarity para mas define yung nakikita mo. Simple lang, pero malaking difference sa araw-araw. VisionX Plus Soft Gel para sa malakas na buto. Premium D3, matibay na immune system. Premium D3, proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
9: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
10: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
3: na tropa? Yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
11: Pusiling yan ar buhat tang Delgado Street, Iloilo City. Papasalamat sa XFM. Kagkay Dr. Remelito Oy, sa ako nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamuman, mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Salamat din.
3: O, ikaw man ka tropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
12: Kung mamati ka sa XFM.
13: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
12: Kung mamati ka sa XFM.
13: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko balang agi! Sige! Hello! Oh! Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay kinawala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
14: Yeehaw! XFM.
15: Katropa mo!
13: Exciting!
16: Mga katropa, exciting!

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Hindi sapat ang vitamins kung hindi maabsorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins. Tulad ng vitamin D3, ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Soft Gel.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Ako po si Isel Komplikado, si Balom Antike. Masakit ang aking katawan palagi. Narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Maaasahan
5: sa sakit ng katawan.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Juliel. Lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Sister Pain.
11: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang epekto?
8: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mabibili sa mga butika.
12: Maka-late na ko.
8: XFM.
13: Patropa mo.
12: Exciting.
14: Mga katropa, exciting.

0: Santo Gold Live Testimony.
1: May linda ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santo Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santo Gold.
0: Santo Plus Gold. Santo Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo.
3: Isa ka teacher.
2: Nabatian ko ini sa radyo ang Santo Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santo Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Kape na may natural energy booster. Santo Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santo Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santo Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela David Tito.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas sila akong nagkakasakit. Kaya nag-take ka talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Para bumalik ang bagsik ng paglalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na Lavo Huasca, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
7: Santon Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sang una, wala kumayumay na balaan.
8: Kun mamati ka sa XFM.
9: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
0: XFM.
10: Katropa mo!
11: Exciting!
12: Mga katropa, exciting!

0: Couple Plus Gold.
1: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi nalang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santong Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santong Plus Gold.
0: Santong Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ng sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santong Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santong Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santong Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santong Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santong kag-vitamin D3.
2: Ako si Mark Villasis ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero naguntat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape? Sang nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kagsubong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid siya sa may diabetes.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santong kag-vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Hindi lang pala skincare ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung mangosteen sa Santone Coffee Mix. May Santones na tumutulong laban sa skin aging, plus moringa na may vitamins at soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Santone Coffee Mix. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika. Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
3: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Santon Plus Herbal Soap. Ito
5: si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
4: Santon Plus Herbal Soap.
6: Nanami gin!
4: Santon Plus Herbal Soap.
7: Kung mamati ka sa XFM.
8: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
7: Kung mamati ka sa XFM.
8: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
0: XFM.
9: Katropa mo!
10: Exciting!
11: Mga katropa, exciting!

0: Dahil akon kasubong, wala sa makapugong sa akon! Wala!
1: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanintog ang akon balahibo, samtang naglakat ako sa dalan. Baboy! Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
2: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, nga ginatiguluhan. 24 oras! Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
3: Exciting.
4: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa mga may hormonal imbalance, may tulong ang Premium D3 Softgel. Ang Vitamin D3 ay may role sa hormone regulation. Ang healthy fats ay mula sa VCO at Moringa seed oil na mahalaga sa hormone production. Mas balanced na katawan, mas maayos na pakiramdam. Premium D3 Softgel. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
6: Mga butika.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santone Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santone Plus Herbal Oil.
9: Santone Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
10: Ako po si Jenny Lynn, isa akong banker. Para mabust ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Santone Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
9: Santone Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
11: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa New Lucas.
9: Sister Pain.
12: Si Michelle Legali, isa ka sales lead. Nakabatcha ko sa isa ka si Ma'am nakakabudlay sa pagpinto. Sobrang gitkisak. Pero sa mag-inom ko sa Sister Pain, minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
9: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mabibili sa mga butika.
13: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Santone and XFM libu-libong papremyo.
14: Ako si Winston Husa sang Barangay Anilaw, Pabia, Iloilo. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Emilito Oy sa ako nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santone kag XFM libu-libong papremyo.
13: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santone and XFM libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santone Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santone Gold Coffee Mix. Santone and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
3: Maka-college na ko!
9: XFM.
3: Katropa mo! Exciting!
6: Mga katropa, exciting!

Nangyari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanyang lawas. Magatudlo man sa mga idid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Mayong adlaw naman sa inyo tanan mga suki gid naton nga mga tagpanamati sa programa The Secrets of Health. Hindi ka mo magbulag sa ato sa nga pagparagad kay maghatag kami sa inyo sa mapuslanon nga mga health tips and information sa. Ang importante sa tanan among hindi kita magkasakit, di ba? Pwede, pwede. Pero kinahanglan gid iya sang disiplina sa aton kaugalingon. Ginhatagan kita sang almost ha, almost perfect sining lawas. Ang iabla sining pag-andar o kon pag-function. Ano ang nagapaguba? Ang nagapaguba amo ang aton hindi maayong pag-mintinar. Sa aton ginakaon, sa aton nga ginaubra, sa aton sining mga activities and habits nga hindi nagapanami sang kondisyon sa ato sining lawas, sa baylo nagatuga sang malala sining mga komplikasyon o kon infection man. Mambal nga ti likawan ta mga viruses kag bakterya, ti makita tang viruses kag bakterya sa palibot ta hindi. Botang balon siya ni, malikawan tang infeksyon sa mga viruses at bakterya kung mapag-on aton nga immune system ang ato siya nga panglawason, ato siya nga body health. Di paano na ito na mapapag-on? Di pagkaon ta sa mga masustansya nga mga pagkaon eh. Likawan ta nga pagkatapos sa sangkaon kung sa mga baboy pa dayon talang luko. Bangod kay nagkakinanglan niya, mag-ibok-ibok kita, maghulag-hulag man kita para madasig man ang digestion sa sulod sa ato sining lawas, para nga ti magamit ang energy sa ato sining lawas. Sino sa inyo darang may ido? How? Sagod bala ka mo sang German Shepherd, hindi gani Belgian Malinwa. Ang advice gid permi sa mga nagabaligya sining kahibalo sa batasan nila, siling niya every week, siling niya bisan twice or thrice lang, buyan mong ido mo para ma-release nilang energy. Kay kun hindi sang ido ma-release ang iya sining energy, dira siya nagabaris. Because kinahanglan niya i-release inang energy, kay nagakairitar siyang feeling niya bala hindi normal, may mga iritasyon. Amo man na sa aton, may mga iritasyon, init ulo ta, hindi nakabalukan ano ang nabatsyagan ta. Kung kay sabla hambal ta, mainom kita cold, di man mababulong ang ato sining kauhaw. Mainom kita sa malabaab, amo man gihapon. Tinaga-irritable kita, nagaalabuton because of hormonal changes and hormonal imbalances sa ato sining lawas. Update ninyo kami sa programa The Secrets of Health. Live ang ato sining pagparagad sa tanan sining mga XFM station sa Isla Sang Panay kag Negros Island Region. Para sa inyo sining mga palamangkutanon, para sa inyo sining mga concern, basi may ara ka muna. Hindi gid magkahuya sa pag-text sa ato sining text hotline 0950975-6970. Or hindi gani i-comment sa ato sining live Facebook streaming sa duha naton sining mga Facebook pages, labi na gid sa XFM Radio Patrol Iloilo Facebook page. Kag sa ato sining pagparagad as usual, upod ta ato sining sparring partner, ang certified naturopath practitioner and consultant, we have Doc Leo Amos. Doc Leo?
1: Thank you, Sir Jocelyn. No? Welcome man sa aton sa pagpangalagad. Siyempre, upod sa riwatag sa kinandan sa aton sa mga suki ng mga tagpalamati. Kumusta naman na Sir Jocelyn? No? Aton sa mga listeners or Facebook viewers. Ayan, may iban nga manayanayang bugtaw. Ayan, may iban nga aga pa daw ginahay blood na. Kag unluckily may iban Sir Jocelyn nga posible way na makabugtaw tungod sa kung ano nga makabangdanan. That's why tama kadako Sir Jocelyn nga rason nga despite sa aton sa ding mga kondisyon kung kaisa sa lawas, magpasalamat kita kay ginhatagan kita sa oportunidad nga ma-improve pagyud ang aton sa kaugalingon, meremedyohan ang aton sa magidabatyag kag sa pagpadayon na pagpamati sa aton programa Sir Jocelyn, nagahatag kita sa nagakaigo nga impormasyon kag edukasyon para sila sa ding ikayong lawas.
0: Hindi naton pagkabigon ang pagpalanakit sa lawas ta after a night nga nagpulaw kita, pagkabugtaw nato nagpalanakit ang aton lawas. Consider that as a signal sa aton lawas nga something is not right inside, Doc Leo.
1: Tama gid Sir Jocelyn, ano? Dapat mangin maid-id kung tani kita sa pagtukib sang mga rason sa likod sa mga sintomas nga aton nabatsagan kay mga minsahi ina. nga ginapahayag, nga ginapadala sa aton. Kung paano na ito na ma-decode, bantayan na ito ng aton sa nga lifestyle.
0: Katulad na, common ini ha, masami ikaw nagatig, bisan gutom o kon bagong kaon ikaw, masami ang mo sinang pagtigab, ina sinyalis nga hindi ninyo mahibaluan, kagway pa ninyo mahibaluan, kung anong botang balon sina, nga kinanglan mahibaluan ta ina, kagamatamat na ton ini nga ginadiskubre ang sekreto sina, nga kahulugan, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josiel. Kapin pa, may mga sintomas kita, Sir Josiel, nga mabatsagan nga pulo parehas, pero lain-lain ang kabangdanan sa sulod.
0: Mm.
1: So dapat, good Sir Josiel, nagkakaigo nga pagtutok na ton about sa ton sa health, especially, bisan pa, Sir Josiel, sa isa katuig, kaduha, mayara ka gid sa isang pagpa-check up medical. Or makahinun-anon ka sa mga health practitioners sini nga may expertise or may idea sa linyada sini about sa ginatawag symptoms and root cause of a diseases.
0: Actually, yung pagpangalagad tayo ni Dok Leo, it's a holistic approach, no? Ang ginhalinan kung nga may ara kita sang imbalances or naga dali para matapikan kita sa pamalatian or infection, bangod kulang ang aton sining mga bitamina kag mineral sa sulod sa lawas. Basically, dira gid nagumpisa ini Dok Leo, di ba?
1: Correct, Sir Josiel. Kag may labot man sini Sir Josiel ang aton sining internal terrain. Pag-abot ba lang sa naturopathic medicine, Sir Josiel, ang isa sini sang aton sini ginatan-aw sa pangkabilugan, hindi lang ang kagaw ang kabangdanan nga nagabalatian ang tawo, kundi ang kabakod sang lawas o kung ang kahina sang lawas, amo siya ay nag-iimbitar sa mga balatian, hindi lang tungod sa kagaw, kundi iban pagid nga lifestyle disease, Sir Josiel. That's why, ang kapisan kag kaidiid na ton, kag ang kakugi, Sir Josiel, sa pagpamati sa aton programa, sa padayon nga pagtukib kung ano mga sekreto para aton mapabakod ng aton lawas, mga tools nga pwede naton gamiton para padayon nga ma-maintain naton ang maayong lawas, hindi nga maintain, Sir Jose, ng balatian ha, para nga makalikaw kita sa dako nga kagastuhanan. Tido ano ba, Sir Jose, may internet ka mo doon, Facebook ka mo, total gabayad maka mo sinis ang monthly subscription nyo. Isa ka oras abi kada adlaw nga magpamati ka mo dari sa aton, pero kung makuha nyo ang pila sa mga simple tips nga maghatag sa aton, Sir Jose, sa lasting benefit, tino ano balang kaayuhan niya madulot na ito sa lawas?
0: Ginatumod na ito nining party sa holistic approach kay pareho sini. Importante nga kung hindi pa man lalangin na batyag ninyo, makaya nyo pa, hindi lala ha. Pero may ginabatyag na kamo. Mas maayo nga mahibaluan kung ano ang mga kakulangan, anong mga kulang ang mga nutrients sa ito sa nang lawas, magpa-check up kamo. Pero kung huwag ka mo kwarta, multiway kot kwarta, inong bayad, kadto ka mo sa may clinic, sa Yes to Health Wellness Center, arada sa A, Young Building, Euro Street, dari sa Iloilo City proper. Sa iban sining mga lugar, kung wala sang clinic, we're very sorry for that. Kadto lang ka mo sa inyo sining doktor or eksperto para magpa-check kung anong deficit nga vitamins and minerals sa imo sining lawas para sa mga ginakaon mo, mapasundan mo bala nga ati amuning kulang sa akun, makuha ko ini nga vitamins and minerals sa balungay kag sa Ampalaya, ati damo balungay kag Ampalaya, dira ka nay focus kaon balungay Ampalaya, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josiel. Kumbaga amuning pinaka mabalaan naton tani, Sir Josiel, ang basic bala. Kung sa panimalayo pa, Sir Josiel, hindi tanan nga leak sa aton sining tubo tawagan ta plumber. Or tubero. Hindi tanan nga problema dira sa aton sining ginatawag mga abubungan dira kun tulo sa aton sining top tawagan ta dayon, Sir Josiel, sang panday o kun latero o kun ano man dira nga o kun mason abi kun anong problem sa palibot sang balay naton. Kun kabalo kita, Sir Josiel, sang basic. Butang balon, mabalaan naton, Sir Josiel, ang aton sining ginahimo pinaagi sa aton sining ginakaon anong posibleng resulta o kun benepisyo ginambal bla ni Sir Josiel sa aton ginakaon. Dapat mangin maala lamon kita ang ginakaon ko bala benepisyo or perwisyo ang dulot sa konsen nga lawas. Kag kun magbatya gani kita, mo ni silingle naton nga kun nagalik gani aton tubo, ni tadi manawag sa kuan na sa plumber akong tubero ah. Pwede man naton i-analyze anay. Basi kun gamay lang do gamay man nga leak, madala ni gro sa teflon ay. Amuman sa aton sining kaayong lawas, Nagbatyag ko sang do pala nakit sa konsering hawakaw o balikawang. Ano gin kaon jo kaginaman? Or anong gin sudan ko sa panyapon kagabi man? Ang unang aton sa ni anay una nga analisahon, ukon basi ay basi nagkulan lang ko inom tubi. Mga amo na bala Sir Josil, hindi naton pag i-dismiss ang mga mild symptoms na nabatsagan naton nga sa punto bala nga madala-dala pa lang kay basi mabot ang panahon Sir Josil maglalaang aton sa ni kinabatsag.
0: Oo, kay katulad sining medical condition, tawag nato sini actually daw gin consider na ninyo balatian eh. Ay natawag nato sining hypertension o kon high blood. Actually, hindi lang ini sa ginatawag naton sining pagkaon, kundi kombinasyon sang pagkaon kag lifestyle, Dok Leo.
1: Correct Sir Josil. Maghambal gani kita high blood or hypertension. Masami na tong debatian. Ay mo na kay palakaon ka baboy mo. Do mga mo na bala Sir Josil.
0: Ay sala permi ka baboy.
1: makasiling kita nga sa masami mabatian naton. Ay sagin kaon muna, sagin inom muna, which is my point man. Pero nakahibalo bala ka mo sa aton mga tagparamati nga may mga waay magali kita nakaon nga may labot sa hypertension. So butang balon ko may ginkaon galing kita Sir Josil, mahimo galing nga may ara man kita sang waay mapasulod sa aton sining lawas pinagi sa aton sining pagkaon nga may labot kun nga anga nagatinaas ang aton sining blood pressure.
0: Hindi tagin man manigar Dok Leong, sa masarangan naton lang. Hindi naton makuha ang tanan nga dapat ideal nga himuon ta sa ato sa nangalawa sa pagkaon. Pero may ara kita pwede sini mahimo para malikawan naton nga magka-hypertension. Bisan pa, nga hindi naton makumplito mga nutrients gid sa ato sa nangalawa 100%. May ara, Dok Leo, nga 1,000% ang ano mo, compliance. So kung nalabot naton 1,000%. In short, sini times 10 ang na pasulot sa lawas ta instead 100% na nahimo 1,000%. Pero may ara nga ang demand ya Dok Leo 100% na pasulot sa lawas ta base 0.01% lang. So hindi pala rihos, hindi all the time mapasulod na to na makinanglano naman nutrient sa lawas ta. Pero if we speak about hypertension, unabi kita Dok Leo, we will define hypertension nga ano nagakahinabo kag anong may ara kon may hypertension ikaw Dok Leo.
1: Amo ni Sir Josil ang kondisyon bala kon hypertensive sa katao. Mani kondisyon na kon sa diin puwersado katama Sir Josil o kon mataas ang puwersa sini sang dugo dira sa aton sini kaugatan, syempre sa aton sini artery walls kay nagapabilin sini Sir Josil nga mataas kay nga man normal Sir Josil nga depende sa aton reaksyon kag mga stimuli sa aton sa dipadibot, mga triggers, magtaas sa aton na blood pressure. Like, for example, makibot ka, maakig ka, mga emotional ka, nagataas, Sir Josil, ang aton sa nga blood pressure. Even gani, malipay ito, Sir Josil mo, sobrahan kita kalipay, bala? Or magulpihan kita kalipay, gataas ang aton sa nga blood pressure. Kung bagang emosyon na aton may labot, kag mga makita na aton sa palibot. Pero, kung hindi kay Sir Josil hypertensive, mabalik ina ya. Sa normal ini nga normal sini nga level. Pero sa mga hypertensive ya Sir Josil, nagapabilin iya nga puwersado kun mataas ang puwersa dito sa sulod over time o kun hindi ala Sir Josil sini nga adlaw sunod di semana kundi binulan sa palaabuton Sir Josil kun hindi mo makorekt ang posibleng mga may labot sini dire o kun sa nagliligad pa nga mga tinuig Sir Josil. May ginatawag kita balaan nga chronic hypertension. Amo na nga kadamo sa nagapamati sa aton subong or kadamo sa populasyon subong nga may ara sila sa mga maintenance medication pag-abot sa isa hypertension para nga malikawan ang pagkaguba sa ugat tungod sa mataas sa pressure Sir Josil.
0: Oh. So ti amo ni kon magsiling kita ang hypertensive ikaw. In short sini taas ang pressure sang dugo sa imo sining blood vessels and veins sa imo sining kaugatan in short. Bangod man iban sini may ara diagnosis nga lapuyot ang dugo. Ayawan ka tulod balang pumps ang heart pagkadto sa destinasyon niya. May ara man niya nga constricted na ang maghamal kita constricted na gagamay ang alagyan sang dugo sa imo sining ugat do ta maladago malana Dok Leo kadako. Pagkatapos may sumangat da karon nga gamay lang mablakan it gamay tisang kudot dim lang kadang malapos ang gwa niya may pressure before sang blockade. That's why nga ti nagaka-hypertension or nagaka-hypertensive ikaw. Pero ini Dokleo, sana sa rin naton ang emotion naton nagpataas ato sa ning BP above normal ha. Ang yes. Pagkakibot gani Dokleo. Kung sa gani kita mo crash mo ga kuba-kuba dugan mo gataas presyon dugo mo mo.
1: Aho ah may ara ini may ara gani Sir Jose yung expression ng ibang batog do malumpat heart ko ba.
0: Antod na nagakuba-kuba ng dughan mo, kung sako kuba-kuba sa dughan mo, most likely elevated ang imo sininga blood pressure.
1: Correct Sir Josil, too much ang itatawag fluid sa atong sininga bloodstream, gamay pero gamay ang alagyan Sir Josil. Kag isa pa gid diri sang aton nalungan mo Sir Josil kung hypertensive gid kita ha, ang aton sininga gitatawag kidneys.
0: No.
1: Mahimo man nga maapektuhan ang aton sining mata. Medyo nag-advance kita sa niya. Pero ang hormone, Sir Josiel, ano, ang pila sa hormone na to, nervous system activity. Kag take note, inflammation, oxidative stress, may ara, Sir Josiel, sa labot sa niya sa ginatawag pagtaas ang pressure na to over time. O kung padayon, Sir Josiel, ano, kag sa nagliligad pa sa mga hypertensive dira tungod sining mga ginatawag kausa, Sir Josiel, or mga factors. Kag ang isa si ni Sir Josila sa ginatawag manami nga balita, ang nutrisyon may dako nga papel diri. Pero ang masubo man niya balita, ang kakulang man sa nutrisyon, nagresulta man sa hypertension.
0: Oh. Kag halong kikita sa may mga hypertension, kaya nga, ang ginasinggit siya permisi ni Kapidya Dokleo mo.
1: Mm-hmm.
0: Diabetes, amo nang singgit na hypertension, pero may tanawan nyo lang, kalabanan sa may hypertension or kalabanan sa may tawag dato sa ni high blood, may diabetes, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil, no? Pero ni diabetes, kisaga pulo paganot man. paunahon niya na yung hypertension pagkatapos, badligan-ligaran niya pa ni mga lima katuig, pulo katuig. Antes ang magduging pagid. Purte pa salamat na lang tayo mag-amuna. Bisan pa ano, kung mangin maalamon, kita kiditalyado, kita Sir Josil, mangin may id-id, malikawan na nato nina. Pero ti sa may mga hypertension kag nangin diabetic pagid, posible nagkulang kita sa pag-checkyar sa nga aton sining health condition samtang mas temprano pa.
0: Oo, tinin nyo paghulatan na mag, nga nagasinggit sa hypertension, mahambal nga diabetes, where na yo hindi nyo paghulatan nga makasabat na sa diabetes, mahambal nga rinami
1: coming
0: hindi gani I'm on my way. Hindi nyo na paghulatan. So, nutrition, sabat, isa sa mga ipinaka-epektibo nga pamaagi sini, nga makalikaw kita sa hypertension, amo ang insakto nga nutrition. Now, speaking about hypertension, anong kalabanan sining nutrients, vitamin man or mineral man, nga may ara sa ato sining lawas or most likely deficit kulang sa ato sa ringalawas, Dok Leo?
1: Mga major ones, Sir Josil, ano, muna yung mga masurod, ano, isa, kakulangan sa potassium, o kung manubo nga potassium, kakulang man sa magnesium, amo man ang kakulang man sa calcium, and even vitamin D. Ha? Atensyon dira ha? Sa mga kulang sa painit o pasilak sa rin sa adlaw, vitamin D may labot man sa ginatawag hypertension. Fiber deficiency, sa mga hindi pala kaon o tanon dira ha? Protein deficiency sa pila Sir Josil sa mga tao ha. Antioxidant deficiencies kag bisan pa gani no ang ginatawag manubo sining electrolyte kun may electrolyte imbalance kita kag kulang kita sa pag-inom sang tubig may labot man Sir Josil sa hypertension.
0: Oh, so ti vitamin D deficiency, vitamin D supposed to be is free ina eh. Updan nyo lang sang good fats. Just like for example, inom ka mo premium D3 softgel capsule, painit ka mo, bastante dani sa vitamin D ato sining lawas. Galing kiti, gapainit kita, nagapang sunscreen pa.
1: Mm-hmm.
0: Pagkatapos magwa kita, gapa kung tani, makadalawat kita na vitamin D, ala, di man magwa kung ay payong.
1: Mm-hmm.
0: Kay base ko nung mag-itom, kaya damo na nalugod sa lawas yan, dako na investment ko.
1: Mm-hmm.
0: So, tani, no? Tani. Galing kiti amo ng problema with us, so dapat na to na subong kurihiran. Sa timprano pa samtang, wala pa kamos ang high blood o kon hypertension. Now, speaking about this potassium, actually ang potassium, kakulangan sa potassium, Dok Leo, mabatsyagan gini ni sa halos tanan mo. Halin sa palaminod, palang alay, pagkantos na ginatusdok-tusdok sa dagom, pagkantos sa daw ay kanagid gana ya maghulag sometimes sa kahambal kita basi kulang ako sa potassium ginabiring basi kulang ako sa potassium pero anong ginahimo sini kun kulang ikaw sa potassium nga madasig ikaw magka hypertension no kun high blood o kleo
1: idugang ko lang Sir Josie la ang kakulangan sa potassium sari posible magresulta mo Sir Josie sa constipation and heart palpitations sa iban Sir Josie la no magluwas ka nag-elevate ang aton sa blood pressure nga ano ginahimo sa isang potassium ang potassium nagabulig Sir Josie para maparelax ng aton sa blood vessel walls ma-remove sini ang excess sodium iihi na ton. Mabalance nga ton sa fluid levels. Ginapakalma Sir Josie lang aton sa nervous system signaling. So kung manubo ini, nag-amata-amataas ang ginatawag sodium. Kung magnubo ang potassium, amata-amataas ang sodium. Ang aton sa blood vessels, nag-amata-amat palang hugot. Kag ang fluid retention increases. Sa kag ang masunod sa Sir Josie, our blood pressure rises.
0: So ti dapat nga ang potassium intake naton almost daily gid ha. Kinanglan naton ang enough supply sa potassium. Hambal ti dinamon ina makuha. Ti ang pinakakumon nga pwede makaon sang tanan kag kauyon halos tanan sini Dok Leo. Saging eh.
1: Correct.
0: Amo nang pinakakumon nga source nato sa potassium nga makauyon ang halos tanan ha. Kon source of potassium so needed na to nadlaw-adlaw ang mga prutas may mga potassium content man ina pero may ara prutas nga very rich in potassium such as ginatawag nato sini nga saging now ti kon ang potassium dako ang papel sini Dok Leo ang kakulang sa potassium most likely makadevelop ikaw sang hypertension anong mga patimaan niya sini ni Sally? Ina mga signal ya bala Dok Leo nga ginaneglect la nato mo kaya ni dala na ni dala ni sa edad ano bis niya nakapulaw ko kagabi Dok Leo
1: kung nakapulaw ho gamen Sir Josie la no hindi may imutulog mahimo gid malapit-lapit dito sa pagtaas imo sir nga blood pressure pero lain pag ina Sir Josie kung hypertensive kapagid dako pagid ang problema naton sa nadira pero nga ang atuman ka importante Sir Josie ang potassium kay ginasiling diri no that potassium is one of the strongest dietary protectors against hypertension so isa ni sa hindi naton pagkalimtan na that potassium is the strongest dietary protector batok sini sa hypertension but hambalon ipasulod naton sa aton lawas kutob sa mahimo alin sa aton sini mga ginakaon panahon Sir Josel sa avocado try kita kaon sini sang avocado magluwas sa saging abi kag ang patimaan Sir Josel nga mahimo kulang ka sa potassium muscle cramps may mga palaminhod biring dira luya lawas mo madali ka kapuyon sini liwaton ko constipation ang iban nagasiling na kung constipated ka kulang ka lang sa fiber perhaps pero kung kulang ka sa potassium amo man Sir Josie no 2 months sini nga kung

0: pressure nga na involve ko sa aksidente.
1: Oh.
0: Normal eh. So dapat papahuayon gidanay. Pero ang tao, yes sir Jose, yung mataas ang iyasari nga blood pressure, bisan testingan no pa na sa aga, magbugtaw ya, sa unto, kung kapila ka pa mag-try sina, nag-asaler, yes sir Jose, reading nga mas mataas kaysa sa normal.
1: Oo. Oh.
2: Ang iban sinido nang normal na, even though nga galingin ang ulo nila primero, pero nakaya nila, kaginakaya nila, sa ulihin ang normal na lang, and maintain ba na mataas ka blood pressure, Doc Leo?
0: May matulirar pa sir Jose, sang lawas.
2: Oo. Oh. So, halungan, tainiya mo na ha, ang kakulang sang potassium, dako gidya ang factor, dako nga factor, nga maka-develop kita hypertension. Now, the other one sining mineral is this magnesium. Talit gagmay-gagmay mla ni kinang lano naton. Pero sa pagkalaka, man abisang sources niya sini, Dok Leo. Gamay lang kinanglan mo, laka lang galing man ang sources. Dako ang kinanglan mo, galing kay abundansya. Paris bala sang vitamin C, hala mga prutas da karon urabon mo na may makuha kang vitamin C. Pero ti ang magnesium ya gamay lang gid mga pagkaon and even sa drink sa tubig kun direkta ka mo sa ano bala spring water diretso ka mo to sa may tawag nato sa ni bubon bala mag-inom basta tinlo lang sometimes may mga magnesium mineral kita dara makuha. Ano yang ginahimo kag ano yang epekto sang magnesium kakulangan niya sini Doc Leo sa hypertension now.
0: Ang ginatawag sir Josel sa Ingles that magnesium acts like a natural blood vessel relaxer.
2: Ah, relaxant, tawag nila.
0: Correct, Sir Josil. Amuning manami sa magnesium, Sir Josil, ano, kapin pa kong ginakuha naton sa natural source. Kaya nga man, nagabulig sa parang aton sa ringa arteries, magapabilin niya flexible. Di magambal kita nga flexible, Sir Josil. Di pulo pa hanunot eh.
2: Mm-hmm.
0: Maayos ni magpaayon-ayon. Reduces vascular tension. Support nitric oxide production. Ang nitric oxide tuman, kadako ang papel niya sa ni para mapaligwa ang sulod sa kaugatan sa ni para nga magnami ang blood circulation. Regulates calcium movement. Kaya nagpakalma sa aton sa ringa nervous system. Amuning function, Sir Jose, kung ginakontribuer sang magnesium sa may mga ginatawag hypertension, kag mangin hypertensive ka, sunod sa pagtuon, base sa aton sa diskusyon, kung kulang kita sa magnesium.
2: Pero speaking about this magnesium, ang kakulangan niya, Dok Leo, may mga sinyalis ini sa lawas man aton ha. Ginapadala o kung ginapabatsyag sa aton. Let's say kulang ikaw sa magnesium, Dok Leo.
0: Di isa, Sir Josili, kung hypertension ka o kung hypertensive ka.
2: Oh, most likely kulang ka na sa magnesium, kulang ka pa sa potassium.
0: Correct, Sir Josil. Kaya nga man, ang magnesium kung ginubo sa aton sa ringa lawas, our blood vessels become tighter, stiffer, and more reactive to stress hormones. Gamay lang stimuli ka rin Sir Josel o trigger taas aton sa ringa blood pressure tungod nga hindi siya amoka flexible kag ti ang vascular tension dira Sir Josel mataas. That's why amunang aton sini isagali sa pangitaon kag ipasulod sa lawas kung kita sini ang hypertensive kay ti makasiling kita nga isan siya posible sang kulang dira sa inyo ha, sa mga hypertensive.
2: Ang iba mahambal. Ya, tidamo man sari-sari man ginakaon ko kada simana. Biluga simana siya. Kadamo man ko sang nanari-sari nga pagkaon nga ginakaon, Dok Leo. Ti mahambal nga, tinubo pa ko gyapon sa magnesium how?
0: Manotice mo, Sir Josil, kung manubo ka sa magnesium man, no? Kati depende man mo sa ginatawag digestion and absorption man sa isa ka tawo. Kag diba si masiling ka lang adamo ya ang ginapasulod mo sa lawas mo pero actually gamay gali kung pag-abot ya sa consumption mo.
2: Oo, no, tikada agabi sudan mo Dok Leo, ano? Corn beef at dog itlog. Itlog okay pa.
0: Mm-hmm. Yes.
2: Mahambal na karon niya chorizo, imbutido.
0: Pero mas nami pag ito ni itlog, Sir Josel, Bisaya. Compared sa mga...
2: I-boiled yun lang.
0: Yes, boiled, Sir Josel, pagkatapos malasado lang bla. As much as possible. At least makakuha kita dira sang damo sininga mga sustansya. Even, pwede sa ginatawag mga hypertensive, Sir Josel. Pero sa na-mention ni Sir Josel nga mga ultra-processed food, frozen na good sabi, tumamangkot ako. Di na magnesium siya na dira.
2: Mag na lang, Goro, eh.
0: Oo.
2: Oh. Ang may ara, Dok, mag na lang, wain ang nisium.
0: Mm-hmm.
2: Oo. magparisan mo lang permisang magkaitigadali ka ng daan.

0: ang mag mo may unod na na nga kape mo. Hindi gani may unod na na nga tubig.
1: Te okay pa tani ko nang kape mo blan, ang kape blan nga bisan paano may mga utanon kag prutas nga upod blan.
0: Oo, tani bisan santon na gold coffee mix na lang blan or premium D3 coffee mix or santon plus coffee mix pero tim ay kon kay isa wala gusto ko ya mo ni ho ah kay amo na to kay kumpari mo ah.
1: Tapos sa gamay niya kape damo ko lamay ah.
0: So, hindi, but, hindi, Doc Leo. Hindi mo na. Damo nga kalamay, gamay nga kape.
1: Amo ni Sir Josie, yun ang pinasin ka mabatsyagan. Kung kulang sa magnesium, masinin ka nga, doon damo manakaon ko ng mga otanon. Actually, makita ni Sir Josie no, sa green leafy vegetables. Malunggay, kulitis, ampalaya, may ari sinidri sa ginatawag potassium. Kung nagkabatsyag ka ganing nga daw, ginanerbios ka, hindi ka makatulog or may insomnia ka, nagasakit imuulo kon migraine headache, isa pa gini Sir Josel, constipation man, kag siyempre kung nagataas mo siya ng blood pressure, pila ini isang patimaan nga yan kulang ka sa magnesium.
0: If we speak about ning dietary fiber, Dok Leon, duhay ni no, insoluble kag soluble fiber ang ato siya ng intake. So kon nubo ang imo sining fiber intake nga nagaka taas imo sining blood pressure, nagaka hypertensive ikaw Dok Leo, nagaka high blood.
1: Tungod kon kulang kita Sir Josil sa fiber, budlay sa aton Sir Josil ang pag-improve especially pag lose ang weight. Tika balo kita nga ang pagiging overweight kag obesity kon maglampas pagid sa pagka overweight Sir Josil, ano na sini ang ginatawag metabolic syndrome. Affectado ni Sir Josel bisan pang aton sa ninyo insulin, aton sa ninyo blood sugar, of course, ang aton sa ninyo blood pressure, nga may tuman kadako nga papel kag bulig dira Sir Josel ang ginatawag fiber. Both, dahil ginatawag soluble and insoluble fiber. Kaya nga man, nagabulig gini sila para ma-improve ang insulin sensitivity, ma-reduce ang inflammation. Kung may chronic inflammation, Sir Josil, sa aton sa ninyo lawas, isa sang aton mabudlay sining i-manage o kung dumalahan ang pag-lose ang aton sa ninyo weight, ang pagbalanse man sang aton sa ninyo blood sugar, and even sa aton sa ninyo blood pressure.
0: Sometimes galing pagdako sa aton sa ninyo love handle, in pa sweet lang nato na tawag ang pagka pagdako sa buyon tagali Dok Leo or bilbil pati maan gali ina nga most likely ha nubo ang ato sa nga fiber intake man Dok Leo.
1: Correct Sir Josil, kay kalabanan sina sa mga amuna ha, although hindi tanan ha, pero kalabanan sina mahilig na sa processed and ultra processed food Sir Josil.
0: Kagway gamala ko nung baba Dok Leo, kada oras may ginausap.
1: Literally Sir Josil, way giman gamala no. Kasubong mo bala sambal bala nga on an empty stomach bala. Pero ang expression bala nato Sir Josil nga way nagamala ang baba kay sige pangima-kima. Sige panguyam-kuyam, may labot din na Sir Josil sa hypertension. Kapin pa kung kulang kita sinisa fiber na mahimo Sir Josil nga magdugang ha magresulta sa sinangasanga pagid sini nga mga komplikasyon magluwas pa sa hypertension.
0: Okay, kabay pa may nakuha ka modera ha. Sa iluhan ta ang isa pagid. Even though nga limitado lang man ang kinanglan sa lawas naton, pero sa masami amo ning ginapasubrahan gid naton kaon, labi na gid kon may mga fiesta, may mga selebrasyon, may mga okasyon damong handa. Ang pagkakulang sang protein intake naton Dok Leo. May labot ini sa ato sining tawag naton high blood or pagtasang blood pressure Dok Leo.
1: May labot Sir Josil no ang ining kakulangan sa protina. Kag common Sir Josil no ang ginatawag protein deficiency sa mga may edad-edad na. Kaya yung iban sa ni tungod sa mga ginabatsyag sa lawas, sa mga restrictions ng iban sa ni Sir Josil. Siyempre, ang balong ng iba na ito, hindi na sa kakaon baboy, kaya may high blood, may diabetes, etc. etc. na sumakulangan sa protein Sir Josil.
0: Pero ang iban hindi dagi kadulot eh.
1: Isa pagid. Bisan nung kaligon-ligon ko. Ito yung nangipon mo.
0: Duga na lang.
1: Duga na lang ilan sa nga makuha Sir Josil. Ano? Ang iban gani, balaan ko siya, kabutod na lang siya niya kasi kaligon-ligon. Siya no chewing gum. Isa sa rason Sir Josil nga, kung kulang kita, I mean, isa, pila sa mga resulta kung kulang kita sa ginatawag protein, especially sa mga elderly individuals, may mga edad-edad na mga senior citizen na tundra, nagresulta, Sir Josil, ini sa ginatawag malnutrition or low quality diet. Kaya nga man, ang protein, kinanglan, Sir Josil, para ma-repair ang aton sa blood vessels. Kinanglan ini sa hormone production, kaya kinanglan man ini sa nitric oxide formation, na syempre may labot ina sila, Sir Josil, sa ginatawag balance sa ninyo blood pressure. Kaya pila sa ninyo mga amino acids, singara sa ninyo sa protein, ang especially important pag-abot sa ninyo sa aton sa ninyo blood circulation and blood pressure normalization or balancing, Sir Josil. Pero, ang isa sa nisa mayo man niya balita, kahit yung nutrisyon na ginistoryahan na ton, may pila kita, Sir Josil, sa rika mga source sang protein. Like for example, kung may mga restrictions ka biya sa animal source, may mga plant alternatives kita, Sir.
0: We'll be discussing kung ano na ng mga sources sa iba na ito sa ninyo episode sang programa The Secrets of Health. Ining vitamin D supposed to be libre ini kon hindi lang kita kon tani magkataka sa pagpainit-init no kag pagkaon sang mga healthy foods. Ano ya ang labot sang vitamin D deficiency, Doc Leo, sa high blood?
1: Ang vitamin D, Sir Josil, nagabulig di balance o kung panami sa pag-function sa ato immune system, ginabuligan sa ni para mabalance, ginatawag inflammation, dira tuga sa ni isang overreaction, posible sa ato sa ni immune system, blood vessel health, tuman ka importante ang vitamin D3, and sa ato sa ni kidney hormone systems. Anong hormone, Sir Josil, ano, ang involved sa ni? Ang ini aton ginatawag nga renin angiotensin aldosterone system. Ining system nagakontrol sa blood pressure, sodium retention and fluid balance. Kun manubo ang aton sa ninyo vitamin D, mahimo nga mag-overactivate ang aton sa ninyo renin angiotensin aldosterone system nga nagaresulta, Sir Josil, ukon mangin kabangdanan sa vasoconstriction, ang pagkitid sa nga alagyan sa aton sa nga dugo, sodium retention nga nagapataas sa aton sa nga blood pressure, and even sa fluid balance. Amo nang resulta, Sir Josil, kung ang efekto kung kulang kita sari sa vitamin D, kapin pa kung nagapabilin, Sir Josil, nga waay kita sa ginahimo nga mga remedyo o kung pahito para nga mapasudla nato ng aton sa ninyo lawas sang vitamin D, masuplementuhan nato kung hindi kita sa ninyo makapasilak sa adlaw.
0: So parang may baluan nyo kung deficit ka mo sa mga vitamins and minerals yun pang mention ta, may mga laboratory tests available da mo. Pwede man gani ka mo nang ginaingan nyo, tagid ka mo, makadto ka mo sa clinic, libre dito yung konsultasyon sa Yes to Health Wellness Center are de sa A-Yang Building, Euless Street, Tatubang, na sa Midtown Hotel, bukas na 9 o'clock in the morning. Libre de raya ang consultation mo. Why ka mo da sang bayaran, may baluan ninyo kung ano nga size ang vitamins, minerals, or nutrients ang kulang sa inyo siningilawas. Kag hatagan ka mo sang program of supplementation kundi ininyo ina makuha ng mga pagkaon. Kag ano ang insakto nga pagproseso para nga ma-maximize nyo ang mga nutrients na makuha ninyo sa mga ginakaon ninyo, nga ginarekomendar, nga dapat nyo kaunon, kaya mo ina ang kulang, ang iyang nutrients, amo nang kulang sa sulod sang lawas. Now, if we speak about practical strategy, Doc Leo, to counter, no, sang, para mapungganta, mag-counter, mapungganta magka-high blood. Balik kita gihapon, Doc Leo, sa proper nutrition.
1: Correct, Sir Josil. May ginatawag kita, Sir Josil, nga blood pressure nutrition foundation. Dapat ang pundasyon gid naton, Sir Josil, pag abot sini sa hypertension, isa amo ang nutrisyon. Kay balikan to bilang potassium, Sir Josil, ginasiling one of the strongest dietary protection against hypertension. So hindi manigar, Sir Josil, damo sini nga katumbang away pilas tungod sa hypertension. Kag damo man, Sir Josil, sini nga posible na dulaan sang kabuhi nga way kabalong hypertensive gani sila, kay way nagapa-check up since nga way man sing early symptoms sini nga mabatyagan. Pabuyan-buyanan, pero way sing pagbag-o sa ila lifestyle, Sir Josil, amo ni problem naton pirmi. Naga-expect kita sang different result without improving our lifestyle. Problema gid na nga dako, Sir Josil, way sing milagro nga matabo sina dira.
0: Amo nang inhambal nila, paano ka magka-resistensya sa dalagan kun way ka bisan lakat-lakat lang.
1: Correct.
0: So dapat umpisan sa lakat-lakat, pagkatapos umpisan sa gamay nga jog, sa uli, hit it, challenge yourself. nga ma-improve pag hindi na. If you want to be to improve, mambal nga speed ko primeros niya mga 5 kilometers per hour, himoon ko be 6 the following day. Himoon ko be 7 selling niya the next day. Himoon ko be 10 kilometers per hour selling niya next month. So challenge yourself. Ang katulad di sina amo manay. Now, about supplementation no klayo. Kay na ibaluan ta ang ginahambal ta subo nga kulang sa vitamins and minerals nga ini. Makuha naton sa mga utanon, makuha naton sa mga green leafy vegetables, beans, nuts, fruits, adequate nga hydration, pagkatapos sa buhinan ta konsumo ta sa mga ultra processed foods. Inang kabalo na kamo sina. Na iba na sulod sa lata. Pagkatapos sa dapat niya kon mag gamit man kita ka asin bala kag ang mga maasin nga mga pagkaon intake na ton nga nakaon buhin-buhinan ta na nang bulong sa idlaw lamla sang katimo okay na ni mambal nga isa ka bilog pinakas o rabon mo gitimo pagkatapos sa no mo pasalanggaw ang langgaw mo binutangan mo pagi ka asin kag patis kag ang physical activity ta. Now speaking about supplementation no klayo kinanglanta magnesium, kinanglanta potassium, kinanglanta vitamin D doklayo. Para mahapos na lang mahambal nga ay kabudlay maniya katropan Yusel na mahambal mo green leafy vegetables sini kasako na nga daan subong sini mga klase ng mga kabataan siya kabudlay na magpreparar ti ma shortcut kita para sa convenience ninyo pero wala tagin sakripisyo ang nutritional value sa inyo sini nga supplementation. Sa Santon Plus Gold Capsule, labi, Dok Leo. Kag, layunan ta lang ito sa nga ultimate trio. Anong may ara, dira, nga makahatag sa ito sa potassium, makahatag sa ito magnesium, vitamin D, and iban pag inyong importante nga mga vitamins and minerals, Dok Leo.
1: Pahaposon to, Sir Josil, ang mode of transportation na ito, ano? Kung nagabiyahe, bala kita. Sa una, Sir Josil, kabudlay magdala sa produkto mo kung dalhin ka sa uma, pagka dos merkado.
0: Conduction na.
1: Yes.
0: Pasan.
1: Pero tungod sa ginatawag farm to market road, Sir Josil, gamay na lang ang kulundoksunan, gamay na lang sulenduhan, mas mahapos magatos merkado, Sir Josil, ang produkto.
0: Mm.
1: Amuman sa ton, subong, kay may mga reklamador kita sa ninyang mga listeners and viewers. Tagaan mo sang raw materials.
0: Hindi taka ko uyo.
1: Na, gusto ay hungit pagin sa ila. Sige, amo kami sinat ni Sir Josil magpalangga sa inyo.
0: Hatagan na mo kamo sa mahapos man nga pamaagi. Depende sa inyo, the option is yours.
1: Mm-hmm. Pero ining mahapos, Sir Josil, nga, hindi man ma-deprive ang aton sa ring kugalingon ng inyo sa ring self pag-abot sa ni sa kinahanglanon ng mga suplemento. Isa sa ni Sir Josil, amo ang ginatawag Sunthone Plus Gold Capsule. Paano na itong pasudlon? Paano mag-fit sa nidari ang Sunthone Plus Gold Capsule pag-abot sa mga kulangan ng mapunan kung nga ang naging hypertensive ang isa katao? Pag-abot sa nisa mga minerals, potassium, magnesium, calcium, arayin na Sir Josil sa dark green leafy vegetables.
0: Mm-hmm.
1: Ano ba lang may ari diri sa sangkap sa ngaton sa nga Sunthone Plus Gold Capsule? Ara ang palaya, ara ang malunggay. Ginatawagan ni malunggay, Sir Josil, nga queen of all vegetables, miracle tree, superfood, tungod sa kadamo sang vitamins and minerals sini. Kag amuman sini ang ampalaya, way palabot sa nagabulig sa para nga malikawan ang ginahambalbla ni Sir Josil nga ginatawag sang high blood pressure bala nga prente yang malapit yang himata.
0: Oo. No?
1: Tawgonyos diabetes bala.
0: Oh. Coming.
1: Pero kung may palaya kita, masiling sa diabetes. Oops, no, sirado, pertahanaw. Pa-kwan tanay, back off tanay. Hindi tanay makapenetrate dira. Tungod sa protection sa isang ampalaya nga may insulin-like effect. Tip, minerals, kag pabalansin sa blood sugar, Sir Josil, ara sa mga sangkap sini. Particularmente, may ara si Sir Josil sa isang garlic pagid. Nga ang garlic has some of the strongest evidence among natural food for blood pressure reduction, Sir Josil.
0: Hmm.
1: Nga ari gini sa aton sininga Sunthone Plus Gold capsule tungod siya sininga mga active compound nga makabulig para nga ma-increase ang nitric oxide, makabulig para nga ma-increase ang hydrogen sulfide, ma-reduce ni ang arterial stiffness. Nagresulta sa manami naton sininga blood circulation to balance sa ninyo blood pressure. In fact, sa pagtuon ganin Sir Josil, ang pagkaon sinisang isa tubtob duha ka liso nga ahos, makabuhin Sir Josil sa aton sa ninyo systolic 5 to 10 mmHg kag diastolic 3 to 6 mmHg Sir Josil. So butang balonso ni, kung ang imo sa nga blood pressure, mabutang kita Sir Josil ha, sa 130 over 80 abe.
0: Now, ideal.
1: Medyo mataas
0: boundary na ganin.
1: Mataas-taas na Sir Josil.
0: Oh.
1: Kaya suppose, dari kita sa 120 over 80 panubo eh. Pero kung dari ba, magkaon ka sang ahos, isa, dubdubduwa, kaliso, adlaw-adlaw, ang 130 over 80 mo Sir Josil, may posibilidad nga manaog sa 120 to 125 to 77 to 80 Sir Josil.
0: Mm.
1: Buto malo, normalize mo, matamat na imusin nga blood pressure sa simple lang ang pagkaon sa isang ahos.
0: Oh.
1: O makahang-kahang lang Sir Josil, mahaluhap dos lang pero worth it kumbaga.
0: Actually, ang iban sini ang ahos ginahuluman nila, Doc Leo, just like for example sa tawag nato sini may isa ka vinegars lang ginahimo pagkatapos sa muna ang ilang gina-intake every morning.
1: Mm-hmm.
0: Pero kung para sa inyo nga mahapos, kung magkawang ka mo sa ahos, hindi ka mo kauyon, damo hindi kauyon, inom na lang ka mo Sunthorn Plus Gold Capsule.
1: Correct, Sir Josil. Amo na ang aton, sa nga pagpalangga, nag-share kita sa ila, sa kung paano mas mapapos sa ila, nga hindi man sila madalukan, Sir Josil, sa kinanglanon nila sa ila, sa nga lawas.
0: Hmm. Kaya ang pagkaon sa ahos, para ma-activate mo na tanan ng mga nutrients and nutritional value, Dok Leo, kailangan mo pa na papaon pagkatapos ulaton, manay na. Tulok-tulokon, manay, mga 5 minutes to 10 minutes antes mo usapon, and that's the most effective way.
1: Correct, Sir Josil. Kag may kilala, ganyan ko sinasamtang samtang ginatanaw niya, Sir Josil, ang pinapa niya ng ahos.
0: Huh.
1: Siyara na, amat-amat na ang langto, amat-amat na ang kahang. Gina-imagine niya na, Sir Josil, huh, na pag-abot niya, ilunod niya na sa babaya, gadigwa siya.
0: Mm.
1: Pero pinaagi sa Sunthorn Plus, Sunthorn Plus Gold Capsule, Sir Josil, na pasulod ang ahos nga 2 months konvenyente. Upod pa sa masustansya sa ning mga sangkap like ara ang mangustin, ara sa ni ang ampalaya, ara ang balonggay, ara sa ni ang isa man ka superfood kargado man sa protina, Sir Josil, nga spirulina, nga ang protina kinanglanon masini sa pag-repair sa aton sa kaugatan kag aton sa kaunuran, ara Sir Josil sa aton Sunthorn Plus Gold Capsule saya sa ning spirulina kag sa malunggay.
0: Ang vitamin D present sa premium D3 soft gel capsule na ito, Dok Leo. Updantan lang bisang Sunthorn Vitamin C, no? Makabulig ini. Could be our ultimate source also sang vitamin D, Dok Leo. I think mayroon akong kaisang kalabanan subong, ha? Mga naga-nobla beauty conscious. Kapamayong, hindi ganito yung mga sunscreen, na butang sila sa nga panit. Ang pag-inom sang premium D3 soft gel capsule para makalikaw man kita sa high blood, Doc Leo, importante ang bastante nga vitamin D nga sumulod sa ato sa nga lawas. Could help, Doc Leo.
1: Tuman, gid ka importante, Sir Josil, kasi base gani sa aton sa nga ginatawag diskusyon gani, may hormone, Sir Josil, nga involved na rin mo sa kakulangan sa sa vitamin D nga nagresulta sa ginatawag pagtaas ng blood pressure, sodium retention, and fluid balance. Di ko may nagkakayo kita sa nga vitamin D, Sir Josil, na form sa isang premium D3 soft gel capsule.
0: Mm-hmm.
1: Manami, pagyad kay para ma-absorb ang vitamin D since nga fat soluble siya, ginupdan pagyad, Sir Josil, nga hindi lang isa, kundi duha pagyad.
0: Mm.
1: Muna sila yung labatian to permisa balanon nga natuan, but two, healthy fats, ang malunggay and VCO. Malunggay oil and VCO nga ma-absorb gid maayo sa aton sa nga lawas para nga magnami, Sir Josil, ano ang ginatawag pag-inat-inat sa aton sa nga kaugatan, mabuligan nga hindi ma-retain din ang sodium na nagpataas sa nga blood pressure. In effect, nagabudlay man ang aton sa nga blood circulation. Yung pagtumar sa nga premium D3, Sir Josil, kundi ka makapasilak sa nga adlaw, tuman ka dako gid ang benepisyo. Kay, why ka man choice? Pero may ka lang susulod sa balay, magluwas na nagataas, pay mo sa nga blood pressure, affectado, pay mo sa nga mudo, gahina, pay mo sa nga immune system, etc., etc. Kadamo, Sir Josil, sa mahimo nga negatibo nga health impact. Kung mapabayaan, kag nagasigil-sigil ang padayon na pangdubo sa vitamin D tungod sa kakulang sa exposure sa silak sa adlaw, rason nga may ara, Sir Josil, nga makabulig dira pinagi sa pagtumar sa premium D3 capsule.
0: Ang vitamin C is essential, Doc Leo, para ma-prevent, mapagarta nga hindi kita magka-high blood daw.
1: Tuman ka importante, Sir Josil, ang papel sa isang vitamin C. That's why gina-encourage ganina ton nga sa mga hypertensive, mag-inom din sila sa Sunthorn Plus Gold Capsule updan sa premium D3, hindi pagkalimtan ng Sunthorn Vitamin C.
0: Mm.
1: May iban, Sir Josil, nga hypertensive, may bulong sila nga ginatumar sa aga.
0: Oh.
1: Lain man ang bulong sa gabi. Kumbaga, bisan Sir Josil sa conventional medicine, may mga ginahimo gyapon sila nga pagululupod ukon sari-sari sining mga klase sa bulong depende sa condition sa katao sini, especially sa mga hypertensive. Amo man na sa aton Sir Josil, may nagkakaigo makita sining kombinasyon sa mga suplemento ukon mga sangkap sini diri nga makabulig sa nutrisyon iyang aspeto Sir Josil. Nga nagabulig iya para nga magnami ang pag-function sa kidneys, magnami ang pag-release ng hormone na pag-function nila dira, magnami ang kondisyon sa kaugatan kag blood circulation. Kasubong sa vitamin C. Ang vitamin C nagabulig, especially nga itong siring Sunthorn vitamin C, nagabulig para nga maproteheran ang nitric oxide. Kaya nga aman, madali ma-damage ang nitric oxide Sir Josil sa oxidative stress. Ang vitamin C nagabulig ma-preserve ang nitric oxide availability, nga nagabulig ang nitric oxide para nga magpabilis bilin nga relax ang aton sa kaugatan. Kung relax ang aton sa kaugatan, manami sa ang blood circulation. May improve pagyad ang aton sa endothelial function kung narimbawa ara kita sa bastante sa nga vitamin C. Amo ng endothelium naton inner lining sa aton sa nga blood vessels para malikawan ang paghabok ukon ang paglupok sini kon mataas pirmi ang pressure dira, ma-reduce pag ng oxidative stress. Oxidative stress Sir Josil nagadamage ni sa aton sa cellula, lakip sa aton kaugatan, ma-reduce kon may ara kita sa Southern vitamin C. Kag mabuligan Sir Josil nga ma-reduce ang arterial stiffness, mas healthy ang blood vessel walls naton, mas manami ang blood pressure regulation.
0: So, ini tanang ginamuno naton mga produkto ini sang Yes to Health Incorporated. Quality product ini sang Yes to Health Incorporated. Duly approved sang Food and Drug Administration. Dari sa siyudad sa Iloilo, again, may libre nga konsultasyon sa clinic sa Yes to Health Wellness Center arada sa Yulo Street at ubangin na sa Midtown Hotel. Sa siyudad sa Bacolod, actually, gusto nyo ni magbakal. Magluwas sabi sa suki nyo mabutika kag pharmacy. Available ini may store kita dira. Yes to Health Store. Kompletong produkto gida. Ngalan niya Yes to Health Store arada sa Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City, atubang ina sa Marayo Bank. Kanto lang kamo dira, tanan niya produkto sa Yes to Health arada dira kag may mga guide sa ginatawag nga program of supplementation. Available man ini if you want magluwas sa suki niyo mabutika dira kun may branch dira sa Mercury, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy kag generika or indi gani sa Watsons, sa TikTok Shop kag sa Shopee available man ini. Ha, ang mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Ang pamangkot diri Doc Leo, kumo kay naga panami man sang blood circulation ang Turbo Dietary Supplement for Men. In short kali sini Doc Leo nga indi lang ini para iya sa loving-loving ang purpose sang Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa pagpanami also sang blood circulation, para mapunggan, samtang wala ka pa high blood Doc Leo, mas maayo galisin nga from time to time mag-inom ka man sang Turbo Dietary Supplement for Men.
1: Correct, Sir Josil. In fact, may mga mabatian kita, Sir Josil, ano, nga nag-date sa isa ka pribadong lugar. Pagkatapos, ginatake ang lalaki or mga amo nang mga dlagan sa istorya bla Sir Josil. Kag madamo ang ginakakulbaan sina mataas ang blood pressure kag atake abi or mabugtuan sang hurango Sir Josil ano. Pero nakapaminagbinag man ang bisan ako mismo nakapaminagbinag sang isa sang ginatawag opinion sang isa ka spiritual nga klase man sang tawo Sir Josil. Sabi mo do kanong kadabanan sina mga paghinun-anon mo kita Sir Josil about sa spirituality, morality, blamti holistic mo. Nga tong ginatanaw. Sa kalabanan sina dok sa nagaamo na ning naga pulo pang alipay dala sa pribadong lugar ay kalabanan sa mga kabit na di ka na pertiyan ng ilas sa nga kwan pertiyan sa nga excitement o kung ilas nga thrill ang iban pag yun sa ni Sir Josil or iban ganin may guilt feeling pa rason nga naging sinamu-samu na nga nag-efekto sa tuman nga pagtimbog sa blood pressure. Pero sige, may nakitaan ka bala o kung may nabatian ka halos sa mga mag-asawa nga mayong relasyon nga may healthy nga sexual activity nga nag natigpo abi tungod sa ginatawag manami sino kon healthy sining ginatawag love making. Why gid ay in fact makabulig pa palawig sang aton sining kabuhi. So isa na sing dapat na ton tadana budlay gining sulod sa kiming kamo kay kalit kalit ka bla. Isa na sing dapat na ton ikonsiderar. Pero pag abot ni Sir Josil sa Turbo Dietary Food Supplement, kadamo sang health benefits sa ni. Actually isa lang inang ginatawag manami sa ni Sir Josil nga sexual performance nga mabuligan niya. Tungod niya mabuligan pwersa, mabuligan ang mataamat, balik aton kabaskog, aton gana, aton libido, aton kainit, kag especially nga aton sa nga blood circulation. Kung manami ang blood circulation, Sir Josil, pati mata mo sila nagasipat mo, pati pala matinan mo nagaanting. Kung manami imo sa nga blood circulation, pila lamang ina sang madulot, Sir Josil, kung maagom natin kung nagainom kita sa nisang o kung nagagamit sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Pero syempre, ginarecommend natin, Sir Josil, sa mga kalalakinhan na ini kahit kadamo kita sinisang mabaton bala nga mga yamo o kon mga reklamo pag abot sila sa nga performance, Sir Josil. That's why doon nakatutok balang impression sa kalabanan dira langgit sa purpose, Sir Josil, nga naganami aton sa nga blood circulation, naganami man nga aton sa nga sexual performance.
0: So that's it, ha? Para mang nami man nga aton sa nga mata, syempre panamion ta ang kondisyon sa aton ugat. Dapat why kita high blood, hindi kita hypertensive, dapat why kita diabetes, free of diabetes kita, para magnami ang circulation sang dugo, para nga pag-inom ta sang Vision X Plus nga may lutein, beta-carotene, vitamin X, zeaxanthin sa pag-protect sa ato sa ninyo mata, makalabot dito nga why kunobla sang buhin, why sang kulang, bastante ang supply maglabot dito para nga ma-preserve naton ang good eyesight. That's it, ha? May iban pa gid sining mga produkto ng Yes to Health Incorporated. Dalo na lang namo ni Doc Leo kay daw lang alam tas tiempo, ha. We have this habon para may mga ano da ang sod bala, may mga kinututan sang sapat-sapat. Kung kaysa spanit ninyo, pwede niyo na gamitan sang Santon Plus Herbal Soap. O ni gani sa guya ninyo, may problema mo das punggod. Ang iban sininya do natakan ko tama ka oily gid ya do hindi mabalanse gapang habon ko iban nga habon kong kisa nga asin do nagaari kabuman gamit ka mo sang Clear Skin herbal soap, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josil, kati ang balon dar giban expression ma lang yun, no? May iban yung magtuban, Sir Josil, sa spiyo do gina high blood mo. Makita wala ang blemishes, makita ang mga pindalian sa guya, makita ang mga nagahiliting-hiting ang mga punggod sini. Ako un man gid nato affected kita sa Sir Josil emotional and even confidence nato affected ka.
0: Oh, kay ti mera kung sa bulog nuhon, Doc Leo, nga abi mo kun do okay na gid mo. Wow, siya ka healthy, no? Say mo. Oh, siya ang punggod mo.
1: Suya pa. Pero mabuligan na Sir Josil, no? Isa nga ma-recommend na ton dira. Try nyo be avoid anay isang sweets. Mga matamis, mga makalamay bala. Pagkatapos sa sabon nyo abi kunwa nyo pa natilawan, pwede nyo makonsiderar abi bakal ka mo sa butika sa Clear Skin herbal soap. Kag isa man, Sir Josil, sila, may kilala man ko sino ba nagainit kada niya sa ulo, Sir Josil, nang nagairita di ko makapanimaho sa hindi amo nga baho mo. Siyempre sin umo na bing manamian, Sir Josil, sila, no? Magluwas gid man, ha, hambalon tar gid man ang realidad niya. Siyempre may mga asawa o kon sa mga mag-asawa nga nanamian sila ya sa mga baho sa ila partner, Sir Josil. Pero te sa hindi ya manamian niya kapin ba kon may BO gid ya, te medyo irritating man gid. Kay makabulig ang Santhon Plus Herbal Soap dira, Sir Josil, tungod niya may antibacterial property siya.
0: Okay. Dawa lang alam tas tiempo, pero sa baylo-baylo sang tiempo kon gapala na kita lawas yo kada hindi na kamo kagwanta. Kung hindi nakagwanta, ha, abiban nyo sinyo, anay, kung makuha pa mo lang sa Santon Plus Herbal Oil. Kung makuha ina, good. Neblaway ka mo ka inom sang kung ano man niya bulong. Pero kung do hindi kin makuha, kung do hindi ka mo kagwanta, magamit ka mo sang Cease the Pain, which is a pain reliever ina siya. Agud tong, hindi na ka mo mag-aray-aray-aray da, kada hulag nyo, aray-aray bala, Doc Leo, ha. So, amo na, Cease the Pain. Kabay pa, nakahatag kami naman sa inyo sang bisan gamay lang sinay na hawiran ninyo nga health tips and information, ha. Lastly, kuanta lang sa sining a parting words ato sa sining a certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Doc,
1: sa pag-maintain sang maayong lawas, hindi lang gili ang mga sobra no ang mga ginahimo naton sa ton lawas, ginakaon, ginainom, exposure naton dira sa mga stimuli abi posible man gali nga nagibaratian kita tungod sa kakulangan ha, nga ginapasulod naton sa ton sa kalawasan. Kag para ini mapunan ang pagtumar sa Santhon Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule kag Santhon Vitamin C, kita ang mabuligan. Sa kinaanda ng inyo certified naturopath practitioner Doc Leo Amos nga nagabilin aton lawas sa lungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay sunod pa sa gidasiling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
0: Salamat sa ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos.
2: Di mo na alam paano gagaling.
0: Top-top sa masunod naman yung edisyon sa programa The Secrets of Health diri sa XFM Panay Cagnegros. Para sa XFM Panay Cagnegros, ako naman si Katrupang Josel Banias, XFM News.
3: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
4: Yes to Health!
5: XFM.
6: XFM.
7: Ang panalangin ito ay para sa mga mag-asawa. Ang mga salita ng Diyos na nagmula sa banal na kasulatan. Efeso 4:2. Kayo'y maging mapagkumbaba, mahinahon at matyaga. Magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahalan sa isa't isa. 1 Pedro 4:8. Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat, sapagkat ang pagmamahalan ay pumapawi ng maraming kasalanan. 1 Corinto 13:13. Samantala, nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Manalangin po tayo. Kayo po ang lumikha ng babae at lalaki upang magmahalan. Kayo ang nagtatag ng pag-aasawa at kayo rin ang nagtataguyod nito. Salamat po sa kaloob ng pag-ibig. Sa kabila ng masalimuot na sanlibutan, kayo naman ay naglaan ng isang katuwang upang maging matatag sa mga suliraning kanilang babathin. Ama, ipagpatawad niyo po ang kanilang pagiging makasarili, ang mataas na boses at masasakit na salita na nabibigkas tuwing nagkakaroon ng pagtatalo at pag-aaway. Alisin nawa sa kanilang kalagitnaan ang galit, pagtatampo at selos. Linisin po sila sa kanilang pagsisinungaling at pagtataksil. Kayo ang Alpha at Omega. Kayo po ang nakakakilala sa bawat isa ng lubusan. Kaya naman aming idinudulog ang mga mag-asawa sa inyo. Isang malaking hiwaga na pag-isahin mo ang dalawang taong nagmula sa magkaibang pamilya. Ibang kaugalian at kultura. Kayo po ang masigit na nakakaalam kung bakit ito ay inyong pinahintulutan. Tinuturuan niyo po silang magkaroon ng pag-ibig na tulad sa inyo. Isang pag-ibig na hindi humahanap ng kapalit. Isang pag-ibig na handang magtiis, umunawa at mapagpatawad. Kayo nawa ang maging sentro ng kanilang pagsasama. Dahil malibang kayo ang magtayo ng kanilang tahanan ay magiging walang kabuluhan. Sapagkat sila po ay mga taong puno ng kahinaan. Sila po ay madaling matukso. Sila po ay madaling manghina at mawalan ng pag-ibig. Ituro niyo po sa kanila ang tunay na pag-ibig, ang pag-ibig na masusumpungan ng banal niyong kasulatan, ang pag-ibig na matyaga at may magandang kalooban, ang pag-ibig na hindi maingitin, hindi mayabang, ni mapagmataas man. Ama, ituro niyo sa kanila ang pag-ibig na hindi nagtataglay ng magaspang na pag-uugali. Ang pag-ibig na hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Ang pag-ibig na di nagagalak sa paggawa ng masama sa halip ay sa katotohanan. Ang pag-ibig na matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtatyaga hanggang wakas. ang kanilang tahanan nawa ang maging larawan ng isang maliit na paraiso dito sa lupa. Ama, iiwas niyo po sila sa mga tukso na sisira sa kanilang pagsasama. Ipaalala niyo po palagi ang tipang kanilang sinumpaan sa panahon ng kanilang kasal. Tulungan niyo po sila na maging matalik na magkaibigan. Maibahagi nila ang kanilang mga kahinaan sa isa't isa at magdalanginan para sa isa't isa. Nagpapaabot po kami ng espesyal na panalangin para sa mga mag-asawang nabubulid sa pangangalunya at naghiwalay. Kayo po ang dakilang karpintero at anumang bagay na nasira ay kaya niyong maitayong muli. Sagipin niyo ang kanilang pamilya. Papanumbalikin ang kanilang pag-iibigan. Papanumbalikin ang kanilang tiwala. Hilumin ang mga sugat na dulot ng puot, masasakit na salita, pagsisinungaling, pagtataksil, at anumang mga naging dahilan ng kanilang paghihiwalay. Amin pong ipinagsusumamo ang biyaya ng pagliligtas sa kanilang mag-asawa. Ang pagpapatawad nawa ang mamayani sa puso ng mag-asawang ito ngayon at magpakailanman. Tulungan niyo po sila na magkaroon ng isang pag-iisip at magkaroon ng isang desisyon. Maiwasan nawa nila ang pagtatalo at di pagkakasundo. Ipaalala niyo nawa sa asawang babae na siya ay magpasakop at igalang ang kanyang asawang lalaki tulad ng pagpapasakop sa Panginoon, sapagkat ang lalaki ang itinalagaan niyo ama bilang ulo ng kanyang asawa, tulad rin naman ni Kristo na siya ang ulo ng iglesia. Maalis nawa sa kanila ang paghahari-harian at pagmamataas sa sarili. Gayun din naman, ipaalala niyo rin po sa asawang lalaki na mahalin at ingatan ang kanyang asawang babae tulad ng pagmamahal at pag-aalaga niyo sa iglesia. Kayo nawa ang maluwalhati ng mag-asawang nagtataglay ng tunay na pag-ibig. Maisakatuparan nawa nila ang inyong kalooban sa pagtatatag ng pamilya. Salamat po sa biyaya ng pagkakasundo. Salamat po sa pagpapadama ng tunay na pag-ibig tulad sa inyo. Salamat po sa pagpapatibay ng pagsasama ng mga mag-asawa. Salamat po sa inyong pagdinig ng aming mga dalangin. Hindi dahil kami karapat-dapat, kundi dahil sa dugo ng aming mahal na tagapagligtas, na si Jesus. Amen.
4: X-FM. X-FM. Mga katupa, exciting!

0: na rin lumabo ang mata, kaya healthy living na siya. Balanced diet tulad ng pagkain ng gulay at prutas na mababa sa sugar, exercise at nagsasanton plus gold araw-araw.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa Sigi Tindog sa Bilog nga adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akon kasukasuan. Siling nila okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manangit nga sabor.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
5: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
6: Nanlabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang, balik na ang normal. I am Sheen, isang vlogger.
5: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
7: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3!
8: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus. At ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
7: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo.
9: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
9: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
11: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
12: Oh.
11: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
12: Aray ko.
13: XFM.
14: Katropa mo!
15: Exciting!
16: Mga katropa, exciting!

0: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
2: Ako si Joy Javier, nabudayan gig kusang una kay Dopermi lang maluya ako lawas. Dopermi wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix, nagbakal man ko kanami gid bala kay batyag gid ang pagsik sang akon lawas. Ganado gid ko sa akon obra. Tiluin nyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo, guwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiin tagali mabayad sa tusyon mo.
5: Oh, gali, diriyo.
6: Ay, dali na.
7: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.
1: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
8: Ako nga pala si Herina. Mayroon akong ngiti ay. Sinubukan ko ang Santone Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin. Ang Santone Vitamin C.
1: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Sister Pain.
10: Ako si Sara sa aking tutupan ni Lilo. Sa aking call center agent. Burmigid ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibagay niya epekto siya ako sa Sister Pain. Nagasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: Symptoms persist. Consult your doctor.
1: Mabibili sa mga butika.
11: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santone and XFM libu-libong papremyo.
12: Ako si Ricardo Miagar Jr. Kakagabarangay Bacau, Binabista, Guimaras. Nagapasalamat sa XFM. Kakay Dr. Milito Oy sa akong mga nalagaan ng 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intramahan sa Santone and XFM libu-libong papremyo.
11: O, ikaw man katropa, may chance ka pa kamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santone and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santone Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santone Gold Coffee Mix. Santone and XFM, libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
13: Diet na kubuwas ah.
1: XFM.

0: Philippine Standard Time, 1:10 na sa hapon.
1: Ilonggo Cops on Air! Programa sang Iloilo Police Provincial Office na nagadulong sa inyo sa mga balita at impormasyon tuhoy sa proyekto, inisyatibo at accomplishments sang inyo mga Ilonggo Cops sa pagmintinar sang kalinong kagkatauhayan sa probinsya. Ilonggo Cops on Air! Ilonggo Cops on Air! Kagiyari ang inyong mga Ilonggo Cops!

0: Mayong or maayong hapon Iloilo. Mayadaya rin nga po sa aton tanan-tanan. Welcome na dere sa aton sining programa kada Domingo sa ang hapon. Dere sa XFM Iloilo. Programa nga nagdulong sa ang balit informasyon subong man. Inisyatibo kag proyekto sa inyo sining mga Ilongkaps. Ang lasang liwan ko ni ang Ilonggo Caps on Air. Yari naman kita sa adlaw, of course, nga Domingo. Pizza 28 na. Katapusan sini nga Domingo sa subong bulan sang Hunyo tuig 2026. Dag, of course, nagapasulod naman kita sa bulan sang Hulyo. Which is nga ginatawag natin sini nga PCR month. Sang inyo sini nga mga kapulisan. Welcome na rin sa aton sining programa, ika 150 na. 158 episode na sa aton sining programa. Diri sa XFM Ililo. And of course, ika 25 man nga episode na aton sa subong atoig 2026. Sangalan sa aton Provincial Director, Police Colonel Bayani Manuel Razalan. Kag sangalan sa aton Public Information Officer, Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. Main ko po ninyo sa subong hapon. Ayon sini nga kabalikat ako si Police Staff Sergeant Erwin Magarso. Happy Sunday afternoon everyone. Kamusta ba lang inyo sini nga Domingo nga hapon? Or sa subong Domingo sang hapon? Kanami sa aton sini nga chimpo mahanginangin. Mapaang kaga siyempre mainit. Sa aton sini nga mga topiko sa subong hapon? Pero anti sina ginaknalit sa nato na aton sini nga mga listeners and mga live viewers. Nga nagatutokit sa aton sini nga programa. Nga nagamonitor no sa aton sini nga mga Facebook Live naton sa subong hapon. Sa Facebook Live sa inyo sini nga mga Ilocaps, ang PNP Iloilo Police Provincial Office. Kag subong man no, sa mga official Facebook pages sa nga XFM Iloilo. Kaya siyempre, nagpasalamat man kita na sa kalawan ni Dr. Remilito Oy na magka-program kita every Sunday afternoon alauna, tub-tublas dos ang hapon kada Domingo. Kaya yari na kita na sa ika-150th episode na sa ito ang sining programa kag ika-25th episode naman for this year 2026. And of course, sa management staff no sa nga XFM Iloilo, sa pagpanguna sa aton sining gapon, kag mabisa naton sining station manager, si Katropa nga Jose Albanias, and of course, kaupo naton sa subong hapon sa technical side, si Katropa nga Alex. Sa inyo sining mga comments and participation, kadto lang sa aton sining comment section. Kay malipay kita ng pagbasaon ng inyo sining mga comments and participation sa aton sining program sa subong hapon. And of course, nagliwat sila sining mga birthday sa subong Domingo sa nga or sa subong Domingo. Kay siyempre 24 hours ang aton sining pagsilibrar sa aton sining birthday, ginhatagi sa inyo. Kaya mo na blan no, sa birthday naton. That's why nga isagid ka adlaw ang hinatag sa aton. Kaya isama na ka adlaw no, nga pag pangabudlay. Kagpakanto sa aton sining mga iloy, agon nga mabunag ka mo sa kalibutan. So happy happy birthday kids sa tanan nga nagka-celebrar sa sining birthday sa subong adlaw. Celebrar na to na tong sining birthday nga chill-chill lang. Kaga siyempre no, in a moderation. Agon nga malabutan pagit kita no, sa madamo pagit nga birthday. Kag malabutan pagit kita sa aton sining birthday by next year na naman. Kag speaking of birthday, belated happy birthday kita sa aton sining provincial director nga nag-celebrar sa sining birthday no sang June 18 sa aton sining provincial director Police Colonel Bayani Manuel Razalan. And of course, boss no birthday man sa aton sining deputy regional director for operation si Police Colonel Macalangcom Jr. Advance had a happy or advance happy happy birthday sir sa aton sining DRDO. Sa aton sining mga topiko sa subong hapon. Sana mention na naton kagina no ang masunod sining bulan July 2026. Maka-celebrar kita no sang PCR month. sa ika 32nd PCR month naton. Kaya sa 32nd year no sang Police Community Relations celebration naton. Kaya nagahilira nung aton sining activities no, sa subong sining or sa masunod sining bulan na July sa aton sining activities no, like bloodletting. Subong man ang aton sining mga lectures and symposiums nga pagayawaton sa tanan aton sining mga kabanwanan no, dari sa probinsya sa nga Ililo. And of course, support man ang aton sining mga municipal police stations. Lakit ng duwan aton sining mga mobile force companies sa banwasang Tigbawan kag subong man sa banwasang Sara Ililo. And of course, makadagman kita sa mga pila ka mga tips and reminders sa aton sining mga kuturan. Ilabinigid no sa sining cybercrime naton. Ay kadamo, nagit sa subong no sa mga mudos cyber or online. Nasa gyapon, madamo, gyapon kita sa mga kuturan nga nagakaintuan sa mga matamis sining mga tinaga kagdila sa mga scammer nga which is nga nasisari na sining mga mudos. Ah, hindi mo na mabalaan no kung matuod o kung hindi. Apang sa gyapon no, may madamo kita sa mga kuturan nga nagakadala. Nagakaganyat kag siyempre nagakatintar sa mga scammer no kay kadamo na gyud may nagagi sa text, may sa chat, sa aton sining mga social media platforms kag subong man no sa mga message or through text messaging, subong man sa mga calls man dira. Ang iban mga recorded na or pre-recorded voices na nagaginapangkot mo dira matawag sa imo tapos sige ang balya pangkuton mo way nagasabat kay galing kay mga pre-recorded na ina nga mga voice no. That's why nga kung isa ang iban kung ginasunod man dira kung anong ginambal dira no kay ginatuluan ka mo dira kung paano ang mga steps agod nga ma-hack ang inyo dira nga mga accounts. Kag kung ano mga steps dira nga makakadto ka mo sa mga ginahambal niya dira. So mo na blano tanan why na gid lusot. Kayan kabalo kita mag analyze. Kag kabalo kita mag assess no kung yara na kita bala sa ano sang scam o yara or nakasunod kita dira sa mga procedures sa mga cyber criminals. So dapat mangin mahinulungon kita. Kaya yara na kita no, yari na kita sa generation sang cyber world. Ay sa gyapon ang mga kriminal hindi lang siling ayara sa aton sining palibot kundi pati na sa aton sining mga online or sa aton sining cyberspace. And of course magatag makita karon no, sa mga safety tips and reminders sa aton sining mga kutura naton. Kaya nga aton sining mga disgrasya sa dalanon sa gihapon no, ang way na gadobo sa madamo gyapon sa mga involvement ay binanggit ang mga motorsiklo or motorsiklo nga involved no, sa mga disgrasya naton sa mga vehicular incidents naton diri sa probinsya sa Ililo nga dapat na mangin careful kita no sa aton sining pagdala sang salakyan kag motor man ina o kun ano man nga salakyan kay isa lang aton sining kabuhi. And of course magigangot man kita no sa hepe sa Sara Municipal Police Station. Main ko po naton karon ang aton sining hepe dira. Si Kabalikata Police Lieutenant Brett Balopinos. Angot sa aton sining intensified campaign no against illegal drugs. Kay which is nga morning kampanya naton nga way gid nagakahubas. Na mayara sa gyapon no sa mga pila ka mga individual nga nag-engage, nagaduso, nagagamit kag nagabaligya no sang illegal sining droga. Amo na nga isa man sa mga focused campaign naton. Focused intensified campaign nato no diri sa probinsya sang Ililo. Which is nga nagbalik na naman nga daan ng klase no nga aton sining basic education sa elementary and high school no kag in fact no ika fourth week na for or sa buwas no by Monday. Kay nagtapos na tatlo ka semana no pag-upisa sang klase. Which is nga damo sa mga controversies and issues no sa sining opening of classes. Sa ginapangatubang sining mga challenges kang aton sining mga kabataan. Apang sa gyapon, nagpasalamat kita dari sa probinsya sang Ililo ng matalunsay. Aton sining pag sa ulo or kung pag patigayon sang classes sa sulod sinisang tatlo kasimana dari sa probinsya sang Ililo. Kagi naman sa bulig sang aton sining mga estudyante, sa aton sining mga kabataan kang subong man sa mga ginikanan, kag ilabing gino sa mga school authorities naton na nagaginahugot gino ang aton sining mga security sa aton sining mga eskulahan Kaya muna no ang edukasyon nga ginatuluan naton sa maayong aton sini mga kabataan. Dagang siyempre nung aton sini mga eskulahan is ang ginaconsider naton sini nga mga safe spaces. Apang kung kaisa may mga trahedya kag may mga insidente nga nagakalanabo no sa sulod sa eskulahan. Ina kung mga complacent dira ang aton sining mga school authorities when it comes sa paghugot no sa seguridad sa aton sining mga eskwelahan. And of course pasalamat man kita no sa aton sining diri sa probinsya sa Iloilo nga wala sa mga significant incidents no involving sa aton sining mga students and school authorities sa sulod sang tatlo sining sa semana no nga matalonsay kapag sugod sa aton sining mga klase sa aton sining basic education sa elementary, high school kag siyempre aton sining mga kindergarten and kinder or kindergarten and nursery sa aton dira. So muna mga topiko nga aton sining pagka-discuss sa subong hapon. So mauna kita no sa cybercrime. Which is nga padayo no sa gihapon sa mga problema nga ginapangatubang kag may mga ginareceive pa sa gihapon ang aton sining mga lower units kag ginarefer sa aton sining regional anti-cybercrime unit 6 or sa aton sining RACO kay pila pa gihapon sa mga individual nga nagakaintuan sang nasari-sari sining modus sang mga kriminal no pinagi sa pagpanunto online. Kung sa una sining tiempo, budol ang aton sining gina problema. Amo na bala no nga sa personal lang ni sa una nga tiempo gina budol pa sa mas more pa gina online no nga kabudlay i trace. Kaga sempre no amo na bala kisa no iban ka kadala online. Gaka hulog ang buot online, gaka intuan online, gaka scam online. Kaya kalipat ang iban no nga sang bilin-bilin no sa aton sining gina or sa aton sining mga ginikanan sa mga katigulangan nato no nga don't talk to strangers apang sa gyapon na iba nagakawili online ilabi ni gino sa sining generation man no sa aton sining mga social media nga iban hindi mabuhi kung hindi makabukas or hindi maka ano dra sang ila sining social media. So muna bala no nga sa social media kita dra pa kaka intuan sa sining na sari-sari sining modus no sa mga cyber criminals. Nga ginaka-scam kita dra alin sa gugma no kay iban nga katawag dra or ka text inyo dra ga chat through online da panguluyag through online. That's why iban gani kadulubli nobya kay because online ang iban kadulubli man nobyo no kung online. So isa muna bala no nga mga cyber criminals is yara lang gid no sa aton sini nga cyberspace. So dapat careful kita dira sa pag-deal no sa mga individual nga gina-converse naton dira or nagka-communicate kita dira online kay iban dira no mga cyber criminals. Kay Luis man aton ginabilin no nga hindi kita magpainto sa sining mga individual no nga why na naton gani makita sa personal. Kapin pa dira ko nga sa mga investment naman no ang iban nga daan madasig maingan yo mag-invest no kay iban ko no mo na bla no nga wise ang physical nga business online ang ila sini nga business kag cyber ang ila sini nga business gali kay dugay dugay maintuan ka na sa mo na bla no basta mag-invest ka dira online nga daan so mag-send ka dira mag so ang imo sing investment sa so, una ka ni nga chimpo kaliwaan pa nang mag-invest pa ginano pa gina-receive dira. Taga doon ka lang pangapi, drawingan ka sang baliktad sini nga pyramid. Tapos ugay dugay maintuan ka na. So subong naman is online naman. So iban ni dira gina ang imo sining investment or imo sining invest dira. Ipasend lang dira online man, fund transfer lang. So ang imo sining pinangabulayan sang pila ka tuig dekada. Madula lang sang madasig. Kay because nga gin-invest mo dra online nga makaganar ka after pila ka bulan doble-doble ang emosyone nga mga ang emosyone ko no nga profit or emosyone nga share dito kay dugay hindi ka na maka-access no sang emosyone nga database kasi siyempre maganahan ka madra kay kada open mo sang aga login ka lang kuno kadaga halimbawa isa kalibong emosyone nga invest magasakain na 100 per day kasi siyempre maganahan ka madra. Pero at the end of the day, naintuan ka kay pagka next weeks, months, or pila dara ka bulan, hindi na ma-open, hindi ka naka-access ang inyo sininga business online. Again, inyo mo sininga again invest online sa imo sininga database nga business. So along-along kikita no sa aton sining mga kuturan. Kaya nga ang mga cyber criminals wala sang ginapili nga target. Estudyante ka man o kung professional ka man, alamon ka man, pero mahapos ka intuan kung magpadala-dala ka sa sining mga cyber criminals. Away mo pag ni makilala through chat lang, nagpati ka na sa mga investment dira. Pag nagpadala ka man through fund transfer, kaya siyempre social ka na eh. Nagamit ka na online remittance, hindi ka na kinanglan magpila sa ATM, hindi ka na kinanglan mag-cash out sa banko. Sa muna, online na fund transfer na. Kaya by next month, maging double na ang imo sining investment. So, naintuan ka dara. Kag siyempre, away na, hibi ka na lang. Kag makaresulta sa mental health kag illness. Sa muna, blan, nung mag-hindi kita magpinto sa sining mga cyber criminals. Kaya muna, blan, sa kwarta, ganang inaistoryahan. Hindi kita magpadala-dala gila yun. Kasubong man iba ng mga cyber criminals, nag-mayara nga ginatawagan ka, ginamessage ka nga gadadaog sa, or nagdaog ka sa mga raffles, naway ka man gani ginintrahan. Apang nagpati-pati ka man, nagdaog ka tuod, pero mapadala ka sa processing fee. Nagpadala ka man, agon nga maklaim mo ang half million or million, kaya kinanglan ko no, may tax ko no eh. So bayadan mo idara ang tax, nagpadala ka man, asa nga nagpadala ka, nadar nga yuan kaliwat kay nagkulang. Kaya hindi gali 1 million ang muna dagan, kundi 2 million gali. So another tax naman, so another padugang ka naman dira. So nagpati ka man, huwag ka kabalo, gali nga na-scam ka na. So dapat careful gid kita sa aton sining mga kuturan sa pag-deal no, sa mga individual, especially no, sa online, kay kabudlay no, nga pangitaon ang mga cyber criminals. Kung kapin pa kung dugay na ina natabo sa imo, kag naguyawya ka man nga mag-report dira, kay kumo siyempre ang imo sining image, kahuluya nga na-scam ka, apang dapat no, hindi kita magkahuya. Kay hindi lang basi ikaw ang nabiktima, basi kung bilog nga pamilya mo or miyembro sang imo sining pamilya dira, ang nabiktima na, na nag-ipos-ipos lang ka mo, kay galitanan ka mo na biktima na. So gilayon ang mag-report no, sa aton sining mga kapulisan, especially no, sa aton sining RACO 6, sa aton sining Regional Anti-Cybercrime Unit 6. Kagpili ka mo kapalapit no, sa aton sining mga municipal police stations, agon nga i-refer ka mo no, kung tuluan ka mo dira kung paano mag-report, paano mag-reklamo when it comes sa kung kamo na biktima no, sa sining mga cyber criminals. So sa gyapo, nagabiling kita no, nga hindi kita magpainto. Kaya wala sang mga manuginto kung wai sang nagapainto. Sa aton sining oras, nga launa ay medya na sa hapon. Makikangot kita no sa Sara Municipal Police Station. Pagigangutan nato ng aton zira nga hepe. Ang hot intensified campaign nato against illegal drugs. Kaya sang naligal sining na daw no may araman nga recovery no ng aton sining Sara MPS. Angot sa sining intensified campaign naton against sa illegal drugs. Prante sina na ito na naiginaknowledge no, si Ma'am Nala Rodriguez. Na nagalang tawag sa aton sining program. Thank you so much, good ma'am. Na consistent gid nga nagalang tawag sa aton sining program every day, once or every time nga mag-live kita, si Ma'am Nala Rodriguez. Thank you so much, good ma'am. Sa pag-suporta no, sa inyo sining Milo Cups no, dari sa probinsya sa Ngililo. And of course, iban pagkita nga toon sining mga commenters. Kato lang kamo sa toon sining comment section. Kahit pagkabasao na toon karoon ang inyo sining mga comments and participation sa toon sining live program sa subong apon dire sa Ilunggo Caps on Air. Sa ika 158th episode na sa toon sining programa kag ika 25th episode naman for this year 2026 dire sa XFM Ililo. So yara na sa payak ng linya ang aton sining kapon kung mapisa na aton sining hepe dira sa Sara Municipal Police Station. Ang ulas ang liwan kundi si Kablikata Police Lieutenant Brett G. Balopinyo. Sir, good afternoon, sir. Kaga welcome dari sa aton sining programa Ilong ko Kapsom Nair. Dari sa XFM Ililo. Kaupo ni mo sa subong hapon Kablikata Erwin.
1: Good afternoon, sir.
0: Thank you so much, sir. Sa imo sining at simpo sa subong hapon, sir. No? By the way, sir, kamusta naman ang drang at simpo dara sa Banwasang Sara, sir? Kay dari sa siyudad sa Ililo, medyo mapangpaang kagamahangin ang kagamanaming aton sining at simpo sa subong hapon.
1: Subong, sir, dari sa Sara, gaon.
0: Oo, nga dula-dula ang audio ni sir. No? Kindly, ano lang, sir, establish nga na kita good signal naton. Kaga hindi lang naton pag loudspeaker, good nga mangina okay nga taon sini nga audio. Okay, sir, sa liwat na mayong hapon, sir, kabalikat Police Lieutenant Brett Balopinyo, sir.
1: Sir,
0: thank you so much, sir, no, sa imo sining chimpo sa subong hapon. Anyway, sir, sa when it comes sa kampanya nato na kontra illegal nga droga, kasano nato ini na or pila ka persona ang natigayon nato sining madakop, sir, angot sa sining intensified campaign nato na again sa illegal drugs, sir, kag kasano ini, sir, nato na ginhiwat nga operasyon.
1: Good afternoon, sir. Operation. Sa Barangay Pirari sa Iloilo, sa nagbaktang kita nga duwa ka persona, amo si alias Grace, like si alias Coulter, naka-recover kita 280 grams, estimated drug price, value nga 1.9 million, sir.
0: Ano ni sir ang relasyon sa duwa na ton, sining ka mga sospitsado, sir?
1: Mag-live-in atin sila, sir.
0: Okay. May kabataan na ni sila nga duwa, sir?
1: Wala pa, sir, ka busong 5 months ang babae, sir.
0: Okay. Tapos, ano ni sir ang ila sining trabaho aside sa sining pagkapre na ito sa pagduso no, sa illegal nga droga? Ano pag itang ila sining permanente nga trabaho, sir?
1: Wala sila permanente nga trabaho.
0: Okay.
1: May sir.
0: Okay. Pila ganit ka, sir, ka gramo ng ato nga natigayon nga ma-recover sa ila kag kung ginbaligan ni nila mga pila ni ang standard drug pricer ng aton sini nga recovery sa ila?
1: Recover kita, sir, mga more or less 280 grams, sir. Mm-hmm. Sa mga estimated drug price na 1.9 million sobra, sir.
0: Apan monitoring naton, sir, sa din nila ginakuha ang aton nga ang ila sini nga sourcer kag sa din man nila ginabaligya, sir, kung pwede naton ma-disclose, sir.
1: About ang parte naman sa ginamonitor naton, sir, is kakuha sila sa Tumanga, sir, ginadala dira kang ilang Dokabayo. Then nandiri supply sila kay mapista tani diri sa Sara. So,
0: okay.
1: Nagdako sila supply amo to nakakuha kita 280 grams, sir.
0: Ano ni sir ang duwa, sir, is tumandok mismo sang dira sa Banwasang Sara o kung pangayaw lamang ini sila kag naga transyendra, sir, sa Banwasang Sara, sir?
1: Ang babae, sir, is taga Saragit, sir. Ang lalaki, sir, is taga Ahoy, sir.
0: Okay. Kumbaga, ano galing ila, dira na sila nag-a-star. Kag, ano ni sir, why man ni sila madala sa aton sining municipal drugs list na aton, dira, sir?
1: Wala pa, sir. Newly identified natin sila, sir.
0: Okay. Kag apan monitoring naton, sir, mga pila man ni kabulan, sir, ang ila sining illegal activities angot sa sining illegal nga droga, sir?
1: Duga naman sila ka involved, sir. Mga lagi monitor, ginsundan kung paano ilang galaw.
0: Mm-hmm.
1: At sa ginkanta ka natin sila by bus operation, sir.
0: Okay. Mensahe na lang naton, sir, sa aton sining mga pumuluyo kay ilabi na gid kay Simri nagsugod na tatlo na semana nagsugod ang klase sa aton sining basic education. Mensahe naton, sir, sa aton sining mga estudyante subong man sa mga ginikanan sa mga authorities or sa school authorities naton kag sa tanan naton sining stakeholders sa komunidad naton sa sining padayon naton sining intensified campaign against illegal drugs, sir. Kabalikat Police Lieutenant Balopinyo, sir.
1: So, sir, sa ating monitor din natin ng ating kabataan, kung ano ilang ginaintrahan ng mga grupo dira, kailalo sa subong rampant na gilang mga criminality sa mga sa school, may ara na. So, guidance ng parents, kag sa iban man nga mga concerned citizen, ano, magbinuligay ang tanan para mapahiluway ang ating mga banwa, kag mapanatili kita ang peace and order natin.
0: On the other hand naman, sir, no, thank you so much kasi mo sininga mensahe, sir, no. On the other hand naman, sir, kay every San Juan nga daan, no, nag-celebrar ang Sara sa Solay Basya Festival. Kamusta naman aton sining assessment, sir? Kag before sa aton sining assessment, kamusta pa no naton na prepare ang aton sining preparation, security preparations naton sa sina nga event ra sa Banwa sang Sara? Kag kamusta ang aton sining assessment sa sining bago lang gidang tapos nga festival dira sa Banwasang Sara, sir. Kabalik kata Police Lieutenant Balopinyo, sir.
1: Regarding naman. Kung ano, pag-successful lang atong event, wala kita ang toward incident, kag manami kita ang kyo kang atong program, sir, nagugyan kita ang simpo, kag ang mga tao nga isinadya sa among event, sir.
0: Kag every year gini ni sir, no? By the way, sir, mas kung i-compare na last year, sir, basi dira sa inyo sining assessment, no? Kag sa pagpulupamangkot ninyo dira sa mga residente, is mas nagdamo subong, sir, ang aton sining mga participants or mga namista dira or nag-participate sa sining Solay Basya Festival, sir, compare last year, sir?
1: Yes po, sir, according kidangkin po, hindi siya masyado init. Kaya manti ulan. So, nagdamugid ang bagsakang tao, sir. But sa peace and order naman, sir, is mas daw, tawhay daw subong, sir.
0: Kag ano ni sir, yung Solay Basya Festival or sininga festival, mga pila man ni kadays ang inyo sininga preparation, dira, sir, kag security deployment naton, sir. This is a week-long activity, bala? Or pila lang gid kadlaw, sir?
1: So, ang Solay Basya, sir, is mula

0: At tanan nga nag-render no sang ila sining tiempo sa agon nga matigayon ining matalonsay nga festival dira sa Banwasang Sara sir.
1: Ito so, tanan nga Amat especially sa mga post ni Pitayer nga wala gid tawa suporta sa pulaw gay gaupod sa mga pulis pulaw para ma-maintain lang ang atong napisan order dito sa kag sa pumuluyo sa ila cooperation sa LGU sa Bureau of Fire, sa tanan gid nag-participate sa atong nga ita sang banwa da damo gid nga salamat ka sa sunod na mayon ta natin.
0: Okay. So thank you so much sir sa imo sining tiempo sir. No, once again, no, congratulations guys sa sining anticipated campaign nato against illegal drugs and of course no sa successful activity sang festival no dara sa Banwasang Sara Ililo sir. Thank you so much guys sir and congratulations and keep up the good work sir. Kabalikata Police Lieutenant Bolopinio sir.
1: Thank you sir.
0: Sa aton sining nabatian ang hepe sang Sara Municipal Police Station. Wala sang liwan kundi sa kabalikata, Police Lieutenant Brett Balopinios. So despite nga may mga festival no, nga ginaiwat dara sa Banwasang Sara sa sulod sang duha ka semana, kagang-highlight ng sang ila sining Sulay Basya Festival nga ginaiwat every year, may harap pagit sila no accomplishment sa kampanya nato na kontra illegal sining droga. So thank you so much kino sa tanan naton sining mga kauturan dira nga nagasuporta no sa sining matalunsay kag nangin successful na festival no dira sa Banwasang Sara Ililo kag siyempre no nga hindi ni kaya sa inyo sining makapulisan without sa support ninyo no sa for 2 weeks no nga preparations or security deployment no, sa aton sining mga Ilonggo Cops. Sa aton sining oras nga alauna 41 na sa hapon. Sa Giyapon ka muna kalantaw sa aton sining programa Ilonggo Cops on Air. Kag siyempre nung kapamati no sa aton sininga 100.7 FM sa inyo sininga mga radyo. Kato lang ka mo sa aton sininga comment section no kay pag-acknowledge na po or pag-acknowledge na aton ang inyo sininga presence and participation. Good afternoon gidra no maya daya din nga hapon. Kay Antili Liza Gansas na dara sa Nulusena no. Thank you so much sa pag-monitor te. Sa programa sa inyo sininga mga Ilonggo Cops. And of course, at this moment, magadugang kita sa pila sininga mga tips ni minors. Tara sa road safety tips naton. Nanambala naton na gina no, sa aton sininga mga katuran sa mga motorista naton, ilabinagid sa mga nagadala sang motor. Na dapat no, extra gid kita nga pag nga maghalong perme. Kay budlay na madiskrasya kita. Kay mo na blan no nga isa man nga daan sa mahal nga kwarto sa aton sining kalibutan or sa pungsod naton is ang mga ward naton. Mga hospital rooms and wards naton kaya mo na blan no nga kada hulag. Kada ano naton dira kada tener sa hospital is nagkagastuhan. Kita no kaga siyempre nga aton sining pamilya. Uol no sa aton sining pamilya dara kapin pa kung iban ma-confine ka dara binulan or sinima na kag binulan aside nga wala ka na sang income nagagagasto ka pa kada adlaw. So dapat ligawan na aton nga madiskrasya kita. So dapat hindi kita magpadala-dala no sa aton sining mga ano dara kay iban kag padala si emosyon nila inanggap pa karira bla sa dala no kag sa makalambot sa mga road rage dara karon kag iban nga kasimplang dara. So dapat extra gid nga paghalong. Kag siyempre always ang magsuksok no sang helmet sa mga nakamotor dira kag proper attire man. Kag kung naka ano man dira ka, naka four wheels man kita, is hindi makalipat no sa aton sininga mga seat belts. Kag panumdom man gali no sa aton sininga mga kuturan man nga naka bike dira no sa aton sininga dala no sa mga highways naton, i-occupy lang nato no sa kilid lang kita nga mga lane dira. Kaya ang iban may aragin nga pa indis-indis pa kung kaisa, kapit pa kung damo sila. Nagapauna-una sila sa highways naton. So kadelikado man no, sa iba naton sining mga fast running vehicles sira. Kay iba naka occupy nila tanan nga lane. Mayara pag diba nga mga pagapakarira dira. Kay tapos dito sa unahan may nali lang karon nga magliko dira nga vehicle. Di pareho sa nasaksihan naton sang nagligad sining si Bana. Kadasig-dasig nga dalagan or pagapakarira ining mga naga bikers. Kapag bot ito no occupy nila tanan nga lane. Kapag bot sa unahan ginasundan nila sini nga van no ana kali maliko pa wala. Ati nag tumbling. Abi ko ni kung sagad mag tumbling gali kay nag prino inali. Sa mo na black isa no sa mga kotoran naton. Kung may mga mag-ano, dira, kapiyon pa sa mga iban, kasi mga

0: Minoridad, nga grupo-grupo. So dapat may mga guardian kita or may mga elders dira nga nagapod sa ila. Agon nga magsaway man sa ila sa dalan. Kay budlay na, basi matasak ka mo dira sa mga salakyan. Kay siyempre, no, bike lang inyong daan nga dala. Tiway na sang, panaming sa taon sining lawas. So lawas lang ginato na dira ang magkalapos da or makalapusa sa dalan. So muna extra gin nga paghalong. Occupy lang nato ng kilid nga mga lane naton. Kay iba nagapatungagi sa mga national highways naton. So pili lang mo dira sa area no nga mga matawhay no kag wala sang mga dalago ang mga salakyan. Agon nga mag safe no ang inyo sini nga pag bike dira. Kay ban kalingawa nila pang mga isa mo ba nagadinugseng kisa sa mga highway. So dapat imbes kung maghalong kita dira. Kay ang iba ko mga dalago ang mga salakyan man gabinurhot man. Ate laban-laban disgrasya gid ang iyo sini nga maabtan. Kag subong man siyempre nag-start nang klase sa mga eskulahan naton dira no, always lang ligwa ang aton sini nga mga tubangan sa mga school premises naton sa mga highway no, kay halos ang mga eskulahan nga daan naton. Kisara sa mga highways no, sa mga highway gadalan sang origad sa mga dalan. So sa aton sini nga mga motorista no, always lang gid no nga considerar naton ang aton sini mga estudyante. Kag sa mga estudyante man, no, kag sa mga ginikanan, bantayan nyo man ang mga kabataan nyo, kay iban, gadalagan nga daan. Abi nila, ya, sulod balay lang bulan, no, ngayon nali magdalagan. Tinali lang karoon may gaburot, dara karoon nga salakyan. Tidiskrasya nga aton sining maabtan. So muna pila ka mga reminders aton sa mga road safety tips na aton. So dapat always lang gin nga magalong ang tanan-tanan. Kag siyempre sa iban nga dara ang anong madasig magpadalagan. I-reduce nga aton sining mas speed limit. Or speed naton kag i-observe gid no mga speed limit naton dira kag mga maximum speed or allowable speed naton sa aton sining mga highways. Sundo na naton no tanan nga mga traffic rules agon nga malayo kita sa mga disgrasya kag siyempre sa mga insidente. Sa aton sining oras nga launa 46 na sa hapon. Nagapasalamat gid kita no sa kalawan sang XFM Ililo. Makaprogram kita every Sunday afternoon 1 to 2 in the afternoon every Sunday. And of course, sa aton sining Chief Executive Officer, Dr. Remy Litoy, thank you so much again sa management and staff no sang XFM Ililo. Papunguna sa aton sining Station Manager, Katropang Jocelle Banias. Papunguna aton sa technical side, si Katropang Alex Saspa, thank you so much again. Kag sa tanan aton sining mga live viewers, no, thank you so much man. Kag sa mga listeners na aton no, sa XFM Ililo, 100.7 FM sa inyo sining mga radio. Kilitanay naman kita by next week. Sa aton sining programa nga nagdulong sa maliit impormasyon. Subong man inisyatibo ka proyekto sa inyo sining mga Ilocaps. Ang wala sang liwan kundi ang Ilonggo Caps on Air. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at naramdaman. Ang kalinungan kagtawayan sa aton sining probinsya, obligasyon sang tagsa-tagsa. Sa ngalan sa aton Provincial Director Police Colonel Bayan Emmanuel Razalan. Pagsangalan sa aton Public Information Officer, Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, hingaw po ninyo sa subong hapon ng inyo sininga kabalikat. Ako si Police Staff Sergeant Erwin Magarso. Inyo, Masaligan.
1: Road safety tips, slow moving vehicles, visibility. Siguraduhon nga nagagana ang tanan nga mga suga sang aton salakyan, kag iban pa nga mga accessories sini para sa aton matalunsay nga pagbiyahe. Right lane usage. Sa mga nagagamit sang motor, tricycle kag e-bike, magpapilin sa pinakatuo nga linya sang dalan. Signaling. Gamiton gid ang signal lights antes magliko o kon magpunto para maalerto ang nagasunod nga mga salakyan. Speed limits. Magpadalagad sang nagakaigo nga katasigon para malikawan ang aksidente. Kag maghatag konsiderasyon sa iban nga mga motorista para mapaiway ang inti pag-intindihan. Ini nga pahanumdum ang ginadulong sa Iloilo Police Provincial Office, the home of Ilonggo Cops.
2: Ano bala ang dapat naton himon agod nga hindi kita mabiktima sa mga kawatan? Una, siguraduhon nga perme sarado o kung nakapadlak ang inyong mga gate, pertahan, bintana, kagtanan nga pwede magyan sa mga kawatan. Ilabi na gid antes ninyo bayaan ang inyong panimalay. Ikaduha, likawan nga mag-post sa social media sang inyong mga hilikoton o kung nagpabalo nga wala sang tawo nga nabilin sa inyong panimalay. Ligawan man nga ipasayang-sayang ang inyong mga malahalon nga kagamitan sa guwa sang inyong balay. mas maayo konfirmi masanag o kung bukas ang suga sa palibot sang aton balay. Mas maayo pagid nga may naka-install nga closed circuit television o kung CCTV sa palibot sang aton balay. Hindi man magbilin sang malhalon ng mga pagabutang sa sulod sang inyong mga salakyan. Kag, ligawan man nga magsuksok permi sa madamo nga mga alahas kung wala man lang sang okasyon. Mangin alerto sa tanan nga tiyon, hindi magkampante. Ibaloon ang mga hotline numbers sang pinakamalapit nga police station sa inyong lugar. Agud makapangayo sang gilayon nga bulig kag responde kon kinahanglan. Ini nga manungdom ang ginadulong sang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilonggo Cops. Ano bala ang dapat naton himon agud nga hindi kita mabiktima sang mga kawatan? Una, siguraduhon nga permi sarado o kung nakapadlak ang inyong mga gate, pertahan, bintana, kagtanan nga pwede magyan sang mga kawatan. Ilabi na gid antes ninyo bayaan ang inyong panimalay. Ikaduha, likawan nga magpost sa social media sang inyong mga hilikoton o kung nagpabalo nga wala sang tawo nga nabilin sa inyong panimalay. Likawan man nga ipasayang-sayang ang inyong mga malahalon nga kagamitan sa guwa sang inyong balay. Mas maayo konfirmi masanag o kung bukas ang suga sa palibot sang aton balay. Mas maayo pagid nga may naka-install nga closed circuit television o kung CCTV sa palibot sang aton balay. Hindi man magbilin sang malhalon ng mga pagabutang sa sulod sang inyong mga salakyan. Kag, ligawan man nga magsuksok permi sa madamo ng mga alahas kung wala man lang sang okasyon. Mangin alerto sa tanan nga tiyon, hindi magkampante. Ibaloon ang mga hotline numbers sang pinakamalapit nga police station sa inyong lugar. Agud makapangayo sang gilayon nga bulig kag responde kon kinahanglan.

0: ini nga panungdom ang hinadulong sang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilonggo Cops.
1: Ano bala ang dapat nato himuon agun hindi kita mabiktima sa online scam? Una, hindi pag-internet na ron ang mga nagapadala sang mensahe gikan sa hindi mo kakilala ng mga individual, text man o kung chat sa imo social media. Likawan man ang mga transaksyon sa mga hindi mo lubos kakilala online. Kag kung ikaw man mahiling mag-shopping online, magamit lamang sa hirhiti mo ng masaligan ng mga online shopping applications. Likawan na magpadala sang kwarta, pinaagi sa mga online remittance kag online banking, ilabi na gid sa mga dalagko nga kantidad. Likawan man ang mag-post sa social media sang imo manggad agkon mapalayo sa mga potential target sa mga online scammer. Mangin alerto sa tanan nga tingog. Hindi gid magsalig kinayo. Apang, kung ikaw nga biktima na sa mga online scammer, hindi magkahuya nga magbisita sa pinakamalapit na police station para sa nagkaigong mga aksyon. Agod, nga hindi na madugangan pa ang ilang mangin biktima. Tandaan, wala sang manuginto kung wala sang nagkapainto. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa Iloilo Police Provincial Office, the home of Ilonggo Cops.
2: Apat ka mga butang na dapat na himuon agud mangin cyber safe kita sa aton mga social media account. Una, magbutang sa multi-factor authentication sa aton account kag device, iniisa ka pamaagi agud nga madubli ang depensa sang imo password kag indi madali nga mahack. Ikaduha, ugalion perme nga ma-update ang software sang aton mga account kag device agud gilayon naton makita ang kon anuman nga virus o kon threat sa pag-penetrate sang aton account. Ikatatlo, dapat gid naton i-obserbar ang think before you click o kon paminsaron gid anay antes magpindot o kon mag-click sang nagkasari-sari nga mga link nga nagagwa o kon nagapop up sa inyo mga cellphone kag computer. Bangod ini ang isa sa pinaka-epektibo nga strategiya sang mga hackers agud masulod ang inyo account pag makuha ang inyo tanan nga mga personal data. Ikaapat, magamit sang mapag-on kag pinasahi nga password sa inyo mga account kag device sa pagdepensa sang aton tagsa ka mga account. Aton tanaan nga the more nga unique ang aton mga password kag indi kinaandan, the more nga mabudlayan sa pag-penetrate ang mga hackers. Ini nga pahanumdom ginadulong sa inyo sa ang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilonggo Cops.
3: Yari ang pila ka mga pahanumdom agon nga makalikaw sa fake news o konsala, mabalita at impormasyon. Una, i-verify gid ang ginalinan sa impormasyon, hindi gilayon magpati sa mga hindi masaligan ng mga sources. Ikaduha, likawan man ang pag-share sa mga makaduluta ng impormasyon nga makahatag kakugma kag kabalaka sa kadamhan. Mangin alerto sa tanan nga tion, ilabi na gid sa mga impormasyon nga aton nabato. I-follow man ang mga official Facebook pages sang inyo kapulisan agon nga mangin updated sa mga masaligan nga impormasyon. Ibaluon ang mga hotline numbers sang pinakamalapit nga police station sa inyo lugar agon makapadangat sang impormasyon kon kinahanglan.

0: ini nga pahanumdong ginadulog sa inyo sang Iloilo Police Regional Office, the home of the Ilocos Cops. Ano bala ang dapat naton himuon agud nga indi makawatan ang aton mga salakyan? Una, likawan ang magparking sa mga madulog nga lugar. Ikaduha, saraduhon gid ang mga bintana kag pertahan sang salakyan antes ini bayaan. Likawan man nga magpilin sa mga malahalon kag importante nga dokumento, gamit o kuwarta sa sulod sang inyo salakyan. Maghalong sa mga tawo nga nagapalapit sa inyo salakyan. Iba kayo sa gilayon ang mga depekto sang inyo salakyan, ilabi na gid ang bintana kag kuwartahan. Mas makapaayo kun may ara dashcam o kun alarm system ang inyo salakyan. Ibaluon ang mga hotline numbers sang pinakamalapit nga police station sa inyo lugar agud makapangayo sang gilayon nga bulig kag responde kon kinahanglan. Mangin alerto sa tanan nga tihon indi magkampan. Ini nga panungdong ginatulong sa inyo sang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilocos Cops.
1: Mga katropa, exciting dito!

0: Sa tagsak kapagpitik sang taknaan, lain-lain nga mga hitabo ang nagaabot sa kabuhi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang.
1: Kasubong, pag wala sa makapugong sa akon, wala!
2: Ugsad ang bulan, kag nagapalanintog ang akon balahibo, samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy, kag nagasugata siya sa akon. Baboy na nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
0: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
3: Exciting.
4: Nakakaranas ka ba ng kabag o pakiramdam na mabigat ang katawan? Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may spirulina at mangosteen na kilala sa pagtulong sa detoxification at paglilinis ng katawan. Mas magaan na pakiramdam, mas aktibo ang araw. Santon Gold Herbal Capsule.
5: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi, laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Kapag pagod ka na, hindi lang katawan, pati utak, nagkape ka. Pero minsan kulang pa rin. Dito ko nagustuhan yung Santon Coffee Mix. Hindi lang siya pampagising, may nutrients din. Yung moringa at soya, may compounds na tumutulong sa overall balance ng katawan. Mas kalmado ka, pero alert pa rin. Santon Coffee Mix. May times ba na hirap kang makakita sa gabi? Dito pumapasok yung beta-carotene, nagiging vitamin A siya ng katawan. Important sa night vision. Sa VisionX Plus Soft Gel, may support ka para mas malinaw ang paningin kahit low light. VisionX Plus Soft Gel. Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. May yamang mapagkukunan ng medium strength triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. May yaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
7: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, wala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
8: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
10: Kung mamati ka sa XFM.
1: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
10: Kung mamati ka sa XFM.
1: Pero subong nga nagapamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
3: Yeehaw!
11: XFM.
3: Patropa mo!
12: Exciting!

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Alagaan ang puso sa natural na paraan. Ang oleic acid mula sa moringa seed oil ay tumutulong sa healthy cholesterol levels. Ang VCO ay may medium chain triglycerides o MCTs na sumusuporta sa energy at metabolism. Ang vitamin D3 ay may role sa cardiovascular health. Pusong malusog, buhay na mas panatag. Premium D3 Softgel.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
7: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
6: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Sister Pain.
9: Ako si Danny, isa kabus driver. Upon tubig sa adlawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita nga mga driver, mag-inom sang Sister Pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mabibili sa mga butika.
10: Makalage na ko.
6: XFM.
11: Patroba mo.
10: Exciting.
12: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa!

0: Hora Sex FM, Radio Patrol Ilu Ilo a las 2:09.
1: Experto legal.
2: Experto legal.
1: Ang inyong klinika legal sa kahanginan para sa tinutuyo na maghatag sang ihibalo kaglaygay legal sa mga katropa sa kahanginan para man sa pagsabat sa pila ka mga palamangkutanon angot sa kinamatarong sangtagsa ka mga katropa. Ini ang Experto Legal.
2: Experto Legal
1: sa XFM 100.7 Iloilo, ang inyong klinika legal sa kahanginan. Kaupod kay katropang Jansen Crisos Tumo, kagsang aton katropa lawyers, eksperto legal.
2: Eksperto legal.
1: Ang inyong klinika legal sa kahanginan.

0: Experto Legal.
1: Experto Legal.
2: Mayong hapon, Pilipinas. Mayong hapon, Western Visayas. Mayong hapon, siyudad kag probinsya sang Iloilo. Nagapangalagad ang Experto Legal sa bungkitang Domingo. Pet sa 28 sa bulan sang Hunyo 3, 2026. Pagsagi hapon, ako ang inyong katropa, katropang Johnzin Crisostomo.
0: Experto Legal.
1: Experto Legal.
2: Kamusta ka mo mga katropa? Una sa tanan, ato na yung pagpaabot sang pagtamyaw. Good afternoon. Maayong hapon sa aton mga katropa listeners and solid supporters. Ang mga class members nga nagatutok na, nagamonitor na, nagapamati na sa aton nga pagpanglagad. Sa isa naman kay edisyon sang Experto Legal.
0: Experto Legal.
1: Experto Legal.
2: And of course, good afternoon man sa aton nga mga katropa, nga mga XFM taxi patrollers. Nga nagabiyahe man sa subong sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Good afternoon. Happy Sunday mga katropa. Kamusta nga aton nga Domingo? Sa aton nga weekend, kabay pang nakapahuway man kita, naka-refresh kita mga katropa para sa isa naman ka semana ng duty, pagtrabaho, and of course, klase sa aton nga mga estudyante mga katropa. Iban sinigin na lubos-lubos gid ang Sunday kay bangod man nga ti pagkabuwas. Lunes na naman mga katropa, balik naman sa busy schedule, balik naman sa mga duties. Pero ang iba, no? Bisan Domingo, nag-duty. O may mga ano ganyang iba, may mga klase pa. Pero anyway, sa itong nga pagpangalagad sa mga nag-tulutambay da, samtang nagapamati sa aton nga pagpangalagad. Good afternoon. Nami gid ang aton nga tiempo subong. Hindi nga bangod kay mainit. Hindi nga insakto lang bla. Hindi man tama ka init, hindi man tama ka lamig. Hindi man bala maulanon. Timing gid ni mga katropa mga naga ano bala. Nagakadto sa mga like uma. Nga hindi gusto man mainitan, no? Hindi man gusto maulanan, mga katropa. Namigin ni subong nga tiyempo. O, nami ko namang ngali subong sang balinghoy kag kamote. Kaya para hindi kaya mag-initan mula katropang Alex, samtang nagapangali ka da. Okay lang ya ang imo. O kumbaga, hindi kaya mainitan, gid. Hindi ka man niya maulanan. Kapin pa subong nga daw petsa di peligro. Doon na, may ganyan magkali na lang sang kamote kag balinghoy. Pero anyway, sa itong pagpangalagad, good afternoon gid sa inyo. Especially sa itong mga katropa listeners and solid supporters, mga class members. Kumusta ka mo dira mga katropa? Sa naman ka oras sa itong nga pagtalakay, no? Sa naman ka topiko subong hapon. Tugtog naman kita alas stress subong hapon mga katropa. Pagtalakay kita sa isa naman ka topiko. Upod syempre ang aton nga mga eksperto legal, aton nga mga legal experts. Gani ko may mga questions kamo later on, may mga ano man, may mga reaction. Feel free lang nga magpadala sa inyong mga mensahe. And of course sa mga nag-celebrate subong sang ilang birthdays, ilang kaadlawan, happy happy birthday. And of course mga nag-celebrate man sang ilang anniversary, happy anniversary mga katropa. Pwede gid kamo maka-comment ha, sa tong Facebook live. Kung may mga greetings kamo dira, may mga gusto kamo nga tamyawon, feel free lang mag-comment sa tong Facebook live sa XFM Radyo Patrol Iloilo kag XFM Iloilo 100.7. Pwede na nga pagabasahon man sa tong pagpangalaga. And of course, sa mga wala da sang data pero may only caller or only text, pwede ka man kamo maka-text mga katropa sa ito nga hotline 0950-975-6970. Sali what? 0950-975-6970. Kaya ito man ina nga pagabasahon man sa tuwing nga pagpangalaga. Pwede nyo man kami matanaw, mapamatian sa tuwing nga official nga YouTube channel. I-search lang ang XFM Radio Patrol Iloilo sa inyong mga official or sa aton nga inyong mga YouTube application. Kag i-like and i-subscribe mga katropa. And syempre i-share sa inyong mga friends ang aton nga official YouTube channel. Syempre aton man yung mga Facebook pages mga katropa. And para sa aton mga OFWs na hindi maka-access ang Facebook or YouTube, pwede man kamo maka-download sa aton nga official nga XFM Radio Network nga application. Available ina mga katropa sa Google Play Store. I-search nyo lang ang XFM Radio Network nga application. I-download. Pwede na kamo maka-stream, makapamati sa tanan yung mga istasyonan sa XFM Philippines. 24/7 nga live streaming or live audio streaming mga katropa sa aton nga XFM Radio Network nga application. And of course, available man ina sa ibang pagid nga mga istasyonan sa XFM Philippines. Kung gusto niyo mapamati sa istasyon sa XFM XFM Roja City, XFM Antique, XFM Calibo, XFM Bacolod, pwedeng-pwede gid ina mga katropa. Makapili ka mo sa itong XFM Radio Network ng application. Gan, i-download na. Libre lang ina. Wala sang monthly subscription ng XFM Radio Network ng application.
0: Experto Digal!
2: Alas 2:17 oras sa XFM. Sa itong nga pagpangalagad. And of course, ina-welcome gid naton aton nga mga katropa nga nag-aupod na sa itong nga pagpangalagad. Now, sa itong nga Facebook pages, kamusta kamo mga katropa? Kamusta ang aton nga weekend? Kabay pa nga okay sa alright ang aton nga weekend. Maulanon nga tiyempo, kahalin pa kahapon, no? Nami, gidya mag kung sa uma, kalang katropang Alex o Pambeya. Pag ulan gani, sigurado tulog kagid mo. Kanami isang tiyempo, kanami, kumbaga mapresko bala ang tiyempo. So, nami pagida yun kay tauhay lang. Mabatian mo lang sa uma, eh, ang mga manok nyo da, ido nyo da, or baka nyo da. Kung magahod tupad balay nyo, te. Mga nag-video okay man kung weekend, di bala? Pero anyway, no, sa itong nga pagpangalagad, kabay pang maayogid ang itong nga plastada sa subong nga hapon. Iban sini, ara sa mga, ano bala, mga baybayon. Ara sa mga ilang nga uma. O nagbakasyon sa ilang nga pamilya. Kasi sa iban diri nagabalik na, o, kapabalik na diri sa syudad sang Iloilo, nagabiyahe, no? Nagpamati sa aton sa pinagi sa ilang mga transistor radios o mga radyo sa ilang mga salakyan. Sa as always mga katropa, maghalong gid kita sa aton nga pagbiyahe, especially kung maulano ng tiyempo. Sa aton nga mga taxi patrollers, as always, no, maghalong gid mga katropa sa aton nga pagbiyahe. Alas 2:19 oras sa XFM. Sa itong nga pagpangalagad, ang iningabahin sa eksperto legal ang inadulong sa inyo sa Santon Plus Coffee Mix. Basta mo ni gani nga tiyempo, katropang Alex, nga medyo maulan, medyo hindi. Namigid ni magpainit, maghigop-higop sa mainit nga kape. Pero iced coffee man or hot coffee, sampat gini, namit gini ang Santon Plus Coffee Mix mga katropa. May mangustin, may moringa, kag may soya powder. Sa mga katropa naton nga nagpangita sa nga kape nga natural, kag makabulig pa sa ton nga kayong lawas mga katropa, Santon Plus Coffee Mix na ina. Imo sang Yes to Health Incorporated, gani sigurado nga puno sang vitamina kag mineral kada sachet sang Santon Plus Coffee Mix mga katropa. Ang kape, no, sang katropa naton nga medyo ano wala sensitibo ang tiyan, dasig magka hyperacidity, dasig magsulabang ilang tiyan, kag mga katropa naton nga dasig wala ano, dasig madulang ilang katuyuhon, insomnia mga katropa, no, galing gusto gihapon mag-inom sang kape. Ang kape nga bagay sa inyo mga katropa, ang Santon Plus Coffee Mix. May lasa sang kape, may hamot sang kape, pero wala na siya sang caffeine. Nga muna usually naghahatag sa aton sang hyperacidity, nagasulabang aton nga chan, and also di kita katulog sang maayo kung gabi. Santon Plus Coffee Mix yan mga katropa. May mugyapon ka mo makatulog sang maayo kung gabi. Kag hindi pa magsula mga aton nga tiyan. Kag makadugang pagid. No? Sa aton nga pagpabaskog. Sa aton nga immune system. Bangod man sa mga vitamina kag mineral. Halin sa mangustin, sa moringa, kag soya powder mga katropa. Gani, no? Sa aton nga mga katropa dira. Especially sa may mga hormonal imbalances. May mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix na mga katropa. Imo sang Yesu Health Incorporated FDA approved. Kaya mabakal sa mga butika sa inyong mga lugar, mabakal man sa Yesu Health Wellness Center sa Ayang Building, Ilocit, Barangay Arroyo, Iloilo City, sa Atubang sang Midtown Hotel. Mabakal man sa Shopee kag sa TikTok Shop. I-search lang mga produkto sang Yesu Health Incorporated sa Shopee or sa TikTok Shop. I-add to cart kag i-check out na mga katropa. Santon Plus Coffee Mix. Nakakape ka na? May bulong ka pa mga katropa.
0: Experto Digal. Experto.
2: Alas 2:22 oras sa XFM. And of course, gina-acknowledge tagid ang aton yung mga katropa nga nag-upod na sa aton subong hapon kay Sir Randy Santisas listening. Okay, thank you so much, good sir. And of course, kay Ma'am Rowena Espilio Manuel. Listening to your program, Sir Janzin, happy Sunday. Sige, thank you so much, gid, ha? Sa aton yung mga katropa dira sa may San Carlos, Anilao, o Barangay San Carlos dira sa Anilao. Good afternoon, gid. Aid-aid lang nga pag pamati, no? Dira sa Manuel family. And of course, atanantanan natin yung mga katropa dira sa may San Carlos, Anilao. And of course, dira man sa may Kulob, Anilao. Good afternoon, man. Pamati man sa aton. May aid lang ang pagpamati mga katropa. And of course, syempre, i-acknowledge tagid ang nagapamati man sa aton sa subong kay Cap Butch Florentine. May aid lang ang pagpamati, Cap Butch, dira sa may Molo Kapihan. Upod syempre, kanday Cap Pato Kim Singh. Of course, kay Cap Ising Villanueva. Sang Cap Ising sa Pansit Molo. Good afternoon, gid. May aid lang ang pagpamati sa mga katropa dira sa may Molo Kapihan. Sa may Plaza Molo. Good afternoon, good sa inyo.
0: Experto Digal.
1: Experto Digal.
2: Alas 2:23 oras sa XFM. Sa itong pag-pangalagad mga katropa, itong pag-atutukan subong hapon, upod syempre ang itong mga eksperto ligal. I know madamo sa gihapon sa aton ang nag-discuss. O nagapamangkot, no? About syempre sa mga development nga nagakatabo sa ining insidente or sang natabo nga school shooting dito sa may Tacloban City. Madamo sa doon nga mga listeners kag syempre mga followers man ang nagpamangkot about sa mga updates kag developments ini. That's why nga subong hapon aton ining pag-diskusyonan man ang all about sa ining Republic Act 9344 o kung ang Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. Pero ato nini nga specify mga katropa, kaya actually mahambal na ton nga medyo ano ni siya, no? Kung ato nga ini nga idan. Kasi maduga yan kita katropang Alex. Pero ato nga tutukan sini ang concern about sa ini nga ano, no? Ini nga 14-year-old nga isa sa mga involved, no, sa likod sang ini nga school shooting mga katropa. As we all know nga sa nagligad or sa ano lang nagligad lang si Mana in ano na pasakaan sang 3 counts of murder ang ini nga 15-year-old nga involved sa ini nga school shooting mga katropa. Pero madamo sini ang nag-react sang nahibaluan nga ang 14-year-old sini nga kaupoy. Kami siya bala ang diba duwato sila ang 15-year-old amo tong naka white t-shirt samtang ang 14-year-old amo tong naka black t-shirt katropang Alex. May uyat nga ano to Glock nga pusil samtang ang 15-year-old amo tong revolver. Di ang gina ano diri mga katropa gina tan-aw palamangkutan noon sa mga sang iban man, syempre sa mga netizens. Sang iban kun nga ang wala madala sa ining ginpasakaan sang kaso ang ining 14-year-old nga bata. Pero not necessarily or meaning ano ha, hindi man mahambal naton nga wala gid siya ano abi no kin ano siya bigin pahilway, hindi ah. Kundi may ara man siya gihapon nga intervention or I mean gin turn over siya sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD, kumbaga DSWD na sa iya ang bahala. Pero ang pamangkot pagidiri is about sa ginatawag nila na halimbawa nga ako no, no gin haboy abi hatag lang niya sa ini nga 15-year-old nga mga suspechado ang tatlo ka mga counts ng murder mga katropa. E ang plastada subong ang pamilya sang isa sa mga napatay no nga biktima sa mga estudyante dito sa Tacloban City nga San Jose National High School. Nagpanawagan nga kasuhan man o dalon sa kaso ang ining 14-year-old nga lalaki, 14-year-old nga bata mga katropa. Diba, si diri sa Republic Act 9344 nga ang 14-year-old nga suspect ang wala sang gin o wala gin pasakaan sang kaso gid mga katropa. Bangod man sa provisions sang Juvenile Justice and Welfare Act. Base diri no sa ining layi ti amo ning gina-follow abi nga a child who is 15 years old or below at the time of the offense is committed is exempt from criminal liability. Wala siya, hindi siya criminally charged, wala siya ginkasuhan. Pero ginpaidalom siya no sa DSWD custody para sa intervention mga katropa. Alam mo na ang nagareact no ang pila sa mga netizens as well as ang pamilya sang mga ano bala mga biktima. Mga nagapanawagan sila nga tani kuno pati ang ininga 14-year-old na bata ang pasakaan man sang kaso. Palamoy na sa karon ang aton nga pamangkuton kay Attorney Pet Miliesa. Kung insakto ginman bala nga hindi karon pag pasakaan sang criminal ano abi no? Criminally charged ang ining 14-year-old nga bata. Kumbaga ang 15-year-old lang sini ang kasuhan sang 3 counts of murder. Kahit ang ano man sini ang pamangkot man sang iban. Nati what if be ang tatlo sa to nga mga biktima ang nakapatay lang sa to is ang 14-year-old nga suspect. 14-year-old nga si ICL. So ano ni siya mga katropa no mabalabi naton nga isa ini sa mga ginadabit debatihan man so kun ano ang pwede nga himuon kay ini nga plastada no kay ti as we all know tigin pasakaan na gid man sang kaso ang ini nga 15-year-old nga estudyante matugani 3 counts of murder. Pero ang panawagan subong sang pamilya sang biktima, sang mga biktima nga pasakaan man sang nagakigo nga kaso ang 14-year-old nga si ICL. based sa ito nga information diri, wala siya or wala siya ginpasakaan. Not criminally charged ang 14 years old pero ara sa DSWD custody. So ano sini ang mga dapat naton hibaluon pagabot sa amuning classes ang ano abi no sang ining sitwasyon mga katropa. That is why madamo gani sa aton nga mga katropa man mga netizens abi no nga naga-post man sa social media nga dapat kuno nga ang age of criminal liability is panubuon pagid mga katropa or panubuon na lang gid. As we all know, kung 15 years old and below ka, exempted ka from criminal liability. 15 years old up to 18 years old, pwede ka pa yan ma-exempt man mga katropa. Galing dapat wala sang hindi mapamatud-an may ara sang discernment. Ano ang discernment? May siya nga kung may ano ka bala? Nahibaluan mo masala ang imo ginahimo. Pero ginda yun mo gihapon mga katropa. Na ang mahambal naton daw dako no nga debate man pag-abot sa ining sitwasyon o sa ining plastada pag-abot sa ining 14 years old nga CICL. So, ito na nga pamangkoton later on ha, with Attorney Pat Meliaza. Kung bala ining ano yung sini ang matabo no in case abi kay ti napasakaanan ni isang kaso turnover naman sa DSWD ining 14 years old yung CICL. However, abi nga kun ara na siya sa legal age pwede pa siya gihapon mapasakan sa ang kaso or hindi na gid nga ibaluon na sa tunga pag pangalagad mga katropa. Alas 2:33 oras sa XFM. Pag ma-break ano kita mga katropa sa tunga pag pangalagad. Matimpla na kita sa Santon Plus Coffee Mix. Sa mga wala pa na nakapangapi mga katropa, Santon Plus Coffee Mix na. Magabalik pa ang eksperto legal pagkatapos lamang sa mga importante nga pahibalo.
3: Santon Gold Live Testimony.
4: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins. Tapos pag doon napagod, yung problema ko sa kasuan ko, mga kaulwaran ko, kinasol ng Santon Plus Gold condition ng karawan ko, subok na subok sa akin yung Santon Plus Gold.
5: Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Rodel sa ang tangkuli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione sugod subong tanan ko nga office mate nag Santon Gold Coffee Mix na.
6: Santon Gold Coffee Mix gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix nagkape ka na lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Delphine.

0: Travel Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din, mag-premium D3 ka.
3: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
7: Seven Plus Herbal Soap.
8: Yun is Galona, Senior Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
7: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap.
9: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Samton and XFM, libu-libong pa-premium.
10: Ako si Arlene Uy, sang Mabolo Delgado. Nagapasalamat sa XFM kagkay Dr. Emilito Uy sa akong nginadagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Samton kag XFM, libu-libong pa-premium. Thank you!
9: O, ikaw man, Katropa, may chance na ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Samton and XFM, libu-libong pa-premium. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Intra na!
11: Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026.
12: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
13: Kung mamati ka sa XFM.
14: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
13: Kun mamati ka sa XFM.
14: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
15: XFM.
16: Katropa mo!
17: Exciting!
18: Mga katropa, exciting!

0: Experto legal.
1: Experto legal.
2: Oras sa XFM, alas 2.38 na sa hapon. Nagabalik mga katropa ang eksperto legal. Sa gihapon, kaupod ninyo katropang Janzin Crisostom. Ay ningabayan sa eksperto legal ang ginadulong sa inyo sa Vision X Plus. May lutinoy, beta-carotinoy, vitamin E, kagzia, santin. Sa mga nagakurap-kurap, nagaluha-luha, nagahapdi, nagasakit ng mga mata, magtumar mga katropa sa Vision X Plus. Himo sa Yesu Health Incorporated, FDA approved. Ikaw bakal sa mga butika sa inyong mga lugar, mabakal man sa Yesu Health Wellness Center sa Ayang Building, Ilocid, Barangay Arroyo, Iloilo City, sa Atubang, sang Midtown Hotel. Mabakal man sa Shopee, kag sa

0: afternoon. Good. Sige, so nagpagpangalagad anak na sa piyak na linya, si Attorney Pat Miliezang. Aton nga eksperto legal. Aton nga legal expert sa bunga hapon. Aton nga pagatalakayon mga katropa sa mga late tuners dira. Aton nga discussion subong is all about sa Republic Act 9344. Upon ang Juvenile Justice Act. Ukon ang pero specific kita subong mga katropa sa ilingan natabo sa may Tacloban City, no, ang school shooting nga natabo diin, ang ano sini sa likod pa sini is ang duwa ka mga estudyante man, 15 years old kag 14 years old. Kay madamo subong ang nagareact mga katropa about sa ilingan natabo man. Kati ang 15 years old lang niya ang ginkasuhan. Kag under custody lang sa DSWD ang 14 years old nga CICL. Sa tunya pamangkuton subong hapon, aton nga eksperto legal sa ining sitwasyon o ining plastada mga katropa. Ining man nga rason kun nga amo ni ang naging desisyon man sa pagpasaka sang kaso sa ining duwa ka mga suspetsyado mga katropa. Ato na nang i-welcome si Attorney Pat Miliezang, ato nga eksperto legal subong hapon. Attorney, good afternoon. Live ikaw subong sa XFM Radyo Patrol Iloilo. Kaupod nimo si katropang Jansen Crisostomo. Attorney, good afternoon.
1: Maayong hapon, katropang Jansen. Good afternoon.
0: Sige. Thank you so much, Attorney, no, sa imo nga time as always diri sa aton nga pagpangalagad. Happy Sunday gin sa imo. Siguro diretso honta na lang, Attorney, no, ang aton nga pamangkot. Halin man ini sa pila sa aton nga mga followers and of course aton nga mga netizens, no, nga naga-follow man sa aton about sini sa natabo dito sa may Tacloban City nga shooting. As you all know, sa ang sa nagligan nga semana ang 15 years old nga suspect, Attorney Pat, ang gimpasakaan na sang 3 counts of murder. Ti ang pamangkot sa subong sang kadamaan nga awala na kasuhan ang ining 14 years old nga kumbaga sunod man sa ilang upod man or kaupod man sini sang 15 years old nga nagplano or nakaupod man sa natabong insidente. Based aton nga Republic Act 9344, Attorney Pat, nga awala ni siya nadala sa mga nakasuhan nga ano ba no nga sa ining natabong shooting incident, Attorney Pat.
1: Sa Republic Act 9344, ang edad nga 15 anyos panubo nga tawagin na nga same thing circumstance. Ang persona nga nagapanghigaron sina nga edad kina-consider pang bata kag uay sang criminal liability bisan nakahimo sila sa krimen.
0: Okay.
1: Amo ang exempting circumstance. Apang ang edad nga naga 15 pataas, no? 15 years and one day pataas, tugtog 18, may criminal liability. Why, no? Why sa criminal liability? Apang may criminal liability kung naka-acto sa may discretion. Ato na-explain. In general, edad mo 15 ano, hasta 18, exempted ka man sa any criminal liability except when you acted with discretion. So, ano ang imuon sa gobyerno na kung ang krimen ginahimo sa bata na 15 anyos panubo? Ang ginahimo sa ang procedure kag ini nakabase man sa rules agreed upon in the Beijing rules. Damo-damo ng mga international treaties, ang United Nations Declaration on the Right of the Child, kasi may mga series of conferences mga ginimo isa na yan to ang Beijing rules na gin kasugdan nato na sakit ng Pilipinas. Na ang atong mga nagapangidaron 15 anyos sa dumasubo kung nakahimo krimen na sa puponi sila sa DSWD.
0: Okay.
1: Na ginabalay, ginapapuyo sa balay pag-asa. Kaya ang a series of psychological, psychosocial intervention ginahatag niya sa iya para kung ano man nga trauma o kung ano man nga mga sayo

0: misalnya di Laguna Harbor, dapat mengalami negative experience guys. Asal serang ilang makan diong. Apa ang kung nakaedad sang 15 anos pataas, ang naon sang DSWD, na tanawon o si Saon, kung bala nag-aakto ang natawag nga children in conflict with the law o kung CICL, o CICL na children in conflict with the law, they acted with discretion. Kaga paano ta mabalaan kung may discretion? At isa ka patimaan nga ang minimum di edad, 18 years and until 15 years, acted with discernment, kung sa iya pagplano, paayo ang iya plano. Nadumduman mo itong insidente, nabasaan ko ini, totoon, hindi mo pa na-recall kung ano katuwig, kundi na lugar. May isa ka pamilya nga nag-ayop sa minor de edad, below 18 na babae. Itadap nila. Kasun, hindi nga babae gali. She came from a broken home and she nursed bitter. She was bitter at herself for being unlucky. Pero why niya ginaisip na laki na siya kagin adapt na kanin siya, may adaptive parents na siya. Pero sa gihapon, nagtanong siya paminsanon na para masolo niya ang pagpalangka sa ginikana. Impinsa niya na pasyon ang upod niya, yung kababae, na magulang siya.
1: Oo.
0: Ginplano ang tanan. Okay? Sang nakaabot ang mga pumuluyo sa ila kwarto, nakaplano na, nakahandusay na, may tupo sa ila balay, nakalapta. Kag siya, nagagawa sa iya kwarto, kag nagginomon man na kuno ang inya, ang iya buhok, kag ang iya bayo, may nagsigisi. Nga ipakita ko nga nag-struggle man siya, nga may attempt man nga patyon siya. Pero sa dugang investigasyon sa mga pulis, ginako niya na siya ang nagpatay, siya ang nagbulunok sa mga adopted niya nga mga magulang. So, she was sentenced like an ordinary criminal, 18 years and above. O galing ang iya pagka minor de edad, again, hindi na exempting circumstance, kundi mitigating circumstance. Ang imbis nga kay imbis nga perpetual nga incarceration o kung may death penalty sa mga minor de edad, they are entitled to two steps lower ang ila penalty.
1: Okay.
0: So kaga nakabasa man nila sa Kasultanan International ginlagdaan mas ang Pilipinas nga nung kay di pwede nga sentensyaan ang children in conflict with the law upon CICL sa reklusyon perpetua.
1: Okay. So, meaning attorney, no, why magkita nag, I know, ano pa, ongoing pa ni ang investigation. Meaning if ever abi ang natabo abi that time, no, kahit based on, sa mga balita man, nga ang 14 years old nga nga bata siya ni ang may dong pinakadamo gid ba lang ano kay base sa news o sa balita is almost 40 kabasyo sang bala ang na recover nga halin sa iya sini nga gingamit nga ano nga pusil. If ever gid man abing ati kung siya gid man ang nakapatay no butang tagi man abing siya ang nakapatay abi bisan sa isa lang or sa duwa sa tatlo tong napatay sa ng mga estudyante sa gihapon ang ining 15 years old lang ang manabat attorney sa laye kung amo ni ang sitwasyon
0: laban at kung galing kay the prosecution has to prove that there is conspiracy. Kaya sunoto sa 15 years old, why sila plano kung mapatay sa nga damo ah? Kagang ila to plano nga bukon mabusan sila bala, tiro nila ila kaw lingon. Diya nga 15 years old di bula to iya po sale. Yun nga iya to sa security guard. Sang naubusan niya to ang di bula, why man niya ginpatay iya kaw gulingon, pero atong 14 years old na pulbahan eh. Lang panag-user kay di niya maako-ako nga tiro niya iya kaw gulingon.
1: Okay. Pero na-mention mo, attorney, about sa conspiracy. If ever abing mapamatud-an nga may conspiracy sila, ano gihapon, may tendency nga pwede manabat ang ini nga 14 years old nga ano nga suspect.
0: Sa gihapon, hindi.
1: Okay.
0: Bangon kay mo ina at subuan. Pero ang 15 years old, kung mapamatud-an nga may conspiracy, atong tatlo pagin nga napatay, kay apat ko itong nagkalamatay. Isalo ko mo ito ang iya. Pero ang tatlo pa nagkalamatay, nga gitiro sang 14 years old. Kung mapamatunan sa prosecution sa may conspiracy, mantagudot ka na siya kay sa conspiracy, the act of one is the act of all.
1: Okay. So meaning, bitang tagin man abing mahambal karon ang 15 years old bing ati ang 14 years old ni ang mastermind, siya gini ang utok-utok sa gini nga pagplano. So hindi man sa gihapon niya ma-considered as amuna ang nga siya abiyang maging mastermind, attorney Pet.
0: Aboy na ang kasubuan ang yan, no? Naging nagdaan, hindi lang ni Lo, kundi international Filipina, United Nations Declaration on the Right to the Child, na ginlagdaan sa Pilipinas na sumuras into 20 ka mga pungsod sa bilog kalibutan.
1: Okay.
0: Kag ang yan tong naglagda, publikasyon nila nga mag-dihon man sang law nga nagkasibo sa ginpirmahan. Amuna nga may Republic Act 9344 bilang pagtuman sa ngatong obligasyon. Sa pagdihon sa kasubuan nga nakasibo sa United Nations Declaration of Human Rights, Declaration of the Rights of the Child.
1: Okay. So siguro no, Haiti amuna gidang salayi naton, attorney. And although nga ti amuna ang sitwasyon subong, if ever abing ti kun ano na siya no, mag 15 years old, mag legal age na siya abi, attorney. And then halimbawa basi request gid abi ang pamilya nga pasakaan siya sang kaso, pwede pa na siya ihan, attorney, or hindi na?
0: Wala silong isang kasubuan nga kung kumiker mo ang krimen sa tong 14 years old ka, paglabot mo sa 15, kung paglabot mo sa 18, nga lapaw ka na sa may minor di edad, magalain ang imo nga pinabidan. Magalain ang imo asunto. Kundi ang ginabasyan niya po ng edad mo sang natabo ang krimen.
1: Yes. Okay. So, amo na, no? Kahiti, as of now, based man sa development sang ining incident, attorney, nagapanawagan subong ang pamilya sang isa sa mga napatay nga estudyante nga pasakaan gid kuno tani isang kaso ang ining 14 years old nga isa sa mga suspect, no. Amo nang ilang panawagan, but then kay ti amo ni ang layi naton diri. So I don't know lang if ever mangin possible gid man ini, no, or ingitaan abisang pamaagi. Pero para sa imo, attorney Pet, siguro last question ko na lang man sa imo. Kinahanglan na gid man abi nga amyandahan, ipanubo ang criminal liability sang mga ano naton sa mga kabataan or sang just like amo ni, no, ang sang ano 15 years old below maning, attorney Pet, para sa imo.
0: At na mga masupog lang magpasaka, no, i-reduce ang age of minority of criminal liability down to 11 as previously. Ang mga panawagan sila si Bato de la Rosa, kag mga kukupod niya nga DDS. Yan ano si Bato de la Rosa? He is being accused of crimes against humanity. Hindi lang isa, hindi lang gawa, kundi linibo ang pinatay niya. nga way ka depensa way sang due process basta gin patay lang nga way man nanggaldi ka sang tsansa nga magdepensa sa ila ka gulingon sa korte tapos na si Bato de la Rosa pang magsinggitan ibalik ang death penalty ipanubo ang age of criminal liability tapos siya uturuman. Kay ang kasuguan based on a scientific study ang patinyoan from the United Nations International Treaty on the Convention on the Right of the Child is to rehabilitate the child. Hindi ipinahan kung ang kabataan iupod mo sa mga adults na criminals sa isang kabilangguan. Hindi na sila ma-rehabilitate. Baga so magkalaga pagin ang ila pagka-criminal.
1: Oo. Okay.
0: Muna ang bilang sa aton diri kina kulang di ang aton pag-implement kaya nga suno sa Republic Act 9344 ang mga barangay, hindi lang barangaya, ang tanan nga ihinsa sa gobyerno maghimo sang mga point person para ipatuman ang pag-rehabilitate sa mga CICL. Sa mga barangay, kinanglan mag-organize ang natawag na Diversionary Committee o Diversionary Council. Ang Diversionary Council, ang tabawi nila sini, na i-divert mo ang kaso away from the court process to the community. So sa barangay lang daan, imbis nga magtubang ang akusado ng minor de edad sa korte, kag ipasapasahon sa cross kag direct kag sa cross examination. Ipaagi siya sa diversionary committee, diversionary na tawag na alternative. Okay, ang diversionary sa galing kay member mo ako sa una sa Provincial Council on the Protection of Children and Families sa Pili, no? Sa Gayapon, si Colonel Ablan, na retired na ng mga polis. Namo niya si Ligrimi nga, kada tuig, iya ginarimay ng mga barangay official na magkadihon, magkukod sa Diversionary Council o Corps Committee para magbulig sa pag-rehabilitate sa mga CICL. Subong inisipon lang Gyapon. Kaya kung nagdiho na ining mga CICL Council, hindi na tani budlay kay ang katuyuan sini, nga imbis prison ang bata o kung si i-isolate sa balay pag-asa, dito sila sa ila komunidad, dito sila tudluan kung ano yung buon nila. Pero ay isang diversionary program ang mga barangay. Pangunahon tani ni nga obligasyon sa mga barangay ang pagforma sa diversionary diversion system. I-divert mo ang processes, ang judicial process, away from the court to the community.
1: Okay.
0: Interview ka man katurupang Jansen sa mga barangay official. Mamagpakabla, sir, kamusta ng inyo dari diversion program para sa mga CICL?
1: Yes.
0: Siguro mga tingalaan sila, ha? Kaya kanina tabalo na kung ano ang CICL.
1: Oh, may ano, no? Kamusta hunta na, attorney?
0: Ano ang diversion? Ha?
1: Kamusta hunta na?
0: May liability na, may administrative liability na for public officials in the barangay who fail to live up to that obligation of forming the CICL diversion program sa ilang komunidad.
1: Sige. I-check ta na, attorney, no? Kamusta hunta na sa mga barangay if ever
0: mapusta ako. Wai gina sila kalibutan. Saan pagtutun mo kung ano ang CICL? Mayalala sila.
1: Sige. Pero, dari attorney, no, may naging agaw lang dari isang question. Good afternoon, Attorney Pet, katropang Jansen. How about naman niya ang liability sang parents sang ini nga mga mga minors nga nakahimo sang krimen? Ano yung salabton nila, Attorney Pet?
0: ang ila sa labton civil damages, hindi krimen. Magsilayin ka ng krimen, why sa imprisonment?
1: Oo.
0: Kundi, babayad na damages.
1: So, danyos, no? Muna ilang ano. If ever, abe nga hindi sila mag-ano abe, mag-cooperate attorney, ano ni ang matabo man?
0: Usually, sa procedure, ang private offended party is advised to file administrative suit or even criminal suit against the parents. Kaya magsiling ikaw na petition for contempt, criminal proceeding ina. Kung administrative, kung ang inakusar mo ang public official nga hindi mag-wise ang diversionary diversion program sa ilang komunidad at pwede sila makusar sa administrative nilang negligence.
1: Okay. Sige. So with this information, Attorney Pe, thank you so much, Gid. Sa imong time, as always, diri sa itong programa sa Experto Legal. Basta may mga gusto pa ikaw nga ipaabot, Attorney Pe, o may mga gusto ka ikaw nga tamyawon subong?
0: Wala naman katurupang dyan, Sen. Thanks for having me.
1: Sige. As always, thank you so much, Gid, Attorney Pe.
0: Welcome.
2: Experto Legal. Experto Legal.
1: There go mga katropa, si Attorney Pe Milieza, aton nga Experto Legal, subong nga hapon. Angot ini sa Republic Act 9344 mga katropa, ako ng Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. Specifically, ang ining criminal liability or age of criminal liability as to sa natabo dito sa may Tacloban City. May nga recap, no? Sang nagligad nga si Mana, as we all know, yung pasakana sang kaso, 3 counts of murder. Ang ini nga 15 years old nga involved mga katropa. Ang 14 years old nga upod niya, amuni siya ang gin-turn over sa DSWD. De, ang pamangkot subong nga hindi ma kasuhan, just like sa 15 years old nga involved ang ini nga 14 years old mga katropa, even though nati kun damo nagahambal nati in ano man sila, conspiracy man sila, may conspiracy nga natabo, ay duwa sila ang naghimo, duwa man sila nagplano based ina sa mga or sa anabi, no, sa comments man abi, no, pag observation sang publiko sa nagkalatabo mga katropa, so ano sa amin nga development abi amo to ang pananawan sa subong, pero base siya sa layi, kung sundan gidya ang layi mga katropa, kung tanawon gidya ang layi, ang mga 14 years old or 15 years old and below, specifically just like amo to 14 years old siya, ang wala sang criminal liability, kundi i-turnover lang siya. I-turnover siya para sa intensive intervention sang DSWD mga katropa. So even though mambalaton nga Shagid Abi ang nakapatay, butang talang ha, o ay magkita naghambal nga Shagid Abi ang nagpatay ito sa tatlo. Siya Abi ang nakapatay, bisan sa isa lang. Kahiti, pilato katropang Alex, 40 kabasyo sang bala ang na-recover halinto sa Glock nga siya itong nag-auyat. Ang plastada, hindi siya criminally liable mga katropa. Hindi, amo na sa layi. 14 years old siya. 15 years old and below ang exempted sa criminal liability mga katropa. Pero hindi siya pwedeng pahilwa yun lang. Kundi, i-turnover siya gihapon sa DSWD. Amo na siya sa bahay pag-asa nga ginatawag mga katropa. Dito siya matiner. Dito siya ma-stud, dito siya ma-stay. Though priso man siya gihapon eh, di ba, katropang Alex? O galing, unlike sa iban nga mga priso, gid-abi, may kaso, ganyan mga katropa. May ano siya, kumbaga may chance pa siya. Kaso nga ano siya, abi, siguro, we don't know lang, no? Kung sila siya katuig siya dito i-tiner. Pila siya katuig abi dito nga ma-stay abi mga katropa, mahambalaton nga ma-considered as preso sa bahay pag-asa. Pero daw amo man sa gihapon, no? Pero intervention ang ginahatag para sa inya. Like nga kung ano ka na gid, kung ginkasuhan ka na gid, upod mo yan, mga ano, may mga preso na gid. sa bahay pag-asa, may pag-asa pa kaya na magbago? Amo na ang pamangkot, no? Katropang Alex. Pero amo na ang base sa layi, mga katropa, kung sundon. Even though ngati sa Subong, nagapanawagan ang pamilya sang napatay na isudyante dito nga tani kuno, pati ang 14 years old is pasakaan man sa nagkaigo nga kaso. Pero base sa layi, mga katropa, sa Juvenile Justice Welfare Act, amo na siya, no? Ang 14 years old and below ang exempted sa criminal liability. Even though nga mapamatud-an abi halimbawa nga co-conspirator sila, o may conspiracy sa tunga sang 15 years old kag 14 years old, same man gihapon ang matabo. Para siya sa bahay pag-asa dalun. So ang plastada sini, no? Kalabanan sini, nagatulok na lang eh, no? Sa naging obligasyon man kumbaga sang mga ginikanan sang ining mga kabataan. So ma-considered ang 14 years old bilang minor. Bilang ang 15 years old gani actually, no? Up to 18 years old minor pa na sila ya. So, galing kay bangod man nga once nga may discernment kani nga ginatawag. Ibaluan mo, may knowledge ka nga amuning sala mo, pero ginpadayon mo gihapon, may tendency ka nga pwede ka na gid makasuhan. Based ganit diri oh, sa amendments sang 2013 Republic Act 10630 nga amendment sa Republic Act 9344, may mandatory intervention sa mga kabataan below 15 nga nakakommit, no, nakahimo sang mga krimen kaangay sang rape, murder or homicide. Hindi sila ya basta lang nga i-release sa ilang mga ginikanan, kundi mandatory intensive intervention sila under sa Juvenile Justice and Welfare Council o kung JJWC. Muni siya ang pagdala sa iya sa bahay pag-asa facilities where ni siya kung sa diin may ara sang 24-hour child caring institutions. Dito nag-i-star ang mga kabataan, ang mga Children in Conflict with the Law o kung namuning mga CICL para sa ilang rehabilitation, mga katropa. Ito'y madamo ang nagahambal nga tani ko, no, ipanubo na ang age of criminal liability sa 11 years old or 12 years old. Pero madamo man nagahambal nga hindi lang muni siya ang layi naton, mga katropa. Siguro depende ini sa mga katropa naton o sa mga ano eh, sa mga mamalidha, o anong ila sini nga pagtan-aw, anong ila sini nga appreciation sa muni nga natabo, mga katropa. Ayhan, i-consider nila nga panubuon na gidman ang criminal liability o kon magapabilin ini sa gihapon, no, sa 15 years old, mga katropa. Basic may ano lang, no, may mga exemptions halimbawa, depende sa ila, no, depende sa aton nga mga mamalidha. Pero madamo man na nagaduso nga when it comes sa amo ning mga klase sang krimen, may salabton or may kinahanglan may salabton gid ang mga ginikanan. Sa nahambal ganin naton katropang Alex, no, it takes a whole village, a whole community to raise a child. Nakis ang mahambal sila nga ay base sa ginikanan na may problema na sa ginikanan. Pabaya gurong mga ginikanan. Pero sa barangay, sa banwa, wala abis ang mga muning klases ng intervention na mention ka gina ni Attorney Pet na i-review, no, ang mga intervention na ginihimo sa barangay o sa banwa about sa inyong mga CICL or sa bisan sa mga ano lang sa mga kabataan, balang halos always abi, no, may ginahimo nga kagamo or ano bala, mga ano nga mga intervention ginahimo man mismo sa barangay. So not only mga parents man, kundi it's a whole community. pwede pa lang a whole government approach, no? Sana mention Permi. Hindi basta-basta ang pag ang pagdako sa mga kabataan natin. So, may ano gidman, may mga sala, may sala abi pag-abot sa mga ginikanan. Basi may sala man sa pag tratar sa eskwelahan. Basi may sala man, no, sa pag tratar man sa tong mga kabanuhanan. Probinsya man or sa kabilugan nga o sa atong pungsod. So it takes a whole community, a whole village to raise a child, mga katropa. So hopefully, no, in case nga mo ni ang sitwasyon, dapat tanan man, no, ang maghulag para man nga matapna na o hindi na maliwat mo ni nga classes ang kumbaga insidente sa diin ang involved is ang mga kabataan. So not only sa mga shooting incident kani mga ano pagid mga drug involving sa drugs, no, mga kaso involving drugs, so sa diin mga minors man mismo ang nadadakpan. So, gina ang isa man sa dako ang problema, mga katropa. Sige, so nga pagpangalagad alas 3, gis na ang oras sa XFM. Lapaw na gid kita, mga katropa. Sa aton nga pagpangalagad, sa aton nga mga katropa nga nag-upod, kag nagtutok sa aton nga pagpangalagad kay Sir Roy Escorpeso. Good afternoon, katropang Jansen. Happy watching live from Cubay Haro, Iloilo City. Sige, thank you so much, kid. And of course, kay Sir RV Chris Caceres, kag kay Betty Cerebo, kay Ma'am Rowena Manuel, good afternoon. And syempre kay Sir Randy Santisas. Thank you so much, kid, sa mga nagtutok, mga katropa. And of course, kay Mike De La Torre, good afternoon. And kay Ma'am Marilo Vargas Pedroso, good afternoon gid. Tutok man sa itong nga pag-pangalaga. It's turbo time na, turbo dietary supplement for men. May makakaglabuwas ka gani Basko Kaku na nakaturbo ka. Imnon 30 minutes before ang loving-loving kay misis o sa inyong partner. Para sa mas mabaskog nga panindugan, turbo dietary supplement for men. Ibalik ang intimacy sa tungan ninyo ni misis or sa inyong partner. Turbo Dietary Supplement for Men. Imo sang Yeso Health Incorporated, FDA approved. 100% natural, safe, kag-effective, mga katropa. Turbo Dietary Supplement for Men. Mabakal sa mga butika sa inyong mga lugar, mabakal man sa Yeso Health Wellness Center. Huwag nagkikita oras, mga katropa, sa nangyong pagpangalagad. Thank you so much, Gid, sa mga nagtutok at nagpamati. Thank you so much, man, sa itong naging technical partner kay katropang Alex Saspa. Of course, sa itong nga eksperto legal kay katropa, kay attorney Pat Milieza. Standby lang sa masunod nga pagpangalagad sang Extra Drive. Kaupo ninyo, katropang Era Espinosa. Ang Eksperto Legal Program, ang builong na dulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men, Claire Skin Soap kag Santon Gold Herbal Tea. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol, Iloilo. Ako naman si katropang Janzin Crisostomo, XFM News.
3: XFM.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: Ang panalangin ito ay para sa mga mag-aaral. Ang salita ng Diyos sa Kawikaan 1:7 ang nagsabi, "Ang pagkatakot sa Panginoon na may paggalang ang simula ng karunungan. Ngunit sa hangal, walang halaga ang karunungan at ayaw niyang maturuan upang maituwid ang kanyang pag-uugali." Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na nasa langit, kami po ay namamanhik sa inyong trono sa ngalan ng inyong anak na si Jesucristo. Sapagkat kayo po ay nangako na kung anuman ang aming hilingin sa ngalan ng aming tagapagligtas ay kami inyong diringgin. Pinupuri po namin kayo sa napakalaking pribilehyo na ito na ibinigay niyo sa amin na makapag-abot kami ng aming hiling sa inyo. Bago pa man po ang lahat, pakalinisin niyo po kami sa bisa ng dugo ng inyong anak na si Jesus. Alisin po sa amin ang galit, sama ng loob at di mabubuting pag-uugali. Amin pong isinusuko ang aming sarili sa inyo ngayon. Likhaan niyo rin po kami ng isang mapagpatawad na puso upang mapatawad rin naman namin ang mga taong nakasakit sa amin. Kayo na bukal ng karunungan at kaunawaan, amin po kayong pinapupurihan. Alam po namin na kayo ay makapangyarihang Ama at lahat ng bagay ay posible para sa inyo. Amin pong ipinapanalangin ang mga mag-aaral na may dakilang pagnanais na matuto at makatapos ng kanilang pag-aaral. Ibaling nawa ang kanilang mga pandinig tangi lamang sa mga sasabihin ng kanilang guro. Iiwas sila sa maiingay at walang interes na mga kaklase. Iiwas po sila sa mga masamang impluensya na makapaglalayo sa interes nila sa pag-aaral. Iiwas sila sa mga bagay na maglalayo sa focus sa pag-aaral tulad ng mga bisyo, masamang barkada at paglalaan ng mahabang panahon sa paglalaro ng mga gadgets. Guguli nawa nila ang kanilang salapi at panahon para sa pagpapalago ng kanilang kaalaman at kakayanan. Alisin nawa sa kanilang puso ang pagkatakot, lalo na sa mga pagkakataong mahirap intindihin ang kanilang mga aralin. Ipaalala niyo po sa kanila ang inyong pangako na kung sino man ang nagkukulang ng karunungan ay humingi lamang sa inyo Ama at tiyak na ibibigay ng masagana sa kanila. Dagdagan nawa po ang pananampalataya ng mga mag-aaral na nanghihina at nawawala ng lakas ng loob sa pag-asa, sapagkat kayo ang Diyos na nagbigay ng talino kay Daniel na 10 ulit na higit kaysa iba, ay gayon pa rin Diyos na makakapagbigay ng kakayahan sa pag-unawa ng mahihirap na aralin. Ama, samantalang ang mga mag-aaral ay maghahanda sa kanilang mga pagsusulit, ituro sa kanila ang mga dapat nilang pag-aralan at ituro rin sa kanila ang pinakamainam na paraan ng pagsasaulo at pagbabalik-aral. Ama, dagdagan nawa ang pagsusumikap ng mga mag-aaral na maging maayos ang kanilang mga grades at sa mga sandaling sila ay matanyag at magkamit ng karangalan, ipaalala nawa po sa kanila na dapat sila'y manatiling mapagkumbaba sapagkat ang karunungan nila ay tanging nanggaling lamang sa iyo. Ama, bigyan niyo po ng malulusog na pangangatawan ang mga mag-aaral. Ilayo sila sa mga naglipa ng sakit na nakakahawa. Ilayo sila sa mga aksidente at masasamang tao. Samahan at patnubayan nawa po sila ng mga pilinyong anghel sa loob at labas ng kanilang paaralan. Bigyan po sila ng karunungan na pawang ang katotohanan lamang ang kanilang paniwalaan at talikdan naman ang mga turo na kataliwas ng inyong mga salita. Ama, pagpalain niyo rin po ang mga magulang ng mga mag-aaral na ito. Bigyan nawa sila ng sapat na kita upang mabayaran ang matrikula at mabigyan ng sapat na allowance ang kanilang mga anak. Pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan sa inyong katapatan at pag-ibig. Salamat po sa pagtugon sa aming mga hiling at dalangin, hindi dahil kami ay karapat-dapat, kundi dahil sa inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen.
1: X FM.
2: Yes to help.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, magbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung paano tayo magkaroon ng malusog na katawan. Atin po munang pakinggan ang kanilang sekreto kung paano sila natulungan at nasolusyonan ang kanilang mga karamdaman.
3: Santon Gold Live Testimony.
1: Arthur, bali po dito po sa Siniloan, Laguna. Po ay laging nga sidik, lagi yung sikmura ko. Isa hating gabi, maatake, sumubok din ang produkto ng Santon Gold. At nagtry ako, yun nga po ha, wala pa nga ho yatang isang linggo ay hindi na ho ako na sidik. Subukan na nila, talaga pong ako mismo nasubukan. Hindi lang ako, ang aking pamilya, talaga pong napakagaling ng Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
4: Ang sekreto ni tatay ay ang pag-inom ng Santon Plus Gold at wala pang isang linggo ay nakaramdam na siya ng kaginhawaan mula sa kanyang nararamdaman at hindi na inaatake ng pananakit ng sikmura. Kaya kung gusto natin na matulungan ang ating makaramdaman, isang sekreto lang ang pag-inom ng Santon Plus Gold araw-araw. Lalo na kung tayo ay nakakaranas ng hyperacidity, heartburn o GERD. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na makakatulong sa ganitong mga sakit? Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nakakapagpababa ng stomach acidity ng higit kumulang sa 85%. Ito rin ay nagtataglay ng bioactive compound na allicin na may napakalakas na antibacterial effect lalo na sa mga bakterya tulad ng H. pylori na karaniwang nagdudulot ng gastric ulcers. Meaning, ito yon ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng sakit na ulcer. Itong bakterya na tinatawag natin na H. pylori. Ang Santon Plus Gold ay may taglay din na bioactive compound na flavonoids na mayroong anti-ulcer activity. Ibig sabihin, kaya niyang pagalingin ang sakit na ulcer. Kaya kung ikaw ay nakakaranas ng hyperacidity o gusto mong makaiwas sa palaging pananakit ng sikmura o galing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: The Secret of Health! Vision Next! Marami na ang natulungan!
2: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala sa akin na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
3: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
4: Sa araw-araw natin na mga gawain, napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Madalas dito, nakasalalay kung gaano kapulido ang ating trabaho. Mahirap na pag nanglalabo na ang mga mata. Nalilimitahan na ang ating paggawa at nahadlangan ang maayos na pagkilos. Huwag nang hintayin na mas lalong lumala ang problema sa mata. Uminom po tayo ng Visionix Soft Gel araw-araw. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong malalakas na antioxidant na hindi lang isa, hindi lang po dalawa, kundi apat na kilalang mga antioxidant ang taglay-taglay nito. Ito ay mayroong lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Tinutulungan ng mga antioxidant na ito ang pag-regenerate ng mga selula ng mata na nasira dahil sa mga oxidative damage dulot ng mga free radicals, UV rays at mga artificial lights. Visionix Plus Soft Gel everyday makes your eyesight okay.
3: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations. Hindi katulad ng dati kong kape, kaya mas hiyang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
4: Hindi maikakaila na ang mga Pilipino ay napakahilig sa pag-inom ng kape. Dahil ayon sa survey, mayroong higit kumulang 1,000 na brandang kape sa Pilipinas. Kaya kung gusto natin ng kape na masarap na, nakakapag-healthy pa, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. Bakit po ito healthy? Dahil ito ay may mangustin at moringa extract. Mayroon din itong suya na mayamang source ng isoflavones, isang plant-based compound na nakakatulong sa pagbalanse ng hormones sa katawan. Mapabata at matanda, pwedeng uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
3: The Secret of Health.
4: May good news mga kaibigan, meron po tayong bagong kape. Itong Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ito ay nakakapagpasigla ng ating katawan, nakakapagpatibay ng mga buto, Napakaganda po mga kaibigan dahil pinatamis po ng stevia. Walang problema sa may mga diabetes. Kaya piliin ang healthy coffee. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
6: The Secret of Health.
4: Ulitin ko po ang mga sekreto sa malusog na pangatawan. Huwag kalimutan, uminom ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga iba't ibang uri ng karamdaman. At siyempre, uminom po ng Visionix Plus para mapanatili ang healthy eyesight at maiwasan din ang pagla ng mga kasalukuyang problema sa mata. Santon Plus Coffee Mix, Premium D3, ang nutritious at healthy-licious na kape. Your best choices pagdating sa mga kape.
6: The Secret of Health.
4: Hanggang sa muli, ito ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Emilito Oil. Laging antabayanan ang ating talakayang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Yes to Health.
8: XFM.
9: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
10: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix.
10: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa.
12: Bili na!
10: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
13: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin.
14: Mag-Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
15: Santone Gold Herbal Tea.
14: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
15: Mag-Santone Gold Herbal Tea.
16: Mabibili sa mga butika.
17: Ooh, wow! Gwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
18: Ha?
17: Oh, ma? Ikaw na?
18: Oo, gwapa sa akun ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
17: Clear Skin Herbal Soap?
18: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
17: Hala, tingala ko naghuben ka.
18: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
17: Ma, baklan mo mang kusina ha?
18: Oo, baklan ta ka. Pero dalilagid bala. Tiin tagali mabayad sa tusyon mo.
17: Oh, galit, diriyo.
18: Ah, dali na.
19: Kating babalik-balik lang, gamit na ng Santone Plus Herbal Oil.
20: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
19: Isang pahid lang ng Santone Plus Herbal Oil.
20: Tanggal ang katikati.
19: Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo
20: magaan.
21: Santone Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
22: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santone Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado. Always alert.
21: Santone Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
23: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
21: Sister Pain.
24: Si Sairan, isang baybay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
21: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
23: If symptoms persist, consult your doctor.
21: Mabibili sa mga butika.
25: Madiet na kubuwas ah.
6: XFM.
7: Patropa mo!
18: Exciting!
26: Mga katropa, exciting dito! XFM. Katropa mo!

0: good afternoon sa mga kitropa natin. Nagpamatid ka tutok sa XFM 100.7 Radyo Patrol, Iloilo ang kitropa mo. Ngayong hapon, good afternoon, happy Sunday sa mga kitropa natin na nag-upod sa atin this afternoon. Mga nakatune in sa 100.7 yung frequencies ng ila FM bands. Mga kitropa natin na nagpamatid gamit ang XFM Radio Network ng application sa ina mga cellphones. Good afternoon sa inyo tanan mga katropa. May ayad gid nga hapon. Kamusta ang aton nga Sunday? Today is the last Sunday of June mga katropa. O, diba? Grabe, we are down to the last Sunday of the month mga katropa. And, syempre, ilang days na lang mga katropa. We only have 2 days left before July. Ate, excited na wala may mga birthday sa July. O, ano ay han ang mga challenges nga mag-aabot sa atin kabuhi sa mga sunod nga bulan and ano man dala ang mga blessings nga aton nga mabaton. Dapat mga katropa either way o either sa duha blessing man or challenges ang mag-aabot sa atin nga kabuhi, we should accept that open arms. Kag syempre pasalamatan natin ang Ginoo nga syempre at least may kusog kita hagkabakod to sumalang that, of course. O, diba? Kagpag-solve sa atin ng mga problems. But anyway, good afternoon sa mga kitropa natin nga nag-upod sa atin this afternoon. Mga kitropa natin nga nagpamati gamit ang XFM 100.7 na frequencies ng ilang mga FM bands. Mga kitropa natin nga nagpamati gamit ang XFM Radio Network ng application sa ilang mga cellphones. Hello sa inyo tonight. Kamusta ang aton nga Domingo? Caring-carry pa ba? Ang mga katropa na ito ng mga maestra o ano nyo na last day nyo na sa pagpahuway sa bong? Kay Buwan, sa panibagong bakbakan na naman mga katropa. O diba sa mga estudyante na ito na mga assignments nyo na? Pangimuan nyo na mga activities nyo na ang ginapa-take home sa inyo ng mga teachers na imuan nyo na hindi nga buwas pa kamo sa aga mahimo ulaton nyo pa na mag-ululupod kamo to sa inyo ng mga grupo ka inyong mga classmates ka. Hala, bira! O, diba? Iloganay, antes ang klase ara paghimo sa mga assignments nga. Iloganay. O, pero ti normal things na ang mga gakalatabo sa mga eskulahan sa atong mga estudyante, right? O, good afternoon! Ay noon sa mga kitropa natin, mga drivers nga nagabiyahe din man ka mga parte sa syudad kag probinsya sa Iloilo halong-halong gid mga kitropa and enjoy sa pag-upod sa atong nga program Extra Drive. Mga kitropa natin nga nagapamati sa aton samtang nagamaneho sa ilang mga salakyan din man ang inyo nga transaksyones. Good afternoon. Ay sa mga kitropa natin nga pakadto sa mga malls diri sa syudad, okay ting malagaw-lagaw, unwind kuno sa mall, pero pagpuli mga problema man gyapon. Kay man ubos ang pera. naamo na hindi ka mo mag-unwind sa mall. Unwind ka mo sa uma. O, diba? Unwind ka mo sa dalong puno sang John Mainco. Diba? Good afternoon sa mga kitropa natin, ang mga students and of course, mga working individuals na nagabalik sa bong from Iloilo Province, pakadudari sa Iloilo City. Halonggid mga kitropa ha. Keep safe and enjoy sa pag-travel kag pagpamati sa aton. Mayong hapon man sa mga kitropa natin sa may Bukohan. Sa ating mga kitropa sa may Molokapihan. Good afternoon. Kanday katropong Butch Florentine and Gapato Kimsi. And syempre, sa ibang pagid natin dira ng mga kitropa nga nag-upod. Hello sa inyo tanan. Enjoy gid sa pagpamati diri sa atin. And if you have your disco music request mga kitropa, disco ha, disco. Kiman, we will be all playing disco music this afternoon. O, parang nga ma-hype man ang aton nga hapon. Bisa ka naman na lugal-om lang. Kag daw ginalamig-lamigan ka da. O, pagkabating mo disco songs naton, di dapat magsaot ka gid. Parang nga magwa man ang mga kabalhasan yun ang ginatago sa inyong mga lawas. O, diba? Amo na ning ma-serve as your, serve as your exercise. Diba? dapat mabalasan ka kuno every day mga katropa biskan ano 30 minutes a day dapat naga ano kuno ang imong nga body dapat naga ano gina siya nagagalaw-galaw katropang Alex para nga magaguluwa ang mga balhas pag syempre ang mga toxins sa lawas so, kun hindi bala mabalasan law ay bala di ba Ganyan sa mga katropa natin dahil if you have your music request ang inyong himuon, i-comment lang sa ating Facebook Live on our Facebook pages, XFM, Marasyo Patrol, Iloilo, kag XFM, Iloilo, 100.7. Mahimo man nga magpadala sa inyong mga mensahe sa ating hotline number. So 0950-975-6970. So 0950-975-6970. Sa mga katropa na naton nga nagatulog-tulog pa, nagasyesta-syesta pa. Oy, tagtulig ang nagdugay-dugay, ho? Man, wala tayo naman ang mga ginikanan nyo nga mag-ano, nga mag-pukaw dahil sa inyo. Oy, totoo, nene, pugtaw na kay tagtulig ang na, tagluluto na sa unsudan. Kay Maniapo naman dugay-dugay. O, ang iba ni katropang Alex, nag-ano na ni sila, nag-prepare sa ilang mga menu for tonight. Okay, ano ba lang inyo mga preparasyon? Ano nang inyo nga lutoon? Ay, kayo lang diya may mga lutoon pa ino. Alright, mga katropa, oras natin 7 minutes after 3 in the afternoon ang oras. Ginatulong sa inyo sa Vision X Plus. Vision X Plus, mga kitropa, himo sa routine, pero ka-routine, vitamin E, kag-zayasantin nga produkto sa Yes to Health Incorporated. Makabulig sa ating mga problema sa mata, tangay sa cataract, pterygium glaucoma, and poor vision. Efektibo, safe, inon, FDA approved, and halal certified. Available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar, wala mo ma-order sa Shopee, kag sa TikTok Shop. Available sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at Tubong sa Medan Hotel. Mag Vision X Plus na mga katropa para sa matinaw nga paninawan. Mag Vision X Plus na. Available man sa mga butika malapit sa inyong mga lugar, kaya sa Mercury Drug Store, sa Rose Pharmacy, sa TGP South Drug Store, All Green Pharmacy, kag Generica. Available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Mag Vision X Plus na mga katropa. This time, oras natin 38. After 3 in the afternoon. Aton mga katropa nga iga-play ang first batch sa ating disco songs. Ganyan ko yung mapahawal baka mo ng mga music request. Hindi gid magduha-duha, hindi maguya-huya, kag hindi na magpugong sa inyo mga kaugalingon. Kag kita-kita lang gid ni on tanan ninyo nga mga music request. Aton nga iga-play, o oh, diba? Kami nang bahala dito. Sige na, mag-request na kayo dyan. This time mga katropa, aton iga-play ang first batch sa ang ating disco songs. Ganit mga katropa, tutok lang sa Extra Drive sa XFM Philippines because we will be back after this short break.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, to help.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaring makasira sa iyong retina, ang bahagi ng iyong mata na nagtutukoy ng liwanag at nagpapadala ng signal sa iyong utak sa pamagitan ng ugat sa likod ng iyong mata or optic nerve. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pagdevelop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow at oxidative stress.
5: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, maging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
5: Visionix! Epektibo! Subukan mo rin! Visionix Plus. Mabibili sa mga butika.
0: The secret of health.
4: Atin munang alamin ang sikreto ng ilan nating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
0: The secret of health. Santon Gold Live Testimony. Santon Plus Gold.
7: Nanay Christy.
8: Yes, sir. Nagarito sa barangay Bilog-Bilog. Tanawan, I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamag. So I tried Santon Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
0: Santon Plus Gold.
4: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nawala ang mga pananakit ng kanyang mga pangangatawan at gumaan ang kanyang pakiramdam. Kung kaya't hindi lang siya, pati ang kanyang mga pamilya ay pinapainom na din niya ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: The secret of health.
4: Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigi kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom na mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Gaano ka ba kalakas umiinom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng genistein, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormone sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
0: The Secret of Health.
4: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, nagsasabing, you can't say yes to everything, but you can say yes to health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Yes to health!
7: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
10: Ako si Rowena Manuel sa San Carlos, Anilaw. Nagapasalamat sa XFM kang kay Dr. Emilito Oy sa apang nga nadagat ng 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kang XFM, libu-libong papremyo.
7: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Mga katupa, exciting!

0: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santone Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Dati, konting puyat lang. Nagkakasakit agad ako. Kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated. Kapilang pala ang sagot. Pero, yung tama. Santone Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw.
2: Santone Coffee Mix.
4: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
5: Magvision X Plus Softgel Capsule. Magvision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
2: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
6: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
7: 7 Plus Herbal Soap.
8: Norma Oda, taga-Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santone Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
7: Plus Herbal Soap. Bili na! Santone Plus Herbal Soap.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
11: XFM.
12: Katropa mo!
13: Exciting!
14: Mga katropa, exciting!

0: at ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Gusto mo bang healthy at glowing ang balat? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa skin repair. Ang VCO ay may antimicrobial at moisturizing properties. Ang Moringa Seed Oil ay may vitamin E at oleic acid na tumutulong sa skin nourishment. Ganda na nanggagaling sa loob. Premium D3 Soft Gel. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
2: Mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Get ready, Cebu!
5: The biggest and most colorful running event of the year is here.
4: Join the Windsor ColorCon 2026 on July 18, 2026. Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
5: Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes.
4: Four lucky winners will take home a brand new Honeyclick 125 version 4 motorcycle. Plus, win 4 iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 smartwatches, 4 JBL Go 4 speakers, 4 Huawei FreeBuds, and many more exciting prizes.
5: Register now or visit a registration booth at Abellana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
4: For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph.
5: Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big.
4: Windsor's Color Run 2026. Run, celebrate, win!
6: Happy!
7: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
10: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
9: Garantisado.
10: Maaasahan.
9: Sa sakit ng katawan.
10: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
9: Mag-Santone Plus
10: Herbal Oil.
9: Ang pamahid na all-in-one.
10: Sa presyong magaan.
9: Santone Plus Herbal Oil.
11: Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
12: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santone Vitamin C, regularly, malakas ng katawan ko.
11: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
13: Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: Sister Pain.
14: Ay, ako si Dan, isa ka-professional boxer. Sa agad lang ang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nagatay ko akong lalas sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
11: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
13: If symptoms persist, call your doctor.
11: Mabili sa mga butika.
15: Maka-late na ko.
11: XFM.
16: Katropa mo.
15: Exciting.
17: Mga katropa. Exciting.

0: Mga kitrapay, nagabalik ang Extra Drive sa XFM Philippines. Mga kitrapa, oras sa XFM 53 after 4 in the afternoon. Ang oras, ginadalong sa inyo sa Sunthone Plus Coffee Mix. Sunthone Plus Coffee Mix, ima si Megastine, Moringa Hagsoya Powder Drink Mix. Ang kape nga manamit na healthy pa. Ang kape nga magkabulig sa atin ikayong lawas. Ilawin na sa pagprotekta sa atin immune system. Batok sa mga masakit. Effective, safe, imnon. FDA approved and halal certified. Available in all leading drugs. Drugstores nationwide. Kangay sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy sa TGP South Street Drugstore, All Green Pharmacy and Generica. Available man mga katropa sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. O sa mga panahon nga daw medyo lamig siya. No, nagagulugal ang mga itong panahon. And syempre, always nagaulan sa buong mga katropa. Mag-inom sa Sunthone Plus Coffee Mix. Atun nga, painit-initon ang ating mga kalamnan pagi sa pag-inom sa Sunthone Plus Coffee Mix. Sunthone Plus Coffee Mix sa all-natural kag wala sa side effects. Nakakape ka na, may bulong ka pa. Produkto sa Yes Health Incorporated, gani masigurado, gani mas saligan and efektibo. Sa liwat available mga katropa sa Shopee kag sa TikTok shop, i-search ang Sunthone Plus Coffee Mix. Pangitaon ng may tatak na Yes to Health, i-add cart, and i-check out. This time, ato ni-greet no ang mga kitropa na ito nga nag-upod sa atin this afternoon sa atin Facebook Live. Hello kay Sir Apple Diap Tawataasan. Good afternoon. Kamusta ko na ako? Eto, okay lang, Sir, ano, Sir Apple. Eto, naghihintay ng crush siya. Naghihintay siya ng himaya. O, diba? Wala po tayong iba pa ang ginagawa right now. Magluwas sa ating mga responsibility there is sa XFM. Sa ating mahal na XFM. But also, nagawalat kita sa himaya, katropang Apple. Ikaw man, katropang Alex, daw halos tanan, gidi how. Ayo, lang niya mga pangabuhi sang iban. O, gina-greet natin ha sa Dayday. O, atin gina-greet ang Dayday Audio Mix sa Barangay Sambagharo. Nag-monitor kay Sir Riddell Parenio. Hello, Sir Riddell. Kag sa Dayday Audio Mix. Good afternoon and thank you so much sa imong mga pag-upod sa aton sa ating program Extra Drive. Good afternoon man sa iban pagid natin yung mga katropa. O, sa kay Sir Apple, diap ta, batasan. Madamadamo, i-greet niya ba? Madamadamo, siya bala mga katropa. Okay, Sir Apple, hamal niya shoutout sa taas and family sa Tunun and South Corabato. Hello. Sa kay Tabat family sa Bagumbayan, Chris Moore, Sultan Gudarat. Amuman sa taas and Hilado family sa Zone 3, yung Kaili-Ila City, nag-monitor. Sa may kay Grace Ledesma, kay Aisa Ledesma, kay Angeles Taas and Ledesma sa Zone 2. Sa Tubungan Iloilo. Hello, Gid. Amuman kay Verinia Parenio, kay Nung Rudy, kay Betchy Parenio, kay Marvic Parenio Taasan sa San Pedro Molo. Good afternoon. Kag syempre sa Bagumbayan sa Tabsing family sa Bagumbayan, Chris Moore, Sultan Kudarat. Hello. Sa Prospero Marvel sa South Corona Dalwal. Grabe ha. Damugin siya. Malagi nag-greet. Amuan sa Tabat sa Tabat family sa Barangay Tubunga. Sa Tubungan. Good afternoon. Sa taas nila doon sa Zone 3 Ungka. Nag-monitor again. Kay Sir Rodrigo Montanio. Hello, hello, hello. Sir Rodrigo Montanio. Kamusta ang imo nga Sunday? Kamusta ang atong nga Sunday afternoon? Sa kay katropang AJ Bordon. Magandang hapon sa iyo, kitropang AJ Bordon. Kamusta ang ating afternoon? Sa kay Sir Bobby Bolivar, good afternoon again. Sa kay Dondon Alimuon. Hello, and mayong hapon sa inyo tonight mga kitropa. Enjoy sa pagpamati sa ating mga managning disco music this afternoon. Kag syempre, dapat magsabay ka muna sa beat mo. Kasi isa lang masasabi ko ngayon, hawak natin ang beat mga katropa until 6 p.m. Gani bira-bira na kamuna sa pagkikiay sa inyong mga hawak o dala na exercise. Alright mga katropa, oras natin 2 minutes before 5 in the afternoon. This time, atin nga iga-play ang second batch sa ating disco songs. Ganito tutok lang mga katropa sa Extra Drive sa XFM Philippines.
1: XFM. XFM.

0: Christopher po. Dati na akong na-stroke. Sobrang hira. Kaya ngayong okay na ako, dobling ingat na. Tinigil ko ang biso. With healthy diet and exercise, subok ko na. Malaking tulong din ang Santon Plus Gold araw-araw.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Maribel Isa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Duty ka gid nga fresh.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Janet. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations hindi katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D3 plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
6: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalaga paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
8: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
10: Oh.
9: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
10: Aray ko!
11: XFM.
12: Mga tropa mo!
13: Exciting!
14: Mga katropa! Exciting!

0: FM.
1: Yes, to health!
2: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bakterya at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil.

0: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang premium D3 ay napakabisa para mapangalagaan ang kalusugan ng ating mga kidneys. Pinoprotektahan ng premium D3 ang ating kidney sa mas maraming paraan. Kahit na ang kidney ay nasa 0.5% lamang ng timbang ng ating katawan, ito ay tumatanggap ng mas maraming dugo kaysa sa alinmang bahagi ng katawan maliban sa atay. Kaya't ito'y madaling napipinsala dahil sa oxidative stress, diabetes at mataas na presyon ng dugo. Ang premium D3 ay mayaman sa HDL or good cholesterol. Ganon din ang gallic acid na pumipigil sa pagdevelop ng atherosclerosis sa mga daluyan ng ating dugo at pinipigilan ang pagkakaroon ng alta presyon na maaaring makapinsala sa ating kidneys. Pinapataas din ng premium D3 ang sensitivity ng insulin na nagpapababa ng bilang ng asukal sa ating dugo at binabawasan ang lapot nito na maaaring magdulot ng portal hypertension na maaaring makapinsala sa maliliit na daluyan ng dugo sa ating kidneys. Sa isang pag-aaral na isinagawa noong 2019, napatunayan dito ang kakayahan ng vitamin D3 na isang active ingredient na matatagpuan sa premium D3 na bawasan ang toxicity dulot ng mga antibiotics. Ilang mga clinical trial ang isinagawa at nagpapakita ng kakayahan ng premium D3 sa pagbabawas ng toxicity na dulot ng mga drugs. Ang moringa seed extract ng premium D3 ay mayaman sa polyphenolic antioxidant. Hindi lang ang gallic acid, kundi pati na rin ang pyrrolic acid, quercetin, catechin, at mericetin glycoside na wala sa ibang D3 supplements. Ang mga polyphenol na ito ay lumalaban sa pamamagana ng kidney para maiwasan ang chronic kidney disease o CKD o yung end-stage renal disease. Pinatataas din ng premium D3 ang production at absorption ng mga vitamina sa kidneys gaya ng B1, B2, B6 at B12 sa pamamagitan ng pagpapataas ng bilang ng mga active probiotics na mahalaga sa production at absorption ng mga vitamina na ito sa ating bituka. Ang lauric acid na nasa premium D3 naman ay nagiging monolaurin kapag naproseso ng katawan at pinoprotektahan nito ang mga kidneys mula sa isang bakterya kagaya lamang ng E. coli. Ang bakterya na ito ay nakakarating sa pantog na nagiging sanhi ng cystitis at pagkatapos ay pwedeng tumaas sa ating mga kidneys. Ang impeksyon ng E. coli ay maaaring magdulot ng pananakit ng tiyan, lagnat, pagtatae at pagsusuka. Ang impeksyon ay maaaring maging malubha para sa ilang mga tao at maaaring humantong sa kidney failure pag hindi ito naagapan. Ang napakabisang vitamin D3 mula sa premium D3 ay maaaring ding makatulong sa pagpapababa ng viral load ng mga virus tulad ng cytomegalovirus at hepatitis na maaaring makaapekto sa ating mga kidneys. Kaya para mapangalagaan ang ating kidneys, mapanatiling malinis ang ating dugo at maiwasan ang mga viruses, bakterya at iba pang simple at malalang sakit, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
2: Premium D3 food supplement. Pinakamalakas na immune system booster.
3: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3. Try nyo.
2: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
5: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, limu-libong papremyo.
6: Epa, Lira, Dula, Tagal, Barangay Binalod, Alimudyan, Luilo. Ang pasalamat ako sa XFM, kagkay Dr. Emilito, oy sa akon na nadab-an na 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, limu-libong papremyo. Thank you.
5: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto kito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
7: Mga katropa, exciting!

0: Mga kitropa, nagkabalik ang Extra Drive. Ibas ng XFM Philippines. Oras natin rin sa XFM. 2 minutes before 6 in the evening. So, kamusta? Kamusta ang inyong mga ano da, mga hawak da, inyong mga balikawang da? Kamusta? Kaya pa ba, mga kitropa? Kaya pa ba natin ang pag, ano, ang pag-kiki-ay sa atin nga mga hawak? Pero mga kitropa, this time, hindi na magatakpo pang ating program sa atin nga Extra Drive Sunday Edition. Kabay pa mga katropa nag-enjoy ka mo this afternoon. And syempre sa mga katropa natin nga nagpauli na sa ilang mga pulian from their trabaho kagpakadto sa ilang mga transaksyon, sa ilang mga date, sa ilang mga meet-up this evening. Halong-halong gid mga katropa, keep safe. And stay tuned lang mga katropa sa mga programa sa XFM Philippines. Hey, Sir RV Chris, kaseras, kasi iban pagid natin yung mga kitropa nga nagaupo at nagkatsunin sa aton. Hello sa inyo tanan. Salamat, salamat, salamat, good mga kitropa sa inyo padayon nga pagpamatik at pagsuporta sa mga programa sa XFM Philippines. See you all tomorrow sa Express Balita Saga Kahag sa X-Rated. Upod sa technical partner this afternoon, kitropang Alex Saspa. Ako naman ang inyo kitropa. Kitropang era, ang kitropa mo.
1: X. FM. Mga katropa, exciting dito!

0: FM.
1: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po naming angkinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasa nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gamutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon niyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at tatanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
0: XFM.
2: XFM, katropa mo!

0: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kaligasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagbabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon. Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod.
1: Good evening sa naton nga mga kabinan. Welcome na sa aton nga palatuntunan, Tinig ng Reformasyon. Kumusta ka mo mga kauturan sa sinigid nga gabi? Gabay nga yarak did ka mo sa malipayon nga panglawas, kagpuno sa mga pagpakamayo sa Ginoo sa sini nga adlaw. Gani aton gina-welcome ang tanan ginaton nga mga kauturan, especially rin mismo sa siyudad sang Iloilo. Kumusta ka mo mga kauturan? Kumusta ang inyong adlaw subong? Gabay nga napunan ka mo sa mga pagpakamayo sa Ginoo. Kagsubong mano, enjoy sa inyong family. No, nga nangin kaupod, it because kay wala sing trabaho, no, mga kauturan. Kay kag ang aton nga mga kaabinan man diri sa Panay Island, no, pagkadto sa halin sa pinakapunta dito sa Antique, no? Actually, may mga banwa pa man dito nga ito pa sa punta. Pero ti, no, amo na siya ang daw medyo kilalagid nga banwa ang Antique, San Jose, no, mga kauturan. Kag ang iba na itong estasyon dira, no, basi ko naka-hook up man sila. Antique, Kalibo, Kagruhas, no, ati bation gid sa bilog nga Panay ang aton nga tingog subong. Sige, so sa sininga gabi, before kita magapadayon sa ato niya nga pag tuon sang pulong sa Ginoo, magapamati tadanay sa isa ka pinasahi nga ambahanon.

Magapangamoy din ay kita, mga kauturan. Amay namon nga balaan, ngayara ka sa kitasan sa mga langit, amon ikaw ginapaslamatan, ginadayaw sa sinigin nga kagabion. Imo naman kami gibalabot sa siningin oras nga sa gihapon malipayon. Kasi nga tinion, kami naman magatuon sa imong mga pulong. Kami nagapangayon as tanan sa kapatawaran sa amon mga sala sa buhat hukpulong kagunahuna. Subong man sa pinasaya ang imong Holy Spirit sa gihapon among ginapangayo, nga mo ang maghatag sa amon sing paghangop, kagkaalam nga langit nun. Ago din nga mga pulong, nga imo gihatag sa amon, o kung ang amon karon mabatian, ini maghatag sa amon sing kalipay, sa amon kabuhi ka, hindi pagtuguti nga kami handom lamang sa kalibutan nun nga mga butang, kundi ang amon handom, ang langit nun nga puluyan, nga imo ginaman sa amon, agod nga kami magkakabuhi na sing kabuhi nga wala sing katapusan. Ikaw magapakamayo sa imo makanakan karon na nagapamati sa ilang mga radio, subong man nagalive through Facebook. Ikaw man magaguide sa akon mga bibig sa pagpamulong sa mga pulong ayon sa imo kabubuton. Salamat sa pagsabat nimo sa amon pangamuyo sa ngalan ni Jesus nga personal nga manluluwas. Amen. Okay, saliwat. Good evening sa tanan aton nga mga kabiyanan. Kag welcome na sa aton nga palatuntunan, tinig na ang Reformasyon. No, kag aton ginatamyaw ang aton nga mga listeners sa ilang mga radio. No, nga nagapamati subong, mahinggap igit sa inyo dira. Subong man sa tanan nga mga driver naton dira, no, sa publiko kag pribado. No, mahinggap igit sa inyo halong sa pagbiyahe. Ang aton nga mga driver sa tricycle, tricycad, no, e-bike, no, may gabi dira sa inyo nga nagapamati sa aton karon nga palatuntunan, tinig ng Reformasyon. Sige, kag aton man ginatamyaw ang mga nagapanihapon subong, no? Sa mga nagapanihapon, maayo lang ang pagpanihapon ninyo dira. Kag subong man sa mga nagaluto pa sila nga mga panihapon nun, no? Maayo lang ang pagluto ninyo dira, no? Makabin upod sa inyo nga panimalay. Sige, aton ginatamyaw ang aton nga mga kaabyanan karon nga nagapamati sa ilang mga radio, no? Aton ginatamyaw sila ni Brother Panoy Villadolid, no, may gabi dira sa Panoran, Lambunaw. Sister Jingjing, kag sigapon ba Sister Banji, Banjil Villena, no, may gabi dira sa inyo, dira gyapon sa Panoran, Lambunaw. Kag sa imo panimalay, mga apo kag mga kaparantihan dira. Sige, kag subong man kay Brother Rick sa Dabas, gyapon may gabi dira Brother Rick, Sister Pinky. No, may nga pagpamati lang ninyo dira, kag kabalo ko nagapamati id kamo subong, no, enjoy, no, sa inyong pag sinalayo sa sininga gabi upod kay Brother Rex. Kung arada niyo mga kabataan kay Sister Stephanie, Sister Abigail, may gabi dira sa inyo. Sige. Hi Sister Kaning Sumiho Isma, no, may gabi man Sister Kaning upod sa pinilangga nga bana kag imo mga apo dira, kag sa imo nga mga kaparentihan dira, no, sa Barangay Lag-an, Kabatuan. Sige ka kay Sister Marilo Sumiho Saragusa, no, may gabi man dira. Sister Magdalena Rabago, no, may gabi man dira sa inyo. Kag subong man kay Doc Crispin Hiko dira sa Uton, no, may gabi dira sa inyo. Kag Hiko family, no, God bless man dira sa inyo. Kag subong man kay Pastor Estrera, no, may gabi dira sa inyo. Kay Nanay, kag subong man kay Brother Joseph Estrera, Sister Lalay dira. Sige, kag subong man ala ni Sister Rachel Sanseda, no, may gabi dira sa inyo, Sanseda family, no, good evening, happy evening, kag God bless man dira sa inyo. Katutad rin sa Liganis, sa gyapon na itong yatamya, si Brother Ronel Olbido, yung pinilanggang asawa, Sister Tuna, kag sa ilang mga kabataan, mga apo, no, may gabi dira sa inyo, Sister Julina Sunyo, no, kag kay Maria, kag kay Mary. Sige, kag subong man kay Sister Chi Faith, no, diri sa Haro, no, siyudad sa Iloilo. Kag subong man kay Sister Marilo Evangelista, no, good evening Sister Marilo, God bless man dira sa imong family, mailang pagpamati. No, kag subong man kay Doc Erwin Lapos, no, may gabi Lapos family. No, may gabi kagakon nga pinalangga nga asawa kag bata subong ato to sa ila. Sige, may ilang nga pagpamati ninyo dira.
kag subong man no kay Sister Lorena Biato Magahin no may gabi Sister Lorena no maayo lang pagpamati dira kag subong man no dito sa Dumangas ila ni Brother Paul Dumagit Sister Marian Dumagit no may gabi dira sa inyo Sister Marinville kag kay Brother Jan Sumugat no good evening kumusta Brother Jan. I hope ngayara ka sa maayong panglawas upod sa imo pinalangga nga asawa kag bata. Sige kag sa sining gabi live nyo nga makita nyo kubos nga lagad sa gyapon sa aton nga istasyon XFM Iloilo 100.7 mga kauturan. No pwede kamo maka-follow, like and share aron nga magdamo kita sa sining gabi at the same time kung i-follow ninyo update di kamo sa tanan nga mga impormasyon no especially sa pagturlo si kayong lawas kung anong dapat natun kaunon agod nga maaboid kita sa mga balatian. Okay? Kag tumarget kita sa aton nga mga food supplement no like sang Santon plus coffee no nami gid ina man kauturan Santon plus gold no nga mga food supplement para layo ta sa mga balati at the same time kung may balatian kita oh like sa mga bukol-bukol na baw bakal gid kamo sang Santon plus gold makauturan agod nga madula ina inyo mga bukol dira no matuno na mga sis dira no madula dira mga kaabyanan no kag sa aton yang vitamin C no makauturan bakal kamo kaagod nga mapag-on ang aton nga immune system. Sige so sa sininga gabi no mayara nga mga kauturan naka-live dire sa aton yang account no si Brother Evan Moico no good evening Brother Hedrin. Yes good evening no patamyaw kay Maxwell no Moico at sige sa imurguruni nga pinalangga nga asawa sige so salamat no sa inyo Brother Evan Moico paniyong kumusta ka modera no kumusta si tatay kag si nanay sila ni Aiden kag si Emiros no I miss you all no gusto ko nga maka istoryahanay naman kita makabanding kita pero ti no ang aton yang panahon daw hindi pa gid anay magtugo tugod kay arita diri sa tabok no kag sako man kita sa bulaton sa Ginoo. Sige padayon lang kamo sa pag-alagad sa Ginoo at the same time kun ano ang aton inyo natun-an ikabuhi lang gid no kay ti amo malang na importante dira eh kay hukman man ta sa Ginoo Brother Panyong sa aton nga nahibaluan nga kamatuoran. Okay? So I hope nga di aton pagbuyan ang kamatuoran suno sa Revelation 3 verse 10 to 11. No, huktanta maayo ang kamatuoran nga aton naangkon nga wala sing makaagaw. Okay? Kay ang panulay grabe no, mga agaw gina siya. No, sa iluhon niya ang aton nga natun-an nga sakto tudluan ta sang sala. So amo nang budlay no mga kauturan subong. Kaya panulay grabe gid ang ilayang pagpaninguha. Okay? So sa tanan nga mga listeners no, ang masiling lang nakon, salamat gid sa inyo nga always nga pagsubaybay no sa aton nga programa Tinig ng Reformasyon. So sa sininga gabi makauturan, padayon kita sa pagtuon no, manungod sang pulong sa Ginoo. Actually sa Bible sa Revelation 21 makauturan ara lang dira ang gi-emphasize kung ano ang aton balay dito sa langit mga kauturan. O ara dira dogin summarize lang niya dira mga kauturan pero sa sininga gabi tun-an naton ang explanation gid sa Biblia paagi sa spirit of prophecy kung ano katahom ang langit. So ginpakita sa palanaon kay John Liberator kung ano ang langit mga kauturan kagsunod dira sa Revelation 21 verse 23 no bisan pa dito sa langit mo sa aton balay nga gitawag New Jerusalem silingin niya dire indi na kinanglan ang adlaw kag ang bulan sa sina nga syudad tungod kay ang gahom sang Dios nagasilak dito kag ang kordero amo ang iyasuga. So but sing ganon makuturan sa langit ang aton balay dito nunid na sang kurente wala na ta sang paligban dito nga every month no nga balayran mga kaabyanan nga man kay ang gahom sang Dios ang iya himaya amo na ina ang suga dito nagasilak ina mga kauturan di kay ang aton balay dito lunsay man bulawan no pag igo sang himaya sa Dios sa sinang aton balay dito no nagadugang o ko nagasiga pagid mga kaabyanan o amo na ang nakanami dito no plus ang mga kordero meaning mga kordero mga linuwas
ikaw kag ako ina makauturan. Di kay ikaw dito, no, may ara man nga crown nga gold, no, mga kaabyanan, di nagabanaag ina, no, mga kaabyanan, ang imo yang kuruna nga bulawan, mga kauturan. So muna ang nakanami kun makapalangit na kita, mga kaabyanan. So ang question lang dira, ayhan makapalangit kita? Ayhan ready kita makapalangit, mga kauturan? Amo na ang mga pamangkot, mga kauturan, nga dako sa aton nga kabuhi. So amo na nga subong, kinahanglan naton nga magmatutom sa Ginoo. Kinahanglan kita nga mag-obey sa iya nga mga kasuguan. Now, dire sa Espiritu sa Tagna, sa libro sang Last Days Events, mga kaabyanan, ari di ginpatpat, mga kauturan, ang aton balay dito sa langit. Sa time ni Jesus Christ, ang diri pa siya sa kalibutan upod sa mga apostoles, no? Sa dira nga nabanhaw na si Kristo, sa likod sa wala na sing paglaom sa ila tungod kinapatay ng ila yung leader o kung ang ilang master nga amo si Jesus Kristo, pero kay nabanhaw man, mga kaabyanan. So ang Ginoo nagpasalig sa ila nga ang balay nga akong ginaman sa inyo, inyo ina mapanubli sa ulihi nga mga panag-on. Oo. So muna magkauturan, nga ini nga balay, hindi lang sa ila nga mga apostoles, kundi sa aton man karon nga mga henerasyon. Lamang, kung kita mangin kaangay man sa mga apostoles, nga nagatuo, kag nagahimo sa bulaton sa Ginoo. Now, sila nga dire, sa 3SP 262, no, ginsulat sa 18:78, Slendri, ang langit hindi na mangin isa kaduog nga wala sing dulunan kag hindi mahangpan nga kalaparan. Grabe, no? Lapad-lapad diri ang langit. So, ito siyempre, makutunong wala dito sang dagat. No, mga kauturan, diri sa aton sa kalibutan, mas lapad ang dagat kaysa duta. No? So, grabe. So, gipakita ini makauturan sa aton yung propeta nga amuna kanami ang langit. Kaya ano pagid? Nga napuno sang hindi mauyatan nga mga espiritu. Grabe, no? May mga tao to pero di mauyatan ang ila espiritu. No, daw galinutaw lang sa dito. So muna magali makabihanan dito ang langit. Karon ila na nga ginatulok ini subong nga ila puloyan sa palaaboton. Diin ang mga mansion ginhanda para sa ila sang ila mahigugmaon nga manluluwas. So, amo na mga kauturan, may gipreparar na sa ila, no? Bisan pa sa mga nagkalamatay nga mga tao, pero nagkabuhi sa prinsipyo sa Ginoo, may ara sila dito gin aman, may ara gin plastar na sa Ginoo nga puloyan, mga kaabyanan. Okay? Ano pa gid? Sinandere, ang kahadlok sa paghimo nga ang palaabuton nga panublion magpahayag nga tama ka material nagtoy-toy sa madamo sa paghimo sang espirituhanon sa amugid nga mga kamatuoran nga nagatoy-toy sa aton sa pagtulok sa ila subong nga aton puloyan, no? Si Kristo nagpasalig sa iya mga gintutunan nga magalakat siya sa pag-aman sing mga hulot para sa ila balay nga iya amay. So amo na mga kauturan, subong di kita dapat magkabalaka, di kita magkalisang, di kita magkahadlok, no, mga kauturan. Kung tunan nyo dira ang dyan, mga kauturan, sila dira, dili kamo magkabalaka kay ako magakadto sa amay, magaaman sin doog, kag magabalik ako liwat, kag kuhaon ko kamo upod na kamo sa akon, kundi ako didto man kamo. Amo nang pasalig si Ginoo makuturan sa imo kag nakon. So amo na nga subong aton giting huaon ng aton kabuhi nga ara kita sa Ginoo, no, nagasunod kita sa iya mga kasuguan. Ano pagid sila niya dire sa duta nga bag-o ang mga tinubos nagapakigbahin sa mga hilikuton kag kalingawan nga makadala sang kalipay kay Adan kag kay Eva sa ginsuguran ang kabuhi sa Eden
maga paga kabuhian ang kabuhi sa talamnan kag sa latagon. But sing ganon makauturan sa times ang aton ginikanan nga si Adan kag si Eva, oh, kung ikaw kag ako paladon, paladon, but sing ganon daw, kung galing nyo, no, surpehon, nga makapalangit, actually makauturan, dili ni sila nga tiyamba-tiyamba ang palangit, mga kauturan, kundi isa ka planado, no, planado, oh, nga mo sila nga planado, kay imo ginahandom, imo ginaplanuhan kung paano ka maka kadto sa langit, mga kaabyanan. Tiyang Ginoo, kung nagaplano ka, although kita makasasala, pero kay nagaplano ka, nagahandom ka nga makapalangit agid, amo na imong perminte gina pangunauna, mga kaabyanan, ti siyempre maghimo ka maayo eh. Maghimo ka sang mga butang nga makapahalipay sa Ginoo, mga kaabyanan. Kaya nga man imo ginandom ang langit eh. Pero kung ginando mo ang kalibutan, unod nun, ati wala gid. Hindi magsilbi na sa Ginoo mga kauturan. No? Ang musiling ka unod nun, kalibutan nun, ti amo na ang paghimo sa mga butanga supak sa kabubuton sa Ginoo. No? Like example, unod nun, no? May asawa ka na, mangita ka pa ibang asawa, no? Mang sideline ka pa da, ti unod nun na mga kauturan, hindi na pwede. No? Labi na subong ang kalibutan, terrible. Mga kaabyanan. Oo. Ambot, inyo nanotaran, no, ang unod nun, babae sa babae, para lang maghimo unod nun. Lalaki sa lalaki, unod nun, mga kaabyanan. Oo, amo na. So, dili na uyon sa kabubuton si Ginoo, dili na kakadto sa langit nga mga gawi, no, mga kaabyanan. May asawa ka na, mangita ka madiman asawa, ay hindi man pwede. No, adultery, ina, aran na sa napulo kasugo. Amo na nga, dili gid pwede makapalangit, ang iya sa kalibutan nga mga tinutuyo. Now, ano pa gid? Sinindri, hindi masaysay nga himaya. Okay, ipakita gihapon dito gali kay Sister Ellen White kung ano ang langit makabiyanan. Sinindri, nakita ko ang hindi malabuan nga mga katahom kag himaya ni Jesus. Ang iya naong labi pa kasilaw kaysa adlaw. Terrible, no? Amo nagali dito ang Diyos, ang iyaya nga kasanag, silaw pa kaysa adlaw, o kung sa udtong tutok, no? Sa indre, ang iya bayo labi pa kaputi, kag sa pinakabaputi, nga puti, ag imagine, kung puti, makuto natin makita dire, pero pinakaputi pagid, kag pinakaputi pagid, mga kabinan, ang iya nga bayo, meaning, grabe, no? Perfect, no? Paano? Sa indre, paano ako, no, makasaysay sa inyo ang mga himaya sang langit kag ang matahom nga mga munugtunda nga nagaamba kag nagakuting-kuting sang ila mga arpa nga may napulo ka mga kwerdas. Ang ubra gali sa mga munugtunda ditong kulon, sige lang kanta, no, upod sang mga instrument, no, dire sinya dire arpa nga napulo ka kwerdas. Oh, nagimpakita mga kabinan. Meaning to say, ang Diyos, no, ginadayaw perminte sa mga anghel dito sa langit, mga kauturan. Oo, amo nagali ang ila trabaho dito, no, sa paghimaya lang sa manunuga, mga kauturan. Ti isubong mga kauturan, kung atong tulupang doon, kita tinugas ang Diyos, no, kumusta mga kauturan, aton anay ginahimaya ang Ginoo? Amo na minsay sa Revelation 14, verse 6 up to 7, mga kauturan, nga dapat hatagan ta Ginoo sang himaya. Ano ba't sing ganoon himaya? Dito sa langit, literal nga nagakanta sila dito mga kaabyanan, ining mga anghel. Pero dire sa aton, ang itawag sa Revelation 14 verse 7, fear God and give glory to Him. Anong ba't sing ganoon dira gali? Ang pagsunod sang mga reformasyon nga ginhatag sa Ginoo sa aton. Agod mahimaya nato ng Ginoo. Ha? Te ang ining reformasyon makauturan, number one sini, amo ang sabat. Sabat reform. Dapat reformahon ta ang sabado, agod nga ma, pahalipay ta ang Ginoo, mga kaibigan. Kaya ang sabado, amo ang silyo sa imo kagnakon, nga ikaw kag ako, nagpakilala nga katawhan kita sa Diyos, it because, kay kita nagabantay sa adlaw nga, ikapito, mga kauturan. Ikaduha, paano kita makaipahayas Ginoo? Una nga benepisyo, ikaw ang mahimaya. Ngaman,
amo nang ginatawag nga health reform, no? Ang imo pagkaon, kung ang imo ginakaon gulay, prutas, kag mga liso-liso makauturan, anong matabo sa imo lawas? De siyempre, magpag-un ka, ha? Magmaayo ka. Kaya nga naman, ang imo ginakaon is utan, prutas, kag mga liso-liso. Wala sang kolesterol mga kauturan. Oo. So, kung ato na diskasan, malawig-lawig ina siya. Pero isa na siya nga makahatag himaya sa Ginoo nga man. Anong gusto sa Ginoo nga kaunong tana? Kay kita mukadto na sa langit, dili gusto ang Ginoo nga ang imo dugo may mga lakot nga iya sa karne. Tika yung karne subong di naman safety. Oh, di na safety, bisil na paisda gani, di na safety nga man. Ano ang dagat subong? Ha? Ano ang dagat? Grabe na kahigko mga kaabyanan. Ti siyempre, ang nakakabuhi sa dagat, di man sila kakabuhi sa tubig. Ginadya man sila kakuha pagkaon nila. Ti kung higko ng dagat, kaonon sa isda ang mga yara sa higko, dakpon man sa tao ang isda, kaonon man sa tao, di nagkanto ang ila higko sa aton man mga kabinan. Amo na nga subong, mga kauturan, para mahimaya ang Ginoo, aton tinluan ang aton nga lawas. Tinluan taton dugo, siling sa iban ang pagtuo nila kung magpagwa ka na, pasensya sa nagkakaon. Kung makapagwa ka na sa imo higko, amo lang tong higko ang ginatawag. No, mga kauturan. Sa rason ba lang na ay mga ginatawag nga cancer of the blood. No? Mga leukemia. Nga aman, tungod na sa ginakaon ka ginainom, mga kaabyanan. No? Amo na gusto sa Ginoo, ang iya katawhan, antes sila makapalangit, tudluan danay sa pagkaon sang original nga pagkaon. Di, kung di ka gusto magpalangit, ati, kala, sige, kaon ka sang mga pagkaon nga unod nun. Nga mo ng Levitico 11. Okay? Ang iban, gastan sa Levitico 11. Aliway, tamahimo, dira. Kung amo mang gina, no, ang ilang atinindugan. Kahit pag-abot sa tinion, hukman man ta sa Ginoo, depende na ina mga kabyanan. Okay? Kung pasakaon ta sa Ginoo sa langit o kung hindi. Pero ang instruction, gibili niya subong sa aton. Okay? Now, padayon kita sa pagbasa mga kauturan. No, grabe dito ang ilang ubra, no, sa mga anghel sa langit, ang ila ginadayaw, amo lamang permente ang Dios. Silang dire, wala sing pululungon nga magamit ko sa pagsaysay sang matahom nga mga butang nga nakita ko dito. Grabe, gindala man gud abi si ini si Sister Ellen White. Gindala siya dito sa langit ang iya nga espiritu. Oo, gindala siya dito, gipakita sa iya kung ano katahom ang langit makuturan. Sa rason nga kung kita magtuo sa sining iya mga dinalan, malipay ka, may inspirasyon ka nga magtutom sa pag-alagad si Ginoo, kay imo makita ang iya nga mga nakitaan dito sa langit mga kauturan, kay gibilin iniya sa aton bilang mga Seventh Day Adventist Church. Okay? So kung di tamo to o kasi Ellen White, mostly ang mga Seventh Adventist Church, itawag na to niya nga korpo subong, mga kabyanan, at iwala ka ginsang ginaasahan nga makapalangit kay kung ano ang langit katahong makotong. Nga man gawin ka nagabasa eh. Wala ka nagapati, wala man ginatudlo. Now sa aton din ginatudlo, na ang Bible and Spirit of Prophecy, kinahanglan tunan kagbasahon ina mga kabyanan, kagpatihan. Okay? Ano pa kid? Kon makahambal lang ako sa halambalanon sang kanaan, masugid ko kuntani ang bisan jutay langa kahimayaan sinang labing maayo nga duta. Tigaling kay ti si ini si Sister Ellen White, no? Ti ara na siya sa bag-ong henerasyon. No? Pero gin-mention diri kanan-on. So ang kanaan sa una, ginsaad sa Ginoo sa mga Israel, no, wala man gani kasulod tong mga Israelino sa kanaan. Nga aman, ti kay mga unbelief man, no? Mga supakiro, mga kumuran, mga kabinan. Ti amo man isubong. Kung magtuon ka sa topic reformasyon, magtuon ka sa pulong sa Ginoo, damo magkumod-kumod. Musiling, gabi din na kay stricto nga pagtudlo yaman. Kay ang langit ya, gugma na ya. No, yes, gugma. Pero mga kauturan, kanang gugma ginatawag, nagapakita sa pagtuman. Kung ay gugmata sa Ginoo,
tumanon tayo sugo sunod sa John 14:15. So amo na yung makuturan, hindi masaysay ang katahom sa langit, mga kaabyanan. Ano pagid? Ang mga pululungon hindi takos sa pagsaysay sang langit, samtang nagapababaw, nagapaibabaw ang talananawon sa tubangan akon, no? Na hayanghag ako sa dakong katingala, nadala ako sa hindi masaysay nga katahom, kagkahalangdon nga kahimayaan, ginbutang ako o ginbutang ko ang akon isu inugsulat upod sang pagasambit o daw anong gugma. Amuning hambal dito, no, sa ginpakita kay Sister Ellen White, anong makatilingala nga gugma ang pinakamataas nga mga pululungon, no, mapasawan sa pagsaysay sining kahimayaan sang langit ukon sa di matupngan nga kadalumon sang paghigugma sang manluluwas. Terrible, mga kauturan. Di masaysay nga katahom sa langit, mga kaabyanan. Ti subong ang aton makita karon, like subong sa aton nga PowerPoint, no? Daw amo lang na, mga kaabyanan, gin-drawing-drawing lang na, mga kauturan. Pero, no? Ang aton ginpatihan nga propeta, mga kaabyanan, siya gid ginbalitbit

no. Ah, luwas ta sa sala kun, ah, kun kita maghinulsol sang aton mga sala. Dira ta maluwas mga kaabinan. Pero siling nga naluwas ka na, siling sa iban, luwas ka na kung magtuo kay Kristo. No. Ang maluwas ka tinuod, ato ka na sa langit, mga kaabinan. Kagdi na ka makahimo sing sala. Subong, giluwas kita, paagi sa aton mga sala. So meaning, dapat maginulsol kita, kag talikdan ta na ang sala. Dira ka maluwas, mga kaabinan. Pero di po siguro nga luwas ka na, kagdi ka na maagi ka matayo. No. Tanan kita kung dili pa mabalik ang Ginoo, mapatay kita mga kaabinan. Pero pagbalik sa Ginoo, kung ikaw nagkabuhi, banahon ka, kag islan ka na sang lawas, nga di na mamalat yun. Suno sa unang Korinto 15:51, ati dira na makautor masugod ang ginatawag everlasting life. Now, padayon kita mga kaabinan. No? Bisan pa ang ginatawag nga kasapaan, kabilang, kabukiran, kagkakahuyan, gipakita sa Ginoo sa kay Sister Ellen White. Silinga dire sa US 22 paragraph 23. Silinga dire. Dire na mo nakita ang kahoy sang kabuhi kag ang lingkuran nga harianon sang Dios. Gikan sa lingkuran nagailig ang putli nga tubig sang kabuhi. Grabe no, no kung makita dire sa PowerPoint naton sakto man no, mayari man dito gipakita. Sa silindre sa masika pangpang sang suba, yara ang sanga sang kahoy nga lunsay bugos kag naga nagasinag nga bulawan. No grabe no gipakita ang kahoy pati daw kaangay sa bulawan. Sang una ko nga pagkakita, nagunahon na ako nga may duha ka puno sang kahoy. Sa so, muna niya pagtanaw, abin niya may ara giduha ka klase nga kahoy. No? Gintanaw ko liwan kag ako nakita nga nagsinugpunay. No? Nagsinugpunay sa ukbong ang isa ka kahoy. No? Amuyad to ang kahoy sang kabuhi sa masig kapangpang sang suba sang kabuhi. Nagadungog, no? Nagadugok ang ila mga sanga sa duog nga amo nahamtangan kag mahimayaon ang iya mga bunga subong bala nga ginsimbog ang bulawan kag ang pilak. Imagine mga kauturan, ha? Aton makita lang sa Biblia nga ang kahoy dito sitawag nga kabuhi, kahoy sa the tree of life, no, dito sa kilid sang suba, amo lang lagi direct sa Bible mga kauturan, no? Pero gali makaabinan, isa lang gid siya kapuno, pero nagatabuay ang ila mga sanga mga kaabinan. Oo, at the same time ang nakanami dire mga kauturan, no? Kay ang bunga gali sa the tree of life, ginpakita dire nga ang ila bunga kaangay sa isa ka bulawan mga kaabinan, no? Ukon pilak nga nagaidlap mga kaabinan. Imagine, ha? Kag ini nga kahoy makuturan, kada bulan nagapamunga sang dusi ka klase nga mga bunga mga kaoturan. Imagine diin kana, no? Subong kung wala ka kwarta di ka kabakal grapes, di ka kabakal orange, apple. Kis akon makabakal ka man, no? Kung palaron ang imo bakal nga orange last ay pa. No magutong ang apple nga baklon mo, kung palaron mabaklan mo man, inang daw algodon kaunon. Oh, di ba mga kabin, katry ka mo sina? Oo. Pero mga kabin, kung maluwas kita, kung arat na ta sa langit, mga kabinan, ining ginsulat diri mga katong, sigurado gid. Mahikap tani, kagmatanaw tani, kag mismo kita, dira na gid magapuyo mga katuran. Di? Ano ang inyo plano? Ano ang inyo handom? Ha? Palangita? Ayo palangita mga kauturan. Lamang, amo lang gina. Aton dawaton ang mga instruction sa Ginoo. Oh, mga kauturan. Kay basi nagunaw na ta nga okay man lang kung di ko makapalangit basta kay amo na magabuhi ko subong, magmanggaranon ko. Enjoy na ko. Mga kauturan, yes. Pero ang sakit dire, ang mal

0: Once nga, imol ka man, manggaranon ka man, pero wala ka nagkabuhi kay Kristo, delikado kay banhawon ka. Pagtapos mo banhaw, kay wala ka nagkabuhi kay Kristo, dito ka igatong sa impyerno. Amo nang malas, mga kaabyunan. Pero bisan pa, amo nang nami dire, bisan pa pigado ka, or manggaranon ka man, pero gaalagad ka sa Ginoo, nagasunod ka sa iyang mga palatukuran, di kung mapatay ka man, ang nami dira, kay banhawon ka, dalon ka sa langit. Amo nang nami dira. Subong mga kauturan, gina-challenge kita. Labi na kayari nita sa katapusan ng adlaw. Aton sundon ang mga pagtudlo sa Ginoo. Aton tumanon ang iya mga sugo. Oo mga kauturan, especially, pangitaan nyo na ang adlaw nga ikapito nga amo ang adlaw sang Dios nga inugsimba. Oo tanan mga kauturan, kagtalik din na ang pagsimba sang mga Dios-Diosan. Kaya hindi Ginoo malipay sina kung tunanta ang iyang mga pulong, mga kauturan. At the same time, ang aton himoon, lipayon ta ang Ginoo sa aton ginakaon kag ginainom. Bisan pa sa aton pamisti. Amo na mga kauturan, okay? Para ang Ginoo malipay. At the same time, kung amo na imong ginahimo, ang imong ngalan ginalista dito sa Book of Remembrance kag Book of Life. No, mga kauturan. Pagbalik sa Ginoo, sigurado, palangit ikaw, palangit kita tanan mga kauturan. Kung kita nagakabuhi dira kay Kristo. Now, padayon kita. Amo nagpakita dito sa langit, no? Ang kasanag o kung ang katahom, no, sang langit, grabe. No, mga kauturan, kagmay, prutas dito nga ang iya bunga kaangay sa mga bulawan o kung mga pilak. No, grabe mga kauturan. Pero grabe, no? Ano ayhan katamis? Ano ayhan ang sabor, mga kauturan? Amo ning gusto natin matilawan, no, mga kabinan, nga prutas kay sunod di sa Biblia, ang prutas, amo natin kalanon, kag ang iya dahon, bulong pagid sa tanan nga mga tao nga ato dito sa langit, mga kabinan. Grabe, no? So, muna, siling ko sa akong kagulingon, bow, gusto gid ako makapuyo dira. Amo na mga kauturan, paninguha nga makaalagad sa Ginoo. Now, anong pagid ang ipakita dito? No, kay Sister Elena White, ang kabulakan, mga bungang kahoy kag kasapatan. Okay? Ano pagid? Silinga diri. Nakita ko ang isa talatagon nga napunan sang tanan nga sari sang kabulakan kag sang ginkutol ko ini nakasinggit ako. Sa butgan sang ginkutlo ni Sister Ellen White ang bulak, nakasinggit siya. Nga ayhan. Nga nakasinggit siya. Padayon kita. Indi gid ini, ha? Maglayong. Butsing ganun. Ang bulak dito makuturan sang iyagin kutlo, hindi malayong. Dili, butsing ganun, dili malaya, no? Dito ang bulak mga kauturan. Silingin pagidire. Sunod, nakita ko ang isa kalatagon nga may mataas nga kahilamunan. Numatahom nga tulukon, buhi ang iya pagkalunhaw kag nagaidlak subong sang pilak kag bulawan. Grabe, no? Ang ilamon dito nagaidlak sabang daw kaangay daw sa bulawan, sa bulawan kag pilak, mga kaabyanan. Okay, so grabe katahong makauturan. Ano pagid? Samtang may bugal nga nagapalapad, no, nagapalapad ini nga ikahimaya sa haring, sa kay ni Haring Hesus. Niyan, no? Niyan nakasulod kami sa isa kalatagon nga napunan sang tanan nga sari sang mga kahayupan. Ang leon, ang ubiha o kun ang leopardo, no? Leopardo ang lubo nga may hingpit nga paghiliusa sa tunga nila. Nila nag-agi kami sa tunga nila kag na nahida iton nga nagasunod sila sa amon. Grabe makauturan. sa langit ang mga sapat dito, leon o kung anuman nga mga sahi nga mga kasapatan dito makauturan, wala na nagainaway. Kag sila nag-agi, wala man sila gingusab mga kauturan. Oo! So amo ng langit mga kaabyanan, grabe katahom. So dire subong, kadto ka sa mga zoo, no? Kadto ka dito sa Manila o kung sa diin man, sigurado kaunon gagid mga kauturan o kung gusabon gagid nga man kay ang kalibutan makasasala mga kauturan. Tisubong mga kauturan, di pakita sa aton kung ano katahom ang langit mga kaabyanan. Oo, so I hope nga amo man itong handong kagtuyo mga kauturan sa aton tagstagsa ka mga kabuhi. Ano pagit si Andre? Nyan, nasudla namon ang isa ka kagulangan, hindi kaangay isang madulom nga kagulangan naton diri. So di daw para sa diri sa kalibutan nga itong kagulangan diri, daw mahadlo ka. Ha? Grabe ka kululbaan. Kundi masanag kag mahimayaon nga ang sanga sang kakahuyan naga lunay, no? Busa nagsinggit kami tanan, no? Nakapuyo kita, makapuyo kita nga walay katalagman sa kahayanakan kag makatulog sa kagulangan. Grabe, no? So di kato dapat madlok kung ato ka nato sa langit bisan pa dito sa mga kakahuyan o kung gitawag nga kalasangan. Din agihan lang namon ang kagulangan kay nagpadulong kami sa bukid sang Sion. So samtang sila pagkadto sa Sion, ila na agyan ina, no, ni Sister Ellen White. Sa na tuktok sini yara ang isa ka mahimayaon nga templo, may tanan nga sari sang kakahuyan sa palibot sang templo nga nagapatahom sang amo nga duog. Oh, grabe, no? So amo nang naka kung sa aton padiri karon may ara garden, no, mga kauturan, pero sa langit terrible di masaysay ang mga ginhimo sa Ginoo nga katahom dito sa kalangitan, no? Ang kahoy nga books, no, grabe, no, sidro ang akasya, ang minto, ang kahoy sa lana, ang granada kag ang igos, no, nga nag luyon ang ila sa nga tungod sa kabugaton sang bunga naghimo ini nga duog nga mahimayaon. Imagine makuturon ining kahoy nga aton ginbasa, makuturon grabe ni ka mga hardwood, no, mga kauturan. Ti ato ni sa langit mga kabinan kag nagapamunga, no? Grabe makuturon kag ang bunga sini siyempre, no? Mga nami mga kabinan. Nakita ko ang isa, no? Nakita ko ang isa ka latok nga nahuman sa bugos nga pilak. Pila kamilyas ang kalabaon sini. Grabe, no? Apang maathag ang pagtanaw dito sa kinatumyan, nakita ko dito ang bunga sang mga kahoy, sang kabuhi, ang mana, ang alamindras, ang igos, ang granada, ang ubas, kag madamo pang iban. Nangayo ako kay Jesus nga magkaon sang bunga. Imagine makotoran tanawa nga ginatudlo naton ang health reform sa langit makaubinan. Gipakita na kay Sister Ellen G. White nga wala gid dito sang karne, bisan isda wala. Oo mga kabinan, anong gipakita dito sa iya? Mga prutas mga kauturan, mga prutas sa malaba-laba nga lamisa mga kauturan. Take note, kung maluwas kita makauturan, ini nga lamisa dira kita magpungko mga kauturan. O diha kita magatubangay kung maluwas kita mga kaabyanan. Kag ang aton kaunon dito, amuni nga mga pagkaon mga kauturan. Now, kung ikaw magapalangit, butang talang abi, wala ka natudluan sa pagkaon, sa langit nun nga mga pagkaon mga kauturan, di, ayan kasaho ka dito. Hindi gid mga kauturan nga man. Kaya naanad ka nga magkaon sang mga karne. So amo ni mga kauturan, subong, gina-encourage kita, kaginatudluan kita, gina-warningan kita, nga dapat ang atong kaunon karon amo na ng utan, prutas, kag mga liso-liso. Sa langit, mga kabyanan, ang aton kalanon dito gali is mga prutas, mga kauturan. Subong itry nyo. Kaon ka mo bala prutas lang, mga kauturan. Ma-feel nyo ang inyo lawas nga mag-an. At the same time, ang inyo mga arthritis dira, oh, mga diabetes dira, madula na mga kauturan. Oo, 100%. Kaya ang Ginoo nagtudlo, dili na iya aton pagtudlo, kundi iya na sa Ginoo, mga kauturan. Amo na nga, dapat aton ina, at tumanon o kung paningwaon ang mga pagtudlo sa Ginoo. Ano pa gin? No? Ang kabaskog sang wala pa pagtigulang nga pamatanon. Imagine, ha? Siling niya dire sa DP 565, no? Para paragraph 500 hasta pagkadto sa 566. Siling dire, ang tanan nagsalaka gikan sa ila lulubngan sa amuman nga mga kataason. Ang ila pagsulod sa lulubngan si Adan nga nagatindog sa tunga sang pinamanhaw nga kadam-an mataas kag harianon sang dagway apang sa kataason kubos-kubos ya sa anak sang Dios. Ano gipakita kay Adan mangkuturan ano kataason daw ang si Adan kubos-kubos lang na siya sa Dios. Nagapahayag siya sing dako nga ginkalainan nila sadtong mga tinawo sa ulihing kaliwatan. Okay? So, buting ganon, gikumparar makauturan sa atong karon kadlawan. Sa sining isa kabagay, ginpakita ang dako nga pagkakubos sang mga kaliwatan. Apang nagbalangon ang tanan nga mga labas kag sa kusog sang walay katubtuban nga pagkapamatanon. Imagine, no? Meaning, amo na nitawag nga kabuhi nga walay katapusan. Kag ang aton ginikanan, kung ano kataas sila sang una, amo man na kita kataas mga kaabyanan. Kung maluwas na kita, napagid, sang ginbalik sila, ha? Sang ginbalik sila sa kahoy sang kabuhi sa Eden nga nadula sang madugay ang mga tinubos maga tulubo no Malakias 4 versikulo 2 no sa kabug ato sa kabugusan sang kataason sang mga kaliwatan sa una nga himaya. So grabe makauturan ang ginatawag nga kabuhi sang tao. Si Adan napatay sila makauturan tungod sa sala, pero kung mubalik ang Ginoo, banhawon sila mga kaabyanan, ang aton na ginikanan, kag ipakita kung ano ang ilan angkon sa una nga ginatawag nga wala pasing sala, amo man ang aton maangkon mga kauturan. So mga kaabyanan, grabe katahom ang langit nga ginhatag sa Ginoo sa imo kag nakon subong. Ara na ni, no, mga kauturan. Ang ginahulat na lang, ikaw kag ako na lang mga kauturan nga magapuyo sa sinang langit nga mahimayaon mga kaabyanan. Take note, wala sing makasulod dito sa langit nga mga nagasupak sa kabubuton sang Dios. Amo na makauturan, subong ginawarningan kita, ginatudloan kita nga maghadlok sa Ginoo, magtuman sa iya makasuguan suno sa Munugwali o kon Ecclesiastes 12 versikulo 13-14. Ang aton obligasyon subong mga kauturan, amo ang pagtuman sang sugo sang Dios makabinan. Gani, hindi kita magpa dugay-dugay pa, kundi aton dawaton ang mga pagtudlo sa Ginoo, ang aton ikabuhi, especially ang panimbahon mga kauturan. Pangitaon ta ang matuod-tuod nga nagabantay sa adlaw nga Sabado. Ini nga mga tao nagainsi subong sa kalibutan, gitawag sila Seventh-day Adventist Reform Movement nga nagabantay sa matuod nga adlaw nga ikapito mga kauturan. Okay? So way na ta oras mga kauturan, gani pasalamatan tang Ginoo nga nakatuon kita, nakabati kita kung ano katahom ang langit makabinan. Ari pa may sugpon pa ni. No aton pagyud ini tun-an makabinan agud nga ma-inspired kita sa aton nga pagkabuhi kag pag-alagad sa Ginoo. Gani salamatan ta sa pinasay ang Dios sa sining gabi. Subong man ang aton niya nga CEO, Dr. Emilito Oy, nga mo ang nagatag authorize nga makawaragwag kita sang maing balita sa kanginan, kagsubong man sang aton yung station manager Sir Jose Albanez, kagsubong man aton nga radio technician sining gabi Sir Alex Saspa. Magapangamoy danay kita mga kaabyanan. Amay nga balaan nga yara kasi kita saan sa mga langit. Salamat sa mga pulong nga imo ginhatag sa amon. Gipakita nimo kung ano katahom ang langit. Sa imo isa ka inanak. Kag ini naglaton sa among kadlawan karon. Agod nga kami malipayon kag malinasigon sa pagkabuhi Kristohanon sa sini nga kalibutan. Bisan pa sa likod sa mga kabudlayan, mga crisis sa gihapon. Ikaw nagatudlo sining imo mga pulong nga dili kami magkabalaka ni magka hadlok tungod kay may ara ikaw gin aman sa amon nga duog langit nun nga puluyan kag kabuhi nga wala sin katapusan. Gani buligi ang tanan nimo makanakan karon nga nagapamati sa ilang mga radio naga live through Facebook nga ini nga mga pulong dili madula sa amon tagipusoon kundi ini magahatag sa amon sing inspiration sa amon nga pagkabuhi sini nga kalibutan. Kung mayara nagabalatian, physical, spiritual, duawa sila Ginoo, ayuha sila, yatag sa ila ang mayong panglawas, kagsubong malipayon nga tagpusoon kapangunahuna nga napunan sa pagsalig dira sa imo. Kung may nakulangan pinansyal, ikaw man magahimuno sa ila. Sa gihapon among gidara sa pagpangamuyo, ang amon CEO, Dr. Emilito Oy, upod sa pinilangga nga panimalay, ang protection, mayong panglawas, sa gihapon ila bangkon, kagsa gihapon ikaw magagamit sa ila, sa pag-support sa imo mga bulaton labi na gid sa pagbantala sa mayong balita. Subong man ang among station manager sa Jusel Banyes, ikaw magaproteksyon sa ila, po siya panimalay, kagang mayong panglawas siya po nila mangkon. Ang tanan ng mga staff sa XFM, ikaw maghatagdugang kaalam ng langit nun, protection mayong panglawas man sa ila, tagstag sa kapanimalay nga ginarepresentahan. Sining gabi, samtang kami magapalahulay sa among katulogon, siya po ng imublang tunda, magaproteksyon sa amon, makalabot kami sa kagahon, nga malipayon, makasubli sa pagpasalamat dira sa imo. I-guide man Ginoo ang tanan ng mga lideres sa bugos kalibutan. Ikaw magahikot sa imubalan espiritu sa ila, nga sa diin sila magatudlo sa nagkaigo nga mapagtudlo nimo. Subong man sila magabaton sa imo mga kasuguan sa pagtuman sini. Agod nga sa diin ang mga tao sa bugos kalibutan makahibalo sa tanan nimo nga mga pagtudlohan nga amo ang pagka matinumanon sa imo mga kasuguan. Ini kun imo kabubuton imong matuman indi ang amon. Salamat sa pagsabat nimo sa mong pagpangamuyo sa ngalan ni Jesus ang personal nga manluluwas. Amen. Ang iyong kubos ng alagad, Brother Hedden Soliano, katropa niyo, XFM. See you on Friday. God bless.
1: XFM.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: diet na kubuasa.
1: XFM.
2: Patroba mo!
3: Exciting!
4: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
5: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pay ko sang ordinary nga kape. Nimpatilaw ako sang upod ko sa trabaho sang Premium D3 Coffee Mix. Kanamikit kay wala ko gina-insomnia. Kag manami man ang ako nga bugtaw, bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
6: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santhon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santhon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santhon Gold Herbal Tea.
7: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo. Guwapa sa akon ay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Oo eh, ako paya. Kabulukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo man ko sina ha?
8: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
7: Oh, galit, diriyo.
8: Ay, dali na.
9: Get ready, Cebu!
10: The biggest and most colorful running event of the year is here.
9: Join the Windsor ColorCon 2026 on July 18, 2026. Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
10: Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K and run for a chance to win amazing prizes.
9: Four lucky winners will take home a brand new Honeyclick 125 version 4 motorcycle. Plus, win 4 iPhone 17, 4 MacBook Nail laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 smartwatches, 4 JBL Go 4 speakers, 4 Huawei FreeBuds, and many more exciting prizes.
10: Register now or visit a registration booth at Abeliana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
9: For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph.
10: Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big.
9: Windsor's Color Run 2026. Run, celebrate, win!
11: Happy!
12: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santhon Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong kinhawa ay hatid. Santhon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santhon Plus Herbal Oil.
15: Santhon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
16: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit uminom ako ng Santhon Vitamin C. Mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santhon Vitamin C.
15: Santhon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
17: Si Gary, sa kaservice ko, may harap ko sa chronic back pain. Ako ginangako salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa inyo. Matyag ko dahil yun. Wala nagasakit ang akong likod.
15: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
0: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
2: Ako si Marvin ni Ilhamura Mortel, sang Ongkaharo, Lulu City. Nagapasalamat sa XFM, kagkay Dr. Rimilito Oy, sa ako nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
0: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
3: Madayat na kubuwas ah.
11: XFM.
18: Patropa mo!
19: Exciting!
20: Mga katropa, exciting!

0: madalas kang constipated o may problema sa tiyan, subukan ang Santon Gold Herbal Capsule. Ang bawang at ang palaya ay may natural properties na tumutulong sa digestion. Mas maayos na tiyan, mas komportableng pakiramdam. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santon Coffee Mix. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape. Nag-aalaga ka pa ng katawan mo. Santon Coffee Mix. Kung lagi mong ginagamit ang mata mo sa trabaho, sa cellphone o sa TV, hindi mo maiiwasang mapagod yan. Kaya alagaan mo na. Try mo ang VisionX Plus Soft Gel. Hindi siya magic, pero tuloy-tuloy na support para sa healthy eyesight. Sa araw-araw, mararamdaman mo rin ang difference. VisionX Plus Soft Gel. VisionX Plus Soft Gel.
3: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
4: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
5: Santon Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pa skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko balang agi! Sige! Hello! Oh! Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo. Dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
8: Yeehaw! XFM.
9: Katropa mo!
7: Exciting!
10: Mga katropa! Exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, to help.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw at welcome ulit sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang naturopath doctor, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
0: The Secret of Health.
4: Ikaw ba ay mahilig kumain ng matataba, pinirito at iba pang mamantikaing mga pagkain? Mag-ingat kaibigan dahil ito ay maaring magdulot ng problema sa iyong apdo.
3: Santon Gold Live Testimony.
5: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang ano ko, 3 months old po. Nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakit na po talaga yung ano ko. Talagang hirap na hirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang sa nababawasan, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
3: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Ang problema ni ma'am ay ang pananakit ng tagiliran dahil sa pagkakaroon ng gallstone. Ngunit nang masubukan niyang uminom ng Santon Plus Gold, ay unti-unting nawala ang pananakit ng kanyang tagiliran. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng bioactive compound na aliin. Ang aliin ay isang sulfuric compound na mayroong kakayanan na pababain ang cholesterol level sa ating katawan. Since ang malaking bahagi sa komposisyon ng gallstone ay cholesterol, nakakatulong ng malaki ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule sa pagtanggal ng gallstone sa apdo. At tumutulong din ito na makaiwas sa panibagong pamumuo ng mga bato sa apdo. Kaya't kung ikaw ay mahilig sa makokolesterol na pagkain, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ito po ay mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Para sa mga coffee lover dyan, mapapaibig talaga kayo sa ating friendly, healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix. Hindi lang ito basta kape. Ito ang kape na punong-puno ng benepisyo. Kakaiba ito dahil naglalaman ito ng mataas na konsentrasyon ng isoflavones. Ang isoflavones ay isang uri ng estrogen ng halaman o phytoestrogen na katulad sa function ng estrogen ng tao. Ang mga isoflavones ay maaaring kumapit sa mga reseptor ng estrogen sa katawan at magdulot ng mahinang anti-estrogenic activity. Sa ganitong paraan, natutulungan nito na balansihin ang hormones ng isang tao. Kaya kung kape na may benepisyo ang hanap mo, dito ka na sa Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa. At good news, available na rin ang ating premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3 o ang vitamin D3 na kape na mayroong mangosteen extract at pinatabis ng stevia. Pangdagdag sigla sa ating buong maghapon. Hindi lang pangdagdag sigla ng ating katawan, kundi ito ay pampatibay pa ng ating mga resistensya.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
3: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
4: Pag mata na ang nagkaproblema, hassle talaga sa ating pagkilos at paggawa. Kaya huwag hayaan na masira at manlabo ang ating mata. Uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel. Ito ay may mga sangkap na hindi lang pipigilan ang mabilis na pagkalabo ng paningin, susolusyonan din ito ang mga kasalukuyang karamdaman ng iyong mata tulad ng glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration at iba pang problema sa mata. Huwag na hintayin na maging malubha ang kalagayan ng inyong mga mata. Uminom na ng Visionix Plus soft gel araw-araw. At ito po ay mabibili din sa inyong soaking mga butika. Ulitin ko po, para maiwasan ang pamumuo ng bato sa abdo, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ang ating healthy na kape para sa mas healthy level ng hormone sa katawan, uminom po ng Santon Coffee Mix at pwede po kayong pumili. Meron po tayong bago na Premium D3 Coffee Mix. Ang Bisonix Plus Soft Gel para healthy po ang ating mga mata. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa muli po nating pagsasahim papawid sa ating programang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Yes to health!
7: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
8: O si Bethany Astrid Siliero, sang Kalinog Iloilo, nagapasalamat sa XFM. Kay Dr. Remilito Uy, sa ako nyo nadagaan yung 3,000 pesos cash. Dani ka mo mag-itraman sa Santon at XFM, libu-libong papremyo.
7: O ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong pa premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong pa premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Mga katropa, exciting!

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Gusto mo bang palakasin ang resistensya mo? Subukan ang Premium D3 Soft Gel. Ang Vitamin D3 o Cholecalciferol ay tumutulong sa pag-activate ng immune cells. Ang VCO ay may lauric acid na nagiging monolaurine, kilala sa antiviral at antibacterial properties. Ang Moringa Seed ay may oleic acid at antioxidants na sumusuporta sa immunity. Isang soft gel, triple protection para sa inyong kalusugan. Premium D3 Softgel.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag Sanson Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Sanson Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Sanson Plus Herbal Oil.
6: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
7: Santon Vitamin C. Ang alkaline the vitamin C.
8: Sister Pain.
9: Ako galis si Lisa. And I'm proud Sister Pain user. But one time, nagpa-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
8: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa mga butika.
11: Maka-college na ko!
12: XFM. Patropa mo!
13: Exciting!
14: Mga katropa, exciting!

0: Santol Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, sasakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santol Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Santol Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ronald sa Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago ko nang discovery nga pang malakasan nga kape. Santol Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagbrutatayon pa. Santol Gold Coffee Mix ang super nga kape.
0: Santol Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Alam mo yung energy na biglang taas, tapos biglang bagsak. Ayoko ng ganun. Sa Santol Coffee Mix, iba yung pakiramdam. May caffeine, oo, pero may moringa na may natural nutrients at soya na may protein. Kaya mas steady yung energy. Hindi ka lang gising. Functional ka talaga buong araw. Santol Coffee Mix.
4: Pangangati, panalakit ng mata at panglalabo ng paningin.
5: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
8: Celthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celthon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
0: XFM.
11: Katropa mo!
12: Exciting!
13: Mga katropa, exciting!

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
4: Claire Skin Herbal Soap?
5: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ng Claire Skin Herbal Soap. Damo man inisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mangkos na ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo.
4: Oh, gali. Diriyo.
5: Ay, dali na.
6: X.
5: X.
6: FM.
5: X FM.

0: Actually, si Lisa, and I'm proud sa stupid news. But one time, nagka-sore throat ko. Wala gid sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
1: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
2: Symptoms persist.
1: Consult your doctor.
2: Clear Skin Beauty Soap.

0: yung skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
3: Ako si Franz ang panitang kapis. Nervyoso git ko. Basta gani kay nung kusang ordaryo nga kape, gadu kang pagkadervyoso ko. Ipatila ko sang akong abyan sa Premium D3 Coffee Mix na mian git ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kag utok. Premium D3 Coffee Mix lang git ang kape ko.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa.
4: Mabilis sa mga udika.
2: Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Live Testimony.
5: Lin Anyo Sapo, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Woo!

0: Ginawayaman ka mabilog sa mama.
1: Domingo sang masinadyaon hasta alas 12. Mapalayag na ang programa nga.
0: Phone pal.
1: Upod nyo, katropang Troy Tisoy.
0: Katropang Dolphy lang ka.
1: Guwapo na LL pa.
0: Wow ha, sa totoo lang ha. Bigalan na, tamsi pa.
1: Ginadulong na sa inyo sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na.
0: Tindog-tindog pa. Kag ginadulong man sa atong sang Premium D3 Softgel Capsule, your premium food supplement against viruses and bacteria.
1: Eh, welcome na ang tanan nga XFM stations ni Boss Rems, Dr. Emilito Uy sa Bilog, nga NIR Kagpanay Island, 103.9 sa Bacolod, upod ta si katropang
0: Chris
1: Joderi.
0: Ano ba yung naman ka mo?
1: Ipat ka kay Joderi, ha?
0: Sige lang.
1: Sa Kaban Kalan, mabatayan kita sa XFM Kaban Kalan, 106.1 with katropang
0: Papa Rodel.
1: Correct. Sa Kanlaon, mabatayan kita sa XFM 101.7. Napunta si katropang
0: Bibi Ron.
1: Correct.
0: Thank you, my financer.
1: Grabe na tong bubuan na hitagay radyo to sa Kanlaon.
0: Sa Oo.
1: Dari sa Sagay. Away, kuya ka pangatag sila. Ako niya ginapasaka.
0: De, yes, Gijaya.
1: Kay balaan nyo, kalain na karon nga piliton mo sila gaan radyo pagkatapos hindi man nila pag-usaron.
0: Patapos lain man yapang isasyon nila pamatiya.
1: At least nag-effort sila masaka sa aton stasyon. No? So meaning, nagsaka sila sa stasyon tungod kay gusto nila mamati sa aton programa.
0: Correct.
1: So that is why nga ginakinot-kinot ko ang paghatag. Kaya para mahibaluan tagid kung sino ang loyalista tagid niya sa XFM niya. Yeah. Kay sa subungan daan nga panyempo, hindi ta masigurado. Damo pagid nagapakuno-kuno.
0: Oo, ah.
1: Like you.
0: Oh! Ganon!
1: Sa San Carlos, mabatayan kita sa XFM San Carlos 98.9 with katropang
0: Supremo.
1: Correct. Sa Sagay 87.5 kag Analog Channel 13, Digital TV Channel 29 via Star Cable sa Silay, Ibi Magalona, Victorias, Manapla, Kadi, Sagay kag Iskalante. Sa Iloilo, Radyo Patrol, XFM Iloilo, 100.7 with katropang
0: Alex.
1: Correct!
0: I love you, Alex.
1: Sa Rojas, Capiz, mabatian kita sa XFM 106.5 with katropang
0: Noel.
1: Neil. Sa Kalibo, mabatian kita sa XFM Kalibo, 96.5 with katropang
0: Neil?
1: Noel.
0: Ay, nasuli lang. Galit, nasuli
1: lang. Sa Antique, mabatihan kita sa XFM Antique. 93.3 with katropang
0: Kuya Jay?
1: Correct! Kalagpat siya. So, munang aton nga mga bonggacious nga mga broadcast technician sa nagkalain-lain nga XFM stations nga manugbato na sang ilang nga bonus.
0: Wow! Nami ba? Genre, ari lang ko di.
1: Sana all.
0: Oh, lapit lang na bala sa Bacolod. Tatakuling ka lang bala.
1: Si Genre, tatakuling?
0: Ang di ba sa Bacolod siya?
1: Lagpa kay mo ya si Sir Judiri na yan.
0: Si Judiri gali.
1: Abi mo makaambit ka.
0: Nga aman.
1: Summit anay ah.
0: Ha?
1: Summit anay bago ambit ah.
0: Magkano? Ah, wala man naga. Ano ah, ipo si Hipsan tala na sa kay Papa Rodel.
1: Pwede ka mo katawag sa XFM call and text line smart and TNT subscribers.
0: 0912-0076-793
1: and 0915-8311-431. Sa mga Globe subscribers naman ina, ah, mabalik pa kami. Nagapamati ka mo sa XFM, katropa mo.
0: Exciting!

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: XFM. Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo. Vision Next. Marami na ang natulungan.
4: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawalan na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision X Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
3: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus! Mabibili sa mga butika!

0: Di ba malayo siya?
1: Yes, ang layo-layo.
0: Anong ginagawa mo dyan, Olan, sa Iloilo?
2: Nagtatrabaho po.
0: Uy, parang nasa ospital ka ata nagtatrabaho ah. Tama? Ospital ba?
2: Hindi po.
0: Ah.
2: Saan ka
0: nagtatrabaho?
2: Pa?
0: Saan ka nagtatrabaho sa Iloilo?
2: Andito po ako sa...
0: Sa?
1: Saan po?
2: Haro.
0: Oo nga. Anong trabaho mo dyan sa Haro? Ano ba naman yan?
2: Sa advertising po.
0: Anong advertising? Yung katulad ng mga billboards, mga...
2: Sa mga billboard po, mga billboard.
0: Wow!
1: Kayo ang umaakyat at naglalagay ng mga billboard?
2: Dyan sa office din, kamo po na kami naglalagay po pagkabi.
0: Wow! Galing! Baka kung magpagawa kami ng tarpaulin, mura lang ba sa inyo, Olan?
2: Hindi po.
0: Oo, paano pag rest in peace yung ilalagay? Libre na ba yon?
2: Hindi ko po alam.
1: Ay, maawa naman kayo sa patay. Abuloy na lang.
0: Libre yun talaga.
1: Abuloy nga.
0: Matagal ka na nagtatrabaho sa advertising?
2: Bago pa lang po.
0: Ah, bago pa lang. So, anong toka mo doon? Ikaw ba yung layout artist, graphics,
2: ano? Ang nag-i-install po.
0: Ah, yung nag-i-install talaga. Mahirap yan.
1: Kaya nga sabi ko, kayo ba ang umaakyat talaga?
0: Ano na yung pinakamalaking billboard na naikabit nyo dyan sa Iloilo?
2: Andyan po sa may bisig po, takal sa may mega world, yung nakakabit pa yung malalaking billboard.
0: Pwede mo kami mabigyan ng sample ng produkto na ikinabit nyo dyan?
2: Ang dyan po sa tapat po dati dyan sa may, ano po, yung parang wine po ng Chinese, yung ano, kulay green, parang alak.
0: Galing.
1: Yung may apple-apple, ganon.
0: Magaling. Ang galing mo. Kaso nga lang, hindi totally na magaling ka kasi wala kang love life eh. Maniniwala na sana ako sa'yo na magaling ka kung may love life. Kaso wala eh. Kaya sumali ka sa amin, di ba?
2: Oo, always po ako nakikinig.
0: Ano ba yung nag-udyok sa'yo na sumali sa amin eh? Wala ka namang makukuha dito sa amin eh.
2: Nakakatawa po kayo lagi, bakuingan.
0: Wow!
1: Sabi ng iba, wala naman kaming kwenta.
0: Hindi, si Dolphy lang naman yung nakakatuwa dito eh. Dolphy, no?
1: Hindi naman sa ganun.
0: Uwe, aminin mo na nga, na-clown ka lang dito.
1: Ha?
0: Aminin mo na.
1: Clown na, bakla pa.
0: Pero pag bibigyan ka ng chance, kung naging babae si Dolphy, mamahalin mo ba?
2: Bakit hindi?
0: Wow!
1: Eh, subukan mo ako.
0: Pwede. Ba't hindi mo subukan ngayon? Paano kung ano, ipapatanggal yung lawit niya? Mamahalin mo ba? Kasi nagpa-plano ito eh. Papalitan niya daw ng ano, ng ari ng baka. Yung bakang ano, yung bakang meron, baka wala. Ilang taon ka na nga, Olan?
2: 34.
0: Nakapag-girlfriend dati?
2: Dati.
0: Ilang taon kayo?
2: Mga almost 1 year din po, may get.
0: Taga Kulasi din?
2: Taga Maynila rin po.
0: Oh, kaya nga eh. Nagtatagalog kasi ito. Matagal ka sa Maynila?
2: Oo.
0: Matagal. So ngayon, ano yung mas gusto mo? Yung taga Negros o yung taga Panay?
2: Basta yung dito lang po malapit ang banting Iloilo.
1: Wow. Di Panay.
0: Bibirahin niya talaga, Dolpo. Ano ba yung mga katangian ng isang babae na gustong-gusto mo makasama sa buhay mo?
2: Yung kahit masipag po. Yung basta masipag sa buhay. Yun.
0: Ay, wala na yan sa amin.
1: Wala na yun. Wala na yun. Puro tamad mga babae dito.
0: Yung mga babaeng nag-aabang ng number mo, yung mga ano yan, mga pariwala, masira ulo, yun.
2: Ate, okay din, pwede rin.
0: Talaga, baka may tatawag.

0: Sa'yo, babalibaran mo.
1: Yung mga walang pakialam sa mundo.
0: Oo nga. Siguro pogi ito si Olandol.
1: Oh, paki-describe nga yung ano, sarili mo.
0: Sige nga.
2: Hindi po may tin, hindi rin maputi. Tama lang kong kulay, Moreno.
0: Hmm? Tapos, mataas ka ba?
2: Nasa 5'6 po.
0: Oh, matangkad.
1: Kung sa mga artista, kalook-alike mo?
2: Hindi ko alam eh.
0: Wala kang ka-ulok-alike? Wala kang ka-ulok-alike?
2: Wala po.
0: Oh, wala talaga eh.
1: Wala talaga.
0: Sige nga, magbigay ka nga ng Facebook account mo para kami nalang magsabi kung sino ka-ulok-alike mo. May Facebook?
2: Ulan Galisa po.
0: May, yan yung pangalan mo sa Facebook?
2: Oh, yung luma ko po yan. Yung ginagamit.
0: Yung Ulan mo, O-L-A-N?
2: Oh, Galicia.
0: Yung spelling ng Galicia mo, G A
2: A L I
0: L I
2: C I A
0: C I A Olan Galicia. Dali, tingnan namin ha. Saan dito yung nakatayo sa ano? Sa
2: motor.
0: Ah, nakamotor, Dol. May motor ba dito, Dol? Dali, ah, tingnan namin ha. Wala namang may nakamotor dito eh, yung nandito lang parang ano, parang bridge.
1: Tsaka nakalock.
0: Oo. Yung sa bridge, ikaw ba to?
2: Nakapo pa sa motor na Rossi, na pula.
0: Sandali, parang wala eh. Iba siguro yung naibigay mo sa amin, ang dami kasing lumalabas oh. Talaga ganito yung spelling, Olan, O-L, isang L lang talaga?
2: A-N, isa lang po.
0: A-N. Then, Galicia. Yung parang naka-pogi na ganito. Yung parang may pogi yung kamay. Ikaw siguro ito eh.
2: Oo.
0: Ayun. Yung parang merong konting balbas dito sa ano? Sa gitna ng bibig? Ikaw to?
2: Oo, nakakalamin.
0: Yung merong kwintas na silver?
2: Oo.
0: Putra giso. Anak ka ng teteng. Pugi pala, oh. Yan, oh, tingnan mo, oh. Oh, pugi siya, oh. Matangos yung ilong. Yung buhok parang kay, ano, Gata Andres Bonifacio. Oh, diba?
1: Yeah.
0: Pugi!
1: Ikaw yung, ano, yung matangkad na version ni Dagul.
0: Huwag mo naman pasubrahan.
2: Nakaupo pa sa motor.
1: Ah, nakaupo ka niyan.
0: Oh, nakaupo pa to, ah. Paano pa kaya pag tumindig ito?
1: Oh, kaya nga.
0: Oh, Dagol yung sabi mo, no?
2: Mm-mm.
0: Oh, Paquito Diaz pag tumayo.
1: Kaya nga. Ay, gwapo si Paquito Diaz.
0: Oo nga, oo nga.
1: Gwapo siya sa personal.
0: Pugi na yan. Oh. Sige na, sige. Single ma'am, okay lang ba? Single
2: Mga dalaga lang po.
0: Mga dalaga lang
1: dalaga
0: talaga.
1: Lang.
0: Oh, bakit ayaw mo sa single ma'am? Marami na kasi single ma'am eh.
2: Depende po sa single ma'am.
0: Mm-hmm. So, mga taga Iloilo at Panay area lang yung hinahanap mo?
2: Uh-huh.
0: Okay, sige. Magkasing edad kayo ha? 30 to 34 years old. Tama?
2: Tama ba? Pwede po. Uh-huh.
0: Sige po. O, baka nag-aanap ka ng virgin. Virgin gusto mo?
1: Beer as a ka gin.
0: Pangalan niya ng store ko, Virgin. Oh, number mo. Ito ba 'yon yung 0966?
2: Opo.
0: Ayan, sige, ako na yung mag-ano ha. Ako na mag-announce nito. Dol, wag mong i-save ha.
1: Wala naman eh.
0: Oh, kilala kita. Pag may bigoting kaunti, type na type mo 'yan. Type na type mo yan kasi yan yung ipasisisid mo sa puwit mo eh.
1: Yeah. Masarap mag-brut siya yan.
0: 0966-192-5964. 0966-192-5964. Tuwing kailan ka uuwi ng Kulasi?
2: Panagano lang po, trabaho, ganun po.
0: Hmm, layo din, no? Mga 5 oras siguro yung babayain ng bus?
2: Meron.
0: Oh, yun. Oh, sige, ulitin ko ulit yung number, ha? 0966-192-5964. Pakitingin nga ng inbox mo kung meron ng message. Wala pa. 0966-192-5964. O, pakitingin nga ulit. Baka ngayon lang nila nakuha. Meron na? Pa. Wala?
2: Baka mamaya pa siguro.
0: Ah, wala nang may nakikinig sa amin eh. Dali ah. 0966-192-5964. Sandali, babawiin ko yung sabi ko ha. Kahit hindi virgin, pwede ha. Kasi nagsabi ako na virgin eh. Kaya wala siguro may... may nag-text na. Yun!
1: Ayan!
0: Meron pala eh. Mga ilan?
2: Hindi ko po alam eh.
0: Madami na. Ayun, binaba
1: ayan,
0: na.
1: Ayan,
0: nagmamadali. Type mo to, yung may ano... Ha. Yung may bigote sa gitna.
1: Medyo.
0: Kung i-compare mo yung bigote niya at saka bigote mo, ano yung kinalabasan?
1: Well, basta marunong siya.
0: May bigote siya, may bigote ka. Ano yung kinalabasan?
1: E di, balbas.
0: Hindi, bot-bot. Maloko-loko. Mahirap na mag-Tagalog, Dolph ba?
1: Kaya nga eh.
0: Nanad tayo sa Ilunggo. Kaya yung Tagalog natin, para Ilunggo na
1: kasi
0: rin.
1: Kasi hambal-hambal ka pa ng Tagalog.
0: 6 minutes before 10, mabalik pa ang phone, palupod nyo, katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Dolphy lang ka.
0: Nagmamati ka mo sa XFM, katropa mo.
1: Exciting!

0: salami ko, natulpak ko.
1: XFM.
0: Balita kag impormasyon dira ko sa XFM.
1: XFM.
0: Damo ko na bala.

0: Dati, konting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Sanson Vitamin C, nawala na ang pagiging sakitin ko. Ako pala, si Kathleen.
1: Sanson Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
3: Girl,
2: di mo kailangang magtiis. Mag-Sanson Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
3: No more!
2: Sanson Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Sanson Plus Herbal Oil. XFM.
1: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Sanson Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Sanson Plus Coffee Mix. Ang Sanson Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Sanson Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sanson Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Sanson Gold Herbal Tea.

0: Dagsa sa background. Sige, apon ka tropang Troy Tisoy. Kaupod nyo.
1: Kag si ka tropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sang ascorbic acid, Santon Vitamin C, pabaskuga imo immune system pinagi sa pagtumar, sang Santon Vitamin C.
1: Kag kuniga kurap-kurap ng inyo mata, mag Vision X Plus na kamo.
0: Mabakal ang mga Yesol products sa inyo suki ng Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Pwede na mo katawag sa XFM Call and Checks Line
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. Line number 2, good evening.
2: Good evening, Troy.
0: Mayong gabi. Sino ni?
2: John.
0: Si?
1: Si John?
0: Ngalan mo, sir, ngalan.
2: John.
0: John, langgit. Hindi pa i-loudspeaker imo cellphone. Kag ang radyo pahinayi. Taga diin si John.
2: Lupisay na, Troy.
0: Sagay?
2: Oo, Troy.
0: Ay, may taga Lupisay
3: wow.
0: Na. Nga nga nakatawag si John.
2: Ngayon, taman tayo yung love life, Troy, sa mga program.
0: Mangkot kami, anay, kung pila na edad mo?
2: 35, Troy.
0: Ha? Kapangita ka pa?
1: Kagi na 34, sabong 35.
0: Nag-obra si John.
2: Oo, oh, Troy.
0: Ano obra mo?
2: Construction, Troy.
0: Wow! Dari man lang sa sagay o kung sa bakulod kag-obra?
2: Wala, sagay, Troy. Eh, layo naman sa bakulod.
0: Oh, pero natingala kami sa edad mo nga tantay 5, tapos sa galopisay na ka pa. Wala ka nubya?
1: Doko damo.
2: Yeah, kay kete hindi pa man suerte.
0: Ang amon.
1: Ano?
0: Amon nga kilala ni Dolphy nga taga Lupisay na, nagalalawas ang uya. Amon
1: gid.
0: Dugay-dugay pa na pang libre.
1: Hindi lang ko maglawag tangalan. Mood line na.
0: Sa July 6, sa salasala naman isa.
1: Guwapa itong adaan mo.
0: Dagdirigin mo, ubo sildo niya.
1: Amor.
0: Din ka di ka ubra sa sagay, Migo John?
2: Talang sa may daan merkado, Troy.
0: May daan ng merkado ba? Ang ginapamahawan gid permi ni Dolphy.
1: Oo.
0: May ginakonstra ka mo da, Subong? Sa may daan ng merkado. Hindi guro sa daan, basi lapit lang di guro sa amon istasyon.
1: Oo.
0: Lapit sa amon istasyon?
2: Oo, Troy.
0: Ah, aring daw ano gani o? Daw mall nga ginobra nyo, amon eh?
2: Oo, Troy. Amon na lang, Troy.
0: Ba, makatuan ka gini, Dolphy. Nagpuli ka sa Lupisay na, wala? Hara ka na subong sa Lupisay na. Kaya kung wala ka tayo nagpuli, nalimpiyuhan naman to ang sa ground floor namon. Pwede ka mo to, ni Dolphy.
1: Pwes, matinuan din ang tubo mo.
0: Sa stanti-stanti lang ka mo.
1: Kaigo man sa da nga duwa.
0: Ah. Oh, tatlo man to ka stanti ang bakante pa, ah. No?
1: Tupong-tupongon talaga.
0: Dugay ka nagabamati sa mong program?
2: Dugay na to, ya.
0: Nga, subong ka lang katawag?
2: Eh, sa to, temprano pa matulog. Kaya kapoy man daw, te, subong nun, nakaano ko to, eh. Antayan ko kahit ibang gusto ko mangita love.
0: Yo. Ah, hindi kagid kagwanta. Hindi mo gid mapautang ang subong nga gabi kay mangita kagid uyab.
1: Kung yun nakapoy ka, magpamanyos ka sa Sandum Plus Herbal Oil.
0: Magagata utok ya subong ba?
1: Oo. Gusto mo ako mamasahi sa imo?
0: Ayaw ka mamasahi man ikali si Dolphy, Jun.
1: Te,
0: kagi ka na masahi sang agi nga tigulang?
1: Sabat! Ano ko, no?
0: Hindi siya kasabat.
1: Sabat, anay, bidyon.
0: Kagi ka na masahe sang may edad na nga tigulang. Tapos agi, pagid.
2: Basi malugang planakit lawas, tas na.
0: Ah, malupog kagid.
1: Pili ka lang sang gamiton ko.
0: Kamot?
1: Kamot o kondila. Te, pili.
0: Ano na pangita mo sa isa ka babae, Migo John?
2: Ang siya nilang itsuraan rin, basta formal ah.
1: Ay, na wala na na, subong niya.
0: Wala na niya, formal, oo, subong niya.
1: Subong nga mga inadlaw, kag subong nga mga panimpo, yung mga maldita na ginapangita.
0: Na. Ti, siyempre, sa edad mo nga 35 years old, nag-expect ka pa man nga may dalaga pa matext akong matawag sa imo, John?
2: Sa mga may edad-edad nga, ano to yun, kung single mom, okay man?
0: Ba? Mga taga-DN ang type mo nga mga girls, mga taga-sagay lang?
2: Kagay Escalante ito eh, pwede ito eh, kay may motor ko, sugaton mo lang.
0: Wow! Oh, describe yourself, Anay, para sa mga kababaihan sa Escalante.
2: Para na ako na ito, akong profile ito, Junopina.
0: Ano, anong alan mo?
2: Akong account, Junopina.
0: J-U-N o Pena? J-U-N, tama?
2: Oo. Oh.
0: John Opena. Hindi na nakakalo o nakabayo pula, ikaw ne?
2: Akong profile to, naka-uba ko to, Aracos Duyan, gay-sablay ko kung ang luwap siya kung baga.
0: Ay, oo, ari, oo. Gasala dahil si Dulpi, ba?
1: Oo, eh. Construction worker na gitna.
0: Ay, ari siya, oo. Amo ni sa Dulp.
1: Uy, ala.
0: Ala daw, paras na ka mo pang idaron nga duwa, no? Pila ka na gani, Dulp?
1: Ha?
0: Pila ka na gani?
1: Pila, ayok mo ako.
0: 36?
1: Oo.
0: Ha, 36. Tapos 35 ka ba, John, no?
2: Okay.
0: Ba do, pwede mo gini siya ibalabag sa imo nga, ano?
1: Nga tutunlan.
0: Hindi, sa imo nga papag. Daw gusto niya, ano? Huwag daw gusto niya, mamoment ka muda sa duyan sa may papag mo daw.
1: Wow, damay pa ka John Lloyd.
0: John Lloyd Cross?
1: Cross.
0: Habi ko John Lloyd Mongoloid. Sige, amo na to na pangita mo, malditahon. Tapos, pwede lang single ma'am, John?
2: O, Troy, mga saligad lang to yung mga pagkakan lang lang.
0: Nga taga-Escalante, tigid na pilian mo, may kadis man, may manapla.
2: Sagay lang kag-Escalante, lapit lang.
0: Ah, sige, sabagay, may point man. Sagay kag-Escalante lang pwede, mga taga-sagay kag-Escalante, da. Daw laban-laban, guro, daw may matek si Simo, guro.
1: Ang bugadya eh.
0: Nga nag-obra sa karinderya nga lapit sa ginaobrahan mo man. Kaya daw nakita, taka to nagligad, nagkaon ka, daw type mo tong isa ka-servidura. John?
1: John, ala ka pa?
0: John! Daw feeling ko daw, type mo tong isa ka-servidura sa karinderya yung nakanaan nyo, mag-urit ka mo.
2: O yan, ang tagaling mga ayaw to Facebook account, right?
0: Nante, ambal ko gidaw.
1: Na mahuya ka, di paano yun akong mabalaan nga may luyag ka man sa iya?
0: Pwede mo lang na, may ara man na dasing piso wifi. Tapos, di pahulog ka to, abi, biska na shoot na bla, kag nakasugod ng timer, mangkot-mangkot ka lang ngayon, anay, si Yayay nga kung paano maghulog. Tapos, hutikan mo dahil yun nga, pwede ka pangaya sa iyong Facebook account. Ganon. Yauya kay Muya Jun niya, malaon ka na lang ng mauya-uya kay Muya Jun.
1: Ano makuha mo sa uya-uya, man?
0: Amo man? Oh, mga taga-sagay kag Escalante, text ka mo kung tawag, pwede single ma'am. Number ni John, 0935. Check to ni John. Okay, 0935-821-4638. Lapitan ba maituwad ba?
1: Ano gani?
0: 0935-821-4638. Damo-damo, gini single mom mo. Amo ni mga single mom mamatek sa matawag si Adolf. Amo ni single mom may apat na kabataan.
1: Amo gani.
0: Manami, tani kong single mom nga rang bago lang kidya bata. Ya, yeah, no?
1: Ha?
0: Ang bago lang bata.
1: Ang bago lang ginagawa ang bata.
0: Wait, i-check mo kung may nag-text, John?
2: Wala yan, Troy. Sa Junopina, Troy.
0: Ah, may nag-text?
2: Sa Facebook, Troy. Pwede ba ko nilaman na add sa Junopina?
0: Gila pa, mangko. Taka gani kung may nag-text na para masigurado, ta. May nag-text? Natawaan na inbox?
1: Oo.
2: Ay, wala.
0: Wala pa. Dahil lang lawagon ko liwat. Basi mga tiki na ning taga-Eskalante kag taga-Sagay. 0935-821-4638. May nag-text na hindi ko mapating o wala.
1: Oh, man. Nyara na?
0: Ara na?
1: Ara na ko, no?
0: May ara na, John? May ara na, John?
2: Ara po, salamat.
0: Pilang bilog? Ha? Ah, wala pa panlantaw, pero may ara na. Basta ang Cheryl nga pangalan, hindi mo ginapag-i-open ang message, ha? John, kapamati ka, John? John!
1: Naringaw na sa gulo sa iyang textmate.
0: Ang Cheryl nga pangalan, hindi mo ginapag-i-open ang message, ha? Ba, hindi sa kabati tayo. No? Sige, thank you, kid, ha? Thank you, kid, ha? Nahuyakit kami, ha?
1: Wow!
0: Pagkatapos nga, may nag-text na daw eh, na kami kabati sa tingog yan.
1: Wala lang, ba't kayo Cheryl, gano? Si Minerva, pagkita.
0: 21 minutes after 10, nagkapadayan ng programa ng Phone Pal. Upon yun si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Diri lang sa inyo paboritong istasyon. Ining XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sister Pain.
2: Ay, ako si Dan. Professional boxer. Sa agad na matrinin, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nagatake mo akong lalisang Sister Pain para diri-diritso ang training.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
4: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Huwag binabat job ko sa akong heart. Ipaligaw ako caffeine. Pero nagpangitagid ko sa kape. Nagdamo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala sa uang kugid. Patsyag kugid niya relax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Sample Plus Gold.
5: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ang Samsung Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Samsung Plus Gold.
1: Samsung Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Woo!

0: 35 minutes after 10 o'clock and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM Katropa Mo.
1: Excited! Ginawa yung mga prolong.
0: Ano? Ginawa ka?
1: Prolong.
0: Sabi ko pulong. Gakadulang armo kaysa eh, no?
1: Prolong na ginto!
0: Pulong ang balmo! Ang
1: bote mo ta!
0: I-replay wala itong live pala karoon.
1: Ang bahala ko
0: sa'yo. Nagapamati sa buong ang mga taga Ilonggo Blind Massage.
1: Wow!
0: Nalit kay Timmy Pototanon Bornasal.
1: Sa may Gaisano na Iloilo?
0: Maybe. Kay Pototanon ko naman. This is brought to you by Premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria.
1: Nambal ko na agin na.
0: Wala.
1: Una ko
0: wala.
1: Sige na lang gan.
0: Ate, may luwan ko eh. Di siya na.
1: Ako na. Kag-arap man ang Santon Plus Vitamin C.
0: Ate, ginambal ko muna kagina.
1: Walang pat.
0: Ginambal ko na pala.
1: Ote, sige na lang.
0: Muno-muno ko ah.
1: Ginambal
0: ko naman na ang ascorbic acid santon vitamin C sa ikaduha ng adlib lagpat. Sinamali pa ito sa atong duwa man.
1: Ayan, buti mo yan.
0: O, ano na yung ambal mo?
1: Sige ah. Santon Gold Coffee Mix.
0: Nahambal ko naman na.
1: Nahambal mo naman. O, sige ah. Ang turbo na lang.
0: Nahambal ko na.
1: Yeah, clear skin, herbal soap. Oh, wala pa.
0: Ang turbo, nauna ko na ginambal.
1: Sige, ang
0: may pa kayong ugayong kapag ano.
1: Ako na bagay. Clear skin, herbal soap.
0: Ano?
1: Herbal soap.
0: Ang una-una, be?
1: Clear skin, herbal soap.
0: Oh. Kuha. Oh.
1: Nag-a-taxi mo sa Cotis Porcelana, Cotis Artista pa.
0: Ang YesL products, Arama Bakal sa Mercury Drug Stores, Outdoor Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Pwede na ako makatawag, XFM call and text line.
1: Sir, 912-0076-793
0: and 0915-831-1431. 0915-831-1431. May gabi kay Crazy Villaflor. Nagapamati kami dire sa Barangay Kabog sa Bacolod.
1: Wow!
0: Si Dave Salimbot. Sir Troy, kanamit sang inyong Santon Gold Coffee Mix. Nagbakal ko isa ka box watching from Baviera sa Guy City. Namit ko nung amon nga ano. Namit ko nung amon nga Santon Gold Coffee Mix ang bali Dave sa Limbot pero iya background, iba nga istasyon. Sige na namitan sa itong kape. Sunod dyan na nga change profile. XFM na na iya background.
1: Correct.
0: Tapos yung gabi man kay Emmanuel Dihero, shout out kay Dolphy, kay Sir Troy. Sabi ni Emmanuel Dero Delpiang. Delpiang.
1: Sige lang, mayong gabi sa si mo.
0: Royal Balaza, sabi ni Emmanuel Dihero. Dahil lang gida, kay Upline Farm, good evening, Sweet Dalian Valdez. Mayong gabi, mga taga Pasay City. Hello! Watching live from UK, Jewelyn Balansag. Oh, dahil lang.
1: Wow!
0: Watching live from OK.
1: UK kung OK?
0: Ano ni DYOK? May caller ta sa line number 2. Good evening! Hi! Hello, mayong gabi. Pangalan?
2: Jeffrey.
0: Taga din si Jeffrey.
2: Taga nga Maylan.
0: Okay. Pila na edad mo, Migo, Jeffrey?
2: Tantay uno.
0: Nag-ubra.
2: Nag-ubra.
0: Gaano ka lang
1: yan? Gaano
0: ka lang? Gapasagod?
2: Okay.
0: Ha?
2: magpasagot.
0: Mayo kay may makagwanta man siyo magsagot, Jeffrey. Hindi, pwede mo matuduturuan mo tingog, Jeffrey?
2: Pwede man.
0: Pwede mo matuduturuan mo tingog. Hindi pag i-loudspeaker. Din kasi mamaylan.
2: Sa ano?
0: Naghinay, naghinay mo tingog.
1: Naghinay, nagigani. Tapat.
0: Diwat, B? Lapit-lapit. Sa?
2: Ibisan.
0: Ibisan?
2: Oo.
0: Oo. Dali lang. Ngita ka nubya, wala ka obra?
2: Pero kung may makita mo ka, maobra ko eh.
0: Kung may makita ka, mo pa ng pag-obra mo.
1: Gani.
0: So, una, anay ang nubya, anti sobra. Jeffrey, dula na tingaw mo, Jeffrey. Una, anay nubya, anti sobra. Ba, kaswerte
1: sa inyo ba? Napasagod ka man sa nubya mo.
0: Muman?
2: May nubya na ko, amo ka na pag-ubra na ko.
1: Ba, dapat siya, wala ka pa nubya, may ubra ka na.
0: Amugid.
1: Para bisan paano, may isagod ka sa iya.
2: Ikaw, ay pa man nubya, pre mo.
0: Di sa subong, di sa subong, anong, ano ang manggad nga ara sa imo, Jeffrey?
2: Parang, ano lang ha, simple lang ang manggad ha.
0: Ano, tagip-tip?
1: May ano?
2: Simple lang ang manggad.
0: Ano gani?
1: Ano gani na ang manggad?
2: Ano lang ha, parang gold na kulintas.
0: Ha?
1: Wow, gold nga kulintas.
0: Ah, hindi na, abuling amo naging ambal ko, tagip-tip. Mag-gold-gold mo gani karon na.
1: Ito man na.
0: Lugold ang imo kinanglan niya, hindi okay. Kay gold. Lugold.
2: Lugold.
0: Lugold.
1: Daw, hindi mo na maprinda.
0: Kanubya ka, Jeffrey? Nakanubya ka?
2: Why? Di ko ka ginubya?
0: Te, wala ka na. Wala ka man na tingala nga. Wala ka pa nubya until now.
1: Amugid eh.
2: Wala man try
0: ah. Ah, dapat matingala ka, Gid. Kaya kami natingala man gani.
1: Amo na gani.
0: Sa edad mo nga 30 plus, wala ka pa kakita nobya kay tungod wala ka?
1: Obra.
0: Correct. So, kinanglan mo, anay, yung imo nga goal, mangita ka obra. Ano ang, pero before nag-work ka, o kung wala kayong katry pang-obra?
2: Wala, try.
0: Wala, Gid ka, agi.
1: Ay, ala.
0: Dali lang, Gid. Ano dang imo nga sideline, be? Dara sa inyo? Sa Ibisan?
2: Tambay-tambay lang na.
0: Tambay-tambay lang. Wala ka man ginapadalaan halin sa abroad, mga muna, be.
2: Why, Troy?
0: Why, Gid? Tinga nga buhi ka pa sa subong.
1: Nga pang-hold up.

0: ano ka makanubya kun wala ka obra?
1: O, sabat?
2: Ginante, kung wala ka obra, try, may gold mo ka try, ah.
1: Ah, hindi kami papatiya sa gold mo, ah.
0: Ano ginaya? Testing, ibig kong pila na baton sa prindahan?
1: Naprinda mo na na? Naprinda mo na na, testing?
0: Pinti ko ni try. Bulawan ba?
1: Grabe nga
0: bu. 20k ba?
1: Grabe nga buling ba 20 mil get?
0: By the Pinti nga bulawan 4 na lang kulang kag bayag 24 carats ba?
2: Buntal kawag na.
1: Ano?
0: Ano siling mo?
1: Aliwat pa, kanta ba?
2: Pinti nga try. Damasinig
1: to. Ano tong title? Ano kanta ba?
2: Kumpal, kumpal, kumpal, tawag na. Sang tawag mo lang, may kasama ka mo.
0: Wow!
1: Daw dira ka lang maayo, kag dira lang namo na-appreciate. Pero daw ay kay chance, goodbye. Teka na. Sige, may mabato ni siya.
0: John?
1: Mga taga-diin na pangita mo, Jeffrey?
2: Bisyan taga diin lang, Troy, ah. Kaya kung makamubya ka, Troy, maubra mo ka, Troy.
1: Oo, ah. Depende na ni sa uyab, ha? Hindi. Pero hindi lang gid magsalig buot mo kung may manawag, ha?
0: Kung ako, si Imo, okay. Pangita ka na lang, mamasang.
1: Mugid. Number mo, Jeffrey,
2: 09-09-09-05-5-11-85.
1: Liwat,
2: 09-09-05-5-11-85.
1: Kanta be.
0: Oh, kanta liwat.
1: Kanta liwat, kanta liwat be. Team song. Sige, kanta be.
2: Kumpal, kumpal, kumpal, tawag na. Isang tawag mo lang, may

0: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
1: Seven Plus Herbal Soap.
2: Yun is Galona, Senior Citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Tried Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
1: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap. XFM.
3: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin. Yung hindi agad-agad sumusuko. Yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok. Yung bang turbo kong bumira.
4: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
5: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
6: Vision X Plus! Softgel Capsule!
5: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
6: Vision X Plus! Softgel Capsule! Vision X Plus! Softgel Capsule!
5: Mabibili sa mga butika.

0: The time now is exactly 11 o'clock and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Exciting.
0: May nabilin pa. Padayon, sige mo ng phone pa lang ang programa. So, mga Domingo, upo nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sang Santon Plus Coffee Mix. Ang natural na kape, wala sing side effects para sa aton. Ngay kayong lawas, sarang mabakal sa inyo, masuking abutika malapit sa inyo lugar.
1: Kag ginadulong man sa aton sang Cess the Pain, pinaka-efektibo nga pain reliever sa nagapanalakit nga kalawasan.
0: Pwede nakatawag sa XFM call and text line, Smart and TNT subscribers.
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. Again, it's 0915-8311-431. Sa liwat, nagapadayon sa gihapon ng Santo ng XFM libu-libong papremyo. Congratulations sa tanan nga mga nagdaog sang last Friday. Sa tanan nga XFM station sa Negros kag Panay, congrats sa mga nakaangkon sang 3,000 pesos nga cash halin sa XFM kag kay Boss Rems Dr. Emilito Uy. Kag sa mga gusto pa mag-intra nga wala pa nakadaog, padayon lang sa paghimo sang mga entries kag pagbakal sa mga Yes 12 products. Pareho sang isa ka blister sang Santon Gold Capsule, isa ka blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, isa ka blister sang Turbo Dietary Food Supplement for Men, lima ka sachet sang Santon Gold Coffee Mix. Isulod nyo sa white envelope with your complete name, address, contact number, kag pirmahan, kag ihulog sa mga official drop boxes nga namtang sa XFM stations sa Negros kag Panay Island. Sa grand draw, nagaulat sa inyo ang 50,000 pesos, 30,000 pesos, 20,000 pesos, 10,000 pesos, kag pulo tanan nga tag 5,000 pesos nga cash sa grand draw ina siya. Pero ang aton kada Biyernes nga rang per week naton nga winner is 3,000 pesos nga cash. So what are you waiting for? Join na. Join na.
1: Correct.
0: Join na. Si Join na ang bana ni Joyno. Si Join na.
1: Correct.
0: Tawag na XFM call and text line sa liwat. Amo na yung sa Smart kag TNT.
1: 0912-0076-793
0: kag 0915-8311-431 0915-8311-431 Famela Sikor-sikor, may gabi kay Dolphy lang ka.
1: Diba, sikor-sikor.
0: Kag kay Jeweline Laprico Balansag, mayong gabi man, salamat sa padayon nga paglantaw. Biskan nga daw nagapalang dulom na ang pananawan kay natuyo na, sige lang sa gyapon. Akong kisa, hindi ko katulog. May ara lang ikaw ginabutang sa akon nga dulungan baladol nga music. Amo na akong pang patulogin.
1: Amo na ang Terafimo.
0: Oo, ang mostly nga gina-play ko sa akon nga cellphone, mga love songs nga 80s kag 90s. Na ang mga love songs sa bala kay kung kaisa may mga time Japon nga hindi ugid masaulo ang mga kanta bala. Amo na nga akon nga diversion nga madumduman ko kag dumay ginapinsar ko bala ng title sang kanta nga ni manasta nga matulugan ko. Kung kaisa nga daw Diyos nun, makong kaisa bala Dolph. Ang akon ginaplay ang mga Bible verses. May ara na mo? May ara na Dolph. Hindi i-download mo lang ng apps. Tapos siya na lang na iya mabasa sa tanan-tanan alin sa pinakasugod gid asa sa katapusan. Ako wala pa ko Japon nakatunga-tunga. Kay do masunog na ko.
1: Ba?
0: Abudlay wala ko kay isa wala Dolph nga pag abot mo pagtapos ni Saturn slot nga matulog. Eh, hindi ka matulogan dayon na.
1: Pray ka.
0: Either nga gutomon pa ko na makaon ko pagkaon ko na daw matulutawahin na muna na nga mapatuyo ko dayon.
1: Uy, alas
0: na. Ah, hindi kailangan mapatuyo, mapatuhil.
1: Actually, Bly, di na mayo nga busog ka, matulog ka dayon.
0: Hindi man gani dayon, pero makaon ko na kayo nagutom ko. Eh, tagala 6 po yung nagkapanyapon mo. May caller, tas na line number 1, good evening. Hello? Hello? Mayong gabi.
1: Pinay, radyo mo. Para mabatian mo kami. Ga-feedback na, o.
0: Ga-sabat.
1: Hello?
0: Matian niya lang. Wala tuntang masabat sa...
1: Sige, ah.
0: Ayo. Ano? Way na, i-block ta ni. I-block ta ni. Way pulos.
1: Mugdaya, mamaog pa sa... Way sa kabalo.
0: Mga kontrapartido na mga muna.
1: Way sa kabalo nga, gapangyanggaw man ko.
0: Oh, di ba?
1: Oh, correct.
0: May lanahan ka na iya nga built-in.
1: Correct, iya.
0: Tapos gali, grabe no, amo na gani bala Dolph nga kung kaisa bala ang mga nagaululubra bala sa call center labi na gid pang gabihan nila duty sa mag-aga no. Sarangan Manila no. Amo ginaguro kadamo ilang mga caller guro nga gakalingaw sila magsabtanay.
1: Kay usually mag break time na nila, ma-coffee na sila ka usually ha ang mga
0: kapigid no.
1: Kape, sigarilyo na. Amo ginaguro Paris nila pirmi.
0: Te, ano na ang guaan sina si ilang nga ikayong lawas magamo na.
1: Amo na gani.
0: Galing kay kung maghalong ka man sa imo ikayong lawas labi na gid nga amo nang imo nga trabaho. Madala kay gid Japan kay tungod sa imo katuyuhon. Kay ang aton nga badiklak na design nga mga tag 9 o'clock nga kinahanglan na matulog na para pagkaaga naman duty ka naman do something amo na ugaling kay ti may ara mga night shift mo, di ba?
1: That is why nga gina-adjust man nila ang ila kaugalingon sa oras nga ilang duty.
0: Te amo na nga halungan tagid ang aton nga ikayong lawas kay syempre ang obra ara lang na pero galing kay ti kung mapili ka naman sing obra. Mapili kasing obra, wala naman may
1: mabaton si imo.
0: Wala naman ikaw may mapilian nga obra nga ga-duty ka alas 8 sa aga sa alas 5 sa hapon. So, sa subong kinanglan ta nagid sing makakwarta kay kung wala ta obra, wala ta kwarta maano na lang ta abi, pinabaho na lang ta sa kilid. Pero Dolph, so good nga may ara kita call center industry, BPO industry diri sa Pilipinas. Ang 9 to 12 tani nga program, may nagapinamati na amo nang aton ng mga market bala.
1: Amo na gani.
0: Tapos sa mga pangidaron na para sa imo ara bugtaw pa na sila ya. Di ba?
1: Yes.
0: Gani kay hindi naman sila ka intra kay mga take naman sila tanan. Kung isa pa kung may intra sila abi, wala naman aguro ga ano. Wala naman aguro ga ere.
1: Oh, sino? Miyara pa na iya.
0: Ah, miyara pa gali. Ito, pero galing yung mahuyaan na sila guro mag-intra sa aton. Kay mambala sila nga mga pambata na lang na yung may-intra. Kay Troy, mga single mom. Kami nga mga tigulbam, do lang alang na guro.
1: Ang aton gani nga, ano ko dyan, amuna ang mga tigulgam.
0: Bubblegum. Bubblegum?
1: Bubblegum.
0: Ah, liwat ba, imit lang ba? Tigul.
1: Tigol bam.
0: Na, tigol it na lang para masapos.
1: Amuna gani.
0: Na. Pero may mga may ara pa kita subong mga ano, may mga Grab pa. May mga taxi pa kita. May mga bus kag mga service na sa mga sentral. May mga nagabiyahe man nga mga mover nga
1: wala but sila nang
0: maarya sa sentral nga nagalinya.
1: Kun sila nga mga call center agents, may mga shuttle bus man sila mo.
0: Amo gani ang mga driver dira. So kabudlay ba lang magpulaw dolp no? Amo na kung kaisa nga daw makita nila do kasaw man ang lawas mo nga panggabihan ka pero may time man kung kaisa nga pwede ka leave mga 1 month.
1: Kay baan mo ang tulog sang aga? I mean, ang ano bala? Let's say, abi, 9 to 6 na gid lang sa aga. Lain ka dyan ang tulog sa nila. Yasang sa nablang butang taabi, ugtong adlaw ka nagtulog, tapos mamata ka naman niya alas 5 sa ngapon.
0: Hindi ah, lain. Ang sa una, yamon ni ho. Ang estudyante pa ta, matulog ta ay hindi pa gigani estudyante gani sang manog estudyante pa lang ta sang una ginapaobra sa aton
1: patulogon ta sa ugto
0: hindi matulog ta la 7 sa gabi bugtaw ta mga tagala 6 naman pagka ugto matulog ta bugtaw ta mga alas 2 sa alas 3
1: nan
0: subong ko matulog ka mga ala una ko sa alas 3 pagbugtaw mo pagbugtaw mo na no so pagkagabi daw budlayan ka na magtulog
1: amo na gani
0: no
1: Hala.
0: Amo na gini ang sign.
1: I saw the sign. Pero hindi ah. Ako niya, badikla ko, bisan magtulog pa ko na be more or less mga 12:30.
0: Mm-hmm.
1: Pagka alas 4, magtawagin ko na igapon.
0: Pero galing kayo, naga Santon Plus Gold ka man, away na yung problema.
1: Sa bagay.
0: Mabala na namon kung makaproblema na kung wala ka nagaginawa eh. Tapos pinaka-importante, kid yung mga vitamin C, kid ka mga nga Santon vitamin C man. Kay para,
1: correct.
0: Para biskan ano man nga mga pagtilaw sa mga kagaw, may proteksyon na nga nga lawas.
1: Kundi gani premium D3 ka mo.
0: Oo. Oh.
1: Di ba?
0: Good.
1: Oo eh.
0: Basi ko nabasahan mo lang sa aton na nga.
1: Sinod-siling.
0: Sa aton nga billboard sa tubang mo.
1: Uy, na-try ko na na bala.
0: Namit ka man na kay Virgin Coconut Oil na
1: yes.
0: Nagadalhay kung tunlun mo mo.
1: Ay, correct.
0: Dumi-dumduman ka kung imo siya, kung kakson mo siya bala sa iya nga, ano bala, sa soft gel niya, capsule lang, kakson mo. Tapos, erikta mo gadya inong bala, anong dumduman mo daw, ano?
1: Nang, basta daw, ano siya?
0: Danug-danug bala nga, ano? Daw, ano? Daw?
1: Nang, ano? Basta daw, ano, kung sa mga ano, padubukayo ang iyang
0: sabor. Para naman ang bukayo na naman. Imo na imo naman na inlainon bukayo naman.
1: Ano mang gali?
0: Ang imo ginapaborito gid ya bala.
1: Ha?
0: Singala ko man na ginasupsup mo mayong premium D3 kay. Kay dagin na imagine mo nga amo na ni siya.
1: Ah, basta.
0: Ah. 12 minutes after 11 o'clock. Mabalik pa ang phone. Palupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Dolphy lang ka.
0: Nagapamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: Mars Dupain.
1: Ako si Heider, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong serbikardya o pagpalanakit sa akong ngiliog. Ang sista pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
0: Sista Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sista Pain.
2: Symptoms persist. Consult your doctor.
0: Pipili sa mga butika.
3: Doon? Iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
4: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthol Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthol Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Xanthol Plus Gold. Xanthol Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: 29 minutes after 11 o'clock. Sige, hapon ka mo nagpamati sa phone pa mga programa sa XFM, katropa mo.
1: Excited!
2: Pero dikit, hindi kit makaya git.
1: Uy, kaya.
2: Nawa pa lang duluman na pananaw mo, Dol?
1: Wala man.
2: Wala man.
1: Hindi ko lang kaya.
2: Wala ka man daw gina-antipuyong.
1: Antipuyong?
2: Antipuyong bala? Gusto mo matry ang antipuyong?
1: Nang dumalipong ka?
2: Oo, amo na ang imong definition sang antipuyong.
1: Hindi ko kaintindi.
2: Ay, pwede pa mo ngayon gawa tawag ha. Kung nakapangita mo si Uya, pwede nyo kami makaistorya. Tawag lang mo sa XFM call and text line.
1: 0915-8311-431.
2: Anong latest subong man? Anong chika mo sa akon nga nadumduman mo nga wala ko madumduman?
1: Chika?
2: Oo. Saan ano ah? Alay, mang galing yung mo ginalantawan, no?
1: Gano. ano eh?
2: Ano?
1: Nagamba ko no si Peter kayo tanong, ano?
2: Politics, ne? Politics. Oh, Peter.
1: Pwede.
2: Oh, Peter kayo tanong, ha?
1: Ngas niya, nang... gusto yan ako no tani, maghalin.
2: Maghalin bilang sa, isa ka senador. Oh.
1: Pero ginapunggan siya ko, no? Wow, wow.
2: Sino gapugong?
1: Ang masa...
2: Ha?
1: Oo, ang mga Pilipino kuno nga nagapugong.
2: Tinga daw kontra gusto kaya yao daw gusto mo gidya palinon si Peter Cayetano.
1: Hindi man sa mo sina kung gusto niya magalin, halin siya ya ing.
2: Ako parehas kay ano eh, parehas kay sino to gani si ano to ngalan ni Miao Miao gani man. Miao Miao vlog bala?
1: Miao Miao man.
2: Ang sin ang congressman man to bala nga nagresign na.
1: Si sino siya man?
2: Dahil lang pangitaon ko yung pamangalan na kay nalipat ko ha. Ilang gid.
1: Basta mo na ni inaanan ko yang
2: Hindi, wala na yung may mahimo, yaya ang tawo kung
1: gusto pa
2: gusto
1: nila mag-tinir, di ba lang?
2: Oh.
1: Kung gusto mo yung magalin niya, halin ka lang niya eh. Maanga, ikuan mo pa nga, ang tawo mismo.
2: Si Congressman Kiko Gali.
1: Yan.
2: Barsinaga na.
1: Oh. Diba?
2: Si Congressman Kiko Barsinaga. Nang resign to sa, resign lang to siya dayo niya, wala na damo explanation
1: na. Oo, correct.
2: Oh.
1: Na nga ang punto ko lang niya, wala makuha nga sila nga ginaano ko si Peter Cayetano.
2: Ah, hindi ka gidya, hindi ka gidya maka Peter Cayetano, dalo abot sa nakahaw.
1: Well. Amo na pala.
2: Kay gachalyan ka gidya ay, gachalyan ka no.
1: Hindi man.
2: Nara na naman. Ako, ano lang bala?
1: Wala man ko yung
2: sila. Wala pa man niya election niya.
1: Wala man ko si may ginapinan sila nga duwa. Ang punto ko lang.
2: Pero nagapangibabaw niya si Gatchalian sa iyo mo niya.
1: Prefer ko na. prefer ko na lang si Gatchalian. So it doesn't mean nga gusto ko man si Gatchalian.
2: Pero believe ko ya sa mga batanon nga mga congressman niya ang bata ni... Loren Ligarda kag si Kiko Barsaga niyo. Tigaling si Kiko iya nagresign na to siya ya, kay makapagusto na to siya kung ano pangyawit niya. Pero si bata ni
1: Loren
2: Ligarda nga congressman man nagpakanay-kanay sa subong. Pero kung ebidensya gid man lang about sa flood control projects, damo gid siya ebidensya. Galing kay gapigar-pigar man siya kay ang iya nga kabuhi nabutang man sa Italy.
1: Sa Italy.
2: Eh, di ba? Ang pinaka problema sa aton kay kung kita magmuad sang kamatuoran, damo-damo nagakontra hasta nga ikaw ipapatay.
1: Correct.
2: Amo na kung may nabalaan ka, hindi ka gid magmuad.
1: Amo na gani nga siling kubala na kamuyan noran yan.
2: Noran yan kagid yan.
1: Grabe ka lusot. Oh, speaking of Nora Honor, ha?
2: Nora.
1: Ano niya ay, bisan patay na siya, ang iya na bala nga bona nga pelikula.
2: Oo.
1: Gintagaan pagkitsaya sang recognition sang
2: ay sorry hindi kami ano? Updated kay Bilman yan kami.
1: West tulog ta wala man lang sa mga pamati
2: uy speaking of Bilma bala siya suya man na si ano bala
1: si
2: Kiko Barsaga sa kay ano
1: kay Bilma Santos
2: hindi kay Bilma kay Luis kay Ralph Recto
1: kay Ralph
2: na kay isa lang na sila ka ka distrito by Lasanday Barsaga na na
1: sa Batangas
2: ng mga daw dira ti sa diin ka man subong mapapamulit sa politika ka man sa trabaho. Sa politika may pamulitika gid, sa trabaho may pamulitika man. So sa diin kita bala malugar, dapat para mangin safe kita sa atong trabaho, hindi na lang gid kita mag upod-upod sa mga nagagrupo-grupo.
1: Nice.
2: Neutral lang kita. Nga i-maintain natong nga pamatasan, neutral lang kita kay tungod nga sa trabaho niya, neutral lang kita tungod kay tagsa sa aton may ginabuhi man kita. Kay kung magdampig ta sa grupo ni A ka grupo ni B, kay kung madaog si group B, dula naman si group A. Na, daw para sa mana sa politika.
1: Oo ah.
2: Nan, ti maano pag itaya abi kay wala naman tayaya pasingatuan kung aton gid ipakigbato ang aton nga panindugan bisang gatindog pa ni.
1: Amo na galing nga sila ing ko. Hindi na lang kamuda magaling sa Pornhub. Mapuslan pa ka mo.
2: Terrible, no? Sa katukidugay, pag isang 2028, kinamudamo, nagidaya sing among mga Pilipino nga naga...
1: Na-notice mula sa, ano, sa Facebook.
2: Nga?
1: Kadamo, nagid ba sa nagalutaw nga mga vote for, vote, amo na
2: may... Ati, amo nagimaniya ang exact time para magpulo papapil na ang mga gusto magpapili sa national office.
1: Yes.
2: Daw something nga muna. Pwede na kamukha mat-amat.
1: Tapos nung wala mo malas lagi na add nga ang nagalinotaw lang ang ilang
2: ang
1: mga,
2: problema ano, di kita diba? Nga mga butante dapat kabalog ito yung magpili o sino ito yung butuhunta. Kaya damo-damo ang butuhunta. May congressman, may mayor, asa sa barangay kagawad. Ti amuna, saan o pa kita mag-cut-on kag saan o pa kita manuto nga mga butante nga kapila naman kita ginpaagyan sa mga politiko.
1: Correct.
2: Wala gid sing mihora.
1: Okay, kung ginaduhulan lang sila sang kwarta, sige mo tuha.
2: Oh, makaganit lang sila 300, 500, lipay na sila. Kailan tawa mo na nila tabo sa ato, no?
1: Do you think 300, 500 lang?
2: Oo. Oh. Tapos, amo na, pila ka tuig nga itong antos, tatlo ka tuig na naman para mabailuhan na naman.
1: Correct.
2: Tingin kung mabailuhan ta naman itong sa mga babaw, ang sa idalom yan nga nagapabilin.
1: Mangwarta man eh.
2: Diba,
1: mangurakot man eh.
2: Diba ikaw isa ka man sa mga biktima sang eleksyon?
1: Yes.
2: Anong gin-crack nga na sa imo? Gin-crackan ka sang?
1: Pusil. Hindi na yung lawglaho.
2: Ano nga pusil gin-crack sa imo?
1: Wala nang kuha kita. Basta. Kamu tawa balcing. Ano? Ginambal niya inloying.
2: Ang ginawayan nyo ang mga nagboto nga ginpabangdan ka nga ikaw ang nagkuha sang funding?
1: Hindi
2: ah. Ano man?
1: Bali, ang ginawayan to yun namon, kay promisahan nila ang tao sang... ang balon ko na gina lang man ha.
2: Promisahan nila
1: nga. Promisahan nila sang 1,000. Ang nagalabot ay yakis
2: 500.
1: 500. Ang pinakalako na gina 800. Hindi nagkatong kwarta. Amunay nga ako nga ginapanindugan.
2: Tapos naglapta ang istorya nga imbis na 1,000, ang imugin panghatag sa imo grupo tag 500 na lang
1: nga,
2: amuna.
1: Amuna, be. Nga, te, ako ya kunuya ang ano. Di ako ya ginasukot ang tabo.
2: Nga kulang ang imo ginahatag. Pero tuod yung guro ah.
1: Nga ano?
2: Nga kulang yung mo ginatag.
1: Ah, di sila pa makita. Amunan na yung ako niya ya. Kung sa mga ano na bala? Sa mga leader-leader da. No?
2: Hindi ka na mag-leader-leader kay balaan mo. Mamalisyahan ka gid.
1: Amo na gani nga ang sa babaw gid bala nga leader bala.
2: Oo.
1: Kung ginapromisahan yung tao nga 1,000, ipatupa nyo. Hindi kasi rin nga, tapos pangayuan nyo kami pulo kabutante. Anay kay gintagaan na kamo pulo kabutante, masiling kamo wala sa master's list.
2: Hindi na mamirsa, kay okay naman kamo ah. Okay na kamo to, di ba?
1: Okay na kami.
2: Migahay na kamo subong.
1: Migahay na kami.
2: Wala yan na kaging pagitan po sel. Wala yan kaging pagitan po sel.
1: Migahay na kami.
2: Water gun, water gun.
1: Hindi, ginabala ko naman sa nga, basta gani eleksyon, kita-kita na lang. Nugay ka na sa panugid, kaya mo ni ka na. Kaya, kung bigay ka
2: Diri ka na lang sa akin, hindi ka na to. Maano ka na to, pasailo ka na, diri ka na mabuto, kita kasagay ka man.
1: Ha?
2: Diri ka na lang mabuto. Ang imo gani senior citizen card, diri mo nag-i-renew.
1: Hindi, kuwan pa lang to ah. Booklet pa lang to gininyo ko At least na po, naposlan ko man siya sa Prince.
2: Tingala ko man, dula ka. Nagpa-okoy ka rin sa Iloilo kag.
1: Oo, oh, eh.
2: May kay damo lang tayo friend nga, pwede na itong taguan kung inkaso-inkaso gima, no?
1: Yes, that's it. Mga real friends ba na? Oo.
2: Ate, gusto mo pa itong matilawan diwat na ginakrakan ka sa pusil?
1: Ha?
2: Gusto mo itong matilawan diwat?
1: Magkano? Mayroon pa ba? Magkano?
2: Tulog ta, ha? Damang salamat sa mga nag-join sa Phone Palo programa, sa mga nagpinamati. Kag siyempre, ang pinaka-importante aton nga mga partner, nga mga technicians sa tanang XFM stations, kag mga station managers ng XFM. Sa ngalan sa amon nga CEO, Boss Rems, Dr. Emilito Oy, and Madam Olivine Oy, ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
2: Madamang salamat. Adios, amigos, amigas.
1: Muchas gracias.
2: Good night.
3: XFM. Hala, ka-exciting!

0: Tanggalin ang pamamagat, kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santol Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santol Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santol Plus Gold. Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santol Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santol Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
3: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
4: Vision X Plus. Softgel Capsule.
3: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
4: Vision X Plus Softgel Capsule.
3: Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
5: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa.
6: Mag-Premium D3 na!
5: Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
7: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Ito si Aida Cordero, taga-butike. Itong-itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang
8: akin itong itong
9: sa mga
8: panit. Santon Plus Herbal Soap.
10: Nanamigin!
8: Santon Plus Herbal Soap.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
13: Yeah! XFM.
14: Katropa mo!
15: Exciting!
16: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Herbal Tea. Ang Herbal Tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santol Gold Herbal Tea. Ang Herbal Tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santol Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.

0: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Salzone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisigla ang pakiramdam. Salzone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Salzone Plus Herbal Oil. Salzone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
1: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Salzone Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
0: Salzone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
2: Ako galing si Lisa and I'm proud Sister Pain user. The one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ka tama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, call your doctor.
0: Mabibili sa mga butika.
4: XFM.

0: Catherine po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Zantong Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise, proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
1: Zantong Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Zantong Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Zantong Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ansang Sumag, isa kang estudyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Zantong Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind. Wala acid, sakto lang ang kaisog, kagkatamis. Maayos sa kalawasan, kag may collagen, kag glutathione.
2: Zantong Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Zantong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. Zantong Plus Coffee Mix.
4: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Zantong Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations. Hindi katulad ng dati kong kape, kaya masayang ako sa Zantong Plus Coffee Mix.
2: Zantong Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: X.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
4: 7 Plus Herbal Soap.
5: Norma Oda, Pagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap.
6: Bili na!
4: Santon Plus Herbal Soap.
6: XFM.

0: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.
1: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Hanap po ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Xanthone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakasarap.

0: virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko nag-huben ka.
0: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Claire Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glowtag Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina ha?
0: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di intagali mabayad sa tuition mo.
1: Oh, galit. Diriyo.
0: Ay, dali na.

0: sakit ng katawan? Mag Sanfon Plus Herbal Oil.
1: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanfon Plus Herbal Oil. Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Sanfon Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat ko sa gabi.
0: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
3: Ako Galicia Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kaysa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit, hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Mabibigay sa mga butika.
4: Eggs.

0: Tanggalin ang pamamagat, kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santol Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santol Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santol Plus Gold. Santol Plus Gold, mabibili sa mga butika.
1: Jason po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santol Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santol Plus Gold Coffee Mix.
2: Santol Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Santol Plus Coffee Mix.
4: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santol Plus Coffee Mix dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
2: Santol Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
6: Vision X Plus. Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
6: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
5: Mabibili sa mga butika.

0: para sa malakas na buto.
1: Premium D3.
0: Matibay na immune system.
1: Premium D3.
0: Proteksyon sa bacteria at viruses.
1: Premium D3.
0: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
1: Premium D3.
0: Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
3: Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
4: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
5: XFM.

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
2: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pay ko sang ordinary nga kape. Nimpatilaw ako sang upod ko sa trabaho sang Premium D3 Coffee Mix. Kanamikit kaya wala ko gina-insomnia. Kag manami man ang ako nga bugtaw, bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santone Gold Herbal Tea.
4: Mapibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika. We'll be right back.

0: herbal oil.
1: Ako po si Isel Complicado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Santon Plus Herbal Oil.
2: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
2: Santon Plus Herbal Oil.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Juliet. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Ang sinubukan ko ang Santon Vitamin C. Hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Sister Pain.
5: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gidbala ang ipikto?
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mabibili sa mga butika.
6: XFM.

0: Pagdatag sa kabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nagaabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang.
1: Kasubong, kag wala sa makapugong sa akon, wala.
2: Ugsad ang bulan, kag nagapalanindog ang akon balahibo, samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy, kag nagasugata siya sa akon. Baboy nga nagabakya. Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
0: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. 24 oras! Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
3: Exciting.
4: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: May pananakit ng kasukasuhan o katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may flavonoids at phenolic compounds na tumutulong laban sa inflammation. Ang VCO ay may antioxidant properties, habang ang vitamin D3 ay tumutulong sa immune regulation. Natural na ginhawa sa bawat inom. Premium D3 Softgel. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
6: Bibili sa mga butika.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Get ready, Cebu!
9: The biggest and most colorful running event of the year is here.
8: Join the Windsor ColorCon 2026 on July 18, 2026. Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
9: Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes.
8: Four lucky winners will take home a brand new Honeyclick 125 version 4 motorcycle. cycle. Plus, win 4 iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 smartwatches, 4 JBL Go 4 speakers, 4 Huawei FreeBuds, and many more exciting prices.
9: Register now or visit a registration booth at Abellana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
8: For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph.
9: Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big.
8: Windsor's Color Run 2026. Run, celebrate, win!
5: Santo Plus Herbal Oil.
3: Ako po, si Ethel Complicado. Si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santo Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
5: Santo Plus Herbal Oil.
10: Maaasahan
5: sa sakit ng katawan.
10: Santo Plus Herbal Oil.
11: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Sister Pain.
12: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia upang palanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan kung gidbala ang ipikto?
5: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
13: If symptoms persist, call your doctor. Pagbili sa mga butika.
14: Maka-college na ko!
5: XFM.
15: Katropa mo!
14: Exciting!
16: Mga katropa, exciting dito! XFM. Katropa!

0: Ang oras sa Pilipinas, 11 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 4 sa aga. Nagapalayag sa kahanginan ng palatuntunan, Exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas!
0: Lunes nga adlaw mga abyan, mga katrupa, June 29. The second to the last day of the month of June. Ang bulan sa Hunyo may 30 kaadlaw, pitsa 29 kita subong. So duhang tulog na lang, dalawang tulog na lang, magatakop na ang bulan sa Hunyo. Tapos na ang boxing. Buwas, pitsa 30. Sa Merkoles, pitsa 1 na. In other words, maabyan, dalawang tulog na lang, magasalo na kita sa bulan sang Hulyo. Magbugtaw, kagbagbangon na. Magprepara sang aton nga mga kinanglanon, mga aktibidades na karon nga adlaw. Namin na yung nagabugtaw ka na, kag nakabangon na, no? June 29, edition sa ato nga pagpangalagad sa palatuntunan.
1: Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas!
0: Ang mga balita ang inyong mabasahan sa mga pamantalaan nasyonal kag lokal subong adlaw, mabatianan ninyo subong sa ato nga pagpangalagad sa Exciting Pilipinas. 100.7 MHz sa mga lilisuan sa inyong mga radio on FM band. FM banda 100.7. Inaya, mabatian ninyo kami sa ere, on air ina. Pero kung luyag ninyo nga makita kami, kag mabatian, palihog lang. I-check ninyo ang amon nga duha ka mga Facebook pages nga amo ang XFM Iloilo 100.7 kag XFM Radio Patrol Iloilo. Palihog i-like, i-share kag i-follow. Agud to nga updated kamo sa mga balita nga gina-publish kag gina-palayag namo diri sa XFM Radio Patrol Iloilo. 53 ka mga waragwagan sa bilog nga Pilipinas. Ang XFM Philippines.
1: Exciting Pilipinas.
2: Exciting Pilipinas.
0: Pitsa 29 kita sa bulan sang Hunyo. Pasiplata nato ng aton nga kasaysayan mga abyan, bangod nga ang taong hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay hindi makakarating sa kanyang paruroonan. Tiliunta lang ding mga significant nga mga event sang aton nga history mga abyan sa Pilipinas. Sa atong 1962 subong man nga adlaw, June 29 mga abyan, si President Diosdado Macapagal sa ito nga matinilo ng ating presidente, nag-issue sang executive order number, executive order nga nag-organize o nag-reorganize ang National Heroes Commission, kag nag-institutionalize sa pagpalapta, kag pagpalangga sa pagtuon sang mga kabuhi, kag mga ginapangtudlo sang aton nga mga national heroes. Yan may sa aton sabong daw, lain ang mga heroes kilala nila, no? Captain America, Captain Barbell, Superman, Superwoman, Wonder Woman, daw man ang mga kinakilala nila ng mga heroes. Balik daw ninyo ang aton sining mga national heroes, kay makakuha kita dira sa mga pagtulunan, mga katrupa. Ang aton nga mga heroes, ang mga nagpakigbato para sa aton nga mga kahilwayan. Anong pinakauli nga sitwasyon sang panahon ta subong katrupang Alex man? Kay balo kamo as of 8 o'clock gabi June 28 mga abyan, sunod sa pag-asa may isa ka low pressure area LPA ang na-monitor sang pag-asa nga may posibilidad mga abyan daw medium chance lang ano nga ma-develop into a tropical depression within the next 24 hours. So far daw wala pa man gid sang bagyo nga mabaskog nga nagsulod sa Pilipinas, no. Ang resulta lamang sa mga naglalabay nga mga tropical depression mga abyan, amo ang pag experience naton sang mga ulan nga nakahatag pabor sa aton sining mga pananom sa kaumhan. So ang pag-asa kahapon o kagabi sub 8 o'clock may nasiplatan sila nga low pressure area, no. Pero daw gamay ang chance, bala, daw 50-50 ang chances nga ma-develop sa isa ka bagyo. Okay man na, hindi ma-develop bagyo, ulan-ulan lang, no? Para makabenepisyo sa aton sining mga mangunguma sa kaumhan, mga katrupa. Bisan may El Nino phenomenon lang, kung sige-sige lang tupas ang ulan, ano? Ngayon, di kita maka-apekto sa aton sining mga pananom, mga abyan, diri sa Pilipinas. 16 minutes after 4 o'clock sa palatuntunan Exciting Pilipinas, mga byan sa mga nagapuna ng malita lokal.
1: Pilipinas!
0: Ang ining abahin ang inadulong sa inyo sa Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix amo ining manamit nga kape nga inyo imnon sa aga. Bisan wala ka mo sang iparis nga pandesal o tinapay, basta Santon Plus Coffee Mix, okay na. Kay manti may ara siya nga soya powder drink mix. Ang soya powder drink mix amo ang nagapananam, nagadugang pananam sang sabor sang Santon Plus Coffee Mix. Kag nagaserbi man nga pamangil sa ato nga sulok-sulok, wala na paris pandesal o tinapay pa, mag-inom ikaw sang Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix himo sa moringa kag mangustin. Amo ini mga byan ang kape nga mahimo imnon sang mga media. Ha? Media diabetes o kung diabeteson, ining mga ihi nila ginasubayan na bla. Nahibalo ka mo, wala niya sang kalamay eh, no? Ang Santon Plus Coffee Mix, wala niya kalamay. Ang nagapatam is mga byan, amo lamang ang natural sweetener nga stevia. May mga taas blood sugar nyo, pwede gid ka mo sa Santon Plus Coffee Mix, no? Kag sa mga nagahilab na ang ilang sulok-sulok bangod nga kadamo na sang nainom nila nga regular nga kape, ang tendency nagataas ang acid level. Kung nagataas ang acid level, nagahapdi sulok-sulok ninyo. So, cambio na kamo sa inyong kape from a regular coffee drinker to a Santon Plus Coffee Mix drinker. Kaya wala niya sang caffeine. Hindi makapahapdi sa inyong sulok-sulok. Sa mga kabataan, sa mga millennial people nga mahilig sa mga iced coffee, testingin nyo bala ang Santon Plus Coffee Mix. Siyempre, timplahon nyo anay sa mainit nga, ininit nga tubig para magkalatunaw bala ang mga ingredients niya para wala sa mga granules. Then, kung luyag ninyo nga himuon nga iced coffee, tiibutang nyo siya sa glass, sa covered glass. Butangan nyo sang ice, kag i-shake, rattle and roll para nga mangin iced coffee. May nga gas sa aton sini nga mga street sweeper nga timprano pa nagbulog tao kag nagbangon kag nagpangdakop sang ilang nga mga silhig mga byan. Kag nagpanglimpyo sa mga dalanon, resulta pagsilak sang adlaw. Pagbutlak sang adlaw, makita ninyo mga dalanon ta limpyo na, no? Salamat sa mga street sweepers nato. Na mo niyang mga obrero nga bisan wala mo bantayan. Bisan wala bantay, hindi mo na pagbantayan sila, wala na log in log out. Ang resibo, sing ilang performance, amo ang kalimpyo sang dalano naton. Malabayan ko ni Black Trupang Alex sila. Makita ta ang ilab lang pagka-sinsiro sa ilang trabaho. So, ang aton ng mga street sweepers, palakpakan ta. Di Black Adaga, manutis din nyo ang kalimpyo sang karsada, no? Nag-enjoy kita maglantaw sa mga karsada ta ang kalimpyo. Mga byan, pasiplata na ito ng pila ka mga nagapauna ng mga balita lokal. Damo sa mga news developments ang nagligad nga weekend. Isa na din mga byan, dumduman nyo to, ang wala huya ito bilang tao, ito nga suspitsado, ang nagpatay bila kag nagpang-hold up kag nagpatay sa isa ka senior citizen dito sa Lidisco Village. Ang patay huya ito bila. Tapulan kung sa Cebuano pa, Tamaran, Batulan bla kung sa mga Ilonggo pa, no? Kadako sang lawas niya, bakod, bataon pa, nang hold up na, namatay pa. Dumduman niyo, ang follow up na tunto bla, nagligad pa itong mga binulan. Nadakpa ng animal. No, nadakpa na. Amo na siling naton mga byan, makapanago ka, ha? Pero hindi ka makapalagyo. Crime does not pay. Ti, bangod wala sang kwarta mga katrope ning animal nga suspitsado. Suspitsado pa lang kati wala pa man sa mga desisyonan bala sang korte, wala pa sang conviction, no? Bangod wala sang kwarta ang animal, agud ipang date ba may chan? Gaplano, pagkatropang alis madit. Grabe nga gatsang animal niyo. Ha? Bangod, wala sang kwarta, agod ipang date si Jerry Lima, ang suspitsado mga katropa nga nagkawat kag nagpatay sing isa ka senior citizen sa Lidisco Village mga abyan. Napilitan nga ibaligya ang iya pusil. Rason nga nadakpan sa isa ka entrapment operation. Makita nyo da sa aton sining screen no? Sa mga naga-monitor sa aton nga Facebook page bla. XFM Iloilo 100.7 kag XFM ang Radyo Patrol Iloilo. No? Wala sang kwarta si Jerry, wala tana to awards. Di na tong gin-hold up mong animal ka, di na tong kwarta, ngin kuha mo sa tigulang ako. Wala sang kwarta si Jerry Lima, agud ipang date, ipang choking-choking, blah, no? Sa sa iya ka-chat, oh, ka-chatmate niya, mo sa din niya din ang ka-chatmate niya, basi sa mga dating apps, blah. Why ito na't kwarta, ma, date mo? Dipilitan ito na nga, baligya ang iya nga. Armas, short arm niya, no? Wala sang kwarta si Jerry Lima, agod ipang date sa iya ka-chatmate, ma, bin rason nga napilitan, ini nga ibaliga ang iya sa nga pusil, nga nangin kabangdanan, sang iya pagkadakop sa entrapment operation, kahapon mga katrupa sang aga. Si Jerry Lima, sana siling na naton amuning sospitsado sa pagpatay, pag-hold up sa 89 anyos nga si Virginia Hasildo, sadtong Mayo 24 mga abyan mga katrupa sa Puloy-an sini sa Lidisco Village sa distrito sang La Paz.
1: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
0: Te suno sa aton nga mga awtoridad nga nagdakop sa sining animal nga ni sandig sa panaysayon ni Police Lieutenant Colonel Junel Reyes, officer in charge sang Iloilo City Police Office mga abyan sang City Intelligence Unit. Bao, tatlo man mga abyan kasimana nga nakaligad kag nakabaton sila sang mga vital information. Halin sa isa ka confidential nga informant nga ka-chat sini si Jerry Lima. Ha? Sa diin mga abyan, nagapanghagad pa ang suspitsado nga mag-date sa iya ka-chatmate apang wala inisang kwarta. Rason nga ginsugo niya ang informant nga mangita sang buyer sang iya nga pusil. Hindi ka madakop sa lagsana ya diri sa date-date kag sa chatting-chatting. Mapuruhan. Mapuruhan ka gini. Di, base may ara sa katropangas ba na discovering dating apps, no? May ara na damo. May mga dating apps sabi nga iya sang mga single, iya sang mga binayaan, iya sang mga balo, iya sang mga siparado, siparada, iya sang mga senior citizens, iya sang mga na anol, may ara da nga mga dating application. Nakadiscover ko rin ng animal ni sang mga dating apps. Nakakita tara to ka chatmate na. Ay. Luyag niya mag-date-date tani mag-choking-choking. Pero alaw award. Linya, total may armas pa man ko di. Ma-choking-choking ko bla. Abi gabi, han no lab babe, o sino man panawag niya. Base may kilala kada bla nga prindanta sang pusil ko, ma-choking-choking ta. Manalabata to sa bilya. Matulog-tulog tayo. Mga katuta to sa igat bye-bye, panginangin ta. Galing kito bitin ko sa budget subong. Base may kilala ka na bala mga baton prinda. Tiguro gin-ila ni sang iya ka-chatmate. Kay balan guro sang ka-chatmate ng wanted ng animal na eh. Marot ka, mas marot pagidang iban sa emo, Jerry. Ha? Ti amo ni ang natabo mga katrupa, no? Ang natabo amo ni mati kamo. Base sa mga ginatahi-tahi nga informasyon sang aton nga mga kapulisan, yara sa mambusaw kapis si Jerry Lima nga nagaistorya sila sa informant bangod base sa background sini sa video call, yara ini sa mga mabukid bala nga bahin. Wa ay manggalit talaga pasayang-sayang sa mga ano nga lugar, sa mga hayag bala nga lugar. Nagapanago mga isa sa mga bukid-bukid, no? Tay karon kay didto ni sa mo taga kapis ning animal mo, no? Medyo familiar bala siyang kapis, no? So, ginpahayag ni Police Lieutenant Rihis Mangabyan nga ginpasakayan lang ini sa mga conversations ng informant, no? Ang informant kay ni siguro nakahibalo nga may record kag wanted ining si Jerry Lima, no? Sige, sige nga pasakay, no? Tob-tob nga natigayon ang operasyon sa Uton Plaza. Dito gali sa Uton na tabo ang pagpangdakop o kung pagdakop sa iya. Kabalo ka mo ang Uton Plaza, doon nami man na ina eh. Doon daw may purma man nga plaza, pero daw hindi gidya katulad sa Haro Plaza, sa Mandurio Plaza, sa Molo Plaza, no? Bangod sini mga abyan, mga katrupa, na-recover kay Jerry Lima ang duha ka pusil, bo grabe, duha ka pusil. Ang animal may granada pa nga dalaw. Duha ka pusil mga abyan, kag isa ka granada. Sa diin wala naman nagbato sa operatiba ang sospitsado sang ginsiod. Angot sini. Nagapasalamat naman ang aton nga mga kapulisan, si Police Lieutenant Colonel Rehis, sa tanan nga mga units nga nagbulig sa ila agud nga matrace ang whereabouts sang sospitsado. Bangod kun wala sang mga impormasyon gikan sa ila, wala matigayon nga madakpan ining si Lima. Crime does not pay.
2: Exciting Philippines.
0: Madit-dit ka, machuking-chuking ka, alaw kawawart ha. Ginila ni sang chatmate niya. Ati sige ah. May ara ako di kilala nga nagapang baton sang prindaw ah. Nara matigayon ng chuking-chuking tabla. Sige, sige, sige. Siguro daw atat na atat na ni si Jerry Lima nga dugay na to katropang alis o isa ka ano eh. O isa ka mamambla. Kagwayo isa ka date. Ti siguro daw luyag nga magbalik sa daw normal nga pangabuhi. Galing kiti wanted siya. Baka nakakita to sa sang ka-chatmate niya sa Facebook. Gabakal permi sang load. Nagautang siguro sa Tiangge. Kaya ginapasalig niya ang Tiangge nga may kwarta sa nga palabuton. Kaya may arma siya. Sige, sige man tong load niya katropangalik sa Tiangge. Open credit kuno to siya sa Tiangge. Hasta nga gin-sustain niya ang pag-chat-chat niya sa ka-chatmate niya. Di kag nag-decider nga ma-date. Makaon guro talaba sa Villa. Kundiin man tong bye-bye. Din mga paliwaliwa bla, ma'am kag manalaba. Pero daw bitin gid sa sa budget. Ati siling niya, ari gao basi kun may kilala kada bla pang baton prinda may armas ko diyo. Ah, gin pasakayan siya sang informant mga byan kag didto tiklo. Abi ninyo mga priso nga mo ni bla. The moment nga makonvict ini sila sa mga ginaaligar nga nahimo nila nga krimen, makonvict sa korte kag mapriso, kaluluoy lang nila sa prisohan mo. Mo may mga priso mga byan nga kontra nila ning mga nagapamatay sang mga wala sang namo blang ning mga biktima nila, mga wala gid bala inog bato, tapos mga kaso mo abi mga rape, tapos dakpan ka, kaluluoy ka lang disprisuhan ha, kastigo militar dangatan mo, iban may nagkalamatay, dumduman mo tong isa ka pulis bala ka tropang Alex nga ginpataya to bala ang lula sa tubang sa ngapon niya dito sa Luzon bala to. Ang ginalina sa to dopulo palupok daw ginsaway lang to sang pulis ang apo sang lula na nagpalupok, pero pang saway bala nga daw dala sita kag daw dala yudyod nga ginpunggan sang lula ang pulis nga dakpalangit formal, hindi lang pag yudyoda. Hasta nga nagbinae sa ito sila Sus Mar Yusuf, ginabutan sang armas ang pulis to kagintiro in a very close range sa atubang sang apo niya. Hindi nadakpan to ang pulis nga to. So, though isa kabulan lang to tinili sa prisoano, napatay in kastigo man sa ibang nga priso. Amunigli kaso mo ha, nang luthang ka sang babae nga wala sang ka ika inugbato si imo ha. Patay to, isa lang kabulan to no. Tining ano nga ni ning suspect ni si Jerry Lima ni the moment nga maano ni siya mapriso ni siya laban-laban. Mga abyan, 31 minutos na nakaligat sa Takdang alas 4 sa aga. Paumadamo, subong ang nagapangasubo. Bangod mga abyan, sa isang iglap lang nawala ng lahat mga abyan, no? Amuning masubo. Agyan ka lang sang linog, agyan ka lang sang bagyo kagbaha, hindi lang sang sunog, no? Ginatumod naton diri mabi na makaluluoy naton sining mga kasimanwa nga nagapangaboy isang patas adlaw-adlaw nagabaka-baka. Aga pa ang kalibutan, nagamatana kag nagapanindahan, agud magprepara sing ilang inog baligya nga pagkaon sa mga drivers, sa mga pasahero nga nagasakay sa Roro sa Dumangas. Kay balo ka mo, Sos Maria kagusip kahapon, may sunog na tabo. Nga sa diin, makita pa ang mga puti nga aso kahapon sang udto. Matapos nga nasunog mga katrupa ang mga stalls bala, ang mga kalanaan dira sa Dumangas Port Area. Ining ginapanyagahan, ginapamahawan, kaginapanihapunan sang mga drivers, mga tripulante, sang mga wing van, halin sa Mindanao, halin sa Luzon, and vice versa, ining mga nagakarga sa mga produkto bala, pinaagi sa Roro, sakay nila ang ilawing van sa Roro, dira sa Dumangas mga abyan, may ara na da, nga nagahilira nga mga karinderya nga makabulo barato bala, hindi malamang mga tripulante sang mga wing van, may ara man dabisan pasahero nagapanaog kag nagakaon kay nagahilira na na sila mo sa may guwa na balang abahin sang guardhouse, no, kunalin ikaw sa may Roro area, damo na da sila eh, nagahilira na da mga karinderya, no. Now Sos Mariusep natupok sang kalayo kahapon last 8:45, no, Domingo nga adlaw. Ti masubo ini kay ti amo nang palangabuyan sing ibanday. Suno sa kay Alias Cherry, tagiyas ang isa sa mga stalls mga abyan, dako na ang kalayo kagyara na sa pwesto sang iya utod sang iya nahibaluan nga nagakasunog na ang mga stalls sang kalanan. May tigulang pagani nga nagakatulog isa-isa sa mga kalanan apang wala niya ini mabatyagan. Naibaluan mga abyan nga nagatululupad lang ang tanan-tanan nga mastols, rason nga naubos gid ang ila sini nga mga pwesto sa pagkasunog bangod tuman mga abyan kainit man kahapon mabaskog ang hangin kag human sa mga light materials lang ang ini nga mga stalls. Amo pa ning mga biktima sa mga trahedya, no, kun sa mga kalamidad lang nagapangabuhi ka bala sang patas, nagapangabuhi ka sang baka-baka para lang masagod mong pamilya mo, mapaeskwela mo, kabataan mo, pero abtan ka pa sa mga kalamidad katulad sinibla. Tani ang magkalasunog lang mga balay sa mga politiko nga kawatan la, no? 34 minutos na ang nakaligad mga abyan sa taknang alas 4 sa aga. Sa iba naton nga mga balita, balita lokal, balita nasyonal. Ano ni nga sistema, manuway pa ni sang katumanan ng peace agreement ni sa tunga sang Amerika, Israel, kag subuman sang Iran. Nalipay na kung tani kita, nagligad nga si Mara, nga ginlagdaan ni sa ka-peace agreement mga abyan sa tunga sang Amerika, kag sang Iran, nga wala na blatani isang tension pa sa Strait of Hormuz. Nga nag-expectar na kita sang padayon nga pagnubo, tayo yun nga pagnubo sang presyo sang mga petroleum products. Ugaling sining uli hilang mabiyan, no, ang Iran naglunsar sang mga missile drone strikes sa military sites sang Kuwait kag subuman sa Bahrain. Wai ganin sila gintira, wai ganin nila gintira ang Amerika, pero sa mga kaingod nila ng mga nasyon naman, no, ginkonfirmar mabiyan sang Islamic Revolutionary Guard Corps sang pungsod Iran nga naglunsar sang joint missile kag drone operation ng ilasining Navy kag subuman ng ilasining Aerospace Forces kag gintarget ang US military sites sa Kuwait kag Bahrain. Daw hindi sinsiro ning ilang peace agreement daw. Inibilang balos mga abyan sa pinakaulihing US strikes batok sa Iran. Suno sa Ira Islamic Revolutionary Guard Corps o kung IRGC nga ang paglapas sa ceasefire ang kabaliskaran sa clause number 1 sang Islamabad Memorandum of Understanding kag nagaresulta sa paguntat sang tuman o kung sang tanang nga diplomatic process. Mag-amuni nga daw wala pa man sang sinseridad ang peace agreement ngayon. Hindi pagit gali kita maka ano, makalaom sang tayo yun mga abyan nga paglubo, no? sang ano ni sang presyo sang mga petroleum products. Hindi pa rin malauman. Anyway, may mga movements gapon sa mga presyo sang petroleum products nga up and down. Pero amo lang na. Panagadsad kita na no. Hindi ana kita gid magsalig. Kay sige pa ang violate sang duha ka mga pungsod sa ano sa peace agreement ba. Dugang pa ang mga balita lokal kag national maabyan, may isa ka balita nga nag-viral ini maabyan, isa ka video nga nag-viral sa social media ining mga nagapaisog-isog balas karsada. May isa ka nagpakilala nga retired general nga ginasaruso niya sa video makita. Ining isa ka nagpakilala nga retired general maabyan, ginasaruso niya ang driver. Dawhan na niya nga tirohon. Oo. Bangod lang ang isa ka driver maabyan, naka-park temporaryo lang sa tubang sang balay niya. Alright? Now, bangod nga daw nabudlayan siya magkuha builo nga magparking sa iya nga puloyan, ang iya salakyan, ginapangsita niya ang mga nagapark sa tubang balay niya dito sa tabok. Actually, hindi gidya sa tubang sang balay, sa tabok. O galing, hindi siya bala katrupang Alex makakuha sang builo bala kun magpark siya sa iya sinisulod balay. Ti ang mga nagapark to sa atubang sang balay niya sa tabok sang karsada, temporaryo man lang nagapark ha, ginasita niya. Sus Maria Josep, may isa to katawo nga nagadrive, siguro bantong ginadriban niya nga ginsita niya. Oh, basta pang sitab lang daw iya sang daw hindi iya sang formal nga tao bla. May ginkrang pato siya nga pusil, gadaw daw isog gid sa bla. Aho driver kontra mo karangan mo gid sang pusil. Ti nag-viral ini mga binagpakilala nga general. Kilalaon ta ni dugay-dugay kun matuod gid man nga general ini, basi general problem bla no. Basta nagpakilala sang general sa nakita mo ra sa ara makita mo daw sa screen ta sa mga tagpalamati ito bala. Ay di si Madam Auring itsura. Tsura. Daw kuris-kuris aw. Iya siya na. Daw nagulti, nagulpis na nagmalam. Nagligan to nga daw, hindi pa na mo tsura yaw. Siya na eh. Oo, siya. Si Lulo Blau, hindi ka magpadala-dala sang emotional outburst blalo. Basi ibla nga makuha blang imo nga lisensya bla. Kag makasuhan ka basi madula ang pensyon mo bla. Ha? Huh? Kay bangod mga biyansang sobra nga paisog-isog sa karsada, nagaresulta ini mga biyansang suspension or cancellation, indefinite cancellation sang inyong driver's license or kasuhan kag diay. Pareho na sa iya ni, hindi lang ni basta-basta kaso sa iya ni. Gabit-bit sa armas ka trupangalis, pwede ni nga grave threat mo. Ha? Huh? Nagabit-bit sa sang armas. Kung mapamatudan, bi, utang ta nagabit-bit ka armas, nag-crank ka pa. Kung wala kay mo isang permit to carry firearm outside residence, pwede ni sa pasakaan sang illegal possession of firearm. Basi balang iyang armas ni ang lisensya niya, ang permit niya, permit to possess sa firearm lang bla. Kag wala sang permit to carry firearm outside the residence, tapos gini siya, mapwede ni siya makasuhan illegal possession of firearm. Katigulang na siya mo, di pasug-isog kapag karoon. Maayo man ni ining driver nga ginsita niya, kay daw kampante bla, no? Smart man, gin-record niya. Kag ginistorya, tumtob nga na-post niya, no? Retired kuno ining general katrobang Alex, nagpangtutok sang iya sining armas dito sa Mandaluyong. Daw ginkilala kag na-identify na inisang aton nga mga kapulisan dito sa Mandaluyong City. Formal nga ginkilala sang aton sining mga otoridad ang ining retired general nga nangin viral sa social media matapos nga magpanggamo, magpangsita kag magpangtaya sang iya ginabitbit nga armas luthang sa isa ka driver mga katrupa dito sa Calderon Street sa Mandaluyong City. Ang informasyon nga nabato nato nagikan sa Philippine National Police, ginapreparar na nila ang ininga kaso kriminal kasunod sang mga legal nga mga kag legal kag mga administratibo nga tikang batok sa sininga suspitsado kagpadayon pa nila nga gina-trace ang iban pa nga mga anggulo sang mga CCTV footages. Anay membro gali kuno ni sang Philippine Navy, Rear Admiral ning ranggo niya, kagraduado mga abyan sa PMA, Philippine Military Academy. So you can just imagine, no? PMA graduate ka, tapos Rear Admiral ka sa Philippine Navy. Amo ning pang binatasan mo? Ado ka na mi, sa imo hanuton sang baseball bat karon nga sa hawak lang hanuton, para hindi mapuruhan. Huwag hindi ka na sa buli lang. Do ka namin sa imo hanuton sang baseball bat mo. Pero sa buli lang para hindi mapuruhan. Para hindi... para hindi man bla malipong bla, no? Pasalba lang, no? So, nag-viral ang video nga ni Mabian kag gasinggitan ining sospitsado. Mainit na ang ulo ko! General ako! Animal ka. Samtang nga ginaatubang ang ining biktima nga driver nga ginsita niya nga hindi magparking sa atubang sa tabok sang karsada sa nga balay. Kay makapila na kuno siya kabeses nga nakitaan ang mga nagaparking da sa iya sa tabok actually sang karsada hindi magin sa atubang sang balay niya. Galing daw nabudlayan sa magkuha sang builo balang magpark sa isang magpark sang salakyan niya sa iya sulod balay. Kaya ti siyempre kung magpark ka katrupan sa kakuha ka builo mo, no? Ti sa tabok sang iya nga balay may nagapark dito, ti nagaugta sa siguro nga hindi sa kakuha builo. Hindi man legali ka balo magdrive ning animal ni. Atras ka eh kung di ka makapark nga tubang ulo, di ba? Kaya kung makita ninyo sa video mga abyan, nagasinggitan ang ining sospitsado kag ginaliab niya ang driver sang salakyan nga ginasita niya. Mainit na ang ulo ko, general ako. No? Samtang sige ang conversation nila sa driver. Nag-init ang ulo sang sininga retirado nga opisyal bangod kuno sang pasulit-sulit nga pagparking sa masalakyan sa atubang sang iyang puluyan. Nga aimo na yao. Hindi man na iaimo yang karsada sa atubang sang balay mo. No, damo nagairinaway sini, no? Why magbato ang driver, nagkampante ang driver kag sige-sige lang nga record niya. Tub-tub nga nakahalin sa isena sang isidente kag nakuhaan pa mga abyan sang video ang salakyan sang general lakip na mga abyan ang iyang puluyan. Ti kundi na trace up siya lang taon tabi sa mga masunod nga mga inuras kung anong reaksyon sang animal nga ini kay gapaisog-isog sa ibasi bla paluiluoy naman bla, no? LTO, LTO, i-check ninyo ang driver's license sang general nga animal nga ni kag i-suspend ninyo indefinitely. Parang hindi na maka-drive kag hindi na maka-park sa salakyan dira sa ila puluyan ng animal nga ini nga tikalon. Kilalaon ta ni bla. Way pa ni makilala ka trupang alis eh. Ginhinago pa sa aton sa ning mga awtoridad bla, no. 44 minutos na ang nakaligat sa tak ng alas 4 mga katrupa. Ang ini nga bahay na ginadulong sa inyo sang Santon Vitamin C, ang alkaline based nga vitamin C. Magsiling kang alkaline based nga vitamin C, magtumar ka mo sang vitamin C mga abyan, mga katrupa, bisan wala pa ka mo makapamahaw. Pwede ka mo makatumar sang vitamin C kay wala nag-update ang inyong sulok-sulok. Santong una sa kinaandan, magtumar kita sang vitamin C dapat may unod gid ang aton nga tiyan. Agay ang tendency naga hapdi ang sulok-sulok ta. Ang Santon Vitamin C, agud to nga maproteksyonan kita sa mga pamalatian katulad sang ubo, sipon kag trangkaso, gin manufacture sang Yes to Health Incorporated nga mangin alkaline based nga hindi na kinahanglan pa nga magpamahaw ka sa aga, agud to nga maproteksyonan mo ang lawas mo sa mga pamalatian. Ti tapos nyo inom sang Santon Plus Coffee Mix, magtumar sang Santon Vitamin C, ang alkaline based nga vitamin C, bisan wala pa ka mo makapamahaw. Sinuod yung mga talamyaw, ang taga-tropangas doon, naghihina ang internet, ano? Daw hindi tama pick up ng mga, ano tao? Ang mga nagalantaw sa aton sa Facebook, ano? Damihina, no? Internet, ha? Mayang aga sa mga riders naton nga nagapangapi, aga pa, dira sa Lunok Itiri. Sa aton nga mga drivers, ang e-bike, e-trike, dira sa Bulilao. na nag-cater sa mga call center agents o call center workers. Maing aga sa inyo. Sa mga taga-Pabia, sa Barangay Maliao, Palagon, sa kay Baka-Baka Vlog, nga nag-monitor man sa aton, sa kay Punong Barangay Noel Groy, sang Palagon, kay Madam Maria Crispo, gapamati man sa aton subong, sa kay Tito Sena, kasi pala gapamati sa aton bala. Kagso buma sa mga drivers sang Batuda o membro sang Batuda, Bakhaw Tricycle Owners and Drivers Association. Sa aton nga mga katrupa, sa kay Boy Alahas, sa kay Boy Loto, sa kay Tutong Uga, kag Tutong Guardian, sa kay katrupang Elmo Castañeda alias Nano or Shaquille O'Neal. Maing aga, sa kay Papangray Tanyo. Kagsubuman sa kay Mormor Jupines sang Di La Paz, Banate, Iloilo. Mga katrupa ito ni, walang iwanan gini. Ang ilat ng grupo, ang Panday, anak ng Panday, dugo ng Panday, kag alalay ng Panday. Sige, obra nila blakdasang mga extension, mga pa second floor, pa third floor, kamusang puloyan nyo. Kontak lang mo sa akon kay may-ari, kung di kilala ng mga kampiyon, gid, ng mga Panday. Oo, ang Panday, anak ng Panday, dugo ng Panday.

0: yan. Kaya, bumalik ako sa healthy lifestyle at diet. Sinabayan ko rin ng Santo Plus Gold araw-araw. I feel healthy at magana ang kain.
1: Santo Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santo Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santo Gold Coffee Mix 66 Antioxidant Compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus ang Santo Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santo Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo, panalo ka dito. Santo Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
1: Hindi naman kailangang biglaan ang pagbabago para maging healthy. Minsan, maliit lang pero consistent. Ako, nagsimula lang sa kape. Pinalitan ko ng Santo Coffee Mix. Ngayon, araw-araw, may mangosteen, moringa at soya na pumapasok sa katawan ko with their antioxidants and nutrients. Habit lang pero malaking tulong. Santo Coffee Mix.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
3: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
7: Handong mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
7: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
9: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
10: Eh, palira, dula, tagal, barangay binalod, alimudyan, luilo. Ang pasalamat ako sa XFM, kagkay Dr. Emilito, oy sa akon na nadab-an na 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Thank you.
9: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
11: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
12: Oh.
11: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.

0: Oras sa Pilipinas, mga katropa, 56 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 4 sa aga sa palatuntunan.
1: Exciting Philip!
0: Lunes nga edisyon sa ato nga pagpanganagad, June 29, kita subong mga abyan, the first working day of the week. Manamyaw kita na sa mga katropa ta nga nag-upod sa aton sa duha na itong mga Facebook pages bla. Taga-antaustis siya ang ila sini nga pag-monitor sa aton katulad nanday si Sherwin Marcoy nag-upod sa aton. Si Emily Altillero nag-monitor sa sini nga matineon. Si Maria Crispo, happy Monday morning sa tanan nga katapos ang XFM Iloilo staff. Ah, kung luyag nyo mga frozen food, imbutido, relleno, siumay, manok, hotdog, chorizo, dira sa kay Maria Crispo. Damo da stock siya sa barato pa nga presyo. Ano man lang ang mga presyo di sa mga mall kag sa mga supermarket man sa tinda. Best in swimsuit pa. Hey. Sakay Rinante Itzanova, no? Mayong aga, katulupang Rinante, gaupod sa aton sa sining matinon. Sakay Apple di Apta, Bataasan. Good morning, kagpa-shoutout ko no. Sakay Grace Ledesma, sakay Aisa Ledesma, kay Angeles Taasan Ledesma, sang Barangay Zone 2, Tubungan, Iloilo. Damo ni sa mga katrupay. Kag nagpa-shoutout pag-isa sa kay Virinia Parinyo, Nung Rudy, Benji Parinyo, Maribik Parinyo, Taasan, sang San Pedro, Molo, Iloilo City, nga nag-monitor sa aton sa sining mga tineon. Pa-shoutout pag-isa sa Taasan family, dira sa Tulunan, South Cotabato. Nag-monitor man sa aton. Kag dira pag-isa sa Tabsing family, sa Bagumbayan, Crismor, Sultan, Kudarat, Mindanao. Kag sa Taasan, Hilado family sa Zone 3, Ungka, Iloilo City proper. O kung si Iloilo City, gamonitor man sa aton. Damo-damo ni katrupa. Si Apple di Aptaba Taasan, damo ni grupo niya. Sa kay Prospero Marbel sang South Coronadal, gamonitor man. Sa kay Ma'am Rose Estacion, nagamonitor, nagikan sa Banwa sang Lemery, Iloilo. Pasiplatanta ang iban pa ng mga balita lokal diri sa siyudad kag sa probinsya sang Iloilo sa oras nga 58 minutos na ang nakaligad sa takna nga alas 4 sa aga. Ang tree planting kag clean up drive sang local government unit sang Kabatuan nangin madinalag-on. Kabay pa ang iban nga mga local government unit nagahimo man mga bayan kag tuod-turon gid ang tree planting activities. Hindi lang kita tubtub sa pulo pa picture nga nagauyat sang isa ka puno sang tanom papicturan niya kag kuno abi naka tree planting na.
1: Exciting
0: make believe. Tuturan nyo, i-involve nyo ang mga nagkalainan nga mga NGOs, mga private organization, mga civic organization kag iban pa sa sining isa ka importante malahalon nga activity mga byan ining tree planting kay dako sining mabulig nga sa masunod nga mga henerasyon. Pagpabugnaw sa aton nga palibot kag ang pagpahaganhagan sang epekto maabyan sang climate change worldwide. Di pamatian nato ng report ni katrupang Phoebe Borges Morales nangin madinalag-on ang clean up drive sa Kabatuan, Iloilo. Lagip na ang tree planting activity. Sa detalye si katrupang Phoebe Borges Morales. Borges,
2: clean up drives kag tree planting activities sang local government unit sang Kabatuan kag Iloilo Provincial Government Environment and Natural Resources Office sa nagmanilagon masobra isa kagatos ka puno sang kahoy kag kawayan ang natanom sa gipatigayon nga sagip sapa clean up drive kag tree planting activity sa barangay Gibongan kag barangay Tagdagan na. Gimpag ni Kabatuan Mayor Lizaldi Buboy Puyo ang aktibidad ginopdan sang provincial government and Environment Natural Resources sa pamanguna ni Atty. Cesar Emmanuel Boyko. Nagapanawagan man ang alkalde sa iban nga barangay sa Kabatuan nga magpananom sang kahoy agod mapitahan ang dunang manggad para sa masunod generasyon. Nagapod man ang mga bikers nga taga Kabatuan nga nagpasakop sa fun ride nga ginhingadlan sikat impormasyon para sa kalikasan, aksyon at disiplina nga nagupod sa clean up drive sa barangay Takdangan. Gipasalamatan ni Mayor Puyo ang tanan ng mga ahensya na nagupod sa aktibidad. Ang clean up drive kag tree planting activity ginhiwata sang Sabado, Hunyo 27.
3: Mayor.
4: Pasalamat ni kita sa mga nagbulig sa aton. Especially ang grupo sa mga siklista diri sa Manuas ang Kabatuan, ang timpak lang ang ilang mga sponsors kag sa nagakalain-lain man nga ensya nga nagbulig sa aton nga mangin na madinalagon ini no kaupod ang aton nga mga taga provincial office ang PGNRO sa idalom ni Attorney Cesar Emmanuel Boyko so siya pagpanguna man kag sa lihok man siyang aton lang doon nga gobernador nga si Gob Arthur Tuto Defensor.
3: Mga pila ka kakoy kag mga kawayan mayor ang tanong. Ma-estimate lang abe.
4: Ang estimate na siguro diri mga daw we will start with mga 100 lang siguro kasi seedlings. Kay nag-propagate pa kami, no? Nag-start pa lang kami propagation sa ato nursery sa mga giant bamboos na isa ka pamaagi, no? Nga mabuligan naton ang aton mga pumuluyo ilabi na gid sa mga flood prone nga area kag mabuligan man naton, no? In terms of livelihood kay isa ang giant bamboos nga puso na gid subong kag nagahatag sing dako nga pangabuhian sa aton nga mga pumuluyo.
3: Meron nga ang sa
2: so, Mayor Elizal D. Boboy Kuyo at
4: Binalantan
2: na doon sa mga Santum Plus Gold, Santum Vitamin C, Santum Plus Coffee Mix, Business Plus Premium Nutrig at Turbo, the Power Supplement for Men para sa XFM 100.7 Daily Patrol, Pilipino, tapos katupang Pilipino Voice to Tamaralis, XFM.
0: Mga abyo na interview ni katrupang Febby Bols Morales, ang Mayor sang Kabatuan. So isa ini ka inspirasyon para sa atong tanan bisan wala pa sang mga tree planting activities. Pananom na kita sa palibota no, either fruit bearing tree. So kun ang mapuslanon gid manggali ka trupang Alex nga tanom mo ning giant bamboo no. Kay damo ang mapuslan mo sinimo. Halin sa ibabaw from top to bottom, mapuslan mo gid ang kawayan. Kay balo kamo ang kawayan nga ini mabyan, dasig lang gili ni sa magtubo. May tambo ka na may kawayan ka pa no. Kaya balon naman kamo ang kawayan, damo-damo sining mapuslan niya. Mapuslano na yung klasika tanom. Pwede mo magani, may mo uning toothpick. Pwede may mo barbecue stick. Pero usually, ang ining kawayan mabyan, pwede gid mahimo nga puloyan. Balay, ano? Haligi, dingding, salog. Damo-damo sang mahimo mapuslan sa kawayan. Kita mo nang sa mga dalanon subong nga nagahilira bla nagabahay kubo bla nagaproduce sa mga bahay kubo nga hindi ka na imoya katropagalis mangita papanday kang magpaobra sang pila ka semana para nga makaangkon ka sang bahay kubo. May ara na nga ready to transfer kun ready to travel na lang ang mga bahay kubo. May mga jealousy pa, may mga kristal pa nga bintana nami basta may mga naming design sila nga himo ini sa kawayan bahay kubo. Himo ini sa kawayan. Ti amuna ginainggan yun nato ng pila pa ka mga local government units sa bilog nga Pilipinas nga magtanom sang kahoy fruit bearing tree. So kundi gani kawayan ano kay ining kawayan mga bian isa man ini sa nagapugong bra sa mga baha kapin pa kun mga flood prone ang inyo lugar. Tanom kamo kawayan ha? Makasagang ini mabyan sang baha kag mga landslides no kag mapuslanon gid klase tanom ni no. Gina-encourage naton ang mga nagkalainan ng mga mayor sa kabanuhanan inganyo ninyo ang iban ninyo ng mga NGOs kag mga pumuluyo nyo gid no? Nga magtanom sang kahoy para bala mabiyan bisan hindi man naton mapuslan ang nagtanom bisan hindi man makapulos direkta pero sa mga kabataan kag sa mga kapuhan niya the next generation mga mabiyan ang makabenepisyo sang mga kahoy nga itanom naton subong. Cinco minutos na ang nakaligad sa takna alas 5 sa aga. Maying aga sa kay The Answer. Good morning, tamyaw ko lang ang Batacandulo family sa Barangay Santiago, Barutak, Viejo, Iloilo. Especially sa kay Barangay Kagawad, Justina Batacandulo. Gapamati sila sa aton sumong. Kag happy fiesta to all Barutak nun. Subong ako. Barotak Biho ka tulo pangalik subong ang pista sa Barotak Biho. So happy happy fiesta sa mga taga Barotak Biho ha. Medyo layo-layo ni sa aton katulo pangalik subong. Pwede tayo matira karon de. si katulo pang Romel Paglibar taga Barotak Biho mo no. Balaan ta na dugay-dugay karon kay katulo pang Romel kun nakaprepare na tong mga katulupa niya. Kaya kung nakaprepare na ti basi pa lang makasaboy ta tubla. Barotak Biho. Mangkoton ta nga si Katropang Romel Paglibar dugay-dugay bla. Naglumpat na si Katropang Romel Paglibar eh. Alin sa Barotak Biho mga bien diretso sa XFM Radio Patrol Iloilo dakop sa Manibela sang patrol. Pagkatapos na higop sang Santon Plus Coffee Mix kagin parisa niya pa sang Santon Vitamin C ang alkaline based nga vitamin C. Tiara na sumusya si patrol. Gatiyog na to. Agud maglantaw sang mga nagkalain-lain nga mga situation report diri sa syudad. Lakip na ang pinakaulihing nga presyo sang mga balaklon sa pampubliko nga mga merkado diri sa syudad sang Iloilo. Ang oras mga abyan is 7 minutes after 5 o'clock sa aga. Ang ini nga bahin sa ato nga pagbalita ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Ang Turbo Dietary Supplement for Men may maka kag Klabo Aska amo ining duha ka mga main ingredients sang Turbo Dietary Supplement for Men nga nagapabalik sang mabakod nga panindugan ni John John kag nagapadugay pa sang standing ovation ni John John kag nagabalik ang isa pa ka function ni John John. Kun luyag ninyo nga magbalik ang nagakayaban ninyo nga performance sa kama mag Turbo Dietary Supplement for Men. Luyag ninyo nga magbalik ang intimate relationship ninyo sa inyo nga partner mag Turbo Dietary Supplement for Men. 30 minutos antes ang championship bout. Tumaro na ninyo o tukon na ninyo si Turbo. Kay mabatyagan nyo gin ang efekto ni Turbo Dietary Supplement for Men 30 minutes mga abyan. Antes ang inkwentro. Mabatyagan mo gid ang amat-amat nga pagbaskog sang panindugan ni John John kag ang pagbalik sang malawig nga standing ovation ni John John. Indi ninyo pagpaway si John John, ibalik ang isa ka function ni John John. Kabalo naman kamo, iba nalipat na sang ipa isa pa ka function ni John John, abi nila pangihi lang function ni John John. May function pa ina nga isa nga nalipatan ninyo. Gani mag Turbo Dietary Supplement for Men ha. 30 minutos ha. Luyag nyo nga mag-perform kamo sa kama. Nga daw iya sang hormentado nga kabayo. Kag daw iya sang rabbit nga dispirado. Ah. Mag Turbo Dietary Supplement for Men. Kaysa turbo, may halayan ka na. May salabitan ka pa. Bisan basa nga toalya. Kayang-kaya. Testingin nyo. Pamangkutan nyo si Pidring. Kay gingamit niya na inikay Loring. 8 minutos na ang nakaligad sa tak na alas 5 sa aga. Sibaw-sibawon, tabi si Katropang Romel. Pero dali lang Katropang Romel ha. Pasiplatan ko ni aning isa ka balita lokal mga abyan diin iya nga record na video. Basta ka pa isog-isog ka, damo gidya mabakal sang isog mo. Oo, damo gidya mabakal sang isog mo. Naghatag na sang mando si Iloilo Provincial Police Office Director Police Colonel Bayani Rasalan sa Carles Municipal Police Station nga may idiid nga imbestigaran ang nagkakananabo mga abyan sa Sikugun Island. Sa interview sa mga katapos ang media sa kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, ang spokesperson sang IPPO, iyagin pahayag nga base sa detalye nga ilang nakuha kag natipon, nagsugod ang mga hitabo mga biyansang mayara sang nabaton nga report ang Carles Municipal Police Station. Gikan sa concerned citizen nga mayara sang isa ka lalaki nga ginaaligar nga nagapalupok sang armas luthang pasado last 3:50 sang hapon, June 25 sa Barangay San Fernando, Carles, Iloilo. Sunod sa kay Police Lieutenant Colonel Solis. Police Lieutenant Colonel Solis Mabin Galeon nga nagkadto sa lugar ang mga kapulisan sang Carles MPS sa pagpanguna ni Police Major Carl Jerome Tingala. Agud nga imbestigaran ang among aligasyon. Tubtob nga naglabot na sa IPPO ang nagagulwa ng mga video sa social media sang nagrigad nga Hunyo 26 kung sa diin mayara sang isa kalalaki nga may bit-bit nga armas kag nagasuksok sang bandolier. Aman ang mayara man sa isa pagid ka pulis sa iya sini nga tupad kag mayara man nga bit-bit nga armas ginpahayag sang aton nga mga informant mga byan nga kasunod sang mando nga ginhatag ni Police Colonel Razalan, naghatag man gilayon sang augmentation ang Iloilo Provincial Police Office sa Carles Municipal Police Station gikan sa mga katapos ang Second Iloilo Provincial Mobile Force Company. Sa karon yara na sa Carles Municipal Police Station ang lalaking nakita sa video mga byan nga ginkilala sa kay Dave Sarosa. Pagiban pa ang mga kaupdanan, si Dave Sarosa amuning nag-video sa kaugalingon niya bala gamit-bit armas lutang niya, long firearm ah no. Nga ginatira itong mga Ayala family nga kunulan grabber tapos ang pamilya Bitita to bangod sang property dispute ah. Bangod sang ila sining joint venture sang Ayala nga for how many years na wala gihapon maganan siya, pamirde lang pamirde. Siguro naginit ulo niya kay ti ining Sarosa pamilya dito sa Sikugun Island mga byan mga lagpad ni Duta nila eh, no. Ti may mga joint venture sila sa Ayala Company, group of companies nga himuon nga resort bala. To make the story short daw nagkalapirde. Wala nagmadinalago ng joint venture sang Ayala kag sa mga pamilya Sarosa sa Sikugon. Muna ang ginakusaran niyang gland grabber ang Ayala. Bit-bit sa sang armas. Ano klase armas nino? Unami klase armas nino? Siya man ang nagvideo sang kogringon niya. Ginaresta sa mga pulis. Lantaw mo sa gin-video niya, daw tigasin siya mo doon si Rambo. Anay nga gindakop sa gilibion. Tapang ngayon, iyak later. Ipaagi sa legal nga proseso, pre ah. Paring Dave Sarosa, ipaagi sa legal nga proseso. Hindi mo na mapaagi sa paisog-isog, pa-video-video, nga gabit-bit ka, armas lutang mo da, nga long firearm pa. Kung mga civilian guro, pakitaamos natin yung mahadlok eh. Matihin kag magpangalihid eh. Pero hindi mo na mapaagi sa paisog-isog, nang tawa na subong. Damo-damo na yung kaso, i-file siya. May mga kaso pa rin sa illegal detention. Ha? Amo na, tapang ngayon, iyak later. 13 minutos na ang nakaligas sa taknang alas 5 saga. I-check ta ang taga Barutak Viejo nga nahibaloan niya nga fiesta gali subong pero gahipoy-hipoy lang. Alin siya sa Barutak Viejo, padulong di sa siyudad sang Iloilo, sakay sa patrol para maghatag sang report. Situation report kag pinakauling bili nga presyo sang mga balaklon sa mga nagapauna nga mga public markets diri sa siyudad sang Iloilo. Si Katropang Romel Paklibar sa patrol. Katropang Romel, maayong aga.
5: Good morning, Katropang Alvin. Happy fiesta sa mga taga Barutak Viejo.
0: Hipoy-hipoy ka lang ako.
5: Oo. Do ay mandato pa rin te.
0: May kilala mo si Biro ako?
5: Kilala eh.
0: Te, kilala ka?
5: Amo na pamangkot.
0: Pero to, Gidman, subong Gidman fiesta.
5: Oh, subong happy fiesta sa mga taga Barutak Viejo.
0: Anong ilang
5: patron? Patron, St. Peter and Paul.
0: Oh, wow. St. Peter, Paul and Mary?
5: And Paul.
0: Duha lang?
5: Duha lang.
0: Tatlo na sila usually, Peter, Paul, and Mary.
5: Yes. Isa group sa mga...
0: singing group lang?
5: Magamisa sa kapistahan si Monsignor Condino.
0: Mm. Pero madayon so, ginman, madayon pista na song. Dayon
5: gin. Eh, kahit wala man ulan, duga-aso na itong inapag. Paglabay kong ina, ito panimako ng mga ginlapuhan, lakat na pangalbe.
0: Damo to, nag-piangak ng mga baboy gabi.
5: Oo, ah.
0: Baboy
5: kagabi pa?
0: Oo.
5: Oo, kagabi pa. Tapos may dumay highlight kahapon ang ilang street dancing na bala nila Katropang Alvin.
0: Oo. Ano sa... ila tong festival? Oh?
5: Ang festival dira ano, ang Patubas Festival pero December.
0: Mm-hmm.
5: Sa December pa.
0: Di mga pila ka oras sa Iloilo pa Barutak ba?
5: Dasig lang ah kung patrol sakyan ta.
0: Mm-hmm.
5: Mga 45 to 50 minutes.
0: Ah, bagay sirit lang ha.
5: Aran tao.
0: Pero na line up ni na line up ni wala.
5: Kung may litson to 30 minutes.
0: pero na line up ni sa schedule ta na may ara na.
5: Ah?
0: Ara ning item sa
5: depende karon kay station manager kid amo ya pa rin dito mo.
0: Taga Barutak Viejo gran. Tapos gid ni karon. Babalik ta di karon sa station ha. Balik tadi karon ni.
5: No eh. Damo tiya perde. Kag bantayan karon Katropang Alvin, isa sa mga dinapit nga bisita sang Barutak Viejo Coronation Night.
0: Oh.
5: Si station manager Jocel Banyas.
0: Wow, tingala kung mapabulos siya buwas.
5: Mapabulos siya buwas.
0: Tingala ko, ako ma-programa buwas ha, sa bulsay ako ha, ma-programa.
5: Subong pa, abi ko subong.
0: Buwas pa.
5: Buwas pa.
0: Enero 30. June 30 to Mbalay.
5: Alas 12 siguro matapos ang koronasyon.
0: Okay, basta kabalo ka. Bilang backgrounder ka Trupang Romel, mga taga-radyo na usually ang ginaimbitar sa mga mayors nga magproklamar ba?
5: Oo.
0: Magdayaw kag magproklamar sa rina. Oo. Ti may ara man nga proclamation speaker nga nagasugid sa matuod. May ara man nga nagabinutig. Pareho sira balam.
5: Subong abi ka Trupang Albert.
0: Oo.
5: Do wala nagawa, may
0: nagdayaw.
5: Raina bala, Raina bala nga iba na bing mga Raina subong. Ang endorsement lang. Do gin put up lang bala sang banwa kun abi subong ato.
0: Gina-point lang.
5: Oo, gina-point lang. Galing kay may ano na siya, may pleasing personality.
0: Kabalo ka kun nga ang isa ka proclamation speaker antes i-proklamar nga Raina, ginadayaw ang Raina. Pareho halimbawa siya na kung aton ng taon ang imo naong kung ipaanggid naton sa mga artista ang imo mata daw katulad sa mga mata ni Isabel Granada. Tikita mo mga mata ni Isabel Granada. Grabe ang ang hiwod sang pilok.
5: Malahulit.
0: Sang mibilok niya. Ang imo guya nga mapula-pula. Kung ipaanggid ta sa prutas daw katulad sa mga sandia gikan sa Banuan sang Pavia.
5: Bago grabe.
0: Pula-pula mo.
5: Pula-pula na.
0: Ang imo nga mga bibig. Nga mapula-pula man daw katulad sang kamatis. Nga produkto sang Santa Barbara.
5: Bago grabe. Gagko na na kamatis.
0: Pula-pula.
5: Nagmina na. Ako mga kamatis da.
0: Inaya mga batuod lang nga dayaw. Kadto siya sa ilong. Kita niyang ilong katrupang Romel. Medyo alang-alang bla. Do sablay nga may tigaling kay kun manugid kag gid matuod base kun tulukon ka masakit sang gidikanan sang rina.
5: Okay, base ni ka panaw sa stage.
0: Ni ka panaw sa stage. Tigin palusot sing isa ka manugdayaw sa niya. Ang imo ilong mahal nga rina. Libog ulo ya kun kasi ung artista ipanggid mo kay daw sablay bla. Ambal na ang imo ilong Margarina kaduhayar ang kahon mo. Kay wala sige madumduman nga artista bla kay tisablay gamay daw may tapaludo gamay blagi long. May palayas. Tiambal na lang ang imo ilong mahal nga rina. Pabay ilang kay ma-develop lang na siya. Sablay gamay. Ti tulok sa masakit sa ginikanan eh. Pagpanaog niya sa stage, o isa manaog sa tubang, naog sa slikod. Tood man, kung kaysa ang mga manugdayaw, kung kaysa katrupang, alas nga pangita ka sa mga bagay-bagay nga nagatugma bla sa katawang nga ginaangkon sang Reyna. Ang imo figura mahal nga Reyna, kung ipanggid naton sa mga karsada, daw katulad sang kurbada, sang huta imibasa. Kung ipanggid naton sa mga instrumento sang musika, daw katulad sang lumanog nga gitara. Kung ipanggid naton sa mga butilya sa mga soft drinks, daw iya sang litro nga Coca-Cola. Daw may tinago pa. Basi ka monitor si SM subong sa aton, at least may makuha siya ng pagtulunan. Kagkabalo ka, amon yung pinakakatapusan nga parte sang fiesta mo nga programa.
5: Kagamo nang ginahulat katropang Alben sa halos kalabanan.
0: Kaya dira mo na masaksiyan ang ginprepara ng mga fireworks. No? Pagkatapos ng koronasyon, binaili na. Rasputin. Amon na. Ti amo na nga manami gidman ang mga pista sa uma sa mga banwa sa mga barangay kay daw ginabalik bla ang silang una bla nga paghiwat sang pista katropang Romel no. Dumdumaw pa sang una nga wala pa uso ang mga cover gym ang ginahimo nga baylihan talamnan ginahumlaran sang amakan. Oo, pagkaaga nagatapan ang talamnan mo ang mga puga-puga ni bla mga gabilog-bilog nga duta ni nagakapudpod. Oo, humladan mo sang amakan ah. Kapatukaran mo sang Rasputin, dapat may sapatos kagid. Kaya nga, magtukar gani ang Rasputin, kagamakan ang salog, kagway kay mo sapatos, basi masulog-sugan ang tiil mo. Titanos ka pa.
5: Laban-laban din
0: Di, bastante pa oras ta. 20 minutos na kaligis na talasin ko, okay?
5: Sa mga gusto mong kumista, sakat to lang sa Barataq Viejo.
0: Oh.
5: Pero hindi sa Balaya.
0: Sa mga may kilala dito ah, no? Damo man kita kilala to sa Barataq Viejo.
5: Oo, oh, damo to kilala.
0: Ang problema, kilala ta nila?
5: Ang wala na pamakot
0: ta. Kaya ano, kay Confista, wala makilala.
5: Tapos mga sa kilala ta, sigurado ta nga may handa. Basi wala man handa.
0: Basi mamista man, Blau?
5: Oo, oh, basi mamista man.
0: Kilala mo gani, inagad ka, pre, mamista ta.
5: Okay.
0: Sa inyo, sa inyo. Hindi ah, sa tapat Balay.
5: Piyak Balay.
0: Marot. Ti ara pa? Ano pa?
5: Why? So subukan ta mag-Alvin Bokaina.
0: Hmm.
5: Grabe ang pagkaina sa halin sa Barataq Nuevo ba?
0: Oo.
5: Going to Saraga. Hindi kitaon ang sugata ng sarakyan katro mag-Alvin.
0: Zero visibility ah.
5: Oo, zero visibility.
0: Ano tawag sa man ambon? Ah,
5: oh, ambon.
0: Fago. Actually, amo na ang amo na ang makita ta, ang experience ta, magpabukari o Leon ka, oo, kada agad amo gini. Matugnaw ang lugar.
5: Bilang portion sang probinsya katro pang-Alvin amo gina kalabanan. So galing dira sa Barataq Nuevo do permi na dabi kit ka mo na. Eh,
0: ang da,
5: karsada dira.
0: May portion nga medyo mataas mo, di ba?
5: Oo.
0: Ang gitawag nila ng bukid-bukid tabla nga ginaagyan nga medyo likuon.
5: Oo, ang dalihi.
0: Oo.
5: Sa lihid. Sa lihid shrine.
0: Oo. Siro Derek Villagracia, gani o, kapang imbitaro, katrupang Dennis Rabang, exciting Pilipinas, good morning, God bless you, happy Pisas Barataq Viejo. Base eh. Di, pero
5: eh, Google.
0: Taga din si Roderick man. Katrupa, tani ka pamatin sa ato ni.
5: Oo, katrupang Roderick, isend lang location.
0: Oo.
5: May problema.
0: Gugulon tada yun.
5: Google bahala.
0: Kibot ka lang ato ng patrol bla.
5: Oo. Tayo subukan pa pang Alvin, hindi pa masako gid ang mga di pa pasayro sa lakyan diri sa siyudad sang Iloilo kay first day subong naman sang klase subong semana kag batayan karon ang mga implementation bla katro pang Alvin sa mga eskwelahan sa mga estudyante pag implemental sang ginmando bala ni sang siyudad nga dapat istriktohon ang mga pagsulod sa mga estudyante sa mga bulutuhuan sa pag tawag ni ang paglikaw sa pareho sa natabo dito bala sa Tacloban dito pang Alvin.
0: Dapat na magin mana ang tutukan sang DepEd subong no ang dugang ng mga security measures, pagdugang sa mga security guard personnel, pagdugang sang pagpahamtang sa mga CCTV. Actually, dako nga budget kinalan sang DepEd sini katro pang Ramel. Kaya dapat ang tanan ng mga entry points kag mga exit points sang eskwelahan may CCTV kag dapat equip ning mga guardya sang mga bag-o nga mga detector bla. Para nga bisan hindi na pagrikisahon, hindi na pagbukaron ang bag sa mga estudyante, detector lang no. Mabal ang dira kun may mga metal nga dala kun mga ano ni mga mga matalom nga mga metal, mga armas no. Bladed weapon blah no. Kay dapat mangin eye opener na inistod ang natabo sa Tacloban City. Tagaan na sang budget sang local government unit ang school board ah no, dugang nga budget para sa eskwelahan. Damo pundo na sa school board.
5: So tabi mga araw na galing yung mga eskwelahan nga may mga nakot face kit na ng mga deadly weapon sa ila sini mga estudyante. Iti do ginabuli sila sa sulod sa eskwelahan. Isa na sa mga halinan katro pang Alvin kapin pa kun may instinct ang bata bala
0: nga
5: mag
0: kag amo na ginahimo nila nga rason nga naga wild sila no kunong ginabuli sila tapos mabalos bala ang lain ang galis na nagabalos sila sa hindi man tumod nga nagbuli sila. Pero kay balo ka si D answer bala, D answer nagatamyaw sa aton sila nga tamyawa lang pre Romel si Tito Moro Hilio Medes ang Barataq Viejo sure ball na may lechon to
5: okay si Kap Rogelio kon Kap Aurelio gro
0: Rogelio Medes na inambal ni Di Anser eh.
5: Okay kaya ang kapitan na sa poblasyon katro mga Alvin si Punong Barangay Aurelio Medes man mo
0: okay
5: good morning lang ada.
0: Kay Punong Barangay Medes ah, no? Ay de Rogelio Aurelio.
5: Aurelio Medes. Si Rogelio ba si Otod ni Nikap?
0: Okay.
5: Oo.
0: Ba si Blanga, okay, gano'n na kuno to, nag-hurayad ng litsong? Nagakulob.
5: 30 minutes. 30 minutes kwa unta.
0: Nagakulob na ang litsong, nag-aum-umpas ang mansanas.
5: Oo.
0: Oo, umulig klase na patay na pro gakaon pa mansanas mo.
5: Sinabong ah, kita to karong litson kita mga Alvin.
0: Ah, pihon ni mga 1 hour lang gorong na travel.
5: 30 minutes. Alin tadi alas 12, alas 12 mid.
0: Abot na to. Katropang Alex. Ang katropang Alex, helmet mo, may reserve kang helmet da? Kung mabilin gid man ta karon ti i-big bike ta lang eh. Big bike. Isa na lang kami noto. Ano? Di, 3 minutos.
5: Atensya sa mga nagpangunang Balacon sa Iloilo Terminal Public Market. Ang isda, ang aloy, 240 pesos ang kilo. Tamodiyos, 180 pesos ang kilo. Limusan, 300 pesos ang kilo. Mataan, 200 pesos ang kilo. Bulaw, 130 pesos ang kilo. Ang alatan, 250 pesos ang kilo. Pagi, 150 pesos ang kilo. Tilapia, 150 pesos ang kilo. Bansa, 240 pesos ang kilo. Pasayan, 320 to 350 pesos ang kilo. Kasag, 350 pesos ang kilo. Salmoniti, 200 to 240 pesos ang kilo. Bisogo, 250 pesos ang kilo. Ang lison, tag 280 pesos ang kilo. Ang otanon, amargoso, 80 pesos ang kilo. Rabanos, 80 pesos ang kilo. Talong, 40 pesos ang kilo. Patula, 40 pesos ang kilo. Okra, tag 100 pesos ang gatos. Balatong, 80 pesos ang bugkos. Kalubay, tag 15 pesos ang kilo. Ang kalabasas, tag 50 pesos ang kilo. Panakot, ang ahos, 120 pesos ang kilo. Bumbay, 80 pesos ang kilo. Kamatis, 80 pesos ang kilo. Ang luya, tag 120 pesos ang kilo. Good morning kay Kapots Florentin sa Barangay Katropa. Mga Batakan Boys na good morning sa kay Nanay Tuto, kay Nong Boy. Good morning, Katropa Alambi. Sitwasyon kag presyo sa mga nagpangunang Balaklon sa Iloilo Terminal Public Market. Pinadulong sinyo sa Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C, Visionix Plus, Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Romel Paklibar, XFM News.
0: Oras-oras mga katropa, 27 minutos na ang nakaligad sa atak na nga last 5 sa aga sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Grima abyan sa XFM ang Radio Patrol Iloilo. Again and again, happy fiesta sa mga taga Barutak Viho Iloilo. Kabay pa nga mangin masinadyahon kag peaceful, matawhay ang paghiwat ninyo sa inyong fiesta, no? Sa kay Mayor Tupas. Sa edalong siya, sinapagdumala ang Barutak Viejo Iloilo. Mga 60 kilometers halinguro sa siyudad. Mga more or less 1 hour and 15 minutes magbiyahe ka, no? Happy, happy fiesta sa mga taga Barutak Viejo Iloilo. Ipul tank muna katropang Alex ang aton nga big bike, ha? Parang basi pa lang bala makadalikat na to. Lagaw-lagaw, dala pamista. Kabalo ka, manami yung magpamista sa mga banwa-banwa eh. Kay accommodated, kagid ba? Well, see. Ha? Ang mainit nga pag-accommodar sa mga bisita mo ng mga nami ng mga pamistahan, kapin pa sa mga barangay, sos. May ice cream na, may salad pa, may saging, may puto. Ubos niya kamuak-muak to. Mistak mitos ba natin? Pero, eat moderately, ha? Eat moderately lang, ha? Budla na, magulpian chan nyo, bla. Hindi na kong tindog, bla. 28 minutos na ang nakaligad mga katropa sa takna nga alas 5 saga sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Yan na kulabos kita sa panahon eh. Balik kita mabiyan sa Express Balita Saga sa among gihapon nga Baragwaga. Anupod ko, dugay-dugay si katropang Era Espinosa. Salamat kid katropang Febe Borges Morales sa report si katropang Romel Paklibar sa patrol. Upod ko diri mga katropa sa aton nga technical side si katropang Alex Saspa. Para sa XFM, mga Radyo Patrol Iloilo. Ako si Katropang Alvin Dennis Arabang, XFM News.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
6: XFM.
7: Mga katropa, exciting dito!

0: FM.
1: Yes, to help.
2: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
3: Maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Siyempre, nationwide po tayong napapakinggan sa ating pong programa. At hatid po ito ng Yes to Health Incorporated at ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. So muli, mga kasama yung lingkod, Sir Michelle Hines, isa sa inyong pong naturopathic practitioner. At mga kasama po rin natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Dr. of Ministry in Alternative Medicine. At syempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
4: Magandang araw, partners, at magandang araw sa lahat ng ating mga taga-subaybay, taga-pakinig sa buong Pilipinas na nakatutok sa ating pong mga himpilan. Kumusta na po kayo? Welcome muli sa ating pong talakayang pangkalusugan. Syempre, nakafocus tayo sa health and wellness, ano, mga preventive approach, holistic healing para manatili tayong malusog, malakas, masigla at manatiling bata, di ba? Kasi yung iba diyan nagmumukhang matanda na kahit hindi naman matanda, di ba? So makinig po lalo sa ating palatuntunan dahil marami po tayong pag-uusapan ngayon pong araw pong ito.
3: Maraming salamat, Doc. Sa mga kababayan po natin na gusto makihelubilo dito sa ating pong programa, pwede kayong mag-text sa ating pong text line. Ating pong numero 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Hindi kayong iniimbitahan po na puntahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic. No, dito po sa Quezon City. Diyan din po, mga kaibigan, no? Iloilo, Bacolod, sa parting Mindanao, no? Davao, Tagumati. Ang atin po mga Yes to Health Clinic, open po yan mula Linggo hanggang Biyernes. At araw-araw, libre ang check-up. So maganda na makapag-check-up po kayo dahil lagi po ating sinasabi, no? Early detection is a must. Maganda na nakikita kung ano yung mga nag-uumpisa ng mga karamdaman sa inyo pong pangangatawan.
4: Oo, kasi marami mga tao, partner, na nagsisisi ngayon.
3: Tama,
4: dahil
3: Doc.
4: Hindi nila nabigyan pansin yung mga nag-uumpisang sintomas, mga palatandaan na posibleng nagde-develop na sila ng sakit. At ngayon, nung lumala na, sakalang po sila naghahabol.
3: Tsaka nagkukumahog na magpagamot. Ang problema pa naman, Doc, gusto nila instant yung gamutan.
4: Pagaling. Oo, kaya nga eh. Meron nga ako naririnig yung mga taong, kumbaga eh, dati akala nila simpleng ano lang, simpleng ubo lang, simpleng pakiramdam na panghihina, pero yun pala ay matindi na. Kaya always consult your doctor, ano, hindi lang yung mga naturopath ang pwede nyong puntahan, napakarami nating mga doktor. Ang mga naturopath ay umaalalay. For example, meron na po kayong mga gamutan, mga present medication ninyo, we can help you. Ang tawag doon sa method na yun ay integrative medicine or integrative. Iko-complement yung ating mga suplemento sa inyong ginagawang programa na nagiging mas mabisa at mas maganda yung resulta kasi nutrisyon tapos tamang gamutan ang kombinasyon.
3: Minsan sa'yo, hindi nyo ititigil. Kung ano yung meron ng mga medication kayo, continuous pa rin yan, mga kaibigan. Idadagdag nyo lang yung mga produkto natin.
4: Batiin natin yung mga taga Zamboanga, Province of Zamboanga, O, kumusta po sa lahat po ng nasa Zamboanga, di ba? Salita dyan, parang
3: Chabacano. Oh, broken Spanish.
4: Buenas noches, tama ba?
3: Ayan, tama.
4: Tumama din. No,
3: maganda ang pakikinig po ha, sa lahat ng mga Zamboanganyan na kababayan po natin dyan. Ha? At sa lahat, kung saan man nakakabot ang ating pong programa, malusog na pakikinig sa inyo po lahat, mga kaibigan. At syempre, magkatalakay na naman tayo ng isang karamdaman. Ito pong sakit nito, Dok, eh, marami din sa mga kababayan natin mm-hmm. na nakakaranas ng ganitong uri po ng sakit. Pero bago yun, ha? Kung meron po kayong mga katanungan, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545.
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
0: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: The Secret of Health. Secret of Health. Health Info.
3: Health info po na tayo, dagdag kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Madalas na ba kayo nakakaranas, mga kaibigan, ng pagsakit ng inyong pong tiyan pagkatapos o bago kumain? Ako, marahil eh meron na pong namumuo na karamdaman na ulcer or tinatawag po na peptic ulcer sa inyong pong pangangatawan. Alam niyo ba, according sa latest ano, na data ng World Health Organization, ang mga kababayan natin ha, na nakakaranas or nasasawi sa karamdaman po nito is umabot ng 6,865 annually, mga kaibigan. Mm-hmm. No? Also, sa mga kababayan natin na ganito po ang uri ng karamdaman, hindi dapat ito baliwalain, Doc. Ano? Mm-hmm. So, atin po i-consulta kay Doc Algie, bakit po ganito karaming mga Pilipino nakakaranas ng karamdaman na ulcer at paano ba i-handle yung ganitong uri po ng sakit, Doc?
4: Ayan, magandang tanong yan ha. Kasi itong ulcer, mga kaibigan, especially itong peptic ulcer, mm-hmm. ay isang multifactorial na ano-ano na disease kung bakit siya nadidevelop. Mm-hmm. Pero ayon sa mga clinical studies, ang pinakang number one na panganib na associated sa relapse or pabalik-balik na ulcer, mm-hmm. itong paninigarilyo at saka yung pag-inom ng alak. Kasi alam mo, once na nagsigarilyo ka, yung chemical noon mm-hmm. can directly damage the lining of your stomach and also yung alcohol. Mm-hmm. Diba? Eh, pag ininom mo yung alcohol, talagang tatamaan yung ano mo kasi matapang yung alcohol eh. Injurious yun, na madaling salita. Mm-hmm. So yung peptic ulcer, ito po ay isang open sore o isang kung tatagalogin natin, isang gasgas o sugat
3: no.
4: na bukas, na open. Na imagine niyo na meron kayong gasgas mm-hmm. sa inyong mga balat sa loob ng ating lining o yung pinakang protection ng ating pong sikmura, eh doon po siya tumutubo, doon sa stomach area or sa upper portion ng ating stomach or sa ating small intestine. So, pwede siya nagkakaroon ng ganong ulcer. Pag tinawag na ulcer is generally, ang ibig sabihin niyan, gasgas or sugat.
3: Sugat, oh.
4: O, sa ating pong parte ng sikmura or daluyan ng pagkain. So, merong mga peptic ulcer gaya ng gastric. So, yung gastric ulcer, ito ay doon mismo sa loob ng ating pong stomach. Mm-hmm. Usually, nadidevelop ito, partner, kapag masyadong mataas ang acid content ng ating tiyan. Mm-hmm. Although, ang tiyan naman talaga natin, supposed to be acidic. Mm-hmm. Na kasi yun yung panunaw eh, yung hydrochloric acid. Pero alam mo, ang nangyayari sa tindi ng acidity mm-hmm. na hindi normal, pwedeng nadadamage na rin yung lining na ating sikmura kalaunan. Mm-hmm. Ano? May mga reason yan. Yung next is yung tinatawag na duodenal ulcer na ito ay nangyayari doon sa loob na bahagi ng upper portion ng ating pong small intestine, yung duodenum na tinatawag. Ano? So ito ay nangyayari kapag ikaw ay may problema doon sa digestion mo rin ano, at masyadong irritated yung iyong duodenum. So ang mga palatandaan na ikaw ay nagde-develop na ng any kind of ulcer, ang pakiramdam mo sa tiyan mo parang mainit, na masakit.
3: Mm-hmm.
4: Tapos yung iba dyan, parang pakiramdam nila bloated sila. Mm-hmm. Laging mahangin ang tiyan, laging nagdidigay-digay. Diba? Pag nagdidigay tayo, sabihin, thank you Lord. Eh, hindi pala natin alam, hindi pala grasya, disgrasya pala yun. yung lagi yung nagbe-burp, mm-hmm. burp ka ng burp, ano. Tapos meron kayong intolerance sa mga fatty foods, okay? Yung iba naman, merong heartburn, yung pakiramdam na parang ang init at masakit yung dibdib nila mm-hmm. dahil doon sa umaakyat na acid na nakaka-irritate na doon sa ating upper portion ng sikmura.
3: Yung iba, Dok, ang suspension nila, may sakit sa puso. Kasi parang may pumipitik-pitik sa dibdib nila.
4: Saka almost ang kaya nga heartburn, kasi doon mararamdaman sa mismong tapat ng dibdib mo, sa puso mo area. Pero magkaiba din naman yung symptom ng sakit talaga sa puso. Kung i-compare mo itong ulcer and hyperacidity. Yung iba naman, lagi sila nakaramdam ng parang nasusuka, lalo na sa umaga. No? Parang lalaki pero parang naglilin sa umaga. Yung mga iba, kapag ang ulcer ay severe o matindi na, syempre pag may ulcer partner, dumudugo yan. Mm-hmm. Yung iba, sumusuka ng dugo or dumudura ng dugo. O pag dumumi naman sila, kasi once you have internal bleeding because of ulcer, hindi naman lalabas yan sa dumi mo na pulang-pula. Mm-hmm. Ang usually yung stool mo, blackish and dark brown because yung dugo na napatay na dugo na. So yung pagsusuka ka, pwedeng dugo kasi nga kung sa stomach ulcer na nagkakos ng bleeding. Yung iba naman, pwedeng yung paghinga, nahihirapan sila. Mm-hmm. Yung iba, himatayin, magutom lang ng nahihimatay na, yan ay palatandaan na pwedeng may problema ka sa tiyan. Yung iba naman, madaling sumuka, masuka. Yung iba, nagkakaroon ng unexplained weight loss o pumapayat na hindi naman nagda-diet kasi nga, pwedeng meron sila internal bleeding or nagbabago yung appetite nila. So, alin man po doon ha, it's a red flag that you need to go to your doctor for check-up kasi pwedeng sabihin ng doktor mo, endoscopy ka, di ba? O para malaman kung meron kang ulcer or titingnan nila yung iyong laboratory, pati yung iba't ibang kailangan nilang i-check sa inyo.
3: Mas maganda kasi, Dok, nakaka-check up talaga, no? Kasi merong ibang mga symptoms na nagmimimik dun sa symptoms ng ulcer, like gastritis, dyspepsia, at iba pa na mga problema sa atin pong digestive tract, mga kaibigan. So, pag naranasan nyo po or nararamdaman nyo yung mga nabanggit ni Dok Algie, much better po pumunta sa atin pong mga Yasur Clinic or pumunta sa pinakamalapit na pagamutan sa inyo pong lugar.
4: So ano ba mga dahilan yan, partner? Usually ang ating sikmura, protected yan ng tinatawag na mucus lining. May yung lining ng stomach natin, made up of protein yan. Pero ito hindi nasisira dahil ito ay protected ng mucus lining. So, ano nangyayari? Yung peptic ulcer, nangyayari yan, or any kind of ulcer, kapag nasisira na yung coating at kinakain na ng acid yung ating mismong digestive tract or yung ating lining ng ating stomach. So, ang dahilan niyan, common causes ay yung tinatawag nating H. pylori bacteria or Helicobacter pylori. Mm-hmm. Isang uri ng bacteria na ito ay pwedeng nabubuhay dyan sa ating sikmura. Yun ang sumisira dahan-dahan doon sa lining o protective coating, kaya yung acid nasisira niya yung mismong yung mismong sikmura natin. Okay, so yan yung H. pylori, nanggagaling yan doon sa mga kinakain natin. Ito kasi highly resistive ito doon sa digestive acid natin, itong H. pylori na to. Okay, dumadami sa sikmura natin, so yung nagiging destructive na yung kanyang nature sa loob ng ating tiyan. Or yung iba naman, na hindi naman nire-resetan ng doktor yung mga tinatawag nating NSAID, non-steroidal anti-inflammatory drug, yung mga painkillers. Yung iba dyan, konting pain lang, inom na agad ng gamot. Lalo na kung hindi naman ito resetan ng doktor, maraming tao kasi medyo ayaw makaramdam ng pain, inom ng anti-inflammatory medication. Na kaya nga ito, di ba, ang sabi, inumin mo ito ng may laman ng tiyan. Kasi nga, it can irritate or damage the lining of your stomach kung iinumin mo ito ng walang kasama. Ito'y pangalawa sa listahan ng dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng ulcer.
3: So, sa mga kababayan po natin, na mayroong ganitong uri ng karamdaman or nakakaranas kayo ng ganitong uri po ng sakit, mga kaibigan. Hindi rin po, Dok, dapat na magkakain ng kung ano-ano mga bagay na kontra doon sa inyo pong karamdaman na yun. Kumbaga, mayroong mga, may guidelines ka dapat na susundin, especially to your food.
4: Oo. For example, ikaw may ulcer na. Bawal na bawal yung sigarilyo dyan. Into nyo yan. Kasi ang sigarilyo nag-ano ng saliva at ng acid. Mm-hmm. So, nag-aggravate siya. Pangalawa, yung alcoholic drinks, bawal na bawal yan. Next is yung stress, iwasan nyo. Mm-hmm. Kasi karamihan ng mga, di ba, yung mga karamihan doon na mayroong ulcer, yung mga nag-opisina, office workers. Wala masyadong exercise, pero yung stress sobrang taas.
3: Mm-hmm.
4: So, nagkakaroon sila ng tendency to develop ulcer. And another thing is, kung may ulcer ka na, iwasan mo yung spicy food.
3: Mm-hmm.
4: Sorry ha, pero yung spicy food, healthy naman yan. Kaya lang yan ay kontra sa inyo dahil may sugat na lining ng ano mo eh. So, para kang naglagay ng sili sa ano,
3: sa balat
4: mo.
3: Na may sugat.
4: So, talagang magre-react yun. Mm-hmm. Although, it can help, pero matindi yung pain.
3: Nakaka-irritate.
4: Nakaka-irritate talaga. O kasi maraming ano yan, ha? Pag lumalala yan, daming complication. Mm-hmm. Ha? Kailangan po ito ay mahadlangan kasi marami ang namamatay sa komplikasyon. Katulad ng bleeding, internal bleeding, o yung perforation ng stomach wall, mm-hmm. sugat. Yung minsan, yung iba, hindi na sila makakain na maayos, hindi na makalunok na maayos, mm-hmm. kasi nga namamagana yung esophagus area nila. Mm-hmm. So, pwedeng may obstruction na yung daluyan ng pagkain. At ang pinakamahirap dyan, kapag yung nasira talaga yung lining ng stomach mo, napaka-sensitive. Just imagine, gutom ka, masakit. Busog ka, masakit pa rin.
3: Mm-hmm. Yun nga.
4: Tsaka ang hirap i-alisin yung cycle ng acidity, mm-hmm. mga kaibigan. Kaya nga, pag may mga acidic, lagi nating ina-advise, kailangan nyo talagang mag-undergo ng program na pwedeng ma-rehabilitate yung digestion ninyo at dahan-dahang mag-heal. Ang kalaban ng ulcer ay yung heavy na food, yung lagi tayong kain ng kain. Tapos yung nalilipasan tayo ng gutom. Mm. So, very sensitive and very critical kung hindi mo masisimulan yung tamang paraan ng paggamot sa ulcer.
3: Mm-hmm. Matanong ko lang, Doc, ano? About yung, ano pong opinion niyo, Doc, dun sa evaporated milk? Yung mga gatas?
4: Actually, lalo siya nagpapataas ng acid.
3: Nako.
4: Oo, may mga
3: kasi
4: tao
3: merong kasi, iba, Doc, nagsabi, ito yung ano, ito, maganda to sa ulcer. Mas nakakatulong daw yun ng uso sa ulcer.
4: Sa ilang klase ng ulcer that are maybe hindi malala, mararamdaman nila, parang nare-relieve sila. Pero lalo na kung meron kang tinatawag na lactose intolerance, mas mahirap nga. Kasi alam nyo mga kaibigan, ang milk is okay, especially kung bata ang iinom.
3: Mm-hmm.
4: Because they have the capacity to digest milk.
3: Mm-hmm.
4: Dahil sila nga yun ang design niya ng tiyan nila eh. Mm-hmm. Pero yung mga matatanda na, mga elderly na, we have the normal digestion process, nagre-react na tayo sa milk.
3: Naku.
4: So, hindi siya actually advisable, lalo na kung meron kayo talagang problema sa sikmura.
3: Mm-hmm.
4: Kasi akala natin, nagiging okay tayo.
3: Akala natin, nare-relieve. Kumbaga yung iba, Doc, pag nare-relieve, akala nila okay na.
4: Mm-hmm. Yung cycle kasi niyan, lalong ano eh.
3: In the long run pala.
4: Napapatindi eh.
3: Naku.
4: Oo. Kaya nga, medyo, sa totoo lang, honestly, medyo mahirap-hirap itong ulcer.
3: Mm-hmm.
4: Kasi nga, ito ay mismong tinamaan yung, kumbaga sa ating sasakyan, yung fuel tank mo.
3: Oo.
4: Oh. O yung supply ng fuel mo. Mm-hmm. Talagang malaki ang discomfort mo dito.
3: Mm-hmm. Ayan na. Ayan sa mga kababayan, pwede nakakaranas ng ganitong uri po ng karamdaman. No, maging maingat po tayo. Unang-una sa atin pong mga kinakain, kasi lahat naman ng kinakain natin is dumadaan dito sa atin pong tiyan. At ganyan na rin sa atin pong stomach, mga kaibigan. Kaya kung hindi natin pipiliin yung mga pagkain na nakakatulong at yung mga pagkain na nakakapagpasama o nakakapagpalala sa atin pong kondisyon, hindi po basta-basta makaka-recover ang atin pong pangangatawan dito sa ganitong uri po ng karamdaman, ha? So, the best na ma-advise natin sa ating mga kabayan, unang-una, pwede po kayong pumunta sa mga

0: yung mga H. pylori.
1: Mm-hmm.
0: So, kailangan din natin ng mga natural antimicrobial agent na pwedeng makatulong sa pagkontrol sa pagdami ng mga bakterya na yan sa ating pong tiyan.
1: Mm-hmm.
0: And another thing, marami pa naman mga ibang pwedeng gawin. Home remedy, katulad ng aloe vera. Diba? Mga 2 pulgadang aloe vera, i-blend mo with water, inumin mo kung may ulcer ka. O yung repolyo, ang tawag nila doon, one of the best anti-ulcer natural home remedy, yung repolyo.
1: Mm-hmm.
0: I-blend mo lang yung ika-apat na bahagi ng repolyo, tapos iinumin mo yon, yung katas, nakakatulong po yun. So maraming paraan. Kaya nga lang, hindi natin maisa-isa dito dahil maikli ang oras natin. So you need to consult. May program tayong ginagawa na makatutulong po sa inyo. Just consult our consultants sa kanilang mga respected na mga clinics sa iba't ibang lugar po dito sa Pilipinas. At sa Quezon City, meron po tayo na may daily consultation na po tayo sa ating mga Quezon City o sa ating branch sa Quezon City.
1: Mm-hmm. Okay yan, sa mga kababayan po natin, ha, pwede kayong mag-take ng ating pong mga produkto. Dagdag ko lang doon, ano, yung sa ating pong premium D3, very beneficial siya sa mga kababayan po natin na meron pong peptic ulcer.
0: Aha.
1: Because number one yan, nasisira, ano, yung protective lining dun sa ating pong stomach area. Alam niyo po ba na ang VCO, mga kaibigan, ay nakakatulong po yan siya sa pag-repair ng mga na-damage po na yun na protective lining sa ating pong stomach area. Kumbaga parang tumatapal siya, dok, ano, dun sa mga ano, mga nabubutas na protective lining sa ating pong stomach, mga kaibigan, no? So napakaganda yan. Plus meron pa po yan siyang ano, antiviral, antibacterial effect sa ating pong pangangatawan, mga kaibigan, no? So i-take niyo po yan, ang ating ultimate trio, ating pong Santong Plus Gold, ang Santong Vitamin C natin, napakahalaga din po, ano, para ma-balance naman yung acidity sa atin pong tiyan, mga kaibigan, no? Hindi sobrang acidic, kasi pag sobrang acidic po, mga kaibigan, yung parte ng katawan natin, like yung atin pong stomach, yung atin pong bladder, urinary bladder natin, alam mo ba na the more na acidic yung isang parte ng pangangatawan po natin, the more na mas napakabilis ng breeding ng mga bakterya po doon. Gustong-gusto nila yung mga area po na yun, mga kaibigan, no? At the more na i-alkalize mo yung area na yun, mga kaibigan, is the more na hindi ano, makakatagal yung mga bakterya na naandun, mga kasama, no? So napakaganda ang atin pong Santone Vitamin C para sa mga kabayan natin na meron pong ganitong uri ng karamdaman, no? Na meron pong peptic ulcer, kung sa stomach man yan or sa inyo pong duodenum, i-take nyo po, mga kaibigan, ang atin pong ultimate trio. So, bibili na po yan sa pinakamalapit na butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar.
2: The Secret of Health!
1: So, mga kabayan natin, kung meron kayong mga katanungan, just text lang sa atin pong numero, atin pong text line 0969-609-6545. Pero bago yan, atin pong unang pakinggan ang mga napasaya at natulungan sa pamagitan ng pag-inom ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Magandang araw po, ma'am. Ano pong pangalan po nila, edad, at saan po nakatira?
3: Ako si Norlene Reyes Oro. Taga Molino Bacoa ako. Tapos, nandito ko ngayon sa, ano, sa Hong Kong. DH ako dito.
1: Bakit po kayo, ma'am, napasubok ng atin pong mga produkto? Pwede po bang maikwento po sa amin?
3: Kasi, ano, nag-diagnose ako nung 2018. Mm-hmm. Diagnose ako sa breast mass.
1: Mm-hmm.
3: Tapos, parang na, ano ko, na na-stress ako kasi syempre yun nga ang ano eh, nakakatakot si the long breast ko eh. Tapos ngayon pagka nag-check up ako, time na ng check up ko, pagkatapos nung tinatanong ko yung doktor, sabi ko ano nangyari sa ano ko, sa breast ko. So nataranta ako, na-stress ako lalo dahil pag tinanong mo, sabi niya I don't know, maybe cancer, maybe not. So kasi tinatanong nila yung ano kung sumasakit, tapos pag may tumutulo, wala sa sign eh. Basta nahipo ko lang na ganun, may ano, may bukol. So, kaya hindi niya ako masagot ng direct.
1: Tapos nag-take kayo ng produkto natin. Ma'am, mga gano'n na kayo katagal umiinom ng mga produkto po natin?
3: Since 2018, bago magtapos ng 2018, yung nag-start na ako kasi nakita, narinig ko doon kay ano, Rapitol po. Kasi sabi niya pang patunaw doon ng mga bukol-bukol sa breast o kung saan man. Kaya yun, narinig ko yun mula noon, uminom na ako noon.
1: So, kumusta naman, ma'am, ang pakiramdam niyo po after makainom ng mga produkto natin?
3: Iba yung pakiramdam. Masarap ang pakiramdam ko nung mula nung nakainom ako ng paglabas ng gold at saka itong vitamin. Ang binili ko una muna kasi bago lang itong D3.
1: Apo.
3: Ano muna, gold at saka itong ano, ilang vitamin C. Yan ang ininom ko. Pero sinusunod ko yung

0: sinasabi ni, kasi nakikinig ako every night, di ba? So sinusunod ko yung pinapakinggan ko yung sinasabi ni Doc Algie, kung ilan ang inumin, kaya yun ang inano ko, initiltake ko. Yung gold is 3 times a day, 2 capsule. At ang ano ng vitamin C naman, 3 times a day, 1 capsule. Tapos ang D3 naman, 2 times a day, 2 capsule ang iniinom ko. Sinusunod ko na yung sinasabi niya. Mm-hmm. Kasi bukol na yun eh. Pero wala, pakiramdam ko wala na. Wala na siya. Oo, ang lambot na nadudo ko. Di ba bagma ano? Kasi dati matigas eh. Ngayon, ang lambot-lambot kaya nadudo ko ngayon. Wala na. Pero yung bukol talaga na nauna-una talagang dito, ano? Lumiliit siya, lumiliit. Naramdaman ko talaga. At saka nahihipo ko naman eh. Mararamdaman ko siyempre sarili mo, di ba? Dati ang laki-laki eh. Nung na-diagnose ako, malaki. 2.2 cm yata yun nung nakapait nila ito.
1: So ngayon ma'am, wala na kayong nakakapakapa na bukol. Parang normal.
0: Yung maliit na lang sa awan ng Diyos.
1: Wow. So ano pong ma-advise nyo ma'am sa mga kababayan din natin na merong problema din katulad po ninyo?
0: Sana pag narinig nila, edi bumili din sila ng Santum Gold. Uminom din sila ng Santum Gold, vitamin C at saka D3. Kasi talaga yun, ito sa akin, kita mo naman, pinasa ko sa iyo lahat tong ano ko, kaya dapat ito di, ganun din ang gagawin nila. Okay. Para ako kahit na wala namang bukol, yun ang inumin ko kasi mas maganda sa katawan. Masarap. Yung mga 60 na ako, papakiramdam ko, wala akong naramdaman. Ang sarap na pakiramdam pa nakainom ako, hindi parang hindi ako napapagod. At saka ang sarap ng tulog ko. Okay.
1: Maraming salamat ma'am sa pagtangkilik sa mga produkto natin. Ano po uling pangalan po nila ma'am? Edad at saan po nakatera?
0: Norlin Reyes Orot ako, taga Molino Bacoor. Tapos 60 years old na ako ngayon. Sample
2: Plus Gold. Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pagsakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Sample Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Sample Plus Gold.
3: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Bilang isang call center agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Vision Next! Marami na ang natulungan!
7: Problema ko sir, yung mata ko. Kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganun dati. Yung pala sa akin na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus. Kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako sir kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
6: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
4: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
8: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko. Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. Available nationwide. Ang mas pinalakas at mas pinabisa na Santon Plus Gold, Premium D3 at mga produkto ng Yes to Health Incorporated ay mabibili na sa buong Palawan. Sa Puerto Princesa City, Drugman Drug House, Biochemist Pharmacy, The Generics Pharmacy, Ching's Drug Store, Red Leaf Pharmacy, CureMed, Nurse Care Pharmacy, Skype Drug Store, St. Teresa Pharmacy, La Medicina Pharmacy, Life Care Pharmacy, Mom's Heart Pharmacy, MedZone Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Firmamed Drug Store, Western Pharmacy, CSB Drug, Beth Care Pharmacy, Gendis Pharmacare, at Best Life Pharmacy. Sa Rojas Palawan, Zian Pharmacy, Olem Drug Store, RSM Drug Store, at Ruxcom Pharmacy. Sa Taytay Palawan, Peace Drug Store, sa Aburlan Palawan, Lechauco Pharmacy, at Fareñas Pharmacy. Sa Nara Palawan, Cheng's Drug Store, at TGP. Sa Quezon Palawan, TGP, at Santan Drug Store. sa Rizal, Palawan, Ragunton Pharmacy sa Sofronio, Espanyola, Palawan, sa Butika Fresha, Butika Plus, at Brel Pharmacy sa Brooks Point, Palawan, Brel Pharmacy, Socrates Pharmacy, at Beth Care Pharmacy. Sa Bataraza, Palawan, Kenres Pharmacy, Twin Sun Pharmacy, Twin Sun Pharmacy, at Alena Pharmacy. Sa Rio Tuba, Palawan, Cheng's Drugstore, at sa Balabac, Palawan, Themelands Pharmacy.
6: The Secret of Health.
9: Yan, para sa mga kabayan natin na mahilig uminom ng mga coffee. Ano, pagka malamig ang panahon, maulan-ulan dok, ano? Napakasarap humigop ng mainit-init na kape. At sa mga kabayan natin na mahilig magkape, pero nakakaranas na ng iba't ibang uri ng karamdaman na yung iba dok, gustong umiwas. Kaso nga lang, inasanay na sa pagkakape, kaya kahit na medyo bawal, okay na lang.
10: ang ginawa natin, instead na pagbawalan, pinaltan.
9: Ayun.
10: May tinatawag na alternative. Mm-hmm. At yung kape na habang hinihigop mo, hindi lang masarap ng pakiramdam mo dahil sanay ka . Kumbaga sa termino ng iba, naadi ka sa kape. Mm-hmm. Ito po, masustansya pa. Kumbaga, hindi ka na nagigilty na ikaw baka magpalpitate or anything na hindi mo magustuhan, ano. Pero nagiging healthy ka habang ginagawa mo po yung regular habit of drinking coffee every day. Kaya try nyo po ha. Para mapatunayan, kasi marami ito . Itong kape natin, one of the best seller na laging nauubos. So ang dahilan, marami po mga kababayan tayo ang natutuwa sa kanilang experience pagkakape ng ating napaka-sustansyang coffee.
9: Mm-hmm. And syempre, kaya nga naging paborito ni Senator Bato de la Rosa. No? Ang ating pong Samsung Plus Coffee Mix, mabibili na po yan sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar. Naku, Dok, wala na po tayong oras.
10: Yeah.
9: Napakabilis ng oras po natin. Baka meron kayong pahabol, Dok, na minsan sa ating mga avid listeners.
10: Sa mga nagtatanong, ha, balikan natin bukas yung inyong mga katanungan. Mm-hmm. Salamat po ng marami sa inyong pagtutok sa ating palatuntunan. Nawa po'y nakatulong kami kahit papaano para maibsan ang inyong alalahanin at malaman ninyo kung ano ang inyong gagawin para manatiling healthy at walang mga sakit na nagpapahirap po sa inyo. Hanggang sa muli, salamat po at nawa po ipatuloy kayong pagkalooban ng Panginoon ng malusog na pangangatawan.
9: Maraming salamat, Doc. Maraming salamat sa lahat. Ang ating pong mga avid listeners, sa mga nakakabot ng ating pong programa. Bukas po muli, magkarinigan po tayo dito sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Kasama po ang inyong lingkod, Sir Michelle Hinas, at syempre kasama si Doc Algie Bakla. Hanggang sa muli, mga kaibigan, magandang araw sa atin pong lahat. Ang aming dalangin, ang Panginoon nawa magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
6: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
11: Yes to Health!
6: XFM.
11: XFM.
12: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Hesukristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas napapaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paan nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo, Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Sapagkat sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginuntuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalan. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.

0: XFM
1: XFM
2: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Oras sa XFM Philippines, XFM 100.7, ang Ketropa mo station, Lesais 8.
1: Adlaw-adlaw may nagkalatabo sa aton palibot. Mga balita nga dapat sa aton makalambot. Kaganuman kadasig ang lakat sang panyempo sa karoon. Hindi ka dapat maulihi. Dapat una mo gid nga masagap ang mga balita. Sumoong diri sa XFM. Express Balita. Express Balita sa aga.
2: Express Balita sa aga. Express Balita

0: Mayong aga Pilipinas, mayong aga syudad, kag probinsya sang Iloilo. Ining Express, balita sa aga, Lunes, Hunyo 29, tag 2026. Kami ang inyong mga tagbalita, katropang era Espinosa.
1: Tropang Alvin Dennis, Arabang.

0: Sa headlines, sa mga nagapangunang nga balita, una kita sa balita lokal. Mga stalls sa Dumangas sa port totally gutted bangod sa nagluntad nga sunog.
1: Balor sang kahalitan sa sunog hindi pa mahatag sa Bureau of Fire Protection Dumangas bangod nagkapadayon pa ang investigasyon.
0: Jerry Lima nga nagpatay sa senior citizen sa Ledesco Village, La Paz, nadakpa na.
1: Gimaras, temporaryo nga ginadumilian ang pagpasulod sang baboy kag mga pork byproducts gikan sa mga ASF-infected areas.
0: Driver kag back rider patay sa nakabunggo sa 6x6 truck sa Kalinog.
1: Motorsiklo kontra ido 4 pilason sa Barangay Libot, Kalinog, Iloilo.
0: Auto nakabunggo sa poste sa telco sa Molo.
1: Pampot Service ang security agency nga nakadeploy sa pasilidad sang CITEC sa Sikugun Island, Carles, nakitaan nga may igo kag may mga basiyo sang bala.
0: Sampaw sa pangakaso kriminal, ginfile sang Carles Police, batok sa anong ka-individual, kag anong ka-dyan sa may kangtaran sa Sikugun Island incident.
1: Apat dakop sa drug bypass operation sa Barotac Viejo sang nagligad nga Hunyo 26 ang gabi.
0: Mga pamatanon, naglagsanay sa Esplanade 2 malapit sa Medical City na kuhaan isang video. Headlines naman, Balita National, Vice President Duterte nagapating ang articles of impeachment batok sa iya ang void.
1: Claim ni Vice President Sara Duterte sa protektado sang free speech ang iya pamahog kay PBBM, ginbasura sang House Prosecutors.
0: Impeachment trial batok kay Vice President Duterte posible maglawig sang 7 kabulan.
1: Vice President Sara Duterte nagvideo ke upod sa sining mga abyan antes ang iya sining impeachment hearing sa Hulyo 6.
0: ICC trial judges gin-grant ang request ng prosecution nga freeze ang kwarta nga nakuha gikan kay former President Duterte.
1: Pangulong Bongbong Marcos nagmando sang mas mabaskog pa nga school safety measures.
0: Nakulangan isang seguridad sa San Jose National High School sa Tacloban City kag impluwensya sa online games. Duyag pa imbestigaran ni Senator Amy Marcos angot sa nagluntad nga shooting incident sa sulod sa eskwelahan.
1: Senado iga-review ang glaring gaps angot sa Juvenile Justice and Welfare Act, lakip na ang provision sini sa criminal liability.
0: Headlines sa Balita International, mga napatay sa linog sa Venezuela, masobra sa 1,400 as of June 28, 2026.
1: Bag-o kag limited edition nga US passports, ginpakigbahi ni US President Donald Trump kadungan sang 250th anniversary sang ila sining independensya sang Amerika.
0: Entertainment news, Miss Teen Turismo La Guardia, ako ni La Guardia, 2026, isa sa mga napatay sa twin quake sa Venezuela.
1: Kag sa sports, Mike Phillips kag Kent Pastrana ginhingadlan bilang 2026 Collegiate Basketball Players of the Year.
0: Kag sa aton extra wow balita, talabas sa soft ice cream matilawan sa Japan. Express Balita sa Aga. Express Balita sa Aga. Last 6:14 mga katropang oras, ginadrong sa inyo sang Something Plus Coffee Mix. Something Plus Coffee Mix, si Miss Mangustine, ako na Mangustine, Moringa, kag Soya Powdered Drink Mix, ang kape nga manamit na healthy pa, ang kape nga magkabulig. Sa aton ika yung lawas, ilabi na sa pagprotekta sa aton immune system, batok sa mga masakit. Epektibo, safe imnon, FDA approved, kag halal certified, available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Mahimo mo order sa Shopee kag sa TikTok Shop, available sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Ilo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at ubang sa Midtown Hotel. Express Balita sa Aga. Express Balita sa Aga. Last 6:15 sa karon sa detalye sa mga nagapangunang balita lokal. Local news. Totally gutted ang pulutanan ka mga stalls sa Kalan-an sa Dumangas Port matapos na nagluntad nga sunog kahapon, Hunyo 28. Sunog kay alias Cherry, tagiyas ang isa sa mga stalls. Dako na ang kalayo kagyara sa pwesto sang iya utod, sang iya nahibaluan nga nagakasunog ang mga stalls sa Kalan-an. May tigulang man nga nagakatulog sa mga isa-isa sa mga Kalan-an apang wala niya ini na batsigan. Nahibaluan nga nagdugay lang ang nagaingoday lang ang tanan yung mga stalls. Rason nga naubos gid inik nagkalasunog bangod sa human sa human light o kung human sa light materials. May kwarta man nga nalakip sa mga nasunog.
1: Angot sa nasabit nga balita, hindi pa matumod sa Bureau of Fire Protection o kung BFP sa Dumangas kung pilagid ang kabilugan ng kahalitan sang sunog sa Dumangas Port kahapon sang aga. Sunod sa kay Fire Officer 1 Carl Galvez, investigador sa natabo ng sunog na pulo tanan ka mga karinderya, nga ginapanigyaan sang 5 ka mga tao ang nagkalasunog. Natabo ang sunog las 3:43 kahapon sang kagahon, kagindeclare nga fire out na las 6:11 kahapon sang aga. Sa inisyal ng investigasyon, naghalin sa kusina ni alias Jiger ang among kalayo. Wala sang nasamaran sang amo nga sunog.
2: Rolling kita. Kaupo natin sa pong si FO1 Carl S. Galvez, ang investigator sang Bureau of Fire Protection sang Dumangas, Iloilo. About din sa natabuong fire incident kagina dito sa may Dumangas Port. Sir, initial investigation natin sa natabuong sunog sa may Dumangas Port, sir.
3: Bali, sa subong sir, ang sunog dito is under investigation. Pa sir, makanda po kami karoon sa ngamon niya investigation. Mm-hmm. So sa subong, may pa kami sa ngayatan ng cause or kay under investigation pa sir.
2: Mga pila ka, mga karinderya ang kalasunog dito, sir?
3: Bali, ang nasunog dito, sir, is 5 ka karinderya. Bali, may harap pagkid niya 5, nga daan niya karinderya. Nga nasunog, bali, pulo talaga, sir.
2: Okay. Pulo talang ka mga karinderya. Mga pila niya ang owner, sir? Or
3: ano? 5 lang.
2: 5 lang. Okay. Based sa anong oras kung nagtapo ni sir?
3: Bali, ang amon, sir, reported sa amon is alas 3:53 ang aga, sir.
2: Nagkintawagan din rin. Mga anong oras na fire out, sir?
3: Ang fire out naman is alas 6. 11
1: ang kabahin sang pagpayag ni Fire Officer 1 Carl Galvez, investigador sang Bureau of Fire Protection Dumangas, Iloilo.
0: Lasa is DC-8 sa piyak na bahin, arestado sa entrapment operations ng Iloilo City Police Office City Intelligence Unit si Jerry Lima, nga suspect sa pagpatay sa senior citizen sa Lalesco Village, La Paz. Natigayon nga madakpan ng suspect matapos nga nabaklan ini sang pusil sa Plaza sang Oton. Ginakuman ni Lima ang pagpatay kay Haseldo, magluwas sa armas na recover man sa posisyon sa niyang granada nga nasulod sa iya bag. Trabahador anay ni Haseldo ang suspect. Sa madumduman, Mayo 24, sang ginpatay ni Lima si Virginia Hals Haseldo. Kag nasaksiyan mismo sa iya bata sa abroad ang pagyudyud kag pagkuga sa tigulang pinaagi sa CCTV.
1: Oras alas 6:19 na sa Express Balita sa Aga, ang iningabahin ginadulong sa inyo sang Santon Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C. Temporaryo nga dumilian sang Guimaras Provincial Government ang pagpasulod sa mga hog, swine, pork, kag pork products, kag by-products nagikan sa mga lugar nga categorized bilang red zone o kung infected zone nga may confirmed cases ang African Swine Fever o kung ASF. Sa idalom sa Executive Order No. 60, Series of 2026 ni Governor Maria Lucille Nava, ginmandoan diri ang nakalainlaan ng mga law enforcement agencies, ang Provincial Office for Agricultural Services, Provincial Veterinary Service Office, kagtanan ng mga municipal mayors nga magpatuman sang mas hugot nga border control, mandatory disinfection sang tanan ng mga hog, swine, kag transport vehicles, enforcement sang veterinary quarantine, food safety measures, kag pagkandak sang regular o kung random nga checkpoints. Sa piyak kabahin, base man sa ginisyong executive order na classify bilang yellow zone o kung high risk area ang banwa sang Nueva Valencia sa Guimaras, samtang ang iba naman nga banwa nagapabilin sa pink zone o kung ASF free municipalities. Isa ang Guimaras sa mga probinsya nga nagapatuman sang temporary ban sa pagsulod sang live hogs kag pork products nagikan sa Capiz, Iloilo kag Negros Island region. Nabaloan nga nagapatuman man sang temporary ban ang Cebu, Negros Oriental kag ang Capiz.
0: Lasa is 20 sa dugang mga balita lokal. Dead on arrival sa ospital ang driver kag ang kasang nakabunggo ang ilang inasakyan ng motorsiklo sa 6x6 truck na nakapark sa kilid sang dalan sa barangay Carvasana, Kalinog, launa 44 sang kaagahon Hunyo 28. Ang mga biktima nagpaidalo ang mga biktima nagapangidaron sang 18 anyos nga nakaagom sang head injury kag posible fractured sa tuong kamot, samtang isa nagapangidaron sang 43 anyos may hanog sa ulo kag pilas sa kag ang sinisyang impormasyon sa XFM Iloilo. Halina mga biktima sa Banwa kay mga mapauli na kuntani sa Karbasana sa natabo ang aksidente. Para ang investigasyon sa kapulisan angot sa natabo.
1: Apat naman ang pilason sa nakabunggo ang ilang ginasakyan ng motorsiklo sa Ido sa Barangay Libot, Kalinog, las 6:24 kahapon sang aga. Gilayon nga nagresponder mga emergency medical services o kun EMS team sang Kalinog Search and Rescue sa lugar sang aksidente. Agud mahatagan sang first aid ang mga biktima. Nakaagom sang mga minor injury sa mga biktima nga ginalakipan sang 43 anyos nga lalaki, 34 anyos nga babae kag duha pa ka mga minor de edad. Matapos mahatagan sang first aid ang mga biktima, gilayon man nga dala sa Dr. Ricardo Esprobido Senior Memorial District Hospital.
0: Samtang auto na kabunggo sa poste sa telco sa Molo, may dugang detalye si katropang Alex Saspa.
4: Wasak ang bumper sa auto nga Nissan Sentra sa nakabunggo sa poste sa Barangay San Pedro Molo, pasado las 7 sang aga, Hunyo 28. Sa impormasyon sa XFM Iloilo, naglamsot ang prino sang salakyan, rason nga narulaan sang kontrol sa manwila ang driver. Nautod tag natumba ang kahoy nga poste sang telco tungod sa aksidente. Halin sa city proper pagadto sa Molo ang direksyon sang auto. Maswerte naman nga wala mapilasan ang driver sang auto sa amunga aksidente. Ini nga balita ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3, Hector Budaytari Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Alex Aspa, XFM News.
1: Las 6:23 ang aton nga oras, ini nga bahin ginadulong sa inyo sang Santon Plus Coffee Mix, may mangosteen, may moringa oil extra kag sumaman, may soya powder drink mix. Nakitaan nga may igo kag basiyo sang bala ang pump boat service ang Mansour Security Agency nga nakadeploy sa pasilidad sang Sikugun Island Tourism Estate Corporation o kon CITEC sa Sikugun Island, Carles. Ini ang resulta sa ginhimo nga inspeksyon sang Iloilo Provincial Forensic Unit kasunod naman sa insidente nga natabo sa tung Hunyo 25. Sa investigasyon sa mga otoridad, nakita nga may igo sang bala ang porsyon sang kamarote kag palo sang pump boat nga ginapatihan iya sang M16 apang hindi pa ma-establish sang pulis kung kay sino armas ang nakaigo. Na-recover man sa pump boat ang basiyo sang 12-gauge shotgun kag slug sang M1.
0: Las 6:23, samtang sampaw-sampaw nga kaso kriminal gin file sang Carles Police batok sa anong ka individual kag anong ka jantos may kaangtanan sa Sikugun Island incident. May dugang detalye si katropang Mario Hilongo.
5: Gin file na sang Carles Police pinagi sa inquest proceedings ang kaso nga illegal detention, 2 counts sang robbery with violence, carnapping, illegal discharge of firearms kag attempted arson batok sa mga suspechadong ginkilala kanday Dave Sarosa alias Naldo, alias Nante, alias Eufemio, alias Janjan, alias Lloyd nga at large sag anong pa ka mga jandos kasunod sang insidente nga natabo sa Honey Resort, Barangay San Fernando, Sikugun Island, Carles sang nagdigad nga Huwebes, Hunyo 25. Ini ang ginkumpirmar ni Police Senior Master Sergeant Froilan Donasco sang Carles Municipal Police Station.
6: Ang ginpaay sir nga kaso for request ang illegal detention and robbery with violence. Robbery with violence, 2 count carnapping, robbery with violence, illegal detention, illegal discharge of firearm, attempted arson. Bali sir, maluwas ni sir sa 5 nga gininquest, may isang at large nga identified, tapos may adong professor ka jumbo.
5: Suno kay Donasco, magluwas sa kaso nga na-file na sang Carles Police, ila pa ginapreparar ang duga nga kaso nga i-file sa mga suspitsyado pinaagi sa regular filing. Unang naglapta ang impormasyon nga may hostage taking nga natabo sa Sikugun Island sa nagligad nga Hunyo 25 apang ginathag sang pulis nga hindi hostage taking ang insidente kundi illegal detention sa 11 ka mga empleyado sang Sikugun Island Tourism Estate Corporation o kon CITEC nga yara sa Honey Resort sa diin involved si Sarosa kag iya mga kaupdanan nga tumandok man sang Sikugun Island. Na-recover sa pag-responder sa mga pulis ang duha ka short firearms apang lunsay expired ang lisensya.
6: Sa kay Sir Dave, sir, may nga kuha nga duwa ka armas, pero hindi siya expired, sir, ang sinsa, sir.
5: Nakitan man sa lugar ang pump boat service sang security agency nga nakadeploy sa pasilidad sang CTEC nga may igo sang bala kag may na-recover nga mga basiyo kag slag sang bala sa sulod sang pump boat. Dugang pa ni Donasco, gintuyo pa nga sunugon ang pump boat service sang security agency apang wala magsiga ang lighter sang mga suspechado.
6: So, sir, may mga igo sa sang bala tapos sang gasolina, sir. Ang ilang ang yakaman sa security agency sa mga pump boat, may kwan sang gasolina tungkol kay according sa mga ano sir, sa mga victim nga gin basihan ni Sir Dave sang gasolina kasi attempt nga sunugon. Dahil kaya nga lighter, wala nga siga, wala nga siga tungkol kay timahangin sa GT port.
5: Ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, Vision X Plus, Premium D3, kag Turbo Dietary Supplementa for Men. Para sa XFM 100.7 Iloilo, ako si Katropang Mario Hilongo, XFM News.
1: Sa iban pang mga balita lokal, dakop man ang tatlo ka mga suspetsado ng minor de edad sa ginkasang drug bypass operation sa sityo Sambag, Barangay Nueva, Sevilla, Hunyo 26 ang gabi. Ginkilala ang subject kay alias Ruan, 26 anyos ang edad, kag pumuloy man sa nasambit ng barangay. Nabaklan si Ruan sang isa ka sachet sang suspected illegal drugs nga nagabalor sang 2,000 pesos. Na-recover man sa posisyon sang subject ang tatlo pa ka mga sachet sang suspected illegal drugs nga may kabugusan nga 16 grams lakip na ang bypass items nga may marka kung may market value nga 108,800 pesos. Lakip sa mga nagkaladakpan, masanday alias EJ, 21 anyos ang edad, alias KJ, 22 anyos ang edad, kag ang minor de edad nga lunsay mga pumuloy man sa mga barangay. Priso ang tatlo sa Barutak Beho Municipal Police Station, samtang gin-turnover naman sa DSWD ang 14 anyos nga individual.
0: Samtang naalarma ang pila ka mga netizens matapos makuhaan sa video ang mga pamatanon nga naglagsanay sa Esplanade 2 malapit sa Medical City. Nagalaw mga uploaders ang mga video nga makalabot sa Igtalupangod sa city government ang natabo. Express, balita sa aga. Express, balita sa aga. Lasa is 28 mga katropang oras ginadulong sa inyo ang Santhone Vitamin C, ang alkaline base nga Vitamin C. Santhone Vitamin C produkto sa Yes to Health Incorporated nga magkabulig sa aton ikayong lawas sila bina sa pagprotekta sa aton immune system batok sa mga masakit. Epektibo, safe, imnon, FDA approved, kagalal certified, available sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Express, balita sa aga. Express, balita sa aga. Sa Ilokita, sa Ritalie, sa mga nagapanguna ng balita national, nagapati si Vice President Sara Duterte ang articles of impeachment batok sa iya ang void. Inibangod nga para sa Vice Presidente ini ang tainted with manifest partially and evident bad faith indicative of a prejudgment. Kung ibaluan nga nagpasa sa iya full response si Duterte sa Senado o sa Senate Impeachment Court, ang sa articles of impeachment ang in-file batok sa iya. Nagkasad sa sabat nga ang mga speech sa mga House members sa pagdeklarar nga mayara sa bastante nga boto sa pagpa-impeach sa iya sa piyak sa pending proceedings ang nag-demonstrate ngang resulta sa ginaligar findings sa probable cause ang foregone conclusion. Pagigbato ni Duterte ng articles of impeachment ang produkto sa unconstitutional usurpation of power. Iyaman ginpahayag ng proceedings na ginpatigay sa House panel ang procedural artifice sa guba sa iyang reputasyon ante o kada before the general public kag ang Senado lamang ang may mandatos sa pag-try sa impeachment case. Kina-question man sa Vice Presidente ang reklamo nga ang nag-aside sa akto nga nahimo sa guwa sa iya termino bilang Vice President. Para sa bahin ni Duterte nga ang ebidensya sa House panel ang constitutionally infirm bangod kadam andiri ang nag-consist sa gikan sa Sabalia and Cabrera complaints nga ginapahayag gin-produce kag nangin available nga may questionable convenience during sa course sang mini trial nga ginapresentar lamang o kung kagin representar lamang matapos nga nag-file siya sang sabad. Ini ang rason nga para sa iya siyang gin-deprive sang oportunidad sa pagkumprontar kag pag-address ni sa iya sabat kag ini ang nag-violate sang iya kinamatarong sa due process. Dugang sa Vice Presidente ng articles referral process ang infirman bangod wala sa deliberation sa ginhimo sa tion sa plenary session sa Pebrero 23, 2026 kung naibaluan nga natala na nga mag-umpisa impeachment trial ni Duterte sa Hulyo 6.
1: Lasa 6:31 na ang aton nga oras. Ginbasura naman sa House Prosecutor sang claim ni Vice President Sara Duterte ngang iya sini nga pamahog bato kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang protektado sang free speech sa diin sunod diri ang isyu ang mahimo lang nga madesisyonan sang Senate Impeachment Court. Nagpanindugan naman si House Prosecution Spokesperson Caglanao del Sur First District Congressman nga si Sia Alonto Adyong nga wala sang constitutional right nga absolute. Matandaan nga sang nagligad nga Nobyembre 2024, ginpahag ni Duterte nga may ginsugo ini agud patyon si Marcos kagang iyang asawa nga si First Lady Liza Araneta Marcos sumuman si Anay Speaker Martin Romualdez.
0: Lasa 6:31 samtang posible nga maglawig sang pito ka bulan ng impeachment trial bato kay Vice President Duterte base sa proposed trial days sa prosecution kag defense panel sa kay Senate Secretary Renato Bantog. Ini ang rason nga ilan ang kun ila ini ang inakabig bilang longest impeachment trial ever. Pagigbahin ni Bantog nga ini ang iya assessment bangod kun base sa request sa prosecution nga 62 days samtang iya naman sa defense ang 30 kaadlaw. Ini ang may kabugusan nga 92 trial days sa diin tatlo lamang kaadlaw sa trial ang patigayunon kada semana rason nga ini ang ginapananaw nga magdugay sang pito ka bulan. Natala na nga magsugod ang impeachment trial batok sa vice presidente sa Hulyo 6 kagyara sa subong sa Senado ang challenge kung paano nila i-jungle ang ila function bilang impeachment court ang ila regular nga legislative role sa pagpasar sa mga lahi kag pag-istorya angot sa national budget.
1: Lasa 6:33 ng ating oras, dugang pa ang mga balita nasyonal ginpamatud-an ni Vice President Sara Duterte ang pagka-unbothered queen. Pinagi naman sa pag-video kay upod sa sining mga abyan. Sa video, makita nga hindi affected si Duterte sa mga akusasyon batok sa iya kagsang iya sining nga pamilya. Matandaan nga kadungan sa iya sining nga graduation speech sa Cebu Technological University sa Tabugon, iya ginpayag nga mabaton pa sini nga makakasya sa presto sa baylo nga makatandem si President Ferdinand Marcos Jr.
0: Sa piyakabahin, gin-grant sa International Criminal Court trial judges ang request ng prosecution ngay freeze ang kwarta nga nakuha gikan kay former President Rodrigo Duterte sa iniyang gin-aresto kag in-turnover sa International Tribunal sa Marso 20, 2025. Ginaragway man ini sang abogado ni Duterte bilang unnecessary bangod. Wala man ini sang practical impact sa existing state of affairs. Kagya, o kada bangod kayara na ang kwarta sa custody sang ICC registry. Makita man sa public filing ang prosecution na nagahingi sang access sa ibang pang item na nakuha sa anay presidente. Nagapangabay naman ang depensa sa prosecution nga maghimo sa nagakaigo nga tikang agud nga limitahan ang access sa personal nga information ni Duterte kay sang iya pamilya nga ini man importante sa investigasyon.
1: Nagmando naman si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa mas babaskog pa ng mga security measures sa mga eskwelahan matapos ang sunod-sunod ng mga insidente. Ini ang iya sinanggin mando sa mga government agencies nga involved sa edukasyon, law enforcement, health kag sa local governance. Matandaan nga lakip sa mga trahedya sa eskwelahan, among natabo nga shooting incident sa Tacloban City nga nagresulta sa kamatayon sang tatlo ka mga estudyante kag madamo ang nagkalasamaran. Amo man ang duha ka separado nga kaso sang pagpangbuno nga natabo sa eskwelahan sa Cavite sang nagligid lamang semana. Iyaman ginmensyonar ang kamatayon sang duha pa ka mga atleta sang Ateneo de Manila University nga Sanday Rene Baterbonya kag Divine Adile. Ginpayag sang presidente nga ang mga pamatanon ang kuntani protektado batok sa violence, negligence, danger kag iban pa. Kinahanglan dugang sang presidente nga ang mga eskwelahan ang magapabilin nga safe spaces kun sa diin ang mga estudyante ang makatuon kag magapadayon sang ila sininga handom nga makatapos sang ilang pagtuon.
7: Yung araw, hindi lamang bilang Pangulo ang aking pananalita, kundi bilang isang ama, bilang kapwa Pilipino, at bilang isang taong lubos na nag-aalala sa kaligtasan ng ating mga anak.
1: Ang kabahin sang pagpaag ni Pangulong Bongbong Marcos.
0: Express, Sa piyag-abahin, luyag pa imbestigaran ni Senator Amy Marcos ang kakulangan sa seguridad sa San Jose National High School sa Tacloban City. Pag-impluensya sa online games, maod sa natabong nga shooting incident sa mga eskwelahan sang damlaglang. Sunod kay Marcos nga bilang waray, masakit ang natabo sa mga estudyante kag mga manunudlo. Magluwas sa gore box, ginimbestigaran man sa Senado ang roadblock. Pahayag pa sa senadora nga ginhatag nila o kung ginahatagan nila na lang o kung ginhatagan na lang ang roadblock sa tatlo kabulan agod nga klaruhon ang mga issue kag sa tion nga mapastawan ini ilang nga igasuspend ang mga online game. Nagapanawagan man ini nga hugto ng security nga magbutang sa mga CCTV, klaruhon ang emergency protocols kag magbutang sa mga metal detectors.
1: Iga-review sa Senate Panel on Justice, Welfare and Rural Development ang glaring gaps sa implementasyon sa Republic Act No. 9344 o kung Juvenile Justice and Welfare Act sa 2026 o kung 2006, lakip na ang provision sini sa criminal liability. Ini ang ginpakigbahin ni Committee Chair Senator Erwin Tulfo sa diin iya nga ginakwestiyon kung ang age threshold naman sa criminal liability ang sagihapon realistic. Ginatumod man sa senador ang nagluntag nga shooting incident sa Tacloban sa nagligad nga si na amuman ang stabbing incident sa Negros Occidental kag subuman sa Cavite. Magluwas sa edad sang criminal liability, luyag man nga scrutinize ang scarcity sang functional nga bahay pag-asa facilities para sa CICLS and Children and Risk mga intervention programs kag subuman mga parental accountability. Dugang pa ni Tulfo, mga kapilanan niya kabeses nga gin-raised ang pagka-alarman hanungod sa implementasyon sang kasuguan bangod sa practical sense. Mayara man sang glaring gaps sa amo nga implementasyon.
0: Lasa 6:37 mga katropay na batian ang detalye sa mga nagapanguna nga balita national. Balita national nga inyo nabatian, ginadurong sa inyo sang Something Plus Gold. Something Plus Gold, yung si Megustin, ang palaya malunggay garlic ag spirulina nga produkto sang Yes 12 Incorporated. Magkabulig sa atin ikayong lawas, ilabi na sa pagprotekta sa aton immune system, batok sa mga masakit. Epektibo safe imnon, FDA approved, kag halal certified, available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Mahimo mo order sa Shopee kag sa TikTok Shop. Available sa Yes 12 Wellness Center sa Ayang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at ubang sang Midtown Hotel. Ang Something Plus Gold, mabakal man sa mga butika kangay sang Mercury Drug Store, sa Rose Pharmacy, sa TGP, sa Southside Drug Store, All Green Pharmacy, kag Generica. Available sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar.
8: Express, International News.
0: Lasa 6:38 sa Ilocita, sa detalye sa ato nagapanguna nga balita international. Masobra sa 1,400 na ang mga napatay sa twin earthquake sa Venezuela samtang nagaparayon pang pagpangita sa mga nagkaladula. Na-recover ang lawas sa mga napatay sa nag-collapse ng building sa La Guaira o kon Guaira kag Caracas. Masobra sa 1,600 ka mga foreign rescuers ang nag-abot sa nasamig kapusod agud magbulig sa search and rescue operation. Hugot pa nga ginadumilian sa subong ang pagsulod sa mga lugar bangod mas labi ini nga pahinay sang paghulag sa mga emergency vehicles. Sunod sa gobyerno sa Venezuela, ginatos ang mga nagkalamising pang wala pa ininat na o kung wala pa inidiri na isip ang masobra sa 55,000 ng mga individual na nalista bilang unaccounted. Inabanta sa U.S. Geological Survey na posible magalabot pa sa 10,000 ang numero sa mga napatay sa magnitude 7.2 kag 7.5 nga linog.
1: Ginpakigbahin na ni U.S. President Donald Trump ang bago kag limited edition sang U.S. passport kadunga naman sang 250th anniversary of independence sang Amerika. Makita sa passport ang itsura sang presidente nga nagatukod sang yasininga kamot sa lamesa pati na ang yasininga pirma kag ang sulat sang Declaration of Independence sa background. Samtang sa pihak nga page makita man ang painting nga declaration signing sang 1776 kag may nakabutang man nga United States of America 250. Magluwas diri makita man ang mga personal stamp ni Donald Trump sa mga government institutions, mga banners sa guwa sang pila ka mga government buildings, kag ginalauman man nga mag-aapir sang iya pirma sa $1 bill sa pila ka adlaw. Nabaloan nga si Donald Trump ang labing una nga US president nga nagpungko nga na-feature sa mga travel documents sang mga Amerikano.
0: Las 6:40 sa karon sa Italia sa atong balita entertainment.
8: Entertainment news.
0: Mr. Teen Turismo La Guaira 2026 isa sa mga napatay sa twin quake sa Venezuela. May dugang nga detalye si katropang Bea Joy Subalto.
9: Nagkasubo ang pageant community sa pagkapatay ni Venezuelan title holder Christian Anibal Bazan matapos nga gintayog sang magnitude 7.2 kag 7.5 nga linog ang Venezuela. Si Christian ang Mr. Teen Turismo La Guaira 2026. Pili ka mga pageant organizations ang nag-announce ang iya pagkapatay pinaagi sa social media sa diin madamo man sang nagpalabot sang simpatya halin sa iya mga kaabyanan. Base sa report, na-recover ang lawas ni Christian sa narumpag nga residential building sa Los Corrales. Siya ang nagbisita sa iya abyan sang natabo ang twin earthquake. Naibaloan nga ang La Guaira kung sa di nagkuha ni Christian ang pageant title ang pila sa mga lugar nga madamo sang nag-collapse nga mga buildings. Ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Santhon Plus Gold Premium D3 Vision X Plus Santhon Vitamin C kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol, Iloilo, ako si katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
1: Kakaroon sa ato naman, nagapangunang balita sa sports, ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men nga may makakag club buwas ka, ibalik ang nagakayabang performance sa kama, mag-Turbo Dietary Supplement for Men. Ginhingadlan bilang 2026 Collegiate Basketball Players of the Year sanday Mike Phillips sang De La Salle University kag Kent Pastrana sang University of Santo Tomas. Inikadunga naman sang pagpatigayon sang Tuigan nga awards night sang Collegiate Press Corps. Nabaloan nga si Phillips ang ginakabig nga cornerstone sang Green Archers sa ila sini nakuha nga championship. Si Phillips naman ang nakahimo sang average nga 13.3 points kag 13.7 rebounds sa finals agud nga pangunahan ng kuponan kontra sa top seeded nga National University kag University of the Philippines. Ginhingadlan si Phillips bilang finals MVP kag miyembro man sang men's mythical team. Samtang nakuha naman ni Pastrana ang iya ikaduha nga Collegiate Women's Player of the Game award matapos nga ginpangunahan ang Golden Tigers nga makuha ang kampyonato. Ginhingadlan man nga finals MVP si Pastrana kag membro sang Women's Mythical Team matapos nga nakarecord siya sang average nga 13 points, 7.7 rebounds, 5.3 assists kag 3.8 steals. Patigayunon ang awards night sa Collegiate Press Corps sa karon nga adlaw.
8: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.

0: Balita sa inyo pang mga katropa ngayon yung nabatian, ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Turbo Dietary Supplement for Men. Himo sa magkakaglavo was ka, abas kung gako na katropo ka 100% natural, safe, and effective. Available sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Mahimo mo order sa Shopee kag sa TikTok Shop. Available sa Yes to Health Wellness Center sa iyang building Ilo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at umang sang Midtown Hotel.
1: Extra! Wow!
2: Balita!
0: Lasais 44 sa karon sa atin Extra Wow Balita. Isa sa pinakapaborito nga seafood sa mga Pinoy, amo ang talaba. Samtang isa man sa pinaka mga paborito nga dessert sa Pilipinas, amo ang ice cream. Apang mga katropa na try nyo na bala nga tilawan ang combination sang duha. Iniman ang magkabig nga match made in heaven ang combination sang talaba kag ice cream. Apang madamot sa mga netizens ang luyag nga mag-try o kung magdilaw sang pinakabagong nga summer delight. Matilawan ang viral nga dessert sa Mishino Eki Yamada, isa ka diner sa Iwate Prefecture sa Japan. Ang base sa very unique nga dessert, amo ang rice o kun ang base sa very unique nga dessert, amo ang rich and milky soft serve ice cream. Kung sa rin ang toppings, amo ang fresh to fresh nga talaba, nagikan sa Yamada Bay. Ini naman ang special o kun hindi man madula, ang special nga patis nga daw kaangay lang sa chocolate syrup sa iba ng mga ice cream desserts. Sunod sa mga nakatilaw na, hindi man manamit sa pamatian ang combination sang fresh seafood, matamis nga gatas kag maalat nga patis, magkabig sa gihapon ini nga must try. Madamo sa mga netizens ang nagasiling AI generated lang ang mga litrato nga nag-viral sa social media. Apang sa mga nakatry na, isa ini sa mga tumalagsahon kag makatilingalahan nga gastronomical experience. Sa balor nga 600 yen o kung masobra sa 200 pesos, matilawan mo na ang specialty sang Mishino Eki Yamada. Naibaluan nga bangod sa fascination sang Japan sa soft serve ice cream, padamo nga mga tumalagsahon nga desserts ang nahimo. Kay isa na diri ang matcha covered ice cream o kun ang miso ramen nga ang toppings, amo ang beef, itlog kag soft serve ice cream with cone.
3: Kampiyon!
0: Grabe nga mga innovations.
3: Ice cream with talabara
0: yes,
3: toppings.
0: Yes.
3: Kay balo kakun kay sino ni nga paborito?
0: Kay sino?
3: Kay Mr. De La Peña.
0: Oy. Grabe.
3: Ang ini nga mga pagkaon nga paborito ni Mr. De La Peña. Kay ini nga mga pagkaon mga dilapidated.
0: Wow, kay dilapan. Amo na agali siya.
3: Pero generally speaking, mga aphrodisiac na pagkaon. Aphrodisiac for men,
0: yes,
3: ang oyster o talaba, and aphrodisiac for women, ang ice cream with chocolate. Di ba? So,
0: yes,
3: wala ni pili sa gender. Pwede lalaki, pwede babae, ang ini nga mga dilapidated nga mga pagkaon.
0: Extra Wow Balita, mga katropong inadulong sa inyo sang Vision X Plus.
4: Express Balita sa Aga. Express Balita sa Aga.
0: Tropay na batian ang kabugusan ng pagbalita sa Express Balita sa Aga Lunes, Hunyo 19, Webe, Tag 2026. Good morning sa ating mga katropa listeners sa kay solid supporters, mga members sa ating fans club. Di naman nga parte sa kalibutan mayong aga. Good morning, good morning sa inyo tanan mga katropa, sa mga katropa natin nga naka-tune in sa 100.7 yung frequency sa ila FM bands. Mga katropa natin nga nagapamati gamit ang XFM Radio Network application sa ila mga cellphones, kag mga katropa naton nga nagapamati sa atin sa 100.7 yung frequency sa ilang mga radyo sa FM band. Good morning sa inyo tanan mga katropa. Good morning man sa ating mga Facebook Live viewers, sa ating Facebook pages, XFM Radyo Patrol Iloilo kag XFM Iloilo 100 Radyo Patrol Iloilo kag XFM Iloilo 100.7. Good morning mga katropa ha. Salamat gid sa inyong pag-upod sa atin subong araw. Sa ating mga Facebook Live viewers,

0: FM.
1: Yes, to help!
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyong retina, ang bahagi ng iyong mata na nagtutukoy ng liwanag at nagpapadala ng signal sa iyong utak sa pamagitan ng ugat sa likod ng iyong mata or optic nerve. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pagdevelop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow, at oxidative stress.
4: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
4: Visionix! Epektibo! Subukan mo rin! Visionix Plus. Mabibili sa mga butika.
2: The secret of health.
3: Atin munang alamin ang sikreto ng ilan nating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
2: The secret of health. Santon Gold. Live testimony. Santon Plus Gold.
6: Nanay Christy.
7: Yes, sir. Nagarito sa barangay Bilog-Bilog. Tanawan, I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamag. So I tried Santon Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
2: Santon Plus Gold.
3: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nawala ang mga pananakit ng kanyang mga pangangatawan at gumaan ang kanyang pakiramdam. Kung kaya't hindi lang siya, pati ang kanyang mga pamilya ay pinapainom na din niya ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
2: The secret of health.
3: Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang

0: Nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigit kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom ng mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: The Secret of Health Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: Gaano ka ba kalakas uminom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng genistin, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormones sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
1: The Secret of Health.
0: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, nagsasabing, you can't say yes to everything, but you can say yes to health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Yes to health.
5: Happy
6: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santon Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo.
10: FDA approved supplement.
11: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
12: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Would be na bad job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitagid ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala sa uang kugid. Bad job kugid niya relax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
11: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Mabibig sa mga huli. Premium D3 Coffee Mix.
13: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
14: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss?
15: Ha?
14: Oh? Ma? Ikaw na?
15: Oo. Guwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
14: Clear Skin Herbal Soap?
15: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
14: Hala, tingala ko naghuben ka.
15: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
14: Ma, baklan mo bang kusina ha?
15: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
14: Oh, galit, diriyo.
15: Ah, dali na.
16: Get ready, Cebu!
17: The biggest and most colorful running event of the year is here.
16: Join the Windsor ColorCon 2026 on July 18, 2026. Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
17: Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K and run for a chance to win amazing prizes.
16: Four lucky winners will take home a brand new HonorClick 125 version 4 motorcycle, plus win 4 iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 smartwatches, 4 JBL Go 4 speakers, 4 Huawei FreeBuds, and many more exciting prizes.
17: Register now or visit a registration booth at Abellana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
16: For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph.
17: Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big.
16: Windsor's Color Run 2026. Run, celebrate, win!
5: Happy!
6: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Senten Plus Herbal Oil.
18: Jenny Abellion, taga Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
8: Senten Plus Herbal Oil.
15: Isang pahid lang sa puso.
8: Desminoria.
15: No more.
8: Senten Plus Herbal Oil.
19: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi ako naka-Senten Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
20: Senten Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
21: Chronic pain?
22: Ang sakit.
21: Mag-assist pain.
22: Muscle fever.
21: Acute pain.
22: Kahit ano pang pain.
21: Basta pain.
22: Mag-assist pain.
21: Pangkalang pain.
22: Fast and safe.
21: Assist pain.
22: If symptoms persist, consult your doctor.
21: Assist pain.
22: Mabibili sa mga butika.
23: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Senten and XFM, libu-libong papremyo.
24: Ako si Marvin Nihil Hamora Mortel, sang Ongkaharo, Lulu City. Nagapasalamat sa XFM, kay Dr. Rimilito Oy, sa akong nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Senten kag XFM, libu-libong papremyo.
23: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Senten and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Senten Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Senten Gold Coffee Mix. Senten and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
25: Madiet na kubuwas ah.
7: XFM. Patrol!

0: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold, ang mas pinilakas, pinabisa, at mas pinahusay!
1: Sundown Gold Coffee Mix.
2: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatean kong Sundown Gold Coffee Mix na may collagen kag-glutathione. Hamak muna, arana sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant, anti-aging pa.
1: Sundown Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Sundown Plus Coffee Mix.
3: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Sundown Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
1: Sundown Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
4: Napapansin mo ba? Parang mas mabilis nang mapagod ang mata mo ngayon. Kaka-cellphone at kaka-computer. Kaya ako, nag-try ako ng Vision X Plus, Softgel, May Lutein at Zeaxanthin. Sila yung tumutulong protektahan yung mata laban sa blue light. Dagdag pa yung vitamin E at beta-carotene na antioxidants. Parang may shield yung mata mo araw-araw. Vision X Plus, Softgel.
5: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
7: Sundown Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Sundown Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Sundown Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Pero subong nga nagpamati na ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko balang agi! Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo. Dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na wala ka kabayad sa motor mo?
10: Yeehaw!
1: XFM.
10: Patropa mo!
9: Exciting!

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Nakakaranas ng stress. Ang vitamin D3 ay may papel sa brain function at mood regulation. Ang VCO ay nagbibigay ng mabilis na energy para sa utak. Ang Moringa Seed Oil ay may antioxidants na tumutulong protektahan ng brain cells. Mas malinaw na isip, mas magandang pakiramdam. Premium D3 Softgel.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santone Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santone Plus Herbal Oil.
6: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Sister Pain.
8: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabadsyag ko sa isa ka si Mama ng kapudlay sa pagpinto. Sobra git kisa klero sa nag-inom ko sa Sister Pain. Minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
7: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
9: If symptoms persist, call your doctor.
7: Mabibili sa mga butika.
10: Maka-late na ko.
7: XFM.
11: Patroba mo.
10: Exciting.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Agapito po, Aganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
2: Santon Plus Gold. Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santone Coffee Mix. Yung mangosteen na may Santones tumutulong sa cell protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo.
0: Santone Coffee Mix Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Mga katropa, exciting dito. XFM, katropa mo!

0: Oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 7:19. Bullseye. Mayong aga sa inyo tanan, mga suki naton nga matag palamati diri sa XFM 100.7 Iloilo, nagapalayag na ang palatuntunan Bullseye. It's a Monday, Lunes, sa ato sa ring pagparagad. Today is June 29, 2026. Well, today, ladies and gentlemen, is the second to the last day of the month. Kahit tiesta lang sa 30 Hunyo. And today, fiesta sa Barutak Viejo, Iloilo. Sa tanan sa ninyo mga taga Barutak Dako, tawag natin sa una. Barutak Dako, Barutak Viejo, Iloilo. Ang mga Barutak nun, happy, happy fiesta. Sa ato sa ring pagparagad kung panahon ang paghambalan dari karon sa siyudad sa Iloilo, manayang silak sa adlaw aga pa. Pero kung kaisaba na daw nag-aagi sini ang pagdulom sa ato sa ring palibot, bangod man kay nagapulun-pulun, may arasang maitom sini nga galom nga nag-aagi-agi. That's why sa mga kauturan ta, gusto iya magkanto dari sa siyudad sa Iloilo, hindi ta mapaktan ha, yung panahon ta, kay tiari kita sa tion sa ginatawag nato sa ninyo rainy season. Nalalang kamo sang pamandong akon magkanto dari siyudad, preparasyon lang, kay ti kung mag-init, pwede nyo mangyapon na mga pamayong kung payong dala ninyo. Kung mag-ulan ti, pwede nyo gid magamit. Well, sa ato sa ninyo pagparagad today, sa giyapon po nato sa ring mga katrupa reporters, magadulong kami sa inyo sa nagapauna nga mga balita kag informasyon. Hindi lang pag kalipati ang pag-like kag pag-share sa ato sa ring Facebook post, labi na sa ato sa ring live stream kag ang pag-share, pag-like, pag-follow sa ato sa ring Facebook page. Well, sama naga panguna sa ninyo mga balita kag informasyon, it's another Monday. Sa naman ka Lunes sa ato sa ninyo pagparagad. Kumo kay Monday, masako ang mga estudyante kag ang managa olopisina. Naga pinakarira ay ang mga estudyante kag ginikana nila nag olopisina magpaligo kag magpinamahaw. Amo ni nga kon Lunes gani, expected gutok permi ang mga salakyan, passenger vehicles, public transport vehicles na dari sudad kay kadamo-damo sa mga estudyante nga nagapadulong sa mga nagkalain sa mga burutuan dari iya sa siyudad sang Iloilo. Ang isa ka concern naton dari, ladies and gentlemen, among safety and security sang mga estudyante, ang ginahimo sining mga safety measures sa mga school authorities para mapunggan kag malimit, kung hindi man mapunggan, ang pagsulod sa mga deadly weapons. Ini pagkatapos nga may natabo dito iya sa Tacloban City nga pagpaningiro, tatlo ang mga nagkalamatay kag 17 ang mga nagkalapilasan. Bangod sini, gin-istrikto ang pagpasulod sa mga estudyante. Gina-check ang mga bags. Pagkatapos, as much as possible, ginakapkapan. Pero kung may ara, sang metal detector, ginagamitan sang metal detector, agod may baruan kung may metal nga dala sa iya sininga bag, ginasukbit sa iya sininga hawak, kag ginabutang sa iya sininga tiil. Kay diri sa ato sa siyudad sa Iloilo, may nadakpan nga bata, actually grade 10, sa La Paz National High School, nga may dala sininga balisong o kon kutsilyo. Rason kay ginabuli sa eskwelahan, kag kon why na sa sang recourse mabato eh. Ang pagbuli sa iya, biginapahog sa mo. Inang masami ba lang pamahog sa mga estudyante, tropang Alex. Labi na gid ko may grupo ka, hambalon ka nga, sige hagid lameg. Kitay lang tato sa gwa. Ti mga muna na ganing aplastada, ang mga kabataan sini, nagakadlok ang iban. Kagkalabanan, gini, ginapahog ka mo. Kapin pa kon grupo ang nagapahog sa imo. Dumalaya kutsilyo ang bata sa eskwelahan. Ti pagdalaya kutsilyo, tingala ang security guard dara sa La Paz National High School. Singa daw hindi among pagpanglakat siya sinihaw. Sang gin-approach sa ladies and gentlemen, nakuha nga ang kutsilyo, ginipit siya sa iya sininga medias, kag gin-dasok ang punta sang tagub sa kutsilyo sa iya sininga sapatos. Sang gin-pamangkot kag gin-imbestigaran ang hambal sa estudyante, kay ginapahog siya, ginabuli siya sang schoolmate niya man. amo nang rason kung nga nagdala sa kutsilyo for self-defense. Tipilayhan ka mga estudyante, may kapariho sinang eksperyensya. Ang mga eskwelahan actually, notable, ng mga eskwelahan, bala may mga cases amo na, sa lapas, sa una, sa haro, may araw, we don't know, subong ha. Sa una sa City High, may mga nagalinag sanay manda. Sa una sa nasyo, pero ginistrikto man ang nasyo. Kagiban pagin siya ng mga eskwelahan, high school, binagin high school, ha? Inang damo, balang ila siya ng population, student population, pariyo sabi na karon ga labot ka molinibo. Ha? Pariyo sabi sa Iloilo National High School, do mga 6,000. Haro National High School, La Paz National High School, Halandoni Memorial National High School, Iloilo City High School, Ramon Avancenia National High School, mga dalagkuan ini mga high schools diriya sa siyudad sang Iloilo. Amoning mga ginabantayan, ladies and gentlemen, ha? Bangod man kay sa kadamo-damo sa mga estudyante, hindi matatapan sa mga security guard, hindi matatapan sa mga school authorities ang mga naga nagakahinabo ang mga activities nga ginahimo sa mga kabataan bangod sa kadamo-damo kag ang iban sini hindi bala dululungan ang pag-umpisa sang klase, may nag-stand by sa palibot sa campus, may nagapangalasi labi na gid subong may morning kag afternoon session kay kulang ang mga classrooms. Ti ang morning session pagtapos nila sina magwa sila mabulos ang afternoon session. Tang iban sini nga afternoon session timprano pa sila iya nga nagakadto sa eskwela, nag-standby sa campus lang gahulat para magumpisa ang ila sini nga afternoon classes. Tikon kaysa hindi mo bala mahibaluan na kung ikaw guardia, school authorities, kung bala ano ni siya man, klase yesterday, nga nag-absensya, nagwa sa klase, o kung inibala siya gahulat sang iya sining klase kay afternoon session siya, tumabudlay para sa mga guardia. Bangod man kiti isa-isahon mo na nag-standby, ma'am, ba nga, ano year nyo, may klase ka mo, kunwaay, ti may listahan ng iban nga mga guardia sa mga years and sections nga morning session kag afternoon session. Ti, kun kaysa sa mga standby areas, ang mga masami sa nag-standbyan sa mga pamatanon, labi na yung mga kalalakinan, dira kun kaysa gaumpisa ang konflikto, tulok-tulok lang, kon kaysa kolokomentaryo kon may makagi gani sinuya ay dira nagaumpisa ang conflict nga kon kaisa sa sulod sa eskwelahan nagaginamo pero may mga best nga ti tapos klase gagwa sa eskwelahan kag didto sila magrambol kag magilinaway. Ato ni nga pagatutukan sa ato sa nga pagparagad upo ato sa nga mga student interns from West Visayas State University. Tibaloon tang sitwasyon abi karon sa mga nagkalain sini nga mga bulutuan diri iya sa siyudad sang Iloilo. Kung kamusta bala ha ang sitwasyon nila, kamusta bala ang mga proseso nga ginahimo sa pagpasulod sa mga estudyante sa nagkalain sini nga mga high schools. Pareho sabi, for example, we'll be checking dugay-dugay. We have a volunteer reporter from La Paz National High School. We'll be having our student intern, Katropang Malia Ha, Andre Taytayan. And we have also sa Hitsanova Memorial National High School. We'll be having sa kay Princess Osita sa Iloilo City National High School. We'll be having Lois Jenica Tabucanon kag sa Spring Valley Baptist Academy Incorporated sa Leon. At tutusubong sa Leon, si Katropang John Lawrence Cabaya, a student intern from West Visayas State University College of Mass Communications, kag sa kay Katropang Mark Hill Bagaan from Iloilo National High School o kon sa nasyo. Ano bala ang sitwasyon sa Cinema Tineon? Unahon ta ang Iloilo National High School ang nasyo. Upod ta si Katropang Mark Hill Bagaan, student intern from West Visayas State University College of Mass Communications. Live reports coming from Iloilo National High School sa nasyo with Katropang Mark Hill Bagaan. Katropang Mark? Hello.
1: Katropang Katropang Josel, are kita dire subong sa Iloilo National High School. Kung sa diin aton nga ginalantaw o kung ginaobserbahan no ang kung may ara nga adjustments kag measures nga ginapatuman dire sa INHS, agoda masiguro no nga wala sang deadly weapons nga makasulod sa sulod sang bulutuan, kag agod masiguro no nga ang seguridad kag kayuhan sang ilang mga estudyante kag mga staff matapos no man ang isang accident, ang insidente nga natabo sang kaligad nga semana sa San Jose National High School sa Tacloban City, kung sa diin duha no sa ilang estudyante nga lunsay mga minor de edad ang nagpangluthang kag nagpanghadlok sa ilang mga classmates kag manunodlo sa sulod sang ila mismo nga bulutuan, Katropang Josel. So Katropang Josel, ano sa akon makitaan kag naobserbahan diri subong, Katropang Josel, sa INHS nagapabilin nga normal kag matawhay ang dalagan sang una nga adlaw sang klase subong nga semana, especially no ang pagsulod sa mga estudyante sa ila eskwelahan. May mga ginapatuman man sila nga mga measure kaang isang pag-scan sang mga gamit sa mga estudyante bago sila nga magsulod sa eskwelahan. Hindi man gid tuman kalawig ang pila, dasig lang pagsulod sa mga estudyante, Katropang Josel.
0: Oh. So sa ano pala sa entrance sa guard guardhouse area, ano may frisking, may pagpangrikisa, ginabukad isa-isa ang mga bag sa mga estudyante, Katropang Mark.
1: Katropang Josel, wala man gid sang maid-id nga inspeksyon nanay, kumbaga pang scan lang gid ang sang mga bag sa mga estudyante ang ginaubra nila, Katropang Josel.
0: Okay. Pero may metal detector na, no? Ginagamit ang security guard?
1: Metal scanner na sa Katropang Josel.
0: Oo. So, hindi man tama gid ka laba ang pila sa pagpasulod dira sa guard area sa Iloilo National High School?
1: Hindi man gid tamaan gid ka laba, Katropang Josel, kay dasigla ang pag-scan sa mga gamit sa mga estudyante, Katropang Josel.
0: So far, subong, we don't understand, nag-himugasa subong pasulod sa mga estudyante at, to attend the flag raising ceremony at 7:30 in the morning. May na-recover ang guardyata ng mga deadly weapons so far? Why pa?
1: Wala sang may na-recover ng deadly weapons, Katropang Josel.
0: Mm-hmm. And good to know with that. No? Why man sa mga estudyante being nag-resist bala? Kung i-check sang guardyang ila sining mga bags or if not, scan sang metal detector, Katropang Mark?
1: Wala man sila, Katropang Josel, nag-cooperate gid ang ilang mga estudyante.
0: Mm-hmm. Hindi gid man tama kalaba kay ti damo guardya dira, siguro mga tatlo ka guardya ra sa entrance, no?
1: Duha nga guardya dira sa entrance, Sir Josel.
0: Oo. So ang entrance, actually may entrance para sa mga salakyan, sirado ina ang entrance para sa tawo. Amo nang ginabuksan kay gina-check, random checking lang ni isa-isa, random checking, ha?
1: Oo, Katropang Josel.
0: Okay. So far, why pa kumpisang flag raising ceremony dara sa Iloilo National High School sa Nasyo?
1: Pag walang kita po sa Katropang Josel.
0: Mm-hmm. Okay. And good to know with that, no? Kay daw talag sabi ang gamo dara sa Nasyo na gamo malang dara kung masudlan sa mga ano bala, mga iba niya grupo or estudyante, pero mabudlay na subong sudlon kay ti may ano namo. Palibutan na bisang pader, na palibutan sang kudal, ini dadali-dali kasulod, bangod man kay ti black, ang sectioning nila subong by black, tawag dato sini, dulungan ang klase nila sa aga, dulungan buhi nila sa ugto, dulungan man buhi nila sa hapon, Katropang Mark.
1: Katropang Josel.
0: Okay. Ano pang iba ni mo dara nga observation, Katropang Mark? Daway man problema so far?
1: Wala gid ti problema, Katropang Josel. Tayo yon ang una nga adlaw sang eskwela.
0: Mm-hmm. Pero may presensya sang pulis na ton dara sa sagwa
1: abi. May ari ko di kang kaina nga nakita nga duha ka pulis sa may sagwa mismo sang gate sang INHS, Katropang Josel.
0: Oh, grabe kadami estudyante dara, no? Estimate natin siguro masubra 6,000 kag amoni kagayina umpisa mga 6:30. Grabe nang sinudlan na yung estudyante dara, Katropang Mark, ano?
1: Oh, Sir Josel.
0: Okay, sige. Salamat gid, Katropang Mark.
1: Thank you.
0: Nabatian ang live report dagikan sa Iloilo National High School, Nasyo. Dara sa lapas pa ni tagsakop, Part pa ni sang lapas, tabok lang gid sang West Visayas State University. Amo nang Iloilo National High School or popularly known as Nasyo, kang Iloilo City High School, ara sa mulo ginatawag ina nga City High. It's already 7:35. Sato sa nga pagparagad, ginadulong sa inyo sa Santhon Gold Coffee Mix. Amo na yung partner na tun kung aga para magpagsik ato sa nga lawas kay magluwas nga nakakapi ka na, nakainom ka pa sang suplemento, nakapasulod ka suplemento sa lawas mo. May collagen, may glutathione, magluwas na may mangustin, ang palaya, malunggay, garlic, kag spirulina. Din pakamuda nga kape nga may makuha ka mga sustansya da magluwas sa painit-init sa sulok-sulok. Mambalgati, I want coffee beans. May coffee beans. I want the aroma of a coffee. Ara, aroma of a coffee. Ti, mamangkot kita ko nagainom ikaw Santhon Gold Coffee Mix. May collagen kag glutathione kape mo. Ay, o ay, tidira ka sa Santhon Gold Coffee Mix. Nagapanami sa ato sining skin, nagalimpyo sa ato sining internal organs, bangod kay gina-detox niya ato sining lawas para magwa mga toxins. Nga may nang rason kung nga nga nagamalasakit kita. It's 7:36. Ang Santhon Gold Coffee Mix, gina-advise naton kung magbakal ka mo, kadto ka muna sa inyo sinisuki nga butika. Or if not, kadto ka mo sa clinic, kung dari ka mo sa siyudad sa Iloilo, kumpleto ang produkto sa Yes to Health Incorporated. Pwede pa ka muna kapacheck sa Yes to Health Wellness Center, ara da ang clinic sa A Young Building sa Yolo Street at ubang inasang Midtown Hotel sa Iloilo City proper. Bukas ina from 9 o'clock in the morning. Dara sa clinic with Dr. Ray Impinado and with assistance of Ma'am China and Ma'am Eason. It's 7:36 sa ato sining pagparagad sa palatuntunan na Bullseye. Ara pagid katropang Alex ang iban pagid ato sining mga student interns from West Visayas State University College of Mass Communications. Bullseye. Mga future broadcasters ini mga future journalists. Inamat-amat na tonis la buksan ng ila sining pagkatao sa ginatawag nga realidad in feeling the heat of the job being a journalist or a broadcaster. Bullseye! It's 7:37 sa ato sa nga pagparagad sa palatuntunan Bullseye diri sa XFM 100.7 Iloilo. Kahit naka-standby, iba na ito sa nga mga katropa reporters sa ila sa nga mga assignments. Upod na si Matineon ang Lapas National High School Correspondent. We have katropang Malia Ha Andre Taytayan. Kamusta dara sa Lapas National High School? Kiti ginako na sa nagligad sang principal da sa Lapas National High School. Nga may na-recoveran sila sang kutsilyo pero tigin patawag lang maginikanan sa nagpahog sa iya. Kaginikanan niya man, the fact niya inisya ang nagdala iya sang deadly weapon sa sulod sa eskwilahan. Reason, bullying. Istoryahan na nakaroon ng bullying. We have katropang Malia Ha Andre Taytayan from Lapas National High School. Katropang Malia Ha from Lapas National High School, good morning.
2: Good morning, katropang Josel. So, yari kita subong sa Lapas National High School nga kung sa diin aton ginobserbaran kung ano ba ang mga major adjustments or mga kung padayon ba nila nga gin ano ang protocol nga halin sa kay Iloilo City Mayor Rice Atrañas.
0: Kamusta yung pasudlanay dara sa Lapas National High School? Anong ginahimo sang mga school authorities just like sang guardia dara? Pila ka guardia na gaman sa gate subong sang Lapas National High School katropang Maliha?
2: So sa aton nga pagpangusi sa katropang Josel no, since ang Lapas National High School may ano may tatlo ka building, nagumpisa ako dire pibot sa main building gid nila nga kung sa diin ang diregali ang entrance sang mga ano mga
0: estudyante.
2: O mga estudyante sang ano sang special program in the arts nila, mga SPA nila.
0: Uh-huh.
2: Sa aton nga, ano, so far, wala naman sang mga confiscated nga mga objects.
0: Pero
2: unlike sang last week.
0: Pero ang inihimo sang gwardiya, subong wise sa sang scanner or metal detector, nga ginagamit, may stick lang siya kag ginapabukad si estudyante ang bag niya, just like sa mga malls nga ginaukay lang sang stick or mismo estudyante ang ma-open sang bagya kag isa-isahon ang unod. Amo nang ginahimo katropang Maliha, ha?
2: Yes, katropang Joseph. Sa aton nga pag-obserba kagina, no, kagin gila yung tamang yagin pangusisa, gin pamangkot ko kagina ang guard if ara na bala ang metal detector nga gin-issue nila or gin-order nila. Since last week, di rin man kita halin. Muna nga, pinamangkot ko siya, naghambal man siya nga gin-order pa man as of now ang ila nga metal detector. So, ang ila nga pag-inspect sa mga bags sa mga estudyante, ang mano-mano lang gyapon, like stick lang gyapon ang ila nga ginagamit kag gina-open lang gyapon ang mga bags.
0: Oh, pero hindi man tama kalawig ang pilahay sa mga estudyante sa guwa sang gate nga nagahulat para makasulod kay ti medyo delayed gid man ang pagsulod sa mga estudyante kay ti may checking pa eh sang bags nila katropang Maliha, ha?
2: Hindi man so far katropang Josel kay sa makita taman nga ang ila nga pagano even maid-id sila sa pag-check sa mga bags. Ara mangyapon ang mga estudyante nga kahulat mangyapon.
0: Oo. May presensya, no, sang police from La Paz Police Station dara sa sulod mismo sang compound sang La Paz National High School. Gilipingay malan na sila sang La Paz Elementary School, katropang Maliha, ha?
2: Yes, katropang Josel. Subong may ari kita di subong sa ilang main building kung sa diin may tatlo di ka police officer nga in charge nga magbantay man sang ano sang diri nga area.
0: Nakasulod na ang mga estudyante dira, nakatapos na sila sa flag raising ceremony.
2: As of now nag-start ng ilang mga classes tapos sa aton nga pagpangusisa katropang Josel wala sang flag raising nga nagakatabo diri sa ano since ang ilang Uswag Hall ang ila nga ano nga gymnasium kundi in ginahiwat ang ila nga flag raising ceremony is ano puno sang mga kagamitan.
0: Ah, may mga nakatambak nga mga gamit, no. So far ang pulista ara paghihapon ang presensya nila sa sulod sang La Paz National High School.
2: Yes, katropang Josel.
0: Okay. So, ano, pagkatapos nga nakasulod ng mga estudyante, we don't understand, 7:30 in the morning, alos umpisa ng klase, iban gani, sini 7 o'clock. Ano gina-close ini ang main gate, ang main entrance sang La Paz National High School?
2: Sa aton nga pag-check, so far wala man sila nagapanirado sa ila gate, pero ang ila nga mga gwardiya sa La Paz National High School naka-standby lang gate sa mismo nga pertahan sa mismo nga gate nila katropang Josel.
0: Oh, malapit ka subong sa gwardiya or any police officer?
2: Katropang Josel.
0: Oh, pwede kita kapamangkot abi sa iya para maibaluan ta kung kamusta ang ila sa nga ano bala first day, ha? Sa pag-istrikto gid first day of the week kapag istrikto sa pagpasulod sa mga estudyante dara by way of inspecting sa mga bags nila in order to deter any student nga magdala sang mga deadly weapons bala katropang Maliha, ha?
2: Sige, wait lang.
0: Gina-check aton subong okay, kung may ma- interview
2: ano on ari subong online
0: ang okay. Okay. Hopefully maka-check kita, no, sa guard or any police officer for that matter. Ang ilang sining assessment lang the way ginahandle naton ang pagpasigurado sang safety and security sa mga estudyante bala. Available katropang Maliha, ha? Hello.
2: Katropang Joseph, hello.
0: Yes.
2: As of now, wala nag ano ang police officer na naga-standby dire, nagahambal nga hindi daw sila pwede maka ano
0: hatag sa statement.
2: Information, daw okay. Makahatag sa statement for interview since may ano daw sila, may public information daw sila nga naka-assign para sa mga muna nga ano, mga bag.
0: Pero right daw why na sa estudyante nagapila. May nagasululod pa man so far kung why nagidman sang laba nga pila katropang Maliha.
2: As of now, Katropang Josel, wala naman kita sang may makita ng mga estudyante pa nga nagasulod or ano. Kay still ongoing ng ilang mga classes sa muninga mga oras. So, wala na kita gid sang mga estudyante nga makita sa muninga mga oras Katropang Josel.
0: Mayo man ang Lapas National High School kay malaba ang shade nila ang ginbutang sa gwa, no? Magyan sa makabataan bala. Shade kon mainit kag chimpos ang tigululan. Laba gawain na, no, sa foot walk or walkway dira sa kilid sang outside of Lapas National High School.
2: Yes, Katropang Josel, since sang nagliligad pa gina make use ina nga foot ang ina nga foot walk para maging accessible sa mga estudyante nga maging source of shade nila kag sa mismo nga ulan ginagamit ina sa Katropang Josel.
0: Okay. With that, Katropa Maliyah, salamat, ha.
2: Thank you, Katropang Josel. Live report.
0: There you are, live report nagikan sa Lapas National High School with Katropang Maliyah Andre Taytayan, a student intern from West Visayas State University College of Mass Communications. Bullseye. It's already 7:46 sa to sining pagparagad sa palatuntunan Bullseye. We still have four other student interns assigned sa naglalain sa nga mga lugar dari iya sa siyudad si Ililo, mga ano ini eskwelahan. We deploy them para makakuha kita sa update. First day of classes, actually magamuna first day of classes, grabe sinang kadamo mga ano estudyante na gasululod bala. Monday mo may flag raising ceremony. Tidara sa flag raising ceremony, there were times nga gina-check pang attendance kung sinong absent. Para nga mapatawag, ma-remind. Amo pa malang na primero, reminders pa malang ini mo. Pero sa sunod, sinay konsigihon mo, tilaban-daban sina. You need really to explain it. Excuse letter ng masunod sina. Ang sunod sa excuse letter, patawag ng mga ginikanan. I-check tabi sa Cinema Tineon si Katropang John Lawrence Cabaya from Leon. Why ka hingagaw si John Lawrence Cabaya? Naghingagaw kita na sa Leon. Kamusta dira from your end? Ano ang eskwelahan? Ara kada subong? Katropang John Lawrence Cabaya?
3: Hey, good morning, Katropang. Good morning, Katropang Joel Banyas. Live kita subong sa Spring Valley Baptist Academy Incorporated at Barangay Talakuan, Leon Ilo. Ilo-Ilo. So makita naman natin, Katropang Jusel, nga grabigid kahugot ang ilang security measures tungod before magsulod ang estudyante sa eskwelahan, gina isa-isa gid check ang bag nila para masiguro gid nga wala sang dala nga mga blade weapons o kon matal mga bagay ang mga estudyante, Katropang Jusel.
0: Estimate mo, Katropang John Lawrence, daw ano kadamo ang population, student population sang eskwelahan, Baptist School dira iya sa Leon?
3: Mga estimated, Katropang Jusel, so mga sobra 150 ka mga estudyante diri o kon population sang sini nga pribado nga eskwelahan.
0: We do understand it's a private school. May gwardiya man ang eskwelahan aside from the guard, may mga pagpang-check man sa mga dala katulad sa bag sa mga estudyante dira.
3: Katropang Jusel, kung may mga guard sila, bali duwagit ilang guard, kaya gina-check gid isa-isa ang mga bag sa mga estudyante kung may mga dala sila mga blade weapons or mga tal mga bagay para safety ang eskwelahan nyo, Katropang Jusel.
0: Ining eskwelahan na Spring Valley Baptist Academy Incorporated, ara na sa town proper, Katropang John Lawrence?
3: Yes, Katropang Jusel, ara sa town proper sang Leon, Iloilo.
0: Okay. We do understand it's a private school. Kung private school gani ang makiskwila, kalabanan, ha? May mga klokwarta gid. Kag medyo good boy ni kay hadlock sila kay mama kag kay papa na.
3: Yes, Katropang Jusel, no? So, nga, especially gina discipline man ina sang school ang mga estudyante diri kung paano sila magawi sang insakto kung paano sila ginatratar diri sa sining eskwela, Katropang Jusel.
0: We do understand ang Leon also has a national high school. Leon National High School. Ang Leon National High School, sa pag-estimate mo, daano ka damo ang estudyante dara? Mapila kalibo ay han? May ideya ka?
4: Katropang Jusel, sa akong gina... mga musur-musur brag siguro, Katropang Jusel, ang mga linibu at ang mga estudyante. Katropang Jusel, dira sa Leon National High School. Kaya kadamog sa mga estudyante dira eh.
0: Oho. Pero so far, why sang ano, no? Reported

0: So amo niya katubang juicer.
1: Kaya tiyan mga cases of bullying, cases of rumble or pag-ilinaway, kalabanan siya nagkinabo sa mga ano eh, damo bala population, student population, nga hindi masarangan i-monitor sang school authorities just like sa mga guards, labi na gid sa mga talambayan area. Mayon na ganit subong kay black sectioning ang ginahimo nila. Ang klase sang isa ka year level, dululungan na hasta sa kon high school, from grade 7 up to grade 12, dululungan sila sulod sa kwarto. Ano pa, why kat may makita nga nag-standby sa gwa sang buluto, or sa gwa sang classrooms during class hours sa katropang John Lawrence?
0: Yes, katropang Jusel, no? Ginaanugid nila ang mga estudyante nga wala sa may matambay, no? Mga kabataan sa gwa during class hour, katropang Jusel.
1: Okay. With that, katropang John Lawrence, salamat, ha?
0: Okay, madamo gyud, salamat kat mga Jusel.
1: There you are, live reports. Sagi kanya sa Leon. Actually, sa private school ang naplastaran ni katropang John Lawrence Cabaya sa Spring Valley Baptist Academy Incorporated. Araman sa town proper ina sang Leon. So far, kung sa private school, kita nyo kung daw ano ka-disiplinado, no? We do understand, medyo may mga kaya-kaya ang mga nag-eskwilaya sa private school. That's the difference between private school and a public school. Sa private school, isa, duwak bilo, gwardya, okay na. Ha? Isak bilo, gwardya. Kag makita mo ko, gamay lang abi ang mga estudyante. Ano pa makaparan? In short, sinay makitaan kagid kung sagi kayo maka-standby sa sulod sang campus, ngayon ka mag-attend sang klase. Kaya nga, di gamay lang mga estudyante mo mamonitor soma sang mayad. Pero ang mga public schools mo, Diyos ko, maakon mo na, population mo karon 5,000, 6,000, ha? 8,000. Anon mo lang na? Hambalo yung estudyante nga, si taon na karon ka gwardya, mambal nga may klase ka, wala niya, wala. Na, vacant ko subong. Amo na nga, as much as possible, i-device ko na sa eskwilahan para maibaluan kung vacant kid man, or vacant period bala or why klase ang mga estudyante, there must be an indicator nga dapat himuon para may baluan nga nag-standby mga estudyante wala ginman klase o kung base bala nag-skip sang klase. How? It's already 7:53 sa ato sa ring pagparagad dari sa palatuntunan Bullseye upon sa gyapon sa inyo sa ring katropa, katropang Josil Banyas. Well, sa ring matinaw naka-standby sa Iloilo City National High School si katropang Lois Jenica Tabukanon sa City High dara sa Molo. MH Del Pilar Molo na damo. Check tabi sa sir matinaw si katropang Lois Jenica Tabukanon. Kamusta dira sa Iloilo City National High School? Pagpasulod sa mga estudyante in implementing stricter measures to ensure nga hindi masudlan sa mga deadly weapons ang eskwilahan. Iba ni mga estudyante, abi kon may trouble, gadala sila sa hinga ni iban eh. Katropang Lois from City High will be checking the report. Katropang Lois?
2: So, katropang Josel, ari kita subong sa main gate sa Iloilo City National High School kung sa diin ginapatuman ang sa administrasyon ang mas stricto nga security measures agud masiguro nga wala sang makasulod nga deadly weapons o kung iban pa nga ginadumilian nga magamit sa sulod sa eskwelahan. So, subong nga aga, mapitan nato no, nga gina-inspeksyon sa mga security personnel ang mga bags sa mga estudyante at sila pasulod sa eskwelahan. Ginabuksan man ang ilang mga bag, gina-check gamit sa handled metal detector. Kag makitaan man nato ang mga presensya sa kapulisan sa main gate na nagabulig sa pagpatuman sa seguridad samtang nagasulid ang mga estudyante.
1: Okay. Wala man pilahay or laba ang pilahay dira kagaina sa Iloilo City High sang before pa bala magumpisa ang klase or before the flag raising ceremony, why man nagaginutok sa main entrance ang City High? Atropang Lois?
3: Live report.
1: Okay, gapamati ka mo sa report ni Katropang Lois Jenica Tabocanon from Iloilo City High or Iloilo City National High School. Katropang Lois.

0: guys? Hello?
1: Hello?
0: Oo. Kamusta? Why man kinasang laba nga pila? Awa, hindi laba ang pila kinadira? Okay. Hello?
1: Katoban siya, wala man, no? Wala man tagina sa ang pilagid. Diretso, dasig man lang ang pag-check sa mga estudyante. Ginagamitan na sila sa metal detector, gina-check ang bag, then wala man siyang lawig na pila. Mga pila.
0: Okay. Ang police from Molo Police Station, din sila naka-station sa Guaucon sa sulod sa compound sa City High?
1: Sa may gate mismo sa ang katropa Joseph sa West sa Iloilo City National High School. Ginagit sila nagapantay kupod sa mga security personnel.
0: So far, sa pagpulupamangkot ni Modera, may mga recovery. Sabi, may ginhold silang bata, kay estudyante, kay may na-recover nga deadly weapon so far. O may ara, wala.
1: Basis sa itong pag-angot sa isa sa mga security guards, suno sa iya, patokong Diyos, wala pa sila sa may nadakpan nga estudyante nga nagadala sa deadly weapons o kundi pa pang inadumilian nga mga gamit. Kag nagadlubo man ang kaso sa mga ginakabig nga ang mga estudyante nga bangod sa stricto nga pagpatuman sa ang school policy.
0: Okay. Wala man cooperative man may estudyante, no? Why man ti may nag-resist abikon i-scan sa metal detector?
1: Oo, katropang Joseph.
0: Okay.
1: Suno man sa guard, no? Mga buot man daan ng mga estudyante dire. Gamay na lang gid ang mga nila nga gina-consider nga undesirable ng mga estudyante.
0: Okay. With that, katropang Lois, salamat gid, ha?
1: Salamat man, katropang Joseph, para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo. Ako si katropang intern Lois Genicata Bucanon, XFM News.
0: There you are, live reports coming from Katropang Lois Jenica Tabucanon from Iloilo City National High School, o kung ginatawag na ito, sininga City High. It's already 7:58 in the morning. Kadaku gali sang population sa City High. Kita mo na, no? Doon mga subay lang may estudyante daraton sa City High. Sila na nag-compete as far as population is concerned sang Iloilo National High School. Ang nasyo abi under sa provincial government. Ang City High is the prime school of the Iloilo City. Dari sa siyudad sa Iloilo. Sila na ang madalagkuan dere, ha? Haro National High School, La Paz National High School, upod man ang Halandoni Memorial National High School, Ramon Abansinya National High School sa Arevalo, kagamuning City High, nasyo. Ha? Ti may Balantang Balabago National High School, pagigani mo. It's already 7:58 sa ato siling pagparagad sa Palatuntunan Bullseye. Check ta sa simatineon si Katropang Sofia Joy Talagara from Itchanova National High School. Ano, dari lang ni Itchanova National High School sa aton sa Haro, Katropang Alex, no? Dari sa ubus-ubus lang, MV Itchanova, bala. Katropang Sofia Joy Talagara from Itchanova National High School. Kamusta dira ang obserbasyon mo sa pagpasulod sa mga estudyante? May mga pagpang-check sa mga bags na ginahimo? May guardia detailed sa gates ang Itchanova National High School, katropang Sofia?
2: May nga aga, katropang Joseph, no? So, bali din ako subong sa RG Memorial National High School. So, may mga guardia, sir, kag gina-check din ang bag using metal detector, sir, no?
0: Daw ano kadamo ang mga estudyante dira numbering kalabot sila libo thousand dira sa RG Itchanova Memorial National High School, katropang Sofia?
2: Ho, sir, bale ang ilang ang schedule kang classes is aga tas lain naman sa hapon. So bale kag ginakaaga nagapila gid ang mga estudyante mga before 6 ari na sila, no?
0: So may metal scanner or metal detector ang ano RG Itchanova National High School security personnel?
2: Oo, katropang Lucille.
0: Okay. So magluwas sa pag-scan abis ang metal detector, ano ginapabukad pag ida mga bags way na ginascan na lang sang metal detector?
2: Ginascan na lang sir para dali na lang ang pagsulat sa mga estudyante kung hindi magrampan sa gate.
0: So right after nga we don't understand may ano pa mo. May flag raising ceremony every Monday. Sa pagkatapos ang flag raising ceremony, anong plastada sini gina-close ang gate sa gwardiya?
2: Balik ka tropang Josel, 6 ga start ang ila klase, balik ga start kid sila 6 and after that gina-stop ang klase para mag flag ceremony sila sir.
0: I see.
2: Then after flag ceremony, i-continue naman nila ang klase.
0: In short, 6 o'clock start sila. Kay may morning session, kag afternoon session, kay kadamo sa estudyante.
2: Oo, katropang Jusel.
0: So pag 6 o'clock up to 8 o'clock, bali, 2 ka oras, 2 ka subject na nahalos, 3 ka subjects sa pangalasi. Pag 8 o'clock, nag-post lang sila sa klase and maghimo sa flag raising ceremony on Monday.
2: Alas 7, sir, ga-flag ceremony sila katropang Jusin.
0: I see. After first period, ga-post sila for i-flag raising ceremony. May gym man sir. Sila dra sa sulod, no?
2: Oo, sir.
0: Mm-hmm. So far, why man sang problema sa pagpulo-pamangkot mo da sa mga gwardiya nga na-monitor sila sa istrikto subong implementasyon sining security measures ordered by City Mayor Raisa Trenias sa katropang Sofia?
2: Ang balik katropang Josel, base sa guard, no, very disciplined gidi ang mga estudyante. Kag after sang shooting incident sa Tacloban, the next day, nagpatuman ang principal, sir, no, nga mag-surprise, investigate sila, surprise inspection sila, sir, sa mga bags sang estudyante. Kag bali naka-confiscate na sa mga gunting, kag mga matalong na bagay, manan, sir.
0: Mm-hmm. Ang gunting kon kaysa ginagamit pa na sa classrooms, labi na igid kon may mga projects. Kon kaysa pwede na ma-excuse. Pwede ma-hambal ba lang, okay, pass niya kay gunting. Pero i-make sure, kag-insure, nga sa katulad sina, kon ang teacher mag-require nga magdala sang gunting, as much as possible, dapat imo nila sininga hambalon nga hindi lang pointed nga gunting or scissors ang dalon. Kiti may harang hindi pointed mo para bala makalikaw sa ano bala sa trouble sa pagpasulod, kiti pwede na magamit sa kinatawag pagpanghalit sa isig ka estudyante bala. Pero so far, no, first day of classes for the week, matawhay, no, wala sila sang so far recovery abi or na recover today nga mga deadly weapons sa katropa Sofia.
2: Wala man katropang Jusel.
0: Okay. Sige, sige. Katropang Sofia, salamat gid ha.
2: Salamat man katropang Jusel. Live report.
0: There you are from RG Hitsanova Memorial National High School diri sa Haro with katropang Sofia Joy Talagara. Bullseye. Check lang naton ang Haro National High School. With katropang Princess Osita ang Haro National High School. Tatlo kiskwilahan na nag-iniping-iping mo. Haro National High School, Haro High School, or Haro High School, Haro 1 and Haro 2 Elementary School. Pero may lain-lain nga entrance ang mga estudyante. Medyo gamay lang gid ang espasyo dara sa Haro National High School. Ayla sini nga entrance daw diri sa Fajardo area, no? Diri sa kilid bala. Bo sa pagkagutok man dira so far ha. Gamay lang gid ang espasyo sang Haro High School. Ang elementary naman ang Haro 1 kag Haro 2, ang iya sini nga main nga entrance ara da bala malapit sa crossing sa ginatawag ta sini nga stoplight, na kita sa stoplight, traffic lights, ha? Dira ang main entrance nila eh. Lapit sa main road or main highway. Pagkanto ikaw sa tsenda sang Haro. Ara karon sa Haro High School, upo da si katropang Princess Osita, our student intern from West Visayas State University College of Mass Communications. Live report. Kamusta dira sa Haro High School, katropang Princess?
3: Good morning, katropang Katropang Joseph. So, ay, kita dito doon live sa Kaya National High School. Agad mag-